0: XFM.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ubago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man ni sama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balatian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Sweldo na lagi. Pero, short man ta pirmi.
11: Kaklarek sana.
12: Exciting!
13: 89.1
12: Abang na. Kaklarek! Exciting!
14: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
15: Bullseye! Oye, suggest na mga katropa, ha? Welcome back sa to Adrey Kanong, paglawi sa kangin ng mga katropa. Inyo ang lingkod pagyapon karon, kaya wala man nagatindog inyong katropa, ang alat aba is... Medyo naka-jumping jack na ko dito sa gawas, engineer. Nindot manining ato ang kwandre, ato ang lugar dire jumping jacka, no? Alin lang kay murag pare-pareha ra mamig kana ganing inalasahan sa mga kamot mga tropa, dire ra man kutob ni kumata, padulong yo tani sa pagka kwan ani, paggawang tigok. Oh, hapit na ba ang ako ang birthday, ha? Ako ang mga regalo diri ninyo mga tropa, ihatag diri nako. Ano? Akong regalo diri sa inyo, ha, ihatag diri nako. Mudawat man ko. Dawat ko kada ganing kuan kining kundo. Dawat ko mga tropa og kining 3000 square meter nga yuta. Okay na sa ko. Dawat ko kada ganing lugar nga na swimming pool. Busy. Oy, ang ato ading mga kuan detood, no? Mga kini ginsakpan ako ni mga tropa gikan pa ni siya og kanang Luzon. Naka kanida yung isa diri ka nakadaog og kape, ha, nga gilista ni nakalimot ko ani gilista ni ko ani by Roger. Apil man siya nag-share taga Luzon din siya. Kini si Laksamana, good morning ni mo diha.
16: Good morning.
15: O, taga Luzon, sir, paano ko po maklaim yung kape ko? sige lang. Ako na bahala diyan, ipapadala ko 'yan sa iyo. Sa bait eh. Unya mga wasala makainom jud ka sa atong kape. Kay lagi karon pa lang daw giuhaw na siya. Ano na lang sir, sige kakausapin kita mamaya, no, tatawagan kita kasi alam ko naman may mga ano diyan eh. May mga butika ka rin diyan sa inyo. Kabiko-biko tadi ka Tagalog man siya, no? May mga butika ka rin dyan. Pero nakaasawa ni siya og taga... asa ni yang asawa ni? Eh, taga Ula. Maestra. Kaya pala na nakikinig kayo ng XFM 97.9. Ito sila ay gusto nila daw ang yating mga programa kasi daw masaya. Eh bakit itong isa mga katropa ay eh, wadoy lami?
14: Bullseye!
15: Depende lagi na sa inyo halaging gusto. Sultita be! Sultita be kung sa'yo gusto niyo be! Kaya kong buhaton! Nag-text din mga tropa, ningon siya, kung gusto nga undangan na lang, sige, atake ang mga magkabayan black. Hindi, yun tama kasi nabot niya. Kung ganyan ka, hindi nga ako naginto noon na malapit nyo na akong ipapabitay. Ngayon pa, kayo na yung mga nabitay. Nothing's personal. Wala tayo personal lang din mga katropa, ha? Ang ato adri is, we're just educating people. Ako, sultian ta mo, radical po ko nga tao. Kung aktivista mo, aktivista po ko. One step forward na lang gani yung data. Because of the kind of belief nga dito magkasinabot na, because I am a believer of God. And you are not.
11: Bullseye! Bullseye!
15: It's a matter of belief, eh. So, kung religious affiliation, dili na ta magdalag reliyon, mga katropa, daghan kay away din na. Dito lata sa pagtulunan o kiniganing imuhang conviction. Eh, kung dili ka mo tuog Diyos o dili ka mo tuog Ginoong Hesus Kristo manluluwas, di ta magkasinabot niya. Isa pa, naman ko'y amigo dyan sa inyo sa sulod. Di man yung may kasinabot kung galing doktrina ang pag-isgutan kay ako, godly believer of God man ko sila kay di man po sila atheist. Nito sila huwag ka ng creation but a Big Bang Theory like ni Charles Darwin. Big Bang Theory means to say na there was a time when we heard a certain call and the world must come together as one.
11: Bullseye! Bullseye!
15: And there are people dying. Oh, in hell this is tonight. The greatest gift of all. So, anong nangyari sa atin? Oh, kanta man to, we are the world. Man. Na Big Bang Theory ba? Niabot sa kalibutan niya mo nang yung nani atong kalibutan ng gospel sa gusgwat. Kana, kung dili mo mabasag ka ng balaang kasulatan, di mo kahibalo nga ang nagguba sa atua sa kalibutan si Satanas. Lucifer. Manang, di nyo tayo magkasinabot niya. Pero sa kausa against mga tropa sa corruption, dihan. Sa kausa sa mga dinaugdaog mga tropa, bisag kinsa baga naadya sa pangatong danan o wala mga tropa, pati ang mga sundalo, mga amigo mga tungubad, mga tropa, naay abusado ang sundalo, magtalagyan talaga yan. Ilan na ka sundalo mga tropa, ang isakad to speaker station na mo sa una, huwag na ngayon, huwag ka ng sorry diyan na to. E kung dili man ka dapat sa ko mga sorry, nga naman, kabalo naman tangan ay sumbong sa toadiri karon. Nga imong gimulistiya ang bata, bubog ka, nagpabuto ka, di kita magkasinabot niya.
11: Bullseye! Bullseye!
15: But it doesn't mean to say nga daotan ng entire institution sa Armed Forces of the Philippines. No? Kung sino yung dapat na managot, ay dapat na managot. Kung ikaw yung gumagawa ng masama, ikaw yung dapat managot.
11: Bullseye! Bullseye!
15: Nga nung dili may magkasinabot mga katropa, gumikan kay gusto man nila, tibook institution ang nahimong daotan. Adi, tadi.
11: Bullseye!
15: Pwede niya. Muna nga, kini makabayan Black, I love you man eh. No, I love you. Kabalo ko sa inyo, adi ha. Balang mangugat mo din na, maglinya mo din sa pila na ka, kuan mga katropa, pila na ka libo kalibo na niyo mga membro diha nga mga estudyante mga tropa maglibo sa eskwelahan diha ano diha mga bugto niyo mga alingagngag diha kay kami pud mga tropa mga bugto pud niya mga alingagngag diri sig niyo yo ana sig edukar sa mga tao nga di mo mapailad pero naa mo diha mapailad mga tropa kini makabayan Black Panggut ila diyon nga gibarugan nga kini lagi sila biktima kini sa mga sundalo ang mga researchers kuno nga namatay sa gubat. O niya, tanalo ko na yung mga resibo, mga tropa sa AFP. Kasimple lang kayong tubag sa AFP, mga tropa, ilang ipakita ning ilahang mga resibo. Sa post, mga tropa, si isa ka, Colonel, ningon siya, parating booking ang mga komunista sa galawan nila. Pag maaristo, o kaya mabakbakan sa mga engkwentro. Pabebe na mga researchers daw sila. Journalist daw sila. At human rights activist daw sila. Ang iba sa kanila ay nalinlang lang talaga pero wala nang atrasan kung napasubo ka na talaga. Never mind. I will not mention his name. Meron pa bang naniniwala sa linyada nila? Meron pa. Yung mga hindi nakikinig sa atin. Oo. totoo yan. Ah, kaya isa na yung natutunan niya dati dito. PS, paki-share na lang itong impormasyon nito. Hindi. Matagal na tayong nabudol nila eh. Itong isa, magigita po natin, isa-isahin po natin ito. Ha? Sa may Palawan, ito yung mataba na babae. No? Nakalimutan ko na sa Palawan News ito eh. Lumabas ito eh. Human rights, nahuli ito sa checkpoint. Ha? Yung mata, yan. Yung mataba na yan. Nahuli yan sa checkpoint. Alam mo kung sino yan? Ha? Yung nakadapa diyan, oh, pwede ba to ma-hold sa kanang every picture na to? Okay. Unahon na to nang taba. I'm sorry, hindi ko ka dili ni pag-ingon og mga dili ni pagkutya mga tropa because tambok ang pugo dako gagutian, oh. Kanang tabaon na lang, chubby, kanang chubby na lang, oh. Kana siya. Kana sa una ato ikuan. Kana mo may ni po. Kana siya. Kana og diha. Oh. Ah. Kanang naghapa-hapa diha mga katropa, ha? Nagdala og armas diha sa Palawan na mga katropa. Mao na siya. Oh. Unya karon mo ingon sila mga katropa, researcher. Siya may giloko na nila. Ah, Rafi Tolfo, kahibaw ka ni? Ah? Nakahibaw ka ni? Nakahibaw ka ni Rafi Tolfo? Ah? O nakahibaw ka ni? Nagpabuta-buta lang ka? Ang kini mga katropa ni, kaya mayo kinis na mo yung nga researcher, mga journalist. Kapilar ay paghimo ka ng journal diya mga katropa o ka ng mga news diya, tapos journalist na dayon ka. Nga, sila magbuhat, sila ilahang kaugalingon mga katropa ng mga news website. Reporter nila mga katropa ang ilaharap ang mga grupo. Oh. Tanawa na naka-green diya mga katropa, naghigda. Isa na siya diha mga katropa sa naghigda. Nag-training. Ha? Oo na diha mga katropa. Natabon-tabon na lang na mga katropa. Kaya hindi na ito ma-splice tanan. Pero mo na nga okasyon mga katropa. Nag-training na sila. Napan yun na nagluhod diha. Ako lang itong gipangita mga katropa. Siya diha nagluhod, naghimog, nag-firing. Nag-training. O niya, researcher diha na. Ay, kanisa. Sabi mga katropa. Okay, kung... kanang ubos diri natabunan mo sa ato ang kuno kanang tawag ani mga katropa ang video courtesy niya sa Western Command mga katropa nakuha nato ni dito mga katropa ang picture ha kanang kamot na lang nakita diya sa inyo ha, sa screen mga katropa kanang diri mo na siya kay kita man kay sa kuha diri mga katropa natabunan lang kanang matay pangalan mang gudina no mo na siya diha oo diri ta sa pikas be kanang kining siya kisa ni Maureen KL Santuyo. Aktivista to, student UP Open University. Mm-hmm. Ang gandang babae ito ha. Oh, Maureen 'yan, Maureen sayo. Kanang na blur nato din ako tatong gi-blur mga tropa. Okay, patay naman na. Mao na iyang patayng lawas. O niya, kanang nagmaskara diyan mga tropa, nagbit pitugar mas, mauna siya. Dili na siya AI ha. Di na edited ha. Kay gikan na po na nga mga picture mga katropa sa ila ha. Kay kinirebel mga reveal din no, hilig na pug vlogger karon. Ha. Sila na po yung nagbulabog silang kaugalingon. Kay ba naman kani ato ang mga taga Western Mindanao command mga katropa magakuha kan mga ebidensya ilaman yun nga ginahimo o mga ginatago. Karon nga napatay ni sa encounter mga katropa ang ngal-ngal na po na makabayan black. Hustisya ni Maureen KL Santuyo. Ang dapat kananawagan hustisya ang iyang maginikanan nganong inyuhan na siyang gihiluan. Kinip yung isa. Isa example lang ni mga katropa. Kini bago lang ni appeal ni mga katropa sa kining Negros Occidental incident. Can you remember mo? Alisa Alano, kanay ikaduha di chief, no? Ikatulo na din eh. Estudyante ni mga tropa, student counselor sa UP Diliman. Okay, sabi dito na mga magigiting news. Exposure daw sa NPA. Ha? Kumitil sa buhay na ilang kabataan sa Tubuso. Tubuso, Negros Occidental. Eh, sa kabilang dako naman ng mga post nitong mga makabayan black na ito, ay ang pagka-counselor niya sa kanilang eskwelahan, mga tropa, o pagka-researcher niya. Totoo naman talaga nagre-research ito. Totoo naman talaga na nagipaglambigit ni siya ngadto sa mga people kay part na sa ilang script. Mura po nag sa COJ, mga tropa, sa ilang hearing na yung mga script. Magsabot, mga tropa, o karang magkaguliyang ilang script. So, yung asawa ni Barber, mga tropa, ni Ace Barber, maguna-una, bisag dili pa kini NBI, kaya lagi na ana si assignment nga iya, mga tropa, mangutana na guna-una. O niya si Luis Tropa, kaya kahimbalo, kung sa'yo, pangutana, mga tropa, naguna-una na si Luis Tropa na saka pa yung NBI. Hindi, bula mo. Kapalo na si Luis Tropa nga iya, pangutana, may tungod sa NBI. O pagkini, kasugod, mga tropa. Ayun, may balikan na ito, eh. Muna po rin naas lay script, eh. Ang script nila is, ilahang gina-program kanila. Kanang part ka sa program. Di ba ako naman maging nanana, mga tropa, nga lima ka stages lang na. Unang stages niya, mga tropa, ikaw karon crowd ka. Ikaduha nga stage, mga tropa, apil-apil ka sa rally, no? Ikatulo, mugunit na kag-microphone. Ikaapat, organizer na ka. Ang ikalima, mag-immersion na ka, commander or MPA na ka. Ana lang stages, mga tropa. Tested and proven na yun, ha? Sa una, pag yun na ako, ginestress yun, ha?
11: Bullseye! Bullseye!
15: Ni Alisa Alano, kagi-program siya, niyabot sa ikalimang stage, mga tropa, wa siya choice, mingon ta mag-immersion ka, niya tapos, dili na ni siya panaugon, mga tropa, sa White Committee. Pati siya, biktima man po ni, mga tropa. Hangtod nga, sultian siya, ayaw sa karon og baba, kay init kay ka sa mata sa mga sundalo, naka sa order of battle na nila. Ipadayon ang imuhang pag-educate diri sa tuang mga peasant people. And then, don't you worry, naapunta'y ato po nga sundalong ato diri. O niya, tistingan pag nilang sungusungog mga tropa nga magpakaroon ingon nga mga sundalo nga daog-daogon pag nilang sila. Muna masukun isla pag maayaw mga tropa sa mga sundalo. Kasi nga hindi mo nilang nag-uniform is like task force Davao. Diba? Diri sa tuwa sa Davao City, nabulabog lang sila. No? Nag-uniformig task force Davao, namulabog mga katropa, nisaka pa yun sa sitasyon na mo dito, yung biktima, gidala pa yun ni, hindi na ako insult eh, kaya those were the days mga katropa, si Pedro Arnado. O niya, kanilaha mga katropa, ang membro sa Rural Missionaries of the Philippines mga katropa, ato taong gikitir ni sila mga katropa, kaya lagi gidaog-daog, lagi ni mga lumad, lagi mga katropa, mga tribo, lagi mga katropa, kaya gibawian ko siya daog saging nga bagong giharvest sa mga sundalo. O niya, niingon nga, timanimi ha, taga task force Davao, suko kayong tao ng mga tribo mo, tinuod yun ng biktima. Sa diyang ipangutanan ako, mutubag man yung isa. Inko, sir, hindi naman ikaw ang tinatanong ko eh, gusto ko yung biktima yung tatanong.

0: Oh, butas man lagi. Kabalong lagi sa'yo, butas. Task Force Davao yung uniform niya. Gikuha ilang harvest nga saging, nasuko sila mga tropa sa sundalo. Muna na nisumbong sila karong gihimong propaganda. Gamiton pagyuntan ninyo. Okay, inyo magitunto ni akong programa datan sa pika-stampi pa ko. Itunto ninyo akong programa pa sa musaka mo din o totoon tanin nyo, talo-taloon tanin nyo, ilaro nyo mga tao. Ya karon mga katropa, gipangutanan na ko sa uniforme sa sundalo nga nagakuha sa imong kaldiro, nagakuha sa imong luto, nagakuha sa imong saging nga giharvest.
1: Bullseye!
0: Task Force Davao! Gipakita pa yun ang pangalan, Task Force Davao uniform. Oo. Pero si sapatos, butas. Kaya ba ako malagag butas? Kung saka kasi nga butas, kaya nakabutas mo yun na. Boots ba? Dili man na butas sa butas sa mga sundalo, mga tropa. Kadto man na yung butas yung ipasabot, butas sa mag-uuma. Tabay Task Force Davao, ang butas mga tropa, butas sa mag-uuma, kana ganing butas gani nga para dili ka mabasa. Oh, dili ka. Napunan mo kayo na nga butas sa una mga katropa, katong napami kalubihan. Oh, nagatenant pa medias bago playa, inana ang mga butas kay lagi, daghan kay mga banakon o kanang kobra. Mga harvest ng lubi. Karon, makita ni mo ni. Ha? Unang-una, uniforming itong mga katropa, uniforme ni commander nilang napatay pod. Ikaduha, naapon ni siya mga subresibo ng mga dokumento nga gisungay niya mga katropa. Doon ay mga ebidensya dito nakuha mga sundalo. And na, pag yun siya tapad pod, nga iyahapon nga armalay. Ang klase niya mga katropa, si Alay sa Alano. Ha? Nagbit-bit na karon o garmas. Ningon pag yun ang ilang ginikanan mga katropa, nga di man na makabit-bit o garmas kay huyang man kayo na. Kaya huyang nga, well-trained na huyang. You know.
1: Bullseye!
0: Sobrang exposure kasi nasa 5 stages ka na eh. Immersion. Oh, ito pang isa, meron pa ba? Oh, ito, bago. Kasama ni Eli Salano. Tingnan niyo yung ano niya. Uniforme niya. Ha? Napay M79 mga katropa ang balas yang adugan na limang ka na. Kana mga katropa ng mga klase ng mga armas ni ako, di man ko unsa no? Di man ko suwito nang sa NPA mga tropa pero usahay makabalod yung kung unsa ni sila riha ang ilang mga gamit. Pag magbit-bit gani ka ato mga murag surit-surit, ikaw mga katropa, kung sa military na, kapgo ka. Pero pag ingon ani na gani, imuha mga gibit-bit mga katropa, nga high-powered na, official ka!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Official ka! Kini si Lidisma, next engineer, no? RG Nicole Lidisma. Kana! Tanawa na mga katropa na, oh. Iyahang agi, kuan dia kana iyang gibakos dia mga tropa M79 nga gibutang na mga tropa sa ubos mga tropa sa M16 Armalite rifle. Kuya dag makaigo na mga tropa og sundalo, ha? Patay samdan magay mga sundalo. Ang ilaha karon mga tropa nga gipakita karon sila hang Kilab Media Network nila. Kilab Kilab. O kanang Bantay Sining o kanang sanang Panday Sining, I mean Panday Sining. Ano mga website nila mga tropa? Ipakita nila karon nga siya reporter. O, itong bata-bata pa. Reporter, nag-interview mga kawan. Nasa sa third stage, ana. Exposure. Immersion. And recruiter. Pag recruiter organizer ka, fourth stage ka ng mga tropa, initan kunuhay ka sa mga sundalo, under ka sa order of battle, kaya mamundok ka na lang. Yan ang nangyari sa'yo. Yan totoo, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isang pagka nang iparapintest yung mga tropa, nagpabutog yun sa gyan. Kapitol po? Sumubro na kayo mga sundalo!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mura mag ka nang dilit, taga-gobyerno ng tawhanan eh. Asa rin siya nagpuyo? Asa siya ni pabor? Yung mga ayog, back up sa mga militaryo, mga tropa, kaya lagi mahadlok ko na ay mo patay niya.
1: Bullseye!
0: Nagabugo ng klase ng mga... Para tayo oras, anak pa rin. Balik pa rin ta. So 31 pa rin mga tropa. Mabalik na mga tropa. Humalaman sa pipilang ang mga reminders itong master control. Mga tropa, itong oras. Alas 8:31.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee

0: Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Bullseye! Bullseye!
2: XFM.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
0: Sister Pain.
6: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
7: Usa ka call center agent.
6: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
7: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
6: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
5: Yeah!
0: Sister Pain.
8: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Cesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal talagang stress.
0: Southern Gold Coffee Mix.
10: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Gahi daw ko gulo. Gilang. Humok man sad kog lips.
11: Kaklarek sana.
5: Exciting.
0: 89.1.
5: Abang na. Kaklarek. Exciting.
1: Bullseye. Bullseye.
12: Wala ko yung kundre ha. Alas 8.33 na mga tropa. Salamat ito no, kay Fanchilita dire Franci. Walay R din. Salamat mo, Adre. Kaya sayang ako ang antipara dire mga tropa. Kanala ni Oka na nga Vision X Plus. Kinigaman kong nagsigit na ginom Oka na nga Vision X Plus. Ang ako ang antipara. Nausab na po mga tropa. May pay ako ang kuhaon. Mas makabasa pa yung ko. O glitra. Mm-hmm. Kaya kini nausab. Di man ko short-sighted, bitawag ka na engineer, kana ganing makakita ka klaro ang litra sa dool. Kani man good pang drive mangon ako, dili man siya degrado. Pang drive na ako ni. Galing lang usay man good mga tropa, sa layo di kay ko ka kita, no, hanap-hanap to. So dili ko far-sighted, no, near-sighted ko. Muna nga para makita na ko si Engineer Romel yang kapugi diri. Una ako ni suuton mga katropa, no. Niya makabasa po ko niya glitra sa layo. Fancilita, mayong muntag. Wala day R, no? Fancilita Morcilia, good morning ni mo diyan. Good morning.
13: Good morning!
12: And B-Boy La Corte, good morning. Katropang Alan, Ralph George. Oy, Ralph George, ha? Good morning.
13: Good morning!
12: Oh, congratulations ni mo diyan, Ralph George, ha?
13: Good morning!
12: And Jerly NK, good morning. And Randy Santisas, good morning. Rinaldo Miliana, Sir Timbayan Dagom, Tagom City Mayor, Riuy, salamat si Modina. Rinaldo Miliana. No, Rayo Ken. May muntag katropa, unta mapili ko nimo katropa. No, paki-share ang ato adri para at least na kay entry, no? Sa ato apo diri mga katropa nga ginapaning uban, Bill Chubbs, sa shout out ko sa akong sister katropang Jing Pigarido. Ano ba sister nimo si Jing Pigarido? Ano sa mga i-claim ng iyahang kapidre plus staycation sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. And speaking of New Year's Peak, hindi na mo klitok New Year's Peak. Okay? New Year's Peak Mountain Resort, New Year's Peak. Speaking of New Year's Peak Mountain Resort, bawon na niyong kape. Ang atong kape, mga tropa, mag-igham tadaan kay akong higop po ni. Ang higop sa pubre sa itong kape, mga tropa, kung ibabati na po ninyo, ha? Money, higop sa pubre yung nalamian. Kalamia. Muraga, ikalima naman ako ng team planning kape, ha? Ako lagi pa imnong kape, mga katropa, ng Santon Plus Coffee Mix. Namikin yung mga katropa, lamin nagbuntag sa'yo. Huwag kiningat ko ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. kanagaling makahatag na itong ignition sa ito ang power dire mga tropa ka nagyaw yata pila ka oras na wala pagkakapos napaya kong asawa masuko sa kuha mga sa mga istorya pwede paspasa ikaw nagkukdog oras nalimang ba? paspas mga istorya ikaw nagkukdog oras mapsan ka. Ito, oh, Brian Vincent Biro, katropang Alan, sikat na diod mo kay naana mo basher. Okay, gay na itong basa, no? Pasag din na siya mga katropa, no? Kay Yahaman po na. We respect that. And Bill Chubbs, Romilita Tabacaro, Rayo Ken, and Karina TCL, good morning sa Alan, o tanang katropa. Franchilita Morcilia, salamat kayo. Naglaba ko diri sa Bukana. Oy, taga Bukana de ka ma'am. No, good morning, good morning.
13: Good morning.
12: Ningski Ventura, taga Zone 3 Digos, Vice Kapitan Alkinsay, taga Dumalag. Ginaline Arcio Amaro, taga San Francisco Agusan del Sur, good morning. And sa tanan mga taga Bago Playa, no? Walay paglubad. Gimingaw na sila sa kuha daw. Pakita na rin to mga katropa. Ha?
13: Good morning!
12: Pakita lagi ko diha, kaya di man ta ghost. Unta, makatilaw ko sa inyong kape, sir. Franchilita Morcilia, makatilaw lagi ka mga katropa. Sa tong kape, sa kalami, sa tong kape. Sila nga maka-timing radio ka. Pag maka-share ka, na naka-intry diri, unya, ang raffle ato every Friday. Unya unsay premyo ha sama kang Joseph Crosada nga nag-enjoy siyang birthday dito sa New Year's Peak Mountain Resort. Sinasa to ang New Year's Peak Mountain Resort mga tropa. Asa po ni nahimutang ha? Kung kapoy naka sa kainit ug kasaba diri sa tuwa sa dagpan sa Davao di adto na ta sa New Year's Peak Mountain Resort diyan inahimutang sa may Marilog District mga katropa. Dito mabati nimo ang bugnaw og presko nga hangin sa kabukiran. Uban kini sa mga nindot kayo nga talan-awon nga makapa-relax sa imong nauna og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka sila hang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, perfect para sa pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour. New Year's Peak Mountain Resort imong pahulayan ibabaw sa syudad. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ni aton dagpan sa Davao. Bisitahan mga tropa ang ilahang Facebook page no sa New Year's Peak Mountain Resort. Alang po sa dugang pa po nga impormasyon mga katropa o magiyahan ka no for more information. Yan. So kung nakashare na mo din mga tropa, ikaw na ang susunod na maka-stay dito sa New Year's Peak Mountain Resort.
13: Good morning!
12: Dirita mga katropa, plastada sa politika sa Davao del Norte. Nagsugod na mga katropa. Yan, makita na to diri mga katropa. Nani mga naghural. Nani naghural. Ang mga nagkalaban kaniadto, nagkaamiguhay karon. Ang nagkaamiguhay kaniadto, nagkakalaban na karon.
1: Bullseye! Bullseye!
12: Kaya kining sila si Rilampagos o Garillion, nanumpa na sila mga katropa sa Partido Reforma. Yung Partido Reforma, iyan ni kang dating congressman Pantaleon Alvarez. Mihural kini katong Mayo 4 kagahapon, sila Panabo City Mayor Joe Rilampagos, Tagum City former Mayor Alan Rilion, isip sakop kini karon sa Partido Reforma og mga kaubanan nini. Ako mangutana pagkuan ni kuan ni Congressman Oyo. Sama ba siya nga papa nagreforma na pud ni siya? Kay ba ra bata ni mga katropa no nga kini si Congressman Alvarez pwede ra ba ning panaway ni Oyo kaniadto? Ya pa rin gitawag mga katropa o kanang sotpi. Dili dai dili sotpi kaning way buot. Batang way buot. Onya nibalos pud mga supporter mga katropa ni Oyo, iging na pud nila si ay kana si kuan, kana si Congressman Pantaleon, ingon atong usa ka dancer dito sa ASAP kaniadto. Ha? Sotpi. Bandamay. Basta lagi politika, wa yun maayo niya. Mga bulabog yun nato mga tinaguan niya. So, mismong si presidente sa partido nga si former House Speaker Pantaleon Alvarez, mao nang una sa oath na taking sa bagong mga sakop kini sa partido mga katropa, yun sa balita na ginpong binabasa dito. Si Lampagos ang giingong mo kandidato pagka-gobernador o si Relion o sa pagka-vice governor sa 2028 election. Ayan.
1: Bullseye! Bullseye!
12: Ang aga-aga, Ma'am Rizabel Norma, magandang umaga sa iyo. Ha?
13: Good morning!
12: Good morning, Ma'am Rizabel! Mamayang hapon po, basi magkababa ko dyan, Ma'am Rizabel. Ha? Dalaon na ko itong atuang Santon Gold Coffee Mix diya o katong kape na to o ingon man. Nakuha diyang kasikas na to diya sa Purok 54. Naminaw ka rin mga katropa. Hindi ka rin mga katropa. Naraba si Rich Palacios diri ha. Good morning, shout out family iyong mahayahay tugbok mga katropa. Kini si Relion, kining Relion, Relampagos, napadri Oy, no, Tagum City Mayor man, si Mayor Oy, Tagum City adili di ay Tagum City former mayor, nagkamali po ako. Ha? Basahin mo nang maigi yan ha. Mapapagalitan kanyan ha, ni Mayor Rioy. Tagum City, pag ingon mo Tagum City Mayor, wala na ako nagbasa sa sunod. Former mayor ni Alan Relion. Kala ko, nandiyan na si Uy eh. So, nagpormada na sila mga tropa. Kaya ilang, dati po nila ning kauban, kining si governor, kasi nang governor karon ng Preto Crudo nga to sa Malaysia. Si Hubahib! Ito kaning Hubahib noon.
1: Bullseye! Bullseye!
12: So, si Relampagos karong mga katropa, mo ni mo kandidato pagka governor. Ha? Mo ba? Ang mayor si Relampagos mo ni siya ang mayor sa Panabo, no? Oh, tama tama. Si Relion ang dati po ni nga mayor sa vice mayor siya mga katropa, dating mayor sa Tagum City. Dati po ni siya nga vice mayor, napili lang sa mga katropa sa milabing election. Mudagan siya vice governor. So, banggaon nila karon ang hubahib-hubahib tandem. O kaya ang vice governor karon anak man ni Hubahib. O niya, last term man ni Governor Hubahib, so mudagan siya pag-vice governor. O, oh, abig ko mag, ganaganing congressman. Papunta ni si Hubahib, mag-dagan ng congressman kay mo-hire ni mga tropa o kanang 20 ka mga luminaris. No? Kaya kung isa lang ka kining legal advisor ni mga tropa, mali-mali siya mga desisyon. Kanya mag-unaw nag-istorya mga tropa, ang wapad ito gi-consulta itong iyang mga, iyang mga colleagues. Pero, sa performance niya mga tropa in terms of kining pagipaglambigit nga to sa mga katalingban, wala mo yung dili makalupig kang kwan. Dili mo makalupig kang Governor Hubahib. Bisa pamangani si Papagob. Kanang si Papagob, dating governor mga tropa o dating board member diya sa Davao de Oro. Believe siya kay Hubahib. Direkta yun ako na nga madungog o maistorya mga katropa si Papagob the time. Kung mangutana gani ka about kay Hubahib in terms sa anang iyaha mga katropa nga services o kanang pagkamasa niya, dili, no comment si Papagob gawas nga maingon siya mga katropa tested siya diha. Pero lagi, sa other side of the coin mga katropa, napod na yung mga weaknesses. Hindi man sila perfect ang tanan. Pagkaro mga katropa, makita na to ang plastadahay na karon mga katropa, ginainay din na karon sa mga politiko diya sa Del Norte, bugno na punta diha!
1: Bullseye! Bullseye!
12: Ang Dioron, kumusta ka? Ang Dioron, mag-comsat sila karon, nag-unaw na, mag-yes ba, mag-no?
1: Bullseye!
12: Bullseye! Una ito mag- Kwandri, mag- nag-react rin. Tingog sa Davao del Norte, Kuya Gob, Hubahib, gihapon. Ano sila? Relampagos ko for Gob. Di na mo salir, batok, mag-amahan, nga Hubahib, ug ilaha pagdala sa probinsya, Davnor, bisan dili ko, butante diha. Garrido, katropa Minaw, gihapon midiri sa Maharlika Village sa Matina Playa. Kanusta ka mo? I-PM ko diri Jimpy Garrido, o di ba kapangita si Joffrey? Basta pangalan Joffrey, the Poogie Boy, diri mga katropa. Namo, no? Para makuha ni mo ni imong ticket diri sa New Year's Peak, o ang kapi ni mo. Dublig daw ka. Nagkakaning mga nakakapi, pa, nakakapi ka na. Maka-stay ka pa dito sa New Year's Peak Mountain Resort. Ingon pa si Leonora Sanchez Villa. Hello mga ka-class katropa Purok 54 Inichi Bangkal. Good morning.
13: Good morning.
12: Yan, sugod na ito ang mga class citizen din na sa pagpaminaw. And salamat kayo, palakpakan po natin yan, ha? And dito mga katropa, yes, dili basta-basta ang ilang buffet. Mga lamian gyud, okay pa sa all right. Adto na mo rito kay presko lami ang imong paminsar. Grabe katugnaw kayo dito mga katropa, lami ibalik-balik dito sa New Year's Peak Mountain Resort ingon Joseph Crosada. Sir, belated happy birthday sa imo sir ha. Oh, napatugtugan na baka og kanang birthday.

0: birthday.
1: Kinsan ang birthday?
2: Sa mga naga-birthday po karon mga katropa, May 5. Happy, happy birthday and belated happy birthday sa kuang pagumang ko din no? Si Mr. RG, good morning and happy birthday also to you.
3: Happy birthday to you.
2: Wa naman tayo oras mga katropa. Doon ay oras sa pandi na ato. Doon ay punahan na pa niya mag-igo. Ngayon nag-react rin mga katropa. Di pati sa kipa.
4: Pasidyo kong kasura, Belestrade.
2: Ha? Nung sa to ako napitkan rin. Lahim rin niya ako, wali man ito bulsa. So, doon ay oras sa pati na ito. Doon ay panahon na pati na mag-iigo. Nga ito ang panaglawid sa ganginan ang programang Bullseye!
5: Bullseye! Bullseye!
2: Kuan, kining nag-text sa ito rin mga katropa. Apil mo sa inyo mga entry ka mga texters na ito. Ha? Si 970... And also si Alex Kabuhayan sa Maymaa, People's Village, Davao City. Yan, lista ni Brother Roger, no? Kining iyang pangalan, no? Si Alex Kabuhayan sa Maa. Tropa sa Poon-poon, ang inyong dial, i-practice na mga tropa sa 89.1 sa dial sa tuang FM band. Okay, diyan nabuntang frequency pohon magadungganay sa 89.1. Amo alang gyapon ng station Solid FM na karon mga tropa. Diyan nabuntang magadungganay og programa diri sa tuang mga programa sa XFM Davao Katropa.
5: Bullseye! Bullseye!
2: Alan sa nakahiyos ang Pilipino para sa Pilipinas mga katropa. Ako nyo ang lingkod katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang sandigan. At ang oras. Alas 8:49.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon.
5: Bullseye!
6: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
7: XFM!
8: XFM!
9: Kaklarik sana!
10: Anxiety!

0: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dahi. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mao ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
10: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Suntone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
9: Kaklarek sana!
6: Exciting!

0: Так, Ларикса, она...
1: Exciting!
2: Clarics na Clarics, mga katropa, oras impunto alas 9 sa buntag.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita. Extra, extra, balita.
2: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang extra balita ning oras. Mga katropa, hatod kini kanato sa Xanthong Plus Coffee Mix. Sa itong makaigsuunan nga buot mga pe, na nagkape nga walay angay ikabalaka sa palpitation o nerbiyosa, mag Xanthong Plus Coffee Mix mga katropa. O karon sa mga headlines sa ato ang mga balita.
3: Extra, extra balita. Headlines, headlines.
2: LPA posibleng musulod sa Pilipinas sumala sa pag-asa.
3: Headlines, headlines.
2: Samtang minority black trabaho matud pa aron babagan ang impeachment sumala ni Padilla.
3: Headlines, headlines.
2: Crime rate sa nasod ni ubos kini og 34% sa bulan sa Abril sumala sa PNP.
3: Headlines, headlines.
2: Samtang negative certification of birth valid lamang mga katropa sulod sa unum kabulan sumala sa PSA.
3: Headlines, headlines.
2: Og oil supply sa Pilipinas nagpabiling bastante sumala sa DOE. Apan presyo sa diesel o gasolina subling nagsaka.
3: Headlines, headlines. Extra, extra balita.
2: Oras mga katropa, alas 9:01 na sa buntag. O karon sa mga detalye na sa tuang mga balita. Posibleng musulod sa Pilipinas. Sulod ka na sa 24 oras karong adlawa ang usa ka low pressure area kun LPA nga na monitor nga ana karon gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sumala ni DOST Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres kini nga LPA ana na duol sa utlanan sa PAR ug adunay gamayng tsansa nga ma-develop kini ngadto sa tropical cyclone. Gawas ni ini aduna sa blaing LPA ang namonitor layo sa PAR. Apan posibleng musulod kini sa Pilipinas karong simanaha ug taas ang posibilidad ni ini nga mahimo sab kining tropical depression human sa 24 oras. Taliwala ni ini wala pa kini epekto sa panahon sa nasod ug nagpabiling gihapong ilalom ang Pilipinas sa easterly sa weather system.
3: Extra, extra balita.
2: Nagpadayag og tinguha si Senator Robin Padilla nga babagan na ang pag-convene sa Sidado ingon nga impeachment court sa pagtaral kang Vice President Sara Duterte. Isip kabayan sa minority bloc, giklaro ni Padilla nga trabaho sa minority ang pagbabag sa bisan unsa dili lang may kalabutan kini sa impeachment. Gipasalig sa senador ang pagtuman sa iyang sinumpaan sa balaod. Niini nga mga sitwasyon mga katropa apan giklaro usab niini nga dili gayud matud pamalikayan nga adunay pagsingit sa politika atol sa proseso. Taliwala sa gipamahayag ni Padilla, wala pa sab nagpadayag og desisyon sila minority leader Alan Peter Cayetano, Senator Aime Marcos ug Senator Jinggo Estrada kung mubabag sa bakini sa impeachment sanglit wala pa kini nahisgutan sa minority bloc. Sa pikasbahin gipasalig ni Senate President Tito Soto III nga andam na ang upper chamber sa pagdawat sa impeachment articles karong simanaha human kini giaprubahan sa House Justice Committee pinaagi sa unanimous vote.
3: Extra, extra balita.
2: Alas 9:04 na sa buntag mga katropa sa pikasbahin. Nakatala og dakong pag-ubos sa crime rate sa nasod ang Philippine National Police kung PNP. Alang ka na mga katropa sa bulan sa Abril ning tuig 2026. Base sa dato sa ahensya, anaan na lamang sa 2,616 ang natalang krimen ning tuigaw, anaa sa 34% ang giubos ni ini kung itandi sa susamang bulan ni atong tuig 2024 nga adunay 3,961 uga sa 2025 nga nakatala og 3,002 crime incidents. Sumala ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., kini nga datos nagpakita nga epektibo ang pagpaningkamot sa kapulisan ug magpadayon kini sa ilang operasyon aron mas mapakunhod pa ang krimen sa nasod ug mas mapaduol sa katawhan ang serbisyo sa kapulisan. Kini nga crime index naglangkob mga katropa sa 8 focus crimes sama sa murder, homicide, rape, physical injury, carnapping of motorcycles ug carnapping of motor vehicles, robbery ug theft. Dugang sa to ang extra balita ning oras sa mga katropa alas 9:05 sa buntag. Gipahibalo sa Philippine Statistics Authority kung PSA nga kutob unom kabulan lamang taman ang validity sa tanang negative certification of birth documents gikan sa pag-issue niini. Sumala ni National Statistician Dennis Mapa, epektibo lamang ang permanent validity sa mga live birth, death ug marriage certificates subay kana sa Republic Act number 11909. Apan ang negative certification of birth nagsilbi lamang kiniisip pag-certify ni atong walay birth record sa Civil Registry System database ug isip requirement lamang kini sa pagproseso sa delayed birth registration ug uban pang civil registry transactions ug dili nagayud matud pa kini dapat dawaton kung nilagpas na kini sa balidong panahon. Nunot ni ini gimando ngadto sa tanang concerned offices ug mga personahe nga ang striktong pagtuman ni ini or labot sa striktong pagtuman ni ini gawas kung adunay himuong pag-usab o pagtanggal ni ini. Sa katapusang handig mga katropa sa tong extra balita ning oras. Gipasalig sa Department of Energy ngadto sa publiko nga nagpabiling bastante ang supply sa produktong lana sa nasod. Sumala ni Energy Secretary Sharon Garin, wala pa kini nakitang hinungdan aron mag-order og dugang supply. Sanglit gawas nga limitado lamang ang oil facility sa nasod, puno pa sab kini og supply ning kasabtangan. Taliwala ni ini, epektibo karong adlaw Mayo 5 ang usbaw sa presyo sa diesel nga adunay usbaw 2.66 centavos matag litro ug dugang 2 pesos og 21 centavos matag litro sa gasolina apan nagkunhod og 3.53 centavos matag litro alang kana sa kerosene. Ubaw ka to mga katropang naglangkob sa to ang extra balita ning orasa. Alang sa dugang detalye o impormasyon mga higala, bisitaha ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital o ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa kay musunod na ang programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Oras katropa, alas 9:08 sa buntag.

0: Как пларик сana.
1: Exciting!
2: Ang Tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang Tandem nga level up sa pagtagad mapalukal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o may nungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
3: Alan Abais, Andy Causon.
2: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
4: Express Balita.
2: Marvin Ibano sa XFM Davao.
5: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
6: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
7: Kaklarek sana.
1: Exciting!
8: Exciting summer managatropa.
7: Ang saya ng summer.
8: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
7: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana.
8: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na.
3: Clarex! Exciting!
5: Clarex, kaayo katropa tong oras alas 9.11 na sa buntag.
6: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
7: Naga-broadcast Davao Region sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue. Kini ang Sentro sa mga nagunang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro.

0: una sa tanan delegyo ng Dios sa way katapusan katropa. Adlaw nga Martes kita karon mga higala, pitsa 5 sa bulan sa Mayo 2026.
1: Sentro.
0: Kalimang adlaw karon sa bulan sa Mayo mga kaigsoonan. Kumusta ba to aga ginahimo karon tong plastada ato ang mga pagpanikay-sikay, pagpaningkamot mga kaigsoonan. Again, welcome, welcome sa tawag ato lamanon. Ato ang pag-plastar sa mga programa na pinatili sa kanilang programa ka Sentro mga kaigsoonan. Si katropag Jasper Magun sa magtimon na usap sa programa Kotob Dallas Jess Emedia sa paghangpat gihapon sa mga impormasyon ug balita. Apil na aga serbisyong katropa mga kaigsoonan.
1: Sentro.
0: Kumusta ba ito aga palibot karon kanong adlaw sa work week? Katulong adlaw sa simana mga kaigsoonan. No? Ato aga pag plastada da karon. Asa mo nakakutay karong rasa ng gutloa. Naaba mo sa inyong mga sakyanan. Naglabigar ba mga katropa? O baka naamo sa inyong mga kabalayan karon. O sa inyong mga opisina, privado o da, baka mga kaigsoonan sa kinigapang gobyerno ng mga buhatan mga katropa. Ikaw, medyo lagiti ang init karon sa Davao City mga kaigsoonan. Kagahapon doon ay mga pag kaligsik sa bagabahin usab mga katropa. Pag misdong napod mga kaigsoonan, napang matigrat na pag-aadla pertig yung inita mga katropa no? Sa kiniga palibo. Dire mismo sa kiniga Davao City, Davao Region mga higala. Ito maglangay mga isunat mga sparring partner as usual, as useful na karong kapanahon na. Panikad o sa pagkini may sunan kay gusto niya nga magaprograma po siya buntag o gapon. Sige lang gapuhon kay apan yung buntag ang programa nga alas 12 sa tungang gabi. Masyaro. Ito mga katropa tong sparring partner na tropang Jovette Espanyol.

0: Habis aku bingung, 1, 2, 3, 4, go. Good morning, Katropang Jovet.
1: Ayan, good morning, good morning, good morning, mga katropa. Happy Tuesday morning ka na itong tanan, katropa nga dyan. Sa mga katropa na ito, ganina pa nakasubaybay sa tuang programa. Programang sentro, of course, sa tuang mga programa dili sa XFM.
0: Grabe, ganina pa gano'n, mga more or less,
1: mga five minutes. Ang tanang programa sa XFM, so good pa lang yun sa ito ang Ronda Balita, mga katropa. Good morning sa inyuhang tanan. Kumusta man yung Adlong Martes, ang uban na okay kaayo, ilahang paminsar karon katropang Diyos.
0: Sana all.
1: Sana all. Pero na po yung uban karon medyo nag-crismout ang naong kay... ni effect na biya ang pagsaka na po sa presyo sa to ang petroleum
0: mga
1: products. Mga nasa around 3 to 5 pesos.
0: Kagama.
1: dili kayo makatandog.
0: Naanad na po ito sa
1: 150. Ito mga katropa, lang adlaw na sawa. Itong pag-aubanan ka na, of course, ilang gihapon sa programang Sentro. Tama ta 10:30.
0: Si Katropang Romel, muntin na mag-ipis. Ano? Si Katropang Romel ba?
1: Ano ba na, Katropang Kuya Romsky? Ayan, bitaw mga katropa ha, daga na po tagmahisgutan karon mga kining impormasyon nga itong iyagyag di ka ninyo mga katropa. Dapat salon gid na ninyo ha. O dapat...
0: Madistracted si Katropang Jovet, Katropang Kuya Romel ha.
1: Pero dili mo na Katropang Jess, in order for them na mag-grasp ang mga information nga ito ang iyan, no? Ito ang i-share sa ila ha.
0: Ito ang ginasa grasshopper ba?
1: Bago na nila makuha katropa, just kailangan lantip manghuna-huna ito ang mga katropa. O bago po ma-achieve ang lantip nga panghuna-huna,
0: dapat
1: sugda na atong adlaw sa pag-inom o healthy nga kape ang ato ang premium D3 coffee mix katropa.
0: Naba sa ano ang kuan kini sa atong salad
1: karon. Oo, daghan kay nakita na ako no, nalatag murag galami gito timplahon karon katropa.
0: Dali ra man katropa Jovet, utang bayad later.
1: Na utang na bayad later. Timpla now, bayad later.
0: Ayan mga sabaw mo bilipisyo katropa Jovet ito makuha sa premium D3 coffee mix.
1: Yes, ang premium D3 coffee mix na to mga katropa. Tanan nga mga benepisyo nga makuha nato sa tuang premium D3 soft gel capsule na infused na siya sa tuang kape mga katropa. So higupo na lang nato and then kung luya kay ta kar similuya ta kar mga katropa, mas better ang premium D3 coffee mix kay makahatag ni siya og instant nga energy. Kaya doon na ni siya triglycerides katropang just nga pag musulod sa tuang lawas, makahatag ni siya og instant nga kusog mga katropa. And ang tuang premium D3 coffee mix na ni siya virgin coconut oil ha, kasi kung unsang nasa tuang capsule na anatanan sa tuang kape mga katropa. So sa pabaygi paabot nato diha, higupan na nato nagkape ang kape nga healthy premium D3 coffee mix.
0: Protection usab kini mga isun sa tuang intestine, sa tuang kwan bakini nga tuang bituka, ang premium D3 coffee mix mga katropa. Usab premium D3 soft gel capsule. Mapalitan diri karon sa tuang XFM Davao Studio, apil na sa Yes to Health Clinic. Of course, dapon sa nakunaga butika duol sa inyong nahimutangan mga katropa.
2: Centro.
0: O, gusap, mga kaisun niya itong kalimtang katropan Jovet. Ang ato ang...
1: yes, hawak mo ang B.
0: Oo, hawak ko ang B for now. But karong Friday, katropa, hawak ni A.
1: Yes, hawak mo ni katropa ang Alan. O, gara na yun, mabalaan kung kinsa ba ang swerte ng mga katropa na ito nga. Maka-avail sa to ang pa-promo katropa.
0: Ayan, pwede kadali ang mga katropa, padayon lang mo sa pag-share o pag-comment sa mga issue o balita nga ginahisgutan sa matag live program sa XFM Davao. Mas dagang share o komento, dagang interest alang sa pag-raffle sa staycation sa New Year's Peak Mountain Resort o sa makadawat o Santon Gold Coffee Mix.
2: Centro.
0: So, sa inyong pinahulat
1: nga. Sa pawagihulat niya, mga katropa. Dali ra kayo ang mechanics ha, sa pag-join.
0: Share
1: sa
0: and comment.
1: Sa ito ang raffle, mga katropa. Share, comment, and of course, sa mga naminaw sa ilahang radyo na walay social media accounts, pwede gihapon mo maka-join pinagi sa pag-text sa ito ang text line, mga katropa.
0: Ato ang text hotline, mga katropa, 0969-3-0537. Akong Osman katropa, ang Jovet, atong i-slow down.
1: Slow motion.
0: 0969, taboritong number ninyo. Tapos tulo ka 3-3-3-3 tapos 0-5-3-7. Ayun na i-rumble ha. Basta mo na ito ang hotline,
1: text line
0: mga
1: siya,
0: katropa.
1: Mga katropa. Nakita na ako katropang Jess ba? Kadugayan, good. Kini ako ang agtang kay nagkadugay, nagkasinaw din siya.
0: Sinabi ito, no?
1: Oo, kanakailang ano, Jodney?
0: Wala. akong gi kabalakan ana kung itungod gud ang light kay wa pa gani natungod ang light tag
1: sinaw
0: na.
1: Sino jud kayo siya ko ikumpara nako sa imuha nga side?
0: Oh, actually bubinta pa na imong agtang kisa to kaung kailan nga si Mr. Wilson. Mr. Wilson. Masang. Kaila ka na.
1: Hastang sinawag ito.
0: Sinawag ito.
1: Ano
0: ako nakatropan jube, tingali, butan na ito nag-pulbos.
1: Okay.
0: Wala lang kakato sa toang wardrobe area kay naguba,
1: naguba
0: na buak
1: na ano naman good. Sukad nga nawala ang salamin kay wa nagibisita ang wardrobe area.
0: Okay. Kung ingon pa ni Katropang Marlo, ang una nakakita mo ay suspect.
1: Gipangutan na dito. Giyon sa limo pagbuak. Pagpangutan
0: na. Ano nabuak mo na?
1: Ano nabuak mo na?
0: Nalisod kayo ni nga. Wala ka sa crime scene. Bisa ikaw ang nitabang.
1: Ikaw pag napasang inlan.
0: Kaya ako nga nakatropan. Di sa kumuduol. Ako ba'y pasang inlan? Dito ka tropa alas 9:22 na sa Tuaga Panagabanuban, mga kainsunan. Dito sa Tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Hoy, Senado, mag-pre-trial sa impeachment ni VP Duterte. Ano naman yung saan yung mga klase nila nga? Mga...
1: na po yung pre-trial na po yung katropan dyan.
0: Ribanda bitaw sa Kamara, mga kainsunan, sa House of Injustice, ba't tawag ka ito ka committee of injustice daw, mga katropa. Man daw, giling, di ba natin mga proceeding? Kaya gano'n yan, nag-subay sila sa giingon sa Supreme Court. Now, direpod mga isunan, mismo sa Senado, o sa ingon ni Senate President Soto,
1: matag pa niya Senate President Tito Soto nga magpatuman ang Senado og pre-trial proceedings katropang Diyas sa higayon nga madawat na nila ang articles of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte gikan sa Kamara. So kini siya nga proseso matud pa kabahin kuno nino sa formal nga pag-andam sa Senado isip impeachment court. So murag na sila ay murag kanang preparatory stage.
0: Pupareha po sa kining usual nga korte nga naay pre-trial.
1: Pre-trial. Murag ingon na ilang buhaton. Matud pa katropa nga Jazz nga magsugod ang proseso sa paghatag og kopya no sa reklamo ngadto kang Vice President aron nga makahatag sab kini og opisyal nga tubag gikan sa iyahang depensa. Humani ini musulod dayon ang Senado para sa pre-trial stage aron nga i-organize daw ang tanang ebidensya, mga listahan sa mga testigo og una pa kini i-present ngadto sa impeachment court. Na wala pa matino no kung unsa kadugay ang pre-trial proceedings kay magdepende daw ni siya sa kadaghan o gabugaton sa mga dokumento nga isubmit sa prosecution o sa defense.
0: Magdepende pa ni Katropang Jovet, kayo pa ni Senator Robin Hood Padilla, ilagin ng paningkamutan na mababagan ng impeachment niya mismo sa Senate kay sila na asa minority black. Usap trabaho mo pa nila nga kung unsa man nga sa tanaw nila Katropang Jovet nga di makaayo sa nasod Pilipinas. Ila kini babagan diha mismo sa Senado.
2: Sentro sa Balita.
0: Ani karon ang ingon lagi ni Senate minority nga musupak sa impeachment court matud pa niya Padilla mga kaigsunan. Kay ingon pa ni Padilla Katropang Jovet gipasabot niya pasabot sa mga senador nga kabahin sa papel sa minority ang pag-oppose isip pagyasunod sa parliamentary procedure bisan pa man nga nanumpa ang mga senador isip mga hukom sa impeachment trial. Samtang nga si Senador Jingo Estrada nagapahayag usab wag pagduha-duha sa impeachment tungod sa daghang problema sa nasod apan giingon nga ibase gyapon ni ang desisyon sa ebidensya kung mapadayon ba ang kining proseso.
2: Sentro sa Balita.
0: DepEd nagapod-apod og all-weather kits og A95 sa mayon affected schools kung atong nakita ni kagahapon katropang Jovet nga in town no daw black and white ang mga hulagway.
1: In town mga katropan gani gikabalakan mangod sa DepEd karon katropang Jazz nga maapektuhan no kini ato ang mga estudyante mga magtutudlo rason nga nagapod-apod sila og all-weather kits no kini mga N95 masks ngadto sa mga tunghaan no nga apektado karon sa kining ashfall and gani sumala kang Education Secretary Sani Angara nga prioridad nila no ang kaluwasan no aron mapadayon pud ang academic activities og summer remediation programs bisan pa man sa hulga aning bulkan mga katropa. Lakit sa bana katropang Jazz nagapod-apod sab no ang DepEd og tag 20,000 pesos nga learning teaching og hygiene kits sa matag tunghaan. So aside atong ilang gipanghatag nga mga masks og all weather kits na silay tig 20,000 na kantidad ani nga learning, teaching and hygiene kits ngadto sa matag tunghaan sa apektadong lugar. Sa pagkakaron, ang pipila ka tunghaan no sa Kamali gigamit isip evacuation center samtang ginapatuman ang no entry sa 6 kilometer permanent danger zone.
0: Ayan mga mention. So karon no akong nakita ang picture or lagway ka tropang Jovid ba, di ba? Perfect cone manig buhikang
1: mayon.
0: Perfect gapon siya, no? Kumbaga wa siya na
1: naalang siya, naalang siya mga paglihok.
0: Paglihok. Ang kanang giagian siya katong ano ba? Pagbuto. So far akong atong nalantawon sa layo mga katropa base sa kining mga hulagway.
1: Perfect gihapon.
0: Naagihapon ang iyang hugis nga perfect. May pang bulkan mayon.
1: May pang bulkan mayon pa perfect. Kita ani.
0: Ubang lawas the degree tan perfect. Kita katropa. Class 9:26 na sa tuaga panag-uban-uban.
2: Sentro sa balita.
0: Ontiveros, Bidoso og Blaud.

0: charges. Mm. No, so aside sa charge sa system loss, napagiday siya value added tax.
1: Mm. Wa nam gay tay aircon diri sa to ag studio na mahal pa gyud kaayo ka pang jobet. So kana karon mga isyu na no, matud pa sa kini nga senador ang pagsaka sa presyo sa kuryente. Lambigit usab kini sa global oil supply issue tungod sa tensyon sa Middle East nga nakaapekto usab sa gasto sa enerhiya sa nasod. Kung maprubahan obligasyon sa Department of Finance ag pakig-alayon sa ubang ahensya aron masiguro ang epektibong implementasyon sa mga balaod o magkunhoran ang gasto sa publiko. I don't know, no? Kung sample ani, para man sa kayuhan sa public mga katropa, but nalagi kung sample di po di maprayo diha mga kaingsyonan mismo sa Kongreso, no? Sayang lamang sa pagkining giduso ni Senator Hontiveros kay basin po di mapolitika na po di noon ni katropa nga Jovi. Yan, alas 9:28 na. Sentro. Katropa, kumusta kita karong higayon na ning orasa, no? Aning tungura kay lagi misaka na pud mga insuran ang ato aga presyo sa petrolyo pilato gisaka katropang jubet
0: nasa no? Around 3 pesos
1: 3 pesos no okay ang pinakabarato akong na monitor na sa mag 79 tong diesel karon hay mo na pong 82 something katropang jubet
0: misaka na pud and gani katropang just kagabi daghan gihapon tag na obserbahan no, nga nagpila sa mga gasoline station do bisag gamay lang na siya in figures kanang 3 pesos
1: at least naga kuan sila patubil sila
0: nakapatubil daan bisag gamay lang na siya mga katropa, sakit na magod na siya. Labi na para sa to mga drivers, sa to mga pampublikong sakyanan. Okay lang sa mga private, no, mga labi na, katropang jazz, mga ingon ana. Naka na mga 3 pesos. Dili na kayo na siya sakit sa ano.
1: Unsa kuno? Oo.
0: Dili na kayo na sakit sa, sa bulsa mga katropa. Pero para sa to.
1: Sakit sa bulsa. Sakit na sa pangisip. Kasi ka gunahuna, bounsa akong itubil ani karon. No? May magsing katropang alan tang.
0: Oo, wala ragid na. Bisan pag 20 tulog, pesos
1: tulogan,
0: na.
1: Tulogan, katropang bris, tulogan lang sulod sa kina.
0: Grabe, 150 pesos ang per liter, pero gitulogan.
1: Namunta aircon sulod sa studio, sa kinig atong ang stasyon, pero dito ko sa kina matulog.
0: Oh. Ay, ramanggi daw ng ano, kanang bugas sa sakit nga presyo sa petrol. Kanang bugas sa katog okay. Na. Diba? Ma-feel gidaw ni mo.
1: Managpa ang kabugnaw.
0: Managpa ang kabugnaw. Dagay ko sa obserbahan karon ang mga windshield sa ako, ah, nagkinila mga
1: bintana.
0: Bintana.
1: Ah, bintana.
0: Mga bintana sa to ang mga sakyanan. Labi na kayo mga private, no? Kaya naka-abri na ginakatropang jazz.
1: Grabe kaya makatahuan yung si katropang
0: jazz. Mana na siya ang mga, ano nila, mga pamaagi solusyon para dili kayo bugat sa bulsa.
1: Nagbutuwa po, nagbutang sila gining ice.
0: Ang uban, kanang ano, electric pa na lang ginabutang god kanang sa tubangan. Magbutang na lang kanang electric pan kay para mabuga-bugahan purog hangin kay di na mag
1: Alas 9:30 katropa. Ang ato ka time check ito na kanini may sunan sa Santon Gold Coffee Mix katropang Jubil.
0: Yes mga katropa itong Santon Gold Coffee Mix na doon na kinitulok ka mga benepisyo katropang Jazz. Unang-una na niini ma-fight ang fatigue no? Kanang kakapoy sa tuang lawas and of course ma-boost ang atuang natural nga energy. Ikaduha katropang Jazz ma-enhance sa tuang focus and mental clarity. So kung medyo lutang ta tungod kay stress target kapoy ta matabangan ta sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ikatulo doon na ni siya ay glutathione and collagen. So, bisag unsa pa na
1: look at katropang Jubi.
0: Yes,
1: oh, ako, ito mo kundri siya
0: brown.
1: Kung nakahayag kayo.
0: Dili, ang color gid ako, katropang Kuya Romel. Kay mura bitaw ka ng kanagong cloudy.
1: Oo.
0: Oo, cloudy ang ako ang color.
1: Di, actually, ka ang color ni mo kanang naka sa talungan.
0: Oh, ka nang ingon ana, gid siya ka ng color.
1: Ako na po ko sa disyerto.
0: Medyo init-init dara nga side sa imo ha, katropang. Ako na ako sa North Pole. Ikaw naka sa Saudi.
1: At least na ako yung itubil.
0: Wita mga katropa, no? Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix sa today, glutathione and collagen, busa bisag hago tagnaong, pero nangimisong gihapon.
1: Grabe lagi.
0: Nakita niyo akong naong karon.
1: Clarex,
0: proud kayo ko ipakita katropang Jazz na sa una manggod, pag maglingkod ko dream, murag bugat gid kayo tanawon.
1: Ang paminaw.
0: Oo, pero karon mga katropa, nakita niyo akong naong kayo murag ano na gid siya.
1: Kanang medyo ano na siya.
0: Sharp na siya.
1: Oo, kanang bitong kanang iro ibutang sa kanang dashboard.
0: Yes. Makita na akong liog.
1: Oo.
0: So tungod na siya sa tuang Xanthone Gold Coffee Mix. Alangan naman.
1: Kumbaga ang paminaw. malinaw, okay ayo.
0: Yes, kumbaga feeling light and healthy.
1: All right, good morning katropa. Good morning. Kay Sir Arnold Altivo, shout out sir. Oy, kumusta? Tama na tropa diri sa may Coronadal, South Cotabato.
0: Oh, mayad nga aga sa inyo tanan ba kasi mas ako da nga may Ilonggo kag Ilongga nga namati subong mayad nga aga.

0: ka.
1: Ayan, no? Ganun kung bumino sa inyo ang katrupan jubit ka. Si ano bitaw, si Sexy Angel?
0: Yes, o, Ilongga. Ilongga si Sexy Angel. Nakapamati ko sana kagabi. Sa mayad na gabi, sa inyo nga tanan, mga ka-inja, mga ka-sexy.
1: Oo, niya mo na siya, I am 47-year-old.
0: Ay, ano ka na? I am 47-year-old.
1: Ay, ano yung siya 47? 23!
0: Lagi mo kayo ng ana, no? Pero bitaw, Ilongga, ama Ilongga, mang good katropang Diyos, mga nami, may magpalangga. Amo na nga, ano?
1: Lungga? Ano ba, no?
0: Paano mo nalaman na Ilongga ako? Sa pananamit ko ba?
1: Hindi, sa paglakaw mo. Oy, Ma'am Jing Pigarido, good morning mga katropa, tigpaminaw, God is good all the time. Salamat kay Ma'am Jing Pigarido. Og si Sir Edgar,
0: oy, Rahim Pisao. No, bakit mo audio daw?
1: Wala audio.
0: Wala tayong audio?
1: Ganina pa may sinagatawa daw. Kaliho ko, katropa, Romel. Okay, wala dito audio sa tuwaga live, no? Paliyo ko sa tuwag ng mga kaubanan diya karon nga naamo sa mga more or less 40 plus.
0: Oo, daghan kaayo tag mga kaubanan karon.
1: Monitor sa tuwag audio karon nga para hona mga kaigsuna. Alright mga katropa. Oy, ito pagbalik niya katropang Jupiter pagkasyuta na ang pagpadayon nato diri mismo sa mga vendors bogey. Ito ang mga vendors bogey nga kasayon dili mga katropa kay dili ba ya bagyerohan lang may problema ka tropa ng Jovi.
0: Actually daghan pug area diri sa Davao City nga dunay mga vendors kana mga kanagong naras balay-balay ka tropang Jazz nga mulapas na mahadlok na ang mga driver motorista kay basig masagyaran na ang ilahang mga kining mga tinda or tindahan mga katropa. So kanato nang subayo no kung ang kinibang 1/3, 2/3 policy nato mag-apply lang ba ni sa to mga kamerkaduhan or even kanang gawas sa panimalay sa kining ato ang mga kaigsoon mga katropa nato. Nga pamaligya bitaw nga na nadaplin sa dalan.
1: Apil ba sa sulod sa mga subdivision ani?
0: Oo, ano
1: na maligya katropa ng Jupiter, di ba?
0: Nga naman dalan naman good sila mo plaster katropa ng Jupiter.
1: So ano ba? Subdivision mga kaigsoon. Kaya ito makauban si Sir Paul Bermejo ato ang ASU head sa Davao City. Isa makisayod tak itong iyang isa ka personnel niya no, di ba nasakitan
0: na do? Yes, oo, nakulatahan in town gito katropa ng itabangan in town no sa mga vendors tungod lagi sa heated argument no kaya gihimo man pud nila ilang trabaho na mag-demolish tungod sa reklamo so sila ang napanghimungtan sa itong mga vendors.
1: Oh, sa blatter pa na heated altercation.
0: Oh, grabe. So dili na siya heated argument.
1: Magkinig ka wala ni about sa flying stone. Sa mga blatter ba? Sa mga pulis?
0: Oh, lupa na ba? Kalamang manglabayanig ba to? Flying stone. Basta-basta.
1: Sample 1, 13, 1, blah, blah, blah. Reported to the police station across the windshield of his car. Hit by the flying stone.
0: Oh, bro. Diba
1: na? Ano man to na?
0: Nasa mga blatter.
1: Munang pag-report sa aban, pag-report. Usap. Perminti, usag yun ang naguna.
0: Usa ka individual.
1: Oh, bitaw mga katropa. Hi, good morning kay Ma'am Fanchelita Morcilia. Good morning Sir Jazz og good morning Ma'am Jovet. Always ko nagpaminaw sa katropa. Sa may Bukana.
0: Good morning. Sa tanan taga Bukana. Good morning sa inyo ang tanan Ma'am Fanchelita Morcilia. Madungga na ba mi Ma'am? Na ba mi audio?
1: Paki palihog daw sa inyo ha Ma'am kung madungga na may sa to aga Facebook live, no? Alright, si Ma'am Jing Pigarido, mga katropa, mga pinatas sa kaping at tambal pa ang kaping Santon Plus Coffee Mix. Salamat kay Ma'am Jing Pigarido. Pag ibanda sa may mati na aplaya, Davao City, mga kaibunan. Alright, mga katropa, itong isutan unia ang kinig about sa vendors problem gihapon sa Davao City. Kaya yung mga problema, anong problema man katropang Diyas? Pero balik-balik, gihapon may isuna na agya po yung nagapabadlong nato ang mga kaigsuna mga vendors. Hindi man tanan, apan doon ay pipila lamang usab katropa. Ang usab, atong ipasubay ni katropa ka Jun Marata, kung dirita sa downtown, Bangkiruhan, ba't kung dirita punta banda sa may Turil, kung usab ka aga Turil area.
0: Turil public market na to.
1: Sa isutanan sa vendors. Run back, kining well-disciplined ba? Ito ang mga vendors dari banda sa may south area mga katropa o baka parihara po sa uban ng mga merkado publiko. Ito na isutan o niya may sunan. Malamang sa pila ka mga pahinomdom oras mga kahigalaan. Alas 9:36 na sa buntag.
2: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: FM.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Katropa, mali pong man kog mo barugoy? Kulang guro ni Gakus ba?
12: Kaklarek sana!
8: Exciting!
13: 89.1
14: Abang na.
12: Kaklarek!
8: Exciting!

0: Metro.
1: Alas 9:40 katrupa sa tuaga panagabanuban. Abi na kung upadayon katrupang
2: Jubit. Akunta mo kanta. Ah, oh. Probinsya na. Guapa. Hinay lang na ako. Ay, probinsya na bi ako. So, basin lang may yung kog self-proclaimed ka. Ayun, no?
1: Self-proclaimed ka na. Kanang siya makakinay nga propita.
2: Self-proclaimed probinsya na nga guapa, no? Oh. Kaya wala kay nako gikuan, wala kay nako gi-feel.
1: Oh, at least atin mo kog mudritso og kanta, no? Kay napindot ta pud nako. Nawala gyud na on. Bitaw ka tropa Ma'am Jing na anay audio clarics nga kaayo ang ba. Hak-hak ni Miss Gandang Jobit Espanyol.
2: Oh, gid ako maganahan kana mga atik gid nila ka tropang diyan.
1: Oh, kada nga
2: na. Kada gid nang katawa na.
1: Kada nga yung katawa sa tumoy katrupang Jupit kay kini gi-request sampo ni sako ang himoon ring nga effect. Kada bitaw nga.
2: Ambot ba no nga, di ba dapat magugsa kay.
1: Ana ra. Sa natoy ka na imong liner nga sa to kung ikaw isa
2: kung ikaw ay malipay na gani kung ikaw ra isa unsa na lang kahag kamo lima.
1: Ambot lang di manudlot ang mata ana. Lima. Alas 9:41 katropa. Oy poho na. Bago banuban ta magdungog-dungog ta mga tropa sa unsang nga frequency katropang Jobit.
2: Yes mga katropa, hapit na gyud no mas simulcast or madunggan both sa 97.9 and 89.1 mga katropa. Ayan. Ang XFM Davao.
1: Sample kung pagpihit ninyo sa 97.9, wala mi. Oo. Na mi sa 89.1
2: Sentro. Kung ka na moabot na gid ang adlaw mga katropa nga medyo ano na gid ka nang dili
1: pigado na
2: pigado na di na maklaro ang tingog
1: Ma'am Jing nga pigadi pagdilino.
2: Pag dili na gid medyo maklaro ang tingog ni katropang Jubet sa 97.9, hinahinaya ninyo gliso mga katropa.
1: Unsa hinaya? Paspase o galiso.
2: Sa 89.1 ilista gid ninyo diha mga katropa. 89.1 magdungog-dungog ta dara pohon mga katropa. Daghan tag mga exciting nga programa og bag-ong mga personalidad inyo madunggan diri sa XFM at may magbabalik na naman mga katropa. Murag mas excited ko na
1: nagba. Ito si
2: si Sexy Sassy.
1: Oh, natay Sexy Angel na po tay Sexy Sassy.
2: Tagin na ninyo mga katropa ha. Unsa ka ha mga
1: unsa nga programa ang inang lingkuran?
2: Yes.
1: Akong tag-anon katropang Jubit magsunod tingali.
3: Pinawa.
1: Ang PG.
2: Oo, ang rated PG. Ang rated PG after na siya sa programang Sentro. So, nanamoy madunggan diha po hon.
1: Si Sexy Sassy.
2: And
1: si Double S.
2: Double S. SS.
1: Is-is. Ay, Martin Abbas Magiran. Good morning. Exciting mga katropa. Good morning katropa. Jazz on Jovet. Iba Sir Martin. Alright. Karong kapanahon na ito, check ang lidya ni Sir Paul Bermejo, katrupang nga Jovet. Sentro. Ubang vendor sa Davao City, dili mo pa ito sa patakaran. Nga ano na eh. Okay, hagbay naman ni katrupang Jovet, no? One third, two third. Two third, one third. Bawal mo diha, kay lapas na mo, kana dili na para sa inyo ha, para na sasakyanan. Para na sa mga kining sidewalk or kanang mulakaw sa sidewalk.
2: Para na sa sa buying public sa to sa actually sa tanan sa katawhan na moagi diha mga katropa. Pero ang nahitabo man gud karon kay wala na sidewalk kay puro na siya mga vendors lane na siya unsa ba sa tawag
1: vendors bogey lane. Pasabot ato katropa Jubit ba nga wa na agian kini nga buying public kay nahulog na naana ang mga cart naana ang stall o naana ang baligya mismo sa dalan katropang Jubit. Kumbaga ang sidewalk nga agianan sa tao dili na makagi kay moagi na pud sa dalan, di ba? Ang dalan para sa kinan. Pero ang sidewalk nga gipurma na giplastar para sa buying public, di na po sila kaagi dito, inay, naana mismo sa dalan mo agi na hinoon.
2: Yes.
1: Which is, katropang Jubit, kinidelikado po ni hasardos ni ato sa mga, ato ang mga kaisunan, nga mamalingki, o baga mismo ka nang nagapalit.
2: Hassle biya kayo, katropang Jazz. Hassle kayo nga, di ba, na malingki ka. Dagan kikag bit-bit. Pagtapos, paglingi ni mo, puros na mo, nagbinanggaay na mo og ka ng bukton ba sa imuhang kauban pud nimo nga namalit, no? Tungod lagi sa kaguot sa tuang merkado.
1: Ayan, jumble sa katropang Jobit.
2: Muna siya, lisod kaayo mga katropa. Daghan man good kaayo og ano ka. Dili lang na actually katong time katropang Jazz. Even kita gani mamalit ta og mga kining mamalengke ta mga katropa. Isa sa itong maobserbahan, kinig yung aside sa mga vendors ha, naapo di ay mga nagapabadlong mga katropa, kining nagaparking sa dili designated parking areas diri sa tuang pagbangkirohan public market. Dili lang diri sa tuang bangkirohan public market, lakip na diri sa may turil atong naobserbahan. Kaya unya atong subayon pud no kay katropang Jun Marata kung kumusta pud di ay ang atoang turil public market. Kaya bag-o lang nahitabo tong kagubot no sa may bangkirohan kung asa na ay mga individual nga nangaangol, nangasamdan in taon mga katropa, nanga-injured, no? Tungod lagi aning wala nagka tarong og istorya. Mas gipairal magud nato ang kainit sa tuang ulo. Though masabtan man siya mga katropa kasi ang ato ang mga vendors is nanginabuhiran na sila katropang Jazz eh. Ang problema lang magud kung musupak na ta sa kung unsay rules no sa tuang syudad mga katropa. Gibutang magud na dara nga balaod or gibutang na dara nga rules, polisiya nga sundo nato para hapsay ang ato ang pagpamalengke. Labi na diri sa ato ang mga merkado ha. Kana siya gihimo na siya para pud sa ato ang tanan mga katropa. Dili ra na siya para sa mga vendors lang, dili na siya para sa buying public lang, para na sa tanan no, para hapsay siya katropang Jazz, hapsay sa
1: plastar
2: side
1: tanan.
2: Plastar siya sa side sa ato ang mga vendors, plastar siya na sila higayon nga makabaligya, na sila chance nga makapanginabuhi, and at the same time maghatag pud sila chance sa to mga buying public na dili pud malisdan.
1: Kumbaga in short katropang Jobit, win-win solution.
2: Yes,
1: ang gimo sa to ang LGU.
2: Oo, kumbaga give and take ba nga gitagaan tag chance sa diri nga makabaligya, magsunod ta sa polisiya sa gobyerno.
1: Ayan lang bakoban karon si Sir Paul Bermejo to ang ASU head to makisaran kumusta ba ang dibuk ang vendors karon sa Davao City. Human sa nitabo pud diri sa may bangkirohan og kumusta pud iyang personnel. Sir Paul, good morning. Welcome sa programa Gas Centro. Kaabang patatong si Katropa Gajovet Espanyol.
0: Yes, fine. Buntag sa inyo. Diyan so, sa inyo doon.
1: Sir Paul, salamat sa kinig oras, Sir Paul. Sir Paul, mangumusta mi sa isutan na no, sa mga vendors. O gusab ka tuwing mo ang personnel in town nga na sakitan sa kinig netabo nga tensyon diri banda sa may bangkiruhan. Kumusta na sanay update sa ito ang mga vendors o sab diri sa ito ang Davao City, Sir Paul?
0: Well, generally, one man, nagatuman man sila sa ito ang mga regulations. Especially ng one-third, two-third na regulation. Kanya, except lang sa pipilang, dili mo tuman sa oras na gihatag sa ila, nga pwede sila maka-display o palaray o makabutang sa ilahang mga food cart, kung food cart man diha sa designated area. Kanya, kining mga kuan pod, kining mga naadari sa main thoroughfares like San Pedro, Ilustre, Magsaysay Avenue, tayo mga pipila, dili lang pod tanan nga mumukawat yun siya sa dili na designated nga area niya. Sobra na siya sa isa kabahin. Sa tulo kabahin, isa ram na ila, one-third, two-third. So, usahay, nabali na. Duha na kabahin ang ilang kwaon, isa na lang kabahin ang mga para sa mga GI, mga pedestrians. So, pipila lang po na sila. So, mauna yung ginabantayan nato sa Tibuk Davao City.
1: Ayan, kumbaga tulo ato gibantayan ni Sir Paul, makalapas sa 1/3 2/3 ang area dili pwede butangan o plastaran for paninda, and ikatulo ang oras kung okay man ang area, ang oras sobra po sila mapundo, Sir Paul.
0: Yes, can I instance niya nga kanang mga food cart ang oras dapat nila na diha sa ilang designated area, particularly diri sa may Bolton, sa may Rilo. Kaya may atubangan na ng Bulacan diya. Dapat 5 o'clock na sila. Kaya nagreklamo mo ng nagabayad diya sa kinaparentahan sa local government unit. Nga, wala siya mahalin kung na ay mamaligya po diya sa gawas. Ginaingna na mo ng maligya sa gawas. So wala mo na sila ginaingna. Nga, ayaw mo pa maligya diya. Limuan na sila o temporary vending sites. Kaya rin makapamaligya sila. Pero kinanglan, alas 5 na sila mag-start. Kanya, pagani alas 5, sabi mga alas 1 pa lang, alas 2, alas 3. nagkalat na sila diya sa San Pedro, nagkalat na sila diya sa Bulton, diya sa May Osmeña Park. Unya, kanang ilahang ginatambayan na pagyo. Hugaw, tungod kayang mantika, mga ilang flour, tulo-tulo na diyan ng mga sauce nila. Wala na pagyo na sila kapanghinlo. Unya, na yung mga kuhan diya nga, badlungon ganun yung mga isuga lang, isug lang yapon. So, pero pipila na lang na sila. Ang uban na ng majority, nagatuman na sila sa ato ang regulations.
1: Sir Paul, no, sukad ka ni Addo, sukad ka na himong i-issue head, nagkadaghan ba ang vendor, Sir Paul? No? Kaya kung ka ni Addo, kung balikan lang, ang presensya sa kining grabbing vendors, gawa sa kining naka-establish na dabanda sa may mga merkado publiko, kining San Pedro, Ilustre, kining mga porosyon, Bulton, then natoy time nga hawa ni sila, gibutang sa may kining Rojas Avenue, kining atong night market. Now, bisan ako makapansin ko, Sir Paul, nga nidaghan, sa inyo bang sign, sa inyong record, Sir Paul, nidaghan ba itong mga vendors sa Davao City?
0: Yes, actually, nidaghan din ang sedyas. Sukad atong pagkuhan, gira atong dito sa Marawi, daghan kayo mga gigag Marawi nga nidayo din sa Davao City, yeah, dili na sila nagparistro, dili na po sila nag-negosyo. Kanya ka na ilang negosyo, ka na na, ginag sidewalk. So, sayang uban na na, pating isuga lang yapon, pero na may leader nila, ang leader na lang nila ito ang gina istorya kay aron na siya na yung mag-istorya sa iyang mga sakop dito. Kanya, kining mga food cart, napansin ako, pertindaganan na nila, yes, yan, dili lang siya kanang mga bukot-bukot karon nga food cart, tanay food truck.
1: Food truck
0: niya.
2: Dagko na, mas dagko na.
1: Kanang kwa nag-good siya. Ikupitin
0: siya, anagan ni ng Ruas Night Market. Ining dati nga aldibing ko dahil, gimo naman ang open space niya diya sa gawas. Inoon na, may sidewalk. Sakop naman ang ilang ibuhat diya o muraga parking area sa mga food truck. Kanya, kung gabi, mo adto ka diya, nindot man po ang ilang style noon. Pero naamin na nga receive ng mga Davao City reports kaya po na kining mga legitimate ng mga cafe or coffee shop magreklamo in town, huwag ka na sila, wala sila ay special permit. Dapat na lang sila special permit. Kuha na sila special permit sa itong Business Bureau. So, bago sila maka-operate untaan ng ilang mga food truck o mga food cart na nindot man po na naon. So meaning to say, dili na lang na siya karon na mga kuan gatong mga vendor nga mga ginagmay.
2: Ginagmay dinagko na.
0: Pati na ning mga dinagko nga mga kuan nga mga dili na lang sila matawag na vendor, mga entrepreneurs na lang sila. Kaya mga nindot naman nilang gikapitalan man gyud na nila pag-ayo nya aside sa kining mga designated temporary vending sites na designated labi na diri sa may kining kami manggihapon nag-regulate aning Coastal Road diya sa may entrance sa Coastal Road diya sa may Times Beach. Banda diya sa kwan. So daggan man kayo mga vendors diya. Dili lang man na siya mga small time mga vendors ang uban diya. Ang uban diya mga entrepreneurs na mangina sila gusto po sila makasulod diya sa area na wala man ibayad diya. Temporary lang sila ibutang ni mayor diha pero eventually musulod na sila dito sa area nga kung asa ginabutangan o carnival. So, pero later pa na siya may tabo siguro. So samtang wala pa na itabo na sila sa gawas niya usahay pag yun kaya mga ginagabarbecue diha sa entrance yun mismo. Lupopon naman yun noon o mga tables and chairs ng mga ginagian sa mga tao nga halos wala na yung magian. O sa si mayor na imuagi dito, kita niya ang gubot naman kaini. So, dispatsa naman, dispatsa naman ang tropa dito aron mag-regulate sa ila. So, karon arang-arang na sila tanahon. Magasunod naman po sila yung mga
1: Sir Paul, akong sundutan itong imong giingon nga, dili na niyong gagmayang vendors, mga entrepreneur na niyong uban na niyong katong mga coffee shop, mga naka-cart or nakasakyanan na. Napati plano ni Sir Paul nga ipatawag ni sila para makita na ito, usap, pila po ni kabuok sila nga naa sa Davao City, kaya uban na niyong napos sa Crocodile Park.
2: Mga ano na sila, ang tawag ana sa ila ha, Sir Paul, kung wala ko masayop, mga pop-up coffee pop-up coffee shops,
0: yes,
2: no?
0: Mm-hmm.
2: Kanang na, nagabit-bit na sila o gilahang
1: na sila yung mga
2: tapos ang ilang ginahimuan na sila yung mga tables and chairs, no? Ang ginalatag. Ang uban mo plaster sila sa mga areas nga kining idle or idle areas, walay wala ginagamit ng mga areas. Unsa ba itong mga future plans para ana sa ilaha po?
1: Ayan.
0: Makipagkuhan ko kaya na naman ko na receive nga kanang Davao City reports na general to ya tibok Davao gito siguro kwanto siya legitimate siya nga cafe owner niya, dili to siya pop up kay na siya pwesto nagbayad siya na siya business permit ana reklamo siya ning mga pop up karon dagan kayo niya murag wala na siguro gamay na lang musulod sa ilaha. So, makipag-meeting siguro together with the mampagikan sa Business Bureau kung sa City Treasurer, City Economic Enterprise. Akong i-refer sa ila itong kuhaan, itong Davao City Reports kung unsay mahimo, unsay suggestion nila ito. Kay sa akong pagkabaluan na, ginatagaan na sila o temporary business permit. So, dapat ma-issuehan po na sila.
2: Sir, dirita sa may sa tong policy implementation, no? Kay di ba ang nahitabo atong sa bangkerohan na recent lang na kagubot is dunay nag-report and then nag-action ang ato ang ASU, no? Nag-clearing operation ta, nag-demolish ta. Unsa ba yung mga proseso, no? Pag ingon ani ang na mag-report and then unsay policy, unsay ginasunod na tong proseso kung madakpat ang kumadakpan kini mga vendors nga naga-violate.
0: Una sa tanan, ginatay magnuan niya sila terming. Dili gina siya mawala. Naagi na siya terming. Natay isa ka team niya pambuntag, rekurida na sila na hangyo sa itong mga vendors na dili larayan ang dili na designated na vending area nila. So, atras-atras lang sila. Atras-atras. Kanya, kapila na gina. Adlaw-adlaw man na siya. Dili lang man na sa kaisa. Ginabuhat. Adlaw-adlaw gina siya. Isa pag Saturday, Sundays, and holidays, nakatay tropa, wala na sila nag-undang. So, karon kung naagyo'y ma-confiscate ng mga items o mga itong mga ilahang wares or structure nila, wala na nato ginalabay lang sa truck na aron mga guba na dili. Ato nang ginaampingan. Kay pag-abot na sa opisina, ginabalot pa ganin ng mga prutas, anak, kung na may prutas, ay aron dili mahilabtan. Kanya ginapasilungan na anak ko dako nga tentitud to na mo ginabutang na para dili na initan. Ay kabalumi nga ilang ang kwaon. Kung muadto sila sa opisina, every Wednesday nag-release may. Pero kung mga perishable goods, anytime na, halimbawa, makuha ang muntag, pagkahapon, nagtulong.
1: Ayan. Ito balikan si Sir Paul Berbiho mga kaigsoon. Kaga in short katro pag Jovet, dili na ingon nga
2: pag-diretso.
1: Warning pa na sila,
2: abiso,
1: mo remind, kumbaga anak ka stretch na ilang pasensya anak sa mga vendors.
2: Kumbaga balik-balikan pa nila, ops, pag nakalapas atras gamay.
1: Badlungon,
2: no? Badlungon.
1: Oops.
2: Ano na tag ginasunod nga palisiya, no? So dili ingon nga mo demolish dayon sila. So, i-explain po ni Sir Paul nga kung naamang galing instances na ma-demolish or makargang ilahang mga gamit.
1: Plastar
2: lang
1: gihapon. Ayan, ito balikan si Sir Paul. Sir Paul, sa naputol ni mo nga kinig statement, Sir Paul?
0: Yes, gina-release na mo dito sa opisina. Pero mag-kuhan sila, mag-sign sila og affidavit of undertaking, nandili na sila musab. Nga, kung musab sila, pwede na mo dili uli. Pero in spite of that, isa pagtag usahay makita na ko pila na nika offense tag 6 offense na sir. Mao ba o nya kay perishable goods man nya kabalo man ta nga dako man kapital so sige lang muna gina release pero ginaingnan ako so di jud ka mo tuo ba nabili na ka mo laray dito sa sobra-sobra dito sa kalsada padap clean lang. The following week, mundak pa na po. Na-release lang yapo naman na siya. So, ay nga na, kalinient ang local government unit. Sir, kaya, pagkahumani na, ang atong proseso is, siyempre, recurida, warning, hangyo, atras lang, kung dili mo atras, confiscate ang uban. Karon, amo nang nabuhat na maguna namo sa una ang joint road clearing operations kanabi taong the whole of government approach. Naman tay DLG Memorandum Circular pila na na kasiris gikan pa na sa panahon ni Tati Digong antong karon sa panahon sa present administration sa national nga daghan o involved sa road clearing operations. Dili lang ang PSU sa local government unit o Davao. So pati ang City TMO, pati ang police, pati ang TF Davao, pati ang City Economic Enterprise, pati ang PSSO, uban pa ng mga agencies like CDRRMO, BCAD, pati gani ang Bureau of Fire and Protection, appeal na sila sa road clearing operations. Ilabi na ang barangay officials and functionaries, pati mga SK, appeal na sila sa road clearing operations. Kunya, kana mga road cleared na siya, amo na siyang gina-endorse sa barangay, kaya naa may memorandum circular ang DILG, timbag-o lang, 2024, mantingali to, nga ang cleared roads turned over to the barangay shall be maintained by the barangay. Eh sila mismo, na sila'y barko, ang tawag sa DILG, ng barangay road clearing operations. Sila mismo dapat mag-road clearing operations. Dili lang sila magsalig sa local government unit of Davao City. Yan sa ako naman among ng local government unit of Davao City, pagkadaghan ng vendors, pagkadaghan na po kayo o mga area nga kung asa sila nagpabadlong, pag wala yung tabang sa mga, mag-unsa na lang yung taon ni.
2: Sir, dili sa Davao, pila na ba so far no sa gipahigayon nga whole of government approach nga road clearing operation? Na ba mo'y data kung pila na ka mga road cleared ang na-turnover na to sa matag barangay?
0: Yes, nami last year, if I'm not mistaken, na yung mga 38 ka mga ka barangays na na-clear na namo ang road, turnover na namo sa ilaha. Kunya, karon inibag ulang ang mga last month ba sa March kanang fire prevention month, daghang kaig sunog, halos kada semana sunog, kada semana sunog. Moro man gyapon ang mga observe sa mga responders nga unsa naman ni ato mga kalsada, halos di naman ta maka response respond immediately sa mga calamities and disasters like sunog sa sulod sa mga densely populated areas tungod kay ipang parkingan, na pa yung mga double parking, na pa yung mga tricycle, na pa yung mga e-bikes, na pa yung mga ligid na ipamutang diya nga reserve parking, bulak, basura. Kung unsa-unsa na lang ginapamutang nila diya sa sidewalk, unsa naman yung taon mo.
1: I see. So kini Sir Polo, responsible or responsibility ni diya usap sa kanyang barangay. Once a turnover na nato nga kini-cleared na niya area, tapos nibalik na po ang problema sa vendors o kini magipang tamok da sa kilid sa dalan, kini concern na gid pud ni mismo sa taga barangay or barangay official, Sir Paul.
0: Yes, kaya naama na sa memorandum circular sa DILG. So, dili lang kami ang responsable ana. Tananta.
2: Sir, so far diri sa to ang mga lugar na diri sa Davao City ato ang mga public markets, asa ba so far ang pinakadaghan na tala nato ng mga violators na mga kinsabendors na nagpabadlong?
0: Tanan nga public markets actually, pero kining turil last two weeks ago na human na media og dialogue unya dai naka-observe diha nga mga amigo po nato nga uy arang-arang na lagi ang turil karon. Ang ipangutana dito, oh, padapli naman lagi mo karon. Oh, ilan tubag nga anak, istorya namin sa barangay, ma'am, sir. Ana. So, okay lang man unta uging ana. Eh, pero magdugay-dugay gani ang panahon, dili sa kitag team. Apuan, apod. Oh, labi na magngit-ngit-ngit na. Yan, nag-gis kalsada, ginatatag nila ang mga sako, nabutangan nila ang mga paninda nila ng mga lamas. Oh. Gulay, isda, kung sa-unsa pa, prutas. Oh. Unta padaplin lang.
2: So at least naanay ano no, naanay improvement somehow. Kumbaga,
1: sa tabang sa mga barangay.
2: Sa tabang sa mga barangay officials. Sir, dili na kayo ka na dugayon sir noon. Sabay imuhang mensahe karon sa mga vendors nga padayon gihapon nagapabadlong and of course sa to ang sa public or buying public nga apektado aning illegal vending.
0: Yes, rest assured nga ang City Services Unit under sa Office of City Mayor pagpadayon sa intensified joint road clearing operations sa tibuok Davao City. So kita-kita lang yung punta. So dili na lang kami, ubanon na namo mga police o mga task force Davao o mga uban pa mga agencies labi na ang barangay na involved sa road clearing operations based sa DLG na Randab Circular.
1: Alright, Sir Paul Bermeo, sir, salamat sa panahon o kinipagsalig sa XFM Davao, sir. O gamping da, Sir Paul.
0: Yes, salamat.
1: Ayan mga katropang ato ang Ancillary Services Unit Head. Dili lalim katropang Jubeta, maato ka dito sa mga area tapos ang barangay way pagpakabana.
2: Kumbaga nahuman na, na-clear na ninyo ang kining tibok.
1: Turnover na.
2: Na-turnover na. Kumbaga ano na, maintenance na lang unta katropang Jazz.
1: I-monitor na lang. Dili na mo balik to dito magpabadlo ang mga vendors.
2: Basta nahitabo karon mo balik gihapon nya mapasagdan sa barangay. Wala gihapon ang effort sa gihimo nila nga clearing operation or road clearing operation mawala ra gihapon.
1: Pero kuan na ka ng daig ni Sir Paul ang barangay Turil. Rapper
2: yes.
1: Na kay da mismo kay ano Kapitan Lilibet Alag kining area kay da man na nagkutay ng kuan kining Turil Public Market mga katropa nga hapsay
2: na-plaster na karon mga katropa.
1: So kana visibility wise sa ato ang barangay labi na sa mga kisang-isangon da sa mataga area nga dunay mga vendors unay dapat tutukan o i-monitor o pirmi katropang Jovet. As usual baga mag-monitor diha kay kung wala lagi sa side po sa vendors maningkamot pwede mo plaster sila, di ba? Kung naka sa likod bang di ka mapalitan. Unlike kung naka sa unahan
2: naka sa mga front area ka pagsulod pa lang san-san na
1: baliktad man ni katropang Jovet kay kung musakay kag POG sa lubot ka mo
2: nagi do nagi kas pinakatumoy pero kung sa palengke
1: baligya dapat pinakauna ka. Kaya labi ito ko nang sakay og ano kana mga uso-uso mo sibog pa pasulod ang pagawas may noon. So ikaw pinakalas dito ka sa likod sa driver na makasakay bitaw ka tropa. So at least ako ma-feel na ko ang ano ba kining sentimento ni Sir Paul kumbaga ayang istorya ba nga daw dismayed siya ba kung pabalik-balik mo lang ni maisunan na turnover na sa barangay tapos mapasagdan na po sa barangay mudaga mo mudaghan mugara na po ang mga vendors sa inyo na mga kaigsunan ba
2: kung kapoy na kayo magbalik na po di nga nana na po ba sugod na po sa sinugdanan
1: ayan tinabangay ni no? Kumbaga dili lang ni trabaho o baka responsibility sa aso kon Ancillary Services Unit katropa gikan sa aso barangay vendor kana no actually
2: kumbaga kuan gid siya kumbaga tanan gid siya dapat nga involved katropang Jazz no ang maningkamot nga plaster pod mga katropa hapsay pod bisan kita na mention ni Sir Paul ang kinibitong kalisod sa pagresponde katropang Jazz no gani vital kay mga katropa nga clear dang ato ang mga kadalanan during na emergency situation para mas paspas ang response sa to ang mga responder. However kung tungod lang aning mga vendors nato nga mga gahig ulo nga magplaster dara sa tunga sa dalan dili lang vendors ang na-mention na apay kini mga tricycle, mga e-bike, kini mga ginabutang mga ligid kay reserve parking, tama ba no? Daghan kayo na. Dili na ka maka ano, maglikay
1: bawal
2: litay
1: na
2: ka.
1: Bawal lang, ubagan ni ka nang ibutang diha nga bisan unsa na lang.
2: Kanang bulak, kanang
1: bulak,
2: base,
1: sana. Kanang paso. Flower base, paso.
2: Kay para lang ma-reserve do kay dira ka mo park.
1: Actually, pwede na tanggalon. Okay, kanang
2: kasi wala sila karapatan kumbaga.
1: Kanang tumuda mismo nga dalan sa establishment, wala na panagiyahan sa tag-iya sa establishment. So public mo na, pwede na parkingan kung i-allow da sa LGU nga parkingan. Kapag kay butangan og katong bangko nga plastic butangan og bakal,
2: butangan og ban, butangan og PC, dili ka makasulod.
1: Kay para ni kay manager. mga bangko o para ni sa kining armored car. Sa panada, ngayon daga na sa downtown katropang Jubet. O para ni sa executive officer nga muabot. Ana. Actually, right. Nakalalis may sa una. Kay si mo parking mi, banda sa iyang gurit. Kay di lagi inapan na mo. Sa mantawagan na mo ang demolition team o isyo nga pwede ba midiri. Ay, sige, kadali lang sir ha, kanang pag muabot, hawa lang mo sir. Okay, ibutan nga
2: mag-PCO ka ng... for ano, reserve for
1: reserve
2: manager.
1: Ba? Reserve para sa manager. kaya lagi ito ng mga tirada lagi. Alas 10:09 katropa sa itong aga pa nag-ubanuban. Na ako mga katropa naka-tune in na sa 89.1. Oo, subay na daan ba para updating pero may mga katropa. Subay na si Ma'am Jill sa 89.1.
2: Nagagi ano na niya, gi-plaster na katropa ng Jazz.
1: Ayan mga ka-isyonan. Sa ating mga katropa yung man, Sir Martin. Sa tumagbalik, unya katropa ng Jovet. Oo, kay 5,500 flood control projects. Ingo pa rin ni Sing Sun ha? Posible nga.
2: Ghost project?
1: At isa kitaan, ghost man.
2: Na-feel ka tropang just kay ghost man. O, bugnaw man ang good, basta. Mm. Kana ganing, pag magsmura siya relasyon, pag magsugod na ganing bugnaw, ghosting pa yung nanana. Ghosting kay pa yung nan. Bugnaw biya na.
1: Mau ba?
2: Pag magsugod na ganing ka ng...
1: Kabugnaw?
2: O, kabugnaw.
1: Di na ka-i-text.
2: Ang pagtagad.
1: O, di na ka-i-hi.
2: Ghosting na yung pa yung nanana. Kaya mga ghost, bugnaw.
1: Wala na yung mo deliver sa'yo mo, ha?
2: Wala na yung paan.
1: Wala na ay, o kana makurat dito ko rin nag-deliver sa ko akin sa kaani.
2: Wala na nang nanana.
1: Bugna pa si Mon sa itoy dai. Ang sabi ko pa ni Luestro, hindi tayo nag shortcut.
2: Wala ba ito daw sila nag shortcut, nag-agigi daw sila og saktong proseso ka tropang Jazz.
1: Wala siya nag shortcut, naghimo lang sila clarificatory hearing.
2: Ya ang clarificatory hearing na paingon mo kumbaga ni boil down sa katong pag ano nakaroon kanang sa probable cause
1: nangita cost. Lang daw sila sa probable cause munang ilang gi usa magani kay wala gi ablihan tong BIR. Wala daw siya nag shortcut
2: pero makita na to katropang Jazz nga gamay kaayo nga span sa time no nga nakuan tanan na kalot nila tanan kaya nakita ba nila tanan inoon mo man pud ang iya ha
1: ay ato nang sigutan onya katropa. Malamang sila kapahinom dom oras, mga higala. Alas 10:11 na sa buntag.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: XFM.
6: Taklarik sana.
7: Exciting.
8: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
9: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
10: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
9: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
15: Dili na lagi.
14: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
15: Sa muka, oy.
14: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
15: I'm tired. Stress.
14: Dung.
15: Unsa man gyud?
14: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
15: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Daghang klaseng kamera, naay digital camera, film camera, o video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
3: Baklarek sana!
4: Exciting!
5: 89.1
6: Abang na.

0: Ayan mga katrupa, kasayon mo si katrupa nga Jubid rin taon, no?
1: Ang katawag yun.
0: Ang katawag yun katrupa kay di ba sa basta tag 1 million nga katawa.
1: Gusto kami na mga kanandili, dara?
0: Ha? Oh? Rag replay lang katrupa nga Engineer Romilba. Oo, kanang... Wala pa ko katuslok mga katrupa ni katawa
1: wala naman. Wala pa kapindot sa iyong effects kay...
0: Mga yun ang katawa ba? Kanang live yun bitaw mga katropa? Kanang bitong innocenting basta yun ako lang mga basig ba makasala yun mga katropa nga Jubit? Oo, kanang bitong grabe nga makakatawa. Gigig ka niya unsa ba? Last Jess, 19, katropa, tuta ka ninyo sa Premium D3 Coffee Mix, mga kaigsunan. Sa mga benepisyo, katropa, Jubit, o sa mga sangkap sa tawag, Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes, aside, katropa, nga, Jess, no, nga, dunay medium chain triglycerides, ang ato, ang Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, or Premium D3 Capsule. Napod ni siya, premium, kininga, vitamin D3, mga katropa, no, nga, dunay virgin coconut oil, ug moringa seed oil extract.
0: Malunggay oil.
1: O, kini siya nga, ano, mga katropa, kini nga mga ingredients infused naka-infuse niya sa tuang Premium D3 Coffee Mix para igo na lang nato higupon ang mga bitamina nga makatabang makasuporta sa tuang panglawas mga katropa.
0: Atong usman katropa virgin coconut oil, malunggay oil, vitamin D3. Ani mo tabang sa tuang ang atoang digestive system ba ganang okay pa sa all right katropang Jubit no? Kailan mo tagi nakaon mga isyu na mga higala no? Matag adlaw lalay taga gina intake sa tuang lawas o moderation na sa tuang tinai. Pero gusto natong healthy itong tinai katropa inom ta sa Premium D3 Softgel Capsule o usab Premium D3 Coffee Mix mga kaigsunan. Nagkas cheese 20 na sa itong aga panagabaruban at itong isigutan ni makajut lang katropang Jubit. At itong unaho ning gaingon ni Luistro katropa, si ano ba? Imong auntie katropang Jubit.
1: Ah, dili na ako madawat na katropang Jubit.
0: Mo'y nagdala sa beat.
1: siya nagbit-bit sa bee.
0: Si House Justice Committee Chairperson Jinky Luistro, iyang gidepensahan ang kining proseso matunpad sa panel katropa labi na sa isigutanan sa impeachment against kay VP Sara. Yung pa niya maisunan, wala daw sila nag-shortcut, no? Ito na yung paminawan katropang Romel, o sa pronouncement o sa history ani ni Congresswoman Jinky Luistro. Centro.
2: Hindi tayo nagmadali, hindi tayo nag-shortcut. We honored the process. Bawat hakbang, bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin ng buong pag-iingat at pananagutan. Sa paglalakbay na ito, napagod tayo. Sinubok ang ating pasensya, lalo na sa harap ng mga batikos mula sa labas. We saw the press conferences of the Vice President's camp. We saw the petitions filed in the Supreme Court and the complaint filed in the office of the city prosecutor.
0: Centro. Ayan, no? Nagkurog man niya audio.
1: Murag na tense siya o na tense.
0: Sa to-atong yun niya, sa to-atong technical. But, inyo pa ni Luis katropa, wala daw sila nakinig yan ng shortcut.
1: Oo. Kumbaga, nagsunod sila sa proseso. Motong
0: taas kaya ang proceeding.
1: Oo. Taas kaayo katropa, Jazz.
0: Oo. Kumbaga, lahi siya sa naandan.
1: Pero di ba clarificatory pa man to?
0: Oo. Magalito nga, maglibong ganit kung maminaw sa ilaha kay naiusahay nga, di na siya clarificatory.
1: Oo.
0: Nag-inquire na ang uban nga mga... member sa panel or member sa committee. Diba? Kung okay, paboran. Oo. Sa ko nakita ha, og dili, di kining pangutan na pabor ni bla bla bla.
1: Mm-hmm.
0: Pugnan. Pero kung nang makadoot ni VP Sara,
1: pasagdan.
0: In fairness sila ha, bata, muna ko napansin sila ha, mga kaigsunan, no? Kay, kumbaga, ano na daw na, kining investigating na, nagpangutana na, dapat diharata sa clarificatory, pero na ay, uban, di ba? itong si senator, former senator Tillanes, gipasagdan na mga dito kay lagi daw affidavit to. Pero sobra pa to mga isunan mismo sa akin ng giyag-giyag bitaw ka katropang jubit o bomba na di kasagag in taon ang kalaban mga kaigsunan. Now, ilaman yung punto, ingo pa ni Luis Ro, wala sila nag-shortcut but sa nakita mga katropa mismo usab sa ano, kilig sa public, mahulog nga di lagi shortcut mga kisunan pero nakita nato nga daw na hitabo nga doon na yung mga supplement dito sa iskutanan nga kumbaga naanay wala dapat dili himuon pero gihimo nila bringan ang uban nga mga observers katropang gajubit do kay kung diriputa sa maong committee ilang gisunod tong proseso due process nga giingon nga gilatid matunpan sa Korte Suprema nga mo'y nagkuwang sa niaging tuig. Pusaban po, too much na po kayo. Sa side nila, muna yung gingon nilang matumas, maundili, but wala sila nag-shortcut sa proseso.
1: Kumbaga, bisa bahala pag exaggerated ang kumbaga, exaggerated ang nahitabo during sa proceedings, at least, wala daw nila gipaspasan. Wala nila gidali.
0: Oo. Kumbaga, wala lang shortcut, wala, pero wala po nila gipaspasan. Masa man
1: nakatropa. Wala nag-shortcut, pero murag di na ko maano siya katropa. Wala siya nag-shortcut, pero gipaspasan.
0: Masa ba nang klase na wala gi-shortcut, pero gipaspasan.
1: Gidali, kanagdaghan, o kumaga, gibuhos tanan.
0: Wala siya gi-shortcut, but tailored na.
1: Plastada na doon. Plastada.
0: Para baka 50, plato? 53.
1: 53.
0: Oh. O, 55 ba ito?
1: 55 votes.
0: Nagboto.
1: 55-0 ba ito ang, ano, ang votes during that time, Katropang Jazz.
0: Alright. Ipadi, Ma'am Mary Grace Cusada. Good morning, XFM Centro, Katropa, Jazz, and Jovet. Always watching from Bago, Galiera. Lanog-lanog ang XFM Centro dire sa Maykaila, JC, Vulcanizing Shop, Bago, Galiera. Grabe, gilanog-lanog.
1: Grabe, Jod. No, sige, Jod, kung agi dire sa may Bago,
0: Bantay,
1: Galiera.
0: Bantay, bitaw, Ma'am, bag mo agi, may ang patrol diha. Nawa gilanog-lanog.
1: Di, ang gingan niya.
0: Kung bugan ani ni Ma'am Mary Grace.
1: Ang gingan niya katropang Jazz, pag mag-agi daw dito ang XFM, ang XFM team, pwede daw tanga magpabugnaw.
0: Magpabulkit.
1: Magpabugnaw daw.
0: Kailang ma'am, kay maanak ni ma'am, ang pahiyosan ng among ligid.
3: Pinawa!
0: Para magkapabulkit ni Dalibre.
1: Tuyoan lang yun ba, no? Para makabisita lang yun dito. Bito, good morning ha sa inyo. And of course, good morning po di ay kay Mark Anthony Bicada. Mm-hmm. A happy Independence Day daw sa iyaha katropang Jazz.
0: Naman, gawas nun na siya?
1: Gawas nun na daw siya.
0: Nakalupad na yan pako?
1: Nakalingkawas na daw siya. Sabi, sanunsa man yung ahagit siyang kinabuhi, nakagawas na daw siya. Grabe.
0: Kaya nga nang mga statement ba, katropang Jubit, akong last na recall na si Bibigad ang Hari.
1: Lahi na ito nga pagkagawas nun, no, ang ipasabot. Pero bitaw,
0: wala magkasang kakitang alibangbang.
1: Dili, lahi unta to yahang makitaan. Pero bitaw, happy Independence Day sa imuha diya, Mark Anthony Bicada. Tama ba, Bicada, Bisada?
0: Imo nang gakaila?
1: Wala pa po yun ang gawin. Pero at least independent, at least independent na siya karon.
0: Sa lahi itong aspeto sa ako, kung ingana bang ka, suportaan ka na mo. Kung lahi man, suportaan niya mo.
1: Suportaan niya mo. Happy May para sa imuha.
0: Basta naka-spread na kasi mong wings. Ano sa pandamay ni Ma'am Ala. Ano, malaan yung buko aning nasa membro sa kapunungan ng istorya.
1: Pero ano ni siya, kanang, ano ni siya katropang Jazz, kanang willing na siya mo sulod into lahi na pud nga kuan. Journey sa iyahang
0: journey.
1: Life daw.
0: Kaya buko aning nga klase katropang Jubit kay independence.
1: Nya, mo ano na siya. Kumbaga, kung sa butterfly pa, mutog pa na siya sa laing bulak.
0: Unsa na klase nga bulak ang tumpahan.

0: Metro Bangjobit. Ay, mga drivers. Mga drivers. Now, gusto aning duha, kining grupo, aning duha, mga isunan, kining Philrica, Philippine Rural Electric Cooperative Association Party List Representative Presley De Jesus, o usab kining isa katropang Jobit, Kamanggawa Party List Ili San Fernando. Kapag-imbestigahan na ginaw kining maong network kay lagi katropang Jobit, ang ilang mga drivers dili lagi daw kining regular.
1: Pero pwede ba na yung una nakatropang jazz? Di ba dili man na tanan?
0: Unya, kining mga black time arrangement na gidaw. Actually, ang kining black time arrangement sa mga network, radio, TV, dugay rin na hitabo katropang Jobit.
1: Yes,
0: allow na sa NTC. Giallow na sa ito ang regulatory body ba sa kining ito ang gobyerno mga kaingsuna. Ano na yung mga black time? Gusto nila ipamistigahan eh.
1: Namag-iingon ana para sa wala nakabalo kayo katropang Diyos kung sa mga black timers. Muna sila ang mga private sa private individuals,
0: content provider, content creator
1: na musulod, no?
0: Sa
1: radio station,
0: TV station.
1: Pero sila ang magbayad, sila ang mag-provide sa ilahang unsa ba whatever nga ilahang i-share diha, ilahan na siya, dili na siya under sa company or any
0: baga na lang certain oras or pila ka oras nga sila magbayad ana nga slot katropa. Sila nga black time pro. Kining duha, paimbestigahan nilang duha. Katod ng mga violation allegedly sa nganong wa na regular. Now, itong gisubay ni Katropang Jobit, sa pag-regular nga agency man dahil po ng mga drivers. Kita mismo, gikanta sa isang network, ang mga drivers po da, kaniadto, ano man, agency man. So, hindi siya ma-regular. Kaya na ay mga personnel niya, di siya under. Organic yun mismo
1: organic
0: sa company, under agency. So, kato siya, dili yun siya ma-regular, ma-regular pag-abot sa kinig mga panahon, no? Sa pinakabulan, after 6 months, mga kaigsunan. Now, muni karon, I don't know kung kining duha, ingo pa sa mga netizen lagi, nagpa-ano na ba din sila, nagpa-ipal na po ninyo duha.
1: Kasi nagpakuan lang po.
0: Mabini ang ni Uban dito sa mga drivers sa isa ka network na nag-rally. Kay lagi wa na regular nya pag check di ay agency.
1: Yung murag ulaw kaayo sa ilahang side katropang Jazz. Ulaw ba ipaglaban pagidna no nga dili magid siya connected or dili organic tong duha sa usa company.
0: Una nga ingon sa uban nga mga netizen, sir, congressman, unahasan lang sa mga ano, kini wag paubo sa supply sa kuryente ang bayro noon og kini pong isa basig imis Kamanggawa mahimong walang gawa
1: walang para sa Hinoon. Mga focus ata sa problema sa tuang nasod nga geto bang karon?
0: Oo, kaysa kana actually dugay naman na nga kwan kining kumbaga kalakaran na mismo sa broadcast mga kaisyon. So, dili sa sutanan sa mga black time arrangement. Tingali bagko rin sa ilang pangdungog katro pag Jobit, but kung naka sa broadcast industry. Mr. Congressman, kining duha ka congressman nato si Presley De Jesus o kining sa Ili San Fernando. Wala pa,
1: wala pa sila kadungog.
0: Wala pa na tao na nai black time.
1: Wala pa sila kadungog katropang Jazz na aga exist di ay ni.
0: Wala igingon mga katropang basa-basa po pag may time. Alas Jess, Trintay Ono na mga kaigsunan. Oy, lapas na katropang Jobit.
1: Wala na tayong oras mga katropa. Dagat kayong salamat sa tanan nag-subaybay sa tuang programa karong adlaw sa tong programang sentro ug mga adlaw na sab. Same time, same station gihapon.
0: Og usab ka mga katropa kung asa mo na Plastar, bisita nga Rojun Pharmacy, Soyo Pharmacy, Zycel Pharmacy, Usual Pharmacy, AGM Turin, Pharmacia Iba Kalinan, Jelan Pharmacy, Ses Generics, Amisco, Health Med Pharmacy na po na mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Ayan. Good morning day kay Sir Saki na nagbiyahe karon katropa pang just para sa New Ross. So, good luck po.
0: Okay, happy na ba itong ano? Kining,
1: PFT. O, bahala. O, dyan mo darap. Grabe, sa, grabe, makabahala dyan mo diya.
0: Exempted man itong doka senior o isa ka junior.
1: Ah, nade ay. Nade na exemption.
0: Ay, katong way.
1: Pero ipacheck na to kung nabilong ba mo sa category 1. Kaya kung nabilong sa category 1, murag mag-ano dyan, mag-PFT yun.
0: Kung ang
1: pero pwede ba mag-sub?
0: Category to, pwede na siya wala.
1: Ipangutana pa na to.
0: Nagsabot namin katong tulong, sabot na nga hinahinay lakaw dito. O niya, kanabit ang magdala o ka ng nebulizer.
1: Ano ka ng inhaler. Inhaler ka, tropang Jazz. Ayan, dapat gito adlaw-adlawan dyan nila pag-demolish ang mga illegal vendors, Sir Jazz and Ma'am Jubet, para di sila magdaghan. Si Yek sa may Filsaga Mining Bayugan, Agusa and Del Sur.
0: Ay, good morning sa itong mga tropa sa may Agusa.
2: Good morning!
0: Sana mention na ni Sir Paul Bermejo, dapat dili lang usa sila o sila gid ang mag-monitor always. Apil na ang kining mga barangay nasa barangay nga mga official.

0: ba nga mag-monitor aron dili mo daghan mo balik na pud sa pag-ratio balik sa pag kining nga pabadlong kini mga vendors.
1: Kumbaga murag gyud siya gyapog whole of nation approach or whole of government. Ilang gihimo sa operation is whole of government approach. Kita pud kailangan kita pud makatropa mutabang pud ta sa as community.
0: Ayan katropa, salamat gyud sa pag-uban sa programa gikan alas 9 hangtod ning orasa. Mubana si madugay aga rated PG. Kuhon di pud madugay muling kon si
1: Si Sexy Sassy sa Rated PG and si Babe Sabrina Pohon. Magbabalik. Kamusta na kaya to?
0: Si Babe Sabrina, Babe ba yung hapon? O baka lahat na din ni Babe, Babe. Boy!
1: Babe lang. Tadili kay sakit.
0: Sige lang, ano, okay naman natawag kong Babe. Basta ang timbang nasa kagapos si Kuya Lito, no? Nag-anagig ko itong
1: statistics. Iyan, yung ipakita ang vital stats niya, no?
0: Katropang Romel, kagapos si Kuya Lito.
1: Lagi siya gi-prepare.
0: Ilista niya ang vital stats ni Sexy Angel.
1: Gibutan dyan niya. Grabe, di ba, sa basta. Oh. Updated. Murag siguro, ga-program si Sexy Angel, yahan ang gibana-bana ang vital stats.
0: Nag-lingkod na si Sexy Angel, katropang Romel. Nabana-bana niyang vital stats.
2: Pinawa!
1: Grabe, di ba, sa basta.
0: Gikwinta na daan ba? Gigamitan na mga kalang skwala. Hi, good morning kay Sexy Angel diha, no? Ato ang kinakusgan diri sa TSK.
1: Yes, TSK. And sa Life Talk.
0: Oh, Life Talk og TSK mga katropa. No? Tambayan ni Sexy Angel. Dito ay sanan, no? Salamat sa pag-uban sa kining programa. Alang usab sa mga impormasyon ug balita, bisitahan katropang Jupit ang
1: XFM 97.9 Davao Katropa Digital, ang Centro Media Facebook page o atong YouTube channel Katropa Digital.
0: Onya pong alas 12 impunto sa kinikaudohon ang XFM News Nationwide yung makauban ni XFM Mega Manila. Sa ngalan sa kinibuka ka puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magonsya sa programag Sentro, Kamatuuran ang Sandigan.
3: Sentro.
4: Kaklarik sana!
1: Exciting!
0: That's why Dubai. Oras katropa, alas 10:35 na sa buntag.
5: Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Send money abroad, quickly and easily. With Elul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
4: Kaklarik sana!
7: Exciting!
5: New Year's Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Marvin Ibano sa XFM Davao.
8: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niining responsibilidad dungan sa kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang Sandigan. Bricks Flores sa XFM Davao.
9: Katropa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. tungod kay kamatuoran ang among gibarugan.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og may hungganon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
7: Express Balita. Balita.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
12: Baklarek sana!
13: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abam na
2: Clarex!
5: Exciting!
6: Rated PG.
7: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabong suranda ko din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kreatin lami na natulog na kayo ko. Sa kung ihi, okay na kayo. Garo, wala kong kreatin. 94 na lang itong nakapaminaw sa kung ipanultikar. Sa kung mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yesito. Hindi mo kayo tapang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Melanie DI taga
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Nanami gid.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Zaton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
0: Kaklarek sana.
1: Exciting.
13: 89.1.
14: Abang na.
0: Clarex!
15: Exciting!
16: Rated PG.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Nak, merienda time na.
7: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humo, og humo.
8: Tinuod na ora, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
7: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
9: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina, og Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
10: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong

0: John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kitakits mga megans, long live! Long live!
1: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Magkakaon lagi taong lami. Pero maguna, mampung kasabaan eh.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: 89.1
4: Abang na.
5: Exciting!
6: Rated PG!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1 Abang na
2: Clarex!
4: Exciting!
0: Sa Luzon Visayas Mindanao at ngayon sa Mega Manila ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
5: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Mayon at Canlaon Volcano, parehong nakapagtala na aktibidad kaninang umaga.
6: Inflation rate ng bansa muling bumilis nitong Abril ayon sa PSA.
5: Paraguay President parating po sa Pilipinas para sa official visit naman sa Mayo 11.
6: Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo tabla sa 2028 presidential survey ng Pulse Asia.
5: Vice Presidente kinwestiyon ang kumpiyansa ng mga mambabatas sa kanya impeachment.
6: Sa balitang regional, bangkay ng lola na tagpo ang nakabaon sa lupa sa Benguet. Anak, sospek sa pamamaslang.
5: Balita international, mga katropa, Hanta virus outbreak. Ito po sa luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo na yung patay. Mga pasahero ay sinalim na rin sa mahigpit na monitoring.
6: Sa balitang showbiz, Ina De Belen at Rose Martan nagbardagulan sa social media.
5: At sa sports, Alex Iyala umakyat ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Tuesday ngayon, May 5, 2026. Live po tayo sa XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian 89.5 at sa XFM Mega Manila 99.5.
6: Mga katropa, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
6: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
5: Sa detalye ng mga balita, dalawang magkasunod na ash emission ang naitala sa Bulkang Canlaon kanina umaga. Sa report po, mga katropa, ng DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala sa 5:32 na umaga ang unang pagbuga ng abo. Nasundan ito na sa 1 na umaga kung saan umabot sa 800 meters ang taas ng plume. Sa ngayon, nanatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan. Samantala, isa pang bulkan to na mataan po ang pagbaba naman ng pyroclastic density current o kilala sa tawag na lokal na uson sa mga dalisdis ng bulkang Mayon sa Albay sa pagitan ng 7:19 na umaga at alas 7:26. Ayon po sa PBOX na nasabing pangyayari ay dulot ng pagbuho ng lava flow na bumababa katropa sa timog kanlurang bahagi po ng bulkan. Sa kabila naman ng mga italang pyroclastic currents na nanatili ang babala sa publikong iwasan ang pagpasok sa danger zone dahil sa patuloy na banta ng pag-alboroto ng bulkan.
0: XFM News Nationwide.
6: Muling bumilis ang inflation sa Pilipinas matapos itong umakyat sa 7.2% itong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Bunsod ng matinding krisis sa langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang naging ambag ng sektor ng transportasyon kung saan tumama sa record high na 122.7% ang inflation ng diesel habang ang gasolina naman ay nasa 59.6%. hindi rin nakaligtas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, isda at karne ng baboy, kasabay ng pagmamahal ng singil sa renta ng bahay at presyo ng LPG. Sa kabila ng 5.5% na naitala sa Metro Manila, masaramdamang hagupit ng mataas na presyo sa labas ng National Capital Region na umabot sa 7.7% inflation. Dahil dito, umakit na sa 3.9% ang average inflation para sa unang apat na buwan ng taon.
0: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, ang ADB, Asian Development Bank, kinilala po ang malawakang tugon ng Pilipinas sa global oil shock. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak na tugon sa global oil shock bunsod ng Middle East crisis. Sa April 2026 report ng ADB, ibinaba sa 4.7% ang regional growth forecast. Tinataya rin ng ADB ang inflation sa 5.2% dahil sa disruption sa global energy supply. Ayon sa pag-aaral, nagpatupad ang Pilipinas ng policy response sa 7 out of 8 categories na sinuri ng ADB. Kabilang dito, ang fuel subsidies, targeted assistance, supply side actions at energy diversification measures. Ayon sa ulat, ang Pilipinas at India lamang ang nagpatupad ng mga hakbang para mag-diversify ng fuel sources. Sinabi ng ADB na malaki ang naitulong ng policy mix ng bansa para maibsan ang epekto ng oil shock. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News. Nationwide.
6: Magtutungo sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa isang official visit sa May 11 kasunod ng imbitasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Palacio, tatalakayin ang dalawang leader sa kanilang bilateral meeting ang pagpapalakas ng cooperation sa iba't ibang larangan at pagpapaigting ng mutual development sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Matatanda ang nagkaroon ng diplomatic relations ang dalawang bansa noong December 12, 1962.
0: XFM News Nationwide.
5: Sa ibang balita, katropa, maganda to, oh. Mahilig sa politika. Tabla sa 46% sina Vice President Sara Duterte at Senador Rapi Tulpo sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay namang senaryo, nakakuha si Duterte ng 51% laban sa 43% ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na nagpapakita ng 8 puntos na lamang ng kasalukuyang Vice Presidente. Bagamat una na pong nagpahayag si Duterte ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo, kapwa naman sinabi ni Tulfo at Robredo na hindi pa nila isinasalang-alang ang pagtakbo sa nasabing posisyon sa mga susunod na dalawang taon. Ang nasabing survey, mga katropa, ay base sa mga rider questions na kinmisyon ng tanggapan ni Senator Juan Miguel Zubiri para malaman ang pulso ng mga botante hinggil sa mga nangungunang kandidato para sa halalan. Isinagawa ang survey mula Feb 27 hanggang nitong March 2 na may margin of error na plus or minus 3%.
0: XFM News Nationwide.
6: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na tumakbo si former Trade and Industry Secretary Manuel Maroja sa pagkapresidente sa 2028 national election. Naniniwala si Erice na pinaka-qualified si Roja sa posisyon at hindi ito tatanggi sa tawag ng bayan. Hindi naman niya ipinipilit pang tumakbo sinaga Mayor Lenny Robredo dahil nire-respeto nito ang desisyon ng alkalde at baka magamit pa umano ito kung pipilitin.
0: XFM News Nationwide.
5: Nagpayag ng pagdududa si Vice President Sara Duterte sa labis pong katiyakang pinapakita ng ilang mambabatas na matutuloy na ang kanyang impeachment at iakyat ang kaso sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, ginagalang po niya ang opinyon ng mga ordinaryong Pilipino pero iba daw ang usapin kapag mga kongresista at senador na nagsasalita dahil tila alam na nila ang magiging huling resulta ng proseso. Dumanggi naman siyang magbigay ng komento sa pahayag ni Congressman Terry Ridon na hindi mahirap makuha ang 106 o kaya pa'y 1/3 votes habang formal nang inaprubahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Nahaharap mga katropa si Duterte sa mga akusasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Partikular na ang isyo sa confidential funds, umano'y banta rin sa buhay ng Pangulo at ang mga aligasyon ng unexplained wealth.
0: XFM News Nationwide.
6: Sa kaugnay na balita, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kawalan ng pagkabahala sa gumugulong na impeachment sa Kamara at ang paglakas na maiakyat ang mga reklamo sa Senado. Binigyan din ng Vice Presidente na hindi magbabago ang kanyang disposisyon sa kabila ng kanyang mga detractors at ang pagliban niya sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Duterte sa pagbisita niya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Anya, nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pinaghahandaan na nila ang posibleng pagsalang nito sa full trial sa International Criminal Court.
0: XFM News Nationwide.
5: Inihayag po ni Vice President Sara Duterte na tinanggap na ng kanilang kampo ang desisyon ng International Criminal Court. At nakatunan ngayon ang kanilang pansin sa paghahanda para sa papalapit na paglilitis ng kanyang ama. Anya, inaasahan nilang hindi bibitawan ng ICC ang kaso ng dating Pangulo, lalo na't isa na lamang ito sa dalawang aktibong kaso na hinahawakan na nasabing International Court. Kasalukuyang nasa The Hague si BP Sara para bisitahin ang kanyang ama na nasa ICC Detention Center. Habang inihintay din ang formal na paglilitis kaugnay po ng mga reklamong crimes against humanity. Nagpahayag din ang Vice Presidente ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta at umaasang sa pamamagitan ng panalangin ay makakauwi rin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa takdang panahon.
0: XFM News Nationwide.
6: Sa muling pagdalo ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa plenary session, iginit nito na hindi siya natatakot sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto sa kabila ng mga kinakaharap nitong ethics complaint. Ayon sa mambabatas, kampante siya sa kanyang magiging kalagayan kahit wala sa Kongreso. Habang binigyan din na ang kanyang expulsion ay magpapatunay lamang umano sa mga isyu ng korupsyon at kawalan ng tiwala ng publiko sa nasabing institusyon. Sa kanyang pagbabalik, target ni Barzaga na tutukan ang krisis sa gasolina at isulong ang panukalang pag-aalis ng VAT kasabay ng pag-aming hindi na siya sumisipot sa mga ethics hearing dahil naniniwala siyang hindi na magbabago ang magiging desisyon dito. Samantala, tinawag naman ng kongresista na pagsasayang ng pondo at oras ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala umanong bagong basihan ang mga reklamo.
0: XFM News Nationwide.
5: Magsisimula na po mga katropa ngayon pong araw, Mayo 5, ang pag-aayos naman ng COC, Certificates of Candidacy para sa mga Parliamentary District Representatives, bilang paghahanda sa kauna-unahan na BARM Parliamentary Elections. Ayon sa ating Commission on Elections, tatanggapin ang mga dokumento mula alas 8 na umaga kanina hanggang alas 5 ng hapon at nakatakda pong tumagal ang process na ito hanggang sa Mayo 7. Inaasahan din ngayong araw isasubmit ang mga consolidated list of nominees na iba't ibang koalisyon. Habang sa Webes naman mga katropa, yung huling araw para po sa pagpapasa ng mga opisyal ng logo at larawan ng mga kandidato. Samantala, nakatakda naman sa Mayo 8 ang paghahain ng mga petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties para formal na makalahok sa gaganaping halalan.
0: XFM News Nationwide.
6: Private Education Voucher Program aprobado na sa Senado. Narito ang aking report. Aprobado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1981 na naglalayong magbigay ng voucher para sa mga mag-aaral na gustong pumasok sa private schools. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, target ng programa ang mga mahihirap na estudyante at mga disadvantaged learners upang mapalawak ang access sa kalidad na edukasyon. Kasama sa panukala ang pagbuo ng public database ng mga private school para sa mas malinaw na impormasyon sa tuition at kapasidad. Inaasahang makatutulong ito sa pagbawas ng siksikan sa mga public school at magbibigay ng mas maraming opsyon sa mga pamilya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
5: Samantala, katropa, meron pong sham motorcycle taxi firms. Pinimbestigahan ng LTFRB. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Siyam na motorcycle taxi firms ang ipinasubitin ng show cause order ng LTFRB dahil sa umunoy paglabag sa bilang na autorisadong ride-hailing units sa kabuuan. Umabot na sa 30 kumpanya ang iniimbestigahan matapos lumabas sa distribution ng fuel subsidy na mas marami ang unit na isinubiti kumpara sa official na database. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, may mga kumpanya na maraming dapat ipaliwanag at tiniyak niyang mananagot ang mga lalabag sa regulasyon na kabilang sa mga paglabag, pag-onboard ng mga unit lampas sa itinaktang bilang pag-abandona ng servisyo dahil sa pagkawala ng mga original na unit sa platform. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News!
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan at sundan sa pamamagitan ng XFM San Francisco, Agusan del Sur, mga katropa sa 91.3, XFM Antique 93.3, at XFM Tugigaraw sa 95.7.
0: Balitang regional.
5: Pasintabi, may bangkay ng lola ang natagpo ang nakabaon sa lupa dyan sa Benguet. Anak suspect sa pamamaslang. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
4: Kasalukuyan pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa natagpo ang bangkay ng matanda na nakabaon sa lupa na pinaniniwala ang hinukay ng mismong anak nito sa bahagi ng barangay Daklan sa Bocod, Benguet. Ang lola ay natukoy na 72 taong kulang na residente ng lugar habang ang suspect naman ay kanyang anak na kasama nitong naninirahan. Ayon sa mga otoridad, itinuturing itong kaso ng parricide dahil batay sa ilang saksi, nakita umano ang pinaghihinalaan na ibinabaon ang isang nooy hindi pa mawari na bagay pasado alas 6:30 ng gabi. Nagsama umano ng isang kaanak ang saksi nang malapitan ang nakitang ibinaon sa lupa ng suspect at doon nakita ng mga ito ang nakausling tila paan ng tao na itinawag naman agad sa mga kapulisan. Prinoseso ang lugar ng Scene of the Crime Operatives o SOCO habang dinakip naman ng Bocod Municipal Police Station ang anak ng lola. Ngayon ay wala pang inilalabas na sanhi ng pagkamatay o maging motibo sa krimen ang autoridad at nilinaw na ito ay hinihinala pa lamang na kaso ng parricide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
6: Dalawang individual patay matapos ang magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Tuwaw, Cagayan. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tugigaraw.
7: Wala ng buhay ang dalawang individual nang matagpuan matapos ang magkasunod na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Tuwaw, Cagayan. Sa naging panayam kay Frederick Baligod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Tuwaw, unang nirespondehan ng kanilang grupo noong Mayo 1 ang insidente ng pagkalunod sa Chico River na bahagi ng Barangay Fugu. Ayon kay Baligod, umaga ng nasabing araw nang makarating sa kanilang opisina ang impormasyon ng umano'y pagtalon ng isang 16 anyos na babae sa nasabing ilog at agad namang nakita ang bangkay sa nasabing araw. Nabatid kay Baligod na posibleng sinadya ng dalagita ang pagtalon base sa naging investigasyon ng pulisya dahil napansin umano na mga residente na bago ang pagkalunod ay mag-isang tumambay sa gilid ng ilog ang biktima. Samantala, natagpuan naman ngayong Lunes, Mayo 4 taong kasalukuyan ang isa pang insidente ng pagkalunod na naitala naman sa Ninoy Aquino Bridge sa naturang bayan bayan kahapon. Anya nagtungo ang biktima sa ilog kasama ang kaanak para mag-picnic. Pero sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay naligo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog na nasa impluwensya ng nakalalasing na inumin na posibleng dahilan ng kanyang pagkalunod. Hindi naman agad natulungan ang biktima dahil sa bilis ng pangyayari, kaya agad tumawag ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Kaugnay rito, nananawagan ang pamalambayan ng Tuwawa sa publiko na maging responsable ang mamamayan at iwasang uminom ng nakalalasing na inumin sa tuwing maliligo sa mga ilog dahil isa ito sa mga sanhi ng insidente. Yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
5: Lalaki, natagpo ang patay sa gitna po ng taniman dyan sa Sara, Iloilo. At katropa natin sa Balita RS Pinosa, XFM Iloilo.
8: Patay na ng matagpuan sa gitna ng taniman si Elmer Bansalet, 36 na taong gulang ng Barangay Presyosa, Sara, Iloilo. Natagpuan itong nakahandusay sa taniman at may sugat sa lieg. Pinapaniwala ang sugat buhat ng pananaksak ang natamo ni Bansalet. Ayon kay Police Lieutenant Brett Balupinos, ang hepe ng Sara Municipal Police Station. Sa investigasyon ng kapulisan, Lunes ng gabi, Mayo 4, nang umuwi sa kanilang bahay si Bansalet upang magsaing bago pumunta sa inuman. Sa ngayon, may 2 persons of interest ang Sara Municipal Police Station sa likod ng krimen. Samantalang sinusundang anggulo ng mga kapulisan ay ang away sa inuman. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Era Espinosa, XFM News!
6: Isang pamilya nagulat sa kanilang 1 million pesos na bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
9: Isang lalaki sa Zamboanga, Cebu ang nagulat matapos makatanggap ng billing sa kuryente na umabot ng mahigit 1 milyon. Ibinahagi ni Francis Timonio sa kanyang social media account ang biglang paglubo ng kanilang bayarin sa kuryente sa April, Zamboanga, Cebu na umabot ng 1,006,904 pesos. Sa exclusive interview ng XFM Pagadian kay Ruel Canyones, ang Consumer Services Section Head ng Zamboanga del Sur Electric Cooperative Samsurico 2, inami ng kooperatiba na nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro. Anya, mukhang hindi napansin ang kanilang meter reader habang ipinasok ang mga numero sa system. Inimbitahan naman ni Canyones ang reklamante na dumulog sa kanilang tanggapan upang makorek ang error ng naturang billing. Humingi ng paumanhin ang kooperatiba at nangako magsasagawa ng panibagong reading para may tama ang naturang bill. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Ako si Katropang Kenneth Bustamante, XFM News!
5: At katropa, isang pulis, apat nakasamahan ang sugatan po sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Bueda Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
10: Isang pulis ang nasawi at apat pang kasamahan nito ang sugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang wanted person sa bayan ng Buadi, Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Kinilalang namatay sa pangalang Police Corporal Kelvin Francisco, miyembro ng 41st Special Action Force, 4th Special Action Battalion PNP South, habang ang apat na mga sugatan ay di pinangalanan sa report. Ang target sa operasyon ay kinilala sa pangalang Sukair Jongkat na haharap sa kasong murder, attempted murder at illegal drugs. Ang payapang pagsisilbi ng warrant of arrest ay nauwi sa kwentro matapos na magpapatok ang panig ng suspek laban sa papalapit na arresting team alas 11 na umaga. Sinabi ni Lanao del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat, 2 sa mga suspek ang sugatan, subalit ito'y nakatakas sa tulong ng sniper na kasabwat ng mga ito. Pinasuyod na rin ni Colonel Cabuhat ang lahat ng ospital, community at district hospitals kung may mga sugatang pasyente na dinila upang magpagamot. Naka-alerto ang LDSPPO sa ngayon upang matiyak na hindi makakalabas ng probinsya ang mga suspek. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News!
11: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
5: Tropang Brian, maaranas ng maulap na kalangitan. May kalat-kalat pa rin na pag-ulan at pagkidlat ang Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa Easterlies.
6: Katropang Buddy, habang makararanas din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
5: At katropa, sa isa mula po sa dalawang low pressure area, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ang sinasabing pwedeng maging bagyo sa loob po ng 24 oras.
6: Tatama naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusao, Capiz.
5: Abot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Lalo tigit po dyan sa Maynaya, Pasay at Science Garden sa Quezon City.
6: Sumikat ang araw kaninang alas 5.32 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
11: Balitang International.
5: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Nagsagawa ng emergency evacuation ang mga medic para sa dalawang pasahero ng isang luxury cruise ship dyan sa West Africa, mga katropa. Matapos makitaan po ng mga sintomas ng Hanta virus na ikinasawi na ng tatlong dayuhan. Hindi pinayagan ang Cape Verde na dumaong ang MV Honduras bilang pag-iingat. Pagamat nilinaw ng World Health Organization na mababa ang panganib ng pagkahawa nito sa pagitan ng mga tao. Kasalukuyan po nagpapatupad ng mahigpit na health protocols ang operator ng Oceanwide Expeditions. Habang naghahanap na rin iba pang port na pwedeng pagdaungan upang mailikas ng ligtas ang mga pasahero. Patuloy po ang investigasyon ng mga eksperto kung ang virus ay nagmula sa mga daga sa loob mismo ng barko o kung nakuha ito ng mga biktima mula sa kanila naging biyahe sa South America.
11: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon's Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon na panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Isang mainit na online feud ang paglahok ng aktresa na si Ina De Belen sa isang posisyon sa Bulacana matapos siyang mapagkamalana ng ilang netizens na siya ang kontrobersyal na CEO at influencer na si Ross Martana. Sumabog ang tensyon nang diretsahang sumagot si Ina sa mga komento na hindi niya kilala si Rosmara at lalo pang uminit ang issue nang sabihin ng aktres ang salitang iw matapos umano niyang i-research ang pagkakakilanlan ng nasabing content creator. Hindi naman pinalampas ni Rosmara ang tila pang mamaliit ni Ina at agad na binueltahan niya ng starlet dahil mas marami pang umano siyang naging television role kaysa sa aktresa. Ipinagmalaki rin ni Rosmara ang kanyang 30 million followers kay Ina at ikinwestiyon kung bakit kailangan pang magpakita ng negative attitude lalo't hindi naman sila magkakilala. Sa ngayon, borado na ni Ina ang kanyang comment ngunit hindi naman na sila naging usap-usapan naman sila sa social media world. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!

0: rankings. Matapos makakuha ng kalagdagang puntos mula sa paipagtambal kay Zeynep Zanmes. Ipinamalas po ng batang atleta ang kanyang galing nang talunin ang mga batikang manlalaro sa unang round bago tuluyang yumuko sa mga mas nakatataas na seeded sa ikalawang bahagi ng torneo. Kasalukuyang nasa Rome si Ayala para paghanda naman ang kanyang susunod na laban sa Italian Open.
1: XFM News Nationwide.
0: Live tayo katropa mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong pananghalian ng Tuesday, March or May 5, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.

0: X FM.
1: The Clarix sana.
2: Exciting.
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Sa kanan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
6: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po tayo sa isang edisyon na naman na ating usapang pangkalusugan para mas marami tayong matutunan na life hack para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
5: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan.

0: Welcome na welcome. Ayun po mga inquiries, mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan. E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At hindi po ganyan kamasalan ha, ang inyo mga katanungan, lagyan nyo ang pangalan po ninyo ha. At sa mga kababayan po natin, wag na wag kalimutan makainom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Ngayong panahon ng tag-init, Dok, mahalaga na puno pa rin ng mga antioxidants ang pangangatawan po natin. Alam nyo ba na the more na painit ng painit ang panahon, the more na nagko-consume yung katawan natin ng mga antioxidants. At mas marami, Dok, ang mga free radicals na na-absorb ng katawan natin at napoproduce ng katawan during itong hot weather season.
1: Oh, lalo kung kulang ka sa tubig at madalas ay nagsasuffer from dehydration, talagang mas marami yung injury ng ating mga cells. Kaya pinakamagandang shield against cellular injury talaga, antioxidant.
0: Tama, Dok.
1: Kasi ang purpose talaga ng antioxidant, talagang protectionan. Kumbaga, parang protective coating yan na pum nagpe-prevent ng isang cell na nanghihina at ito ay posibleng mamatay ng mas maaga. Kaya yan ang reason bakit tayo kumakain ng mga prutas at gulay, ba't tayo nagpo-food supplement, kasi kailangan natin ng mga powerful antioxidants.
0: Yes, Doc. Ha? Sa mga kababayan natin, mga kasamahan natin dyan, wag na wag pong hahayaan na ma-deplete yung mga nutrients na ito sa atin pong pangangatawan, especially yung mga minerals. Deserves as an electrolyte sa atin pong pangangatawan. Ha? Yan yung nagbabalanse ng electricity ng katawan po natin, at the same time, energy ng katawan natin, how well our body functions work, mga internal organs po natin. Itong mga electrolytes na ito, Dok, nagsisilbing ano rin yan. Tumutulong yan sa mga neurons ng atin pong pangangatawan, mga cellula ng katawan natin, para yung pagpasa-pasa ng mga mensahe from cell to cell maging maayos, maging maganda, mga kaibigan, ha? Kaya yan sila, mga kaibigan, ay need ng atin pong pangangatawan in order to be healthy, para mapanatili yung lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Napaka-importante po ng nutrisyon, ha? Kaya wag na wag kayong magpapawala ng atin pong mga suplemento bilang karagdagan na source of nutrients ng atin pong pangangatawan, ha? Maibili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin, para po makasigurado na inyong pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Huwag kalimutan, like and follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page. Ha? Sa mga nagbabalak naman pong pumunta, bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Good morning po. Ano pala natin?
5: I'm Rose.
4: So, sa kape pong ininom niyo, ano po yung panlasa mo?
5: Sobrang swak yung lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Nagkape ka na, gumanda ka pa. Kasi meron siyang glutathione at saka collagen. Ano yung lasa nito? Ito, pasok siya sa panlasa. Masarap na.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
7: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakot ko na ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtawa ba?
6: Pasok po sa panlasa niya, no?
7: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
6: So, nagkakapi po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix, tatay?
7: Minsan, 3 times a week. Kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sachet, minsan 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga select, sa mga drugstore eh.
6: Thank you po, tatay.
7: Okay to.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Kahit mainit ang panahon, Dok, hindi mapipigilan ng mga katropa natin dyan na magkape.
1: Tama ka
0: kapag
1: dyan.
0: Coffee is life talaga.
1: Oo, iba-iba yung diskarte. Yung iba nag-ice coffee.
0: Yun, no.
1: Oo, kasi ang habol mo naman dyan yung content.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi minsan talagang yung ibang kababayan, mga katropa natin, baliwala sa kanilang init.
0: Oo.
1: Pilipino ba naman eh. Mm-hmm. Sabi nga ng isang vlogger na taga ibang bansa eh, yung foreigner.
0: Mm-hmm.
1: Dito lang daw siya nakakita sa Pilipinas ng ano, yung pagkakape talagang walang pinipiling oras.
0: Walang pinipiling panahon.
1: Walang pinipiling mm-hmm. panahon. Basta makakape.
0: Mm-hmm. At syempre, pagkape ang pinag-uusapan, Dok. Yung mahalaga na tingnan natin kung ano yung nilalaman ng mga kape na iniinom natin. Ha?
1: Uh-huh.
0: Sa mga kababayan natin dyan, subukan nyo po ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ay naglalaman po ng mga powerful herbs na makikita rin natin doon sa ating Santon Gold Herbal Capsule. Ha? Kung baga, nai-enjoy mo yung pag-inom ng capsula, Dok,
1: mm-hmm.
0: sa pamamagitan ng pagkakape.
1: Tama. Kasi yung iba naman, iniisip nila, wala naman akong sakit.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan ko lang talaga mag-enjoy.
0: Oo.
1: So habang nag-i-enjoy ka sa paghigop ng coffee, at least meron kang ano, nutritional benefit
0: mm-hmm.
1: na hindi mo makukuha sa ibang kape.
0: Oo. Ang gandaan sa Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan, meron po yan siyang collagen and glutathione. Fun fact mm-hmm. about glutathione, Dok. Ha? Alam niyo ba na pag mainit ang panahon, lalo na pagka tayo po ano, ay na-expose sa ultraviolet rays, ang katawan po natin ay mas gumagamit ng mas maraming glutathione.
1: Tama.
0: Since ito ay humahadlang sa pagkontrol ng free radicals sa ating pangangatawan. Kasi pag mainit, Dok, ang free radicals, mas marami ang production nito sa pangangatawan natin. At saka yung pagsagap natin ng mga free radicals. Ano?
1: Tama,
0: mas tumataas yan pagka mainit ang klima.
1: In fact, ang isa daw sa pinakamabilis magpatanda ay yung sikat ng araw.
0: Yan.
1: Based on study ha. Kaya pag doon ka sa mga lugar na nasa tropical, na masyadong mainit ang panahon, ang mga tao ay mas matandang tingnan. O, kumpara mo doon sa mga ibang mga bansa na mayroong four seasons na kalimitan ay taglamig, na hindi sila masyadong exposed sa init ng araw.
0: Ayan.
1: Oo. Kaya ano yan, established facts yan na kapag tag-init, talagang kailangan natin na mas maraming depensa.
0: Isa na dyan, Doc, yung glutathione na makukuha natin sa atin pong Santone Gold Coffee Mix. Eh ano pa ba, Doc, ang ating pwedeng makuha na benepisyo sa glutathione? Bukod sa pagpapaganda ng atin pong kutis, kasi iba, primarily talaga alam nila na para sa balat lang yung glutathione. Pero sa mas malawak pa pala na pag-aaral, and mas marami pa palang saklaw ito na tinutulungan sa ating pangangatawan.
1: Actually, parang side benefit lang naman yung pagputi, saka yung paganda ng balat. Kumbaga, hindi naman talaga pampaputi ang glutathione. Kumbaga, ang glutathione, kadalasan tinatawag nila itong master antioxidant. For good reason. Kasi ang trabaho ng glutathione, kumbaga sa ating katawan, protection talaga ito sa ating cells. At suporta sa ating detoxification o pagtatanggal ng toxin at pag-maintain ng overall health ng isang tao. So ang tanong, ano nga yung glutathione? Ang glutathione ho, isang uri ng tripeptide. Ibig sabihin, pag tripeptide, tatlong uri po ng amino acid ang nag-combine para makabuo ng isang itong glutathione. Itong glutamine, cysteine and glycine, yan yung tatlo. Bakit sa tripeptide, ano? At pag nagsama-sama yan, makakabuo ka ng glutathione. So itong tatlong building blocks na to ang siyang bumubuo ng bawat cellula ng ating katawan. Kumbaga sa lahat ng cells meron ito. Kaya originally in the body ay meron talaga tayong glutathione, ano? Pero habang ang although meron tayo sa katawan and the body can manufacture it, ang nangyayari kasi liver ang nagmamanufacture niyan majority of the glutathione in the body. Habang tumatanda ang tao, nagde-decline yung ability ng katawan to produce glutathione. Maraming dahilan aging, stress, poor nutrition, pollution. Siyempre pag marami kang kung ang apoy napakalaki, marami kang tubig na gagamitin. Parang ganon yung analogy nun. So, the body, due to aging, due to stress, maraming kalaban ang glutathione. So, kasama na dyan yung infection, yung mga sakit. So, ang production ng glutathione ng katawan, hindi na nagiging sapat kalaunan. Kaya ang nangyayari, mas mabilis mong nakikita yung epekto ng mga oxidation process ng ating katawan, yung oxidative stress. Ngayon, ang tanong ng iba, ano ba talagang function ng glutathione sa loob ng ating katawan? Limitado lang ba ito sa pagpapaganda ng balat? Ay hindi po. Unang-una, antioxidant defense. Binanggit na natin kanina na yung free radicals na unstable molecules, nagda-damage yan ng ating mga cells. Kaya ang tawag nila doon oxidative stress, ano? Na link sa mga matitinding sakit gaya ng mabilis na pagtanda, cancer, heart disease, at saka yung mga neurodegenerative disorders. So yung glutathione, ang trabaho niya, pag maraming free radicals, magdo-donate siya ng electrons sa mga harmful molecules na nagde-destabilize ng ating pong healthy cells. So kung marami kang glutathione, marami kang something to donate to that unstable harmful molecules.
0: Para hindi na sila magnakaw.
1: Yes, parang parang lagi kong sinasabing analogy, parang mga zombie. Nanonood tayo ng mga zombie movies, di ba? Tapos may na-invento para mabalik sila para hindi na sila maging zombie. Kunwari lang, yun yung glutathione. So once na ang glutathione ay mag-donate ng molecule doon sa unstable molecule, hindi na sila magiging destructive sa cells natin. Kumbaga yung mga pro-oxidant na yan, mga free radicals, marireverse sila. So yun ang trabaho talaga ng glutathione. So sa madaling salita, piniprevent niya yung pagkalat ng nakapagpapabilis ng pagkasira ng cell sa ating katawan. Pangalawa na importante na dapat ninyong bigyang pansin, ang glutathione is one of the best detox ng katawan natin. Isa yan sa role niya, kaya kapag ikaw ay nag-glutathione, yung atay mo mas nalilinis ng mabilis. Yung mga heavy metals, katulad ng mga contaminant like mercury, lead, natatanggal yan sa liver natin, sa system natin. Pati yung mga environmental toxin na naiipon sa ating fat, kasama yan sa tinatanggal ng glutathione na dahan-dahan. Pati yung mga drugs and alcohol byproducts, kasama yan. Kaya nga marami tayong mga wellness doctor na nakikita to help alcoholic patient, nagbibigay sila ng high dose of glutathione.
0: Mm-hmm.
1: So may treatment silang ganun. So patunay na malaki ang posibilidad ng katawan na makapag-cleanse o detox using glutathione.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nga popular ito dun sa mga gustong hindi tatanda ng mabilis.
0: Oo. Oo.
1: 'Di ba? Mga celebrity na ang celebrity kasi puyatan, sobrang yung stress nila, stress yung buhay. So they often use glutathione. Okay? And another thing, ang glutathione is kilala bilang optimal immune protection na nakakatulong sa ating immune system para mas maging malakas sila. Nai-enhance kasi niya yung activity ng ating white blood cell based on study, nare-regulate yung inflammation at tumutulong para mas maging effective yung paglaban ng immune system natin sa mga infection. So ibig sabihin, pag mababa ang glutathione level ng katawan mo, pwede kang mas madaling tamaan ng mga infection.
0: Mm-hmm.
1: Given na yung function ng cellular repair and DNA protection na tumutulong itong glutathione to repair and regenerate yung DNA ng cells natin kapag nagkaka-problema. Kaya, kumbaga yung mga causes of cancer, kasi ang causes of cancer is abnormal cell growth because of corruption of the DNA ng cells. Na instead na mag-produce ka ng healthy cell, yung cancer cell, nagpo-produce siya ng corrupted rogue cell ng katawan.
0: Oo.
1: Yes, oo. And another purpose of glutathione is tulungan yung balat na ma-prevent din yung pigmentation.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi yung glutathione, ang trabaho niya is ini-influence niya yung healthy tone ng ating skin. Hindi ibig sabihin pampaputi.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi niya tinatanggal yung melanin. Kumbaga, ang ginagawa lang niya is nire-regulate niya yung hindi normal na production of melanin in the skin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ganito yan. Bakit pag ikaw ay nasa isang tropical country, like tag-init, kahit hindi ka masyado nagbibilad sa init, nangingitim ka.
0: Tama daw ko.
1: Kasi assuming the body is automatic, pag alam ng katawan ng brain mo na masyadong mainit ang panahon, it will automatically produce melanin. Parang proactive siya eh. Para proteksyonan yung balat mo against...
0: Kumbaga automatic response ng katawan mo yun.
1: Oo, kaya ngayon iba naligo sila sa dagat. Hindi naman sila masyado nagbilad, pero parang nangitim sila.
0: Tama doko.
1: Kasi ang katawan automatic. Kaya yung ibang mga nagpapaputi, talagang hindi na sila nag-i-expose sa, sa init. Kahit konti. O kasi nga, the body is automatic. It will produce. Kaya yung nangingitim, di ka naman nagka-sunburn, pero nangitim ka, di ba?
0: Tama doko.
1: Because that's automatic. So ang ginagawa ng liver, nire-regulate niya yung normal response ng katawan. Kumbaga, pag matagal kang nagtitake ng glutathione, automatic nagiging fair yung skin mo. Nagiging mas lighter.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga darker pigments ng skin natin nare-regulate ng tama. Kasi marami naman tayo mga kababayan, hindi naman talaga maitim dapat eh. Kaya lang umiitim sila because of the environment.
0: Exposure.
1: Ibinabalik lang yung normal na tone ng skin natin. Actually, meron akong kaibigan na nakilala na Nigerian. Nag-glutathione sila. Hindi para pumuti. Para maging fair and ang tawag nila doon is maging maganda yung tone ng kanilang skin. Sabi ko nga, you know, in the Philippines, if you take glutathione, it means you want to be whiter. No, in our country, it's not. It's detox. It's something like that. Sabi nga ganun. Kaya ito ay hindi lang kung hindi ka pumuputi sa glutathione, meaning... Pero gumaganda yung skin mo. Meaning, hindi ka naman talaga maputing likas. O, di ba? Kaya nga yung challenge. O kung talaga napapaputi ang gluta tayo, edi yung mga black Americans, yung mga... Di sana nagputi, yan.
0: Tama.
1: Hindi nga yun yung purpose niya. Linawin natin. Okay? So, another benefits of glutathione, it can help to slow down the aging process. Kasi nga, mataas yung protection ng cells mo. Kung baga, yung cells mo susunod sa normal process na mamamatay siya sa tamang panahon. Yun yung niya. Liver health, protection, brain function enhancement. Kaya pag daw ang kinakain natin is more on foods that are rich in glutathione. Kasi ang glutathione, marami rin pagkain na meron yan.
0: Tama daw ko.
1: Diba? So nagiging mas tayo, even yung metabolic function. Diba marami may problema na hindi sila makadigest masyado ng taba. So tumataba sila, nagkakapati liver sila. Yung may mga diabetes. Actually, I know some friend na integrative doctors who use glutathione for diabetic patient. Kasi according to their explanation, ang glutathione, pag ginamit mo, matutulungan niya yung stability ng blood sugar mo. Kasi ina-accelerate niya yung work ng liver to balance your sugar. Kasi hindi lang naman yung pancreas ang responsible. So, ibig sabihin, if you have enough glutathione in your body, it can also help you balance your sugar level. Mm-hmm. Yun ang kagandahan.
0: Kasi yung liver natin, meron yung tinatawag na GTF.
1: Mm-hmm.
0: O, yan ang nagpo-produce niya, yung liver area, yung glucose tolerance factor natin.
1: Mm-hmm. So, ang tanong, paano po kung kulang ako sa glutathione? Mm-hmm. Ano mangyayari sa akin? Ako, hindi ako concerned doon sa iitim ka. Hindi naman nakakamatay yun. pagkulang tayo sa glutathione, pwede kang magkaroon ng high oxidative stress.
0: Mm-hmm.
1: Lagi kang pagod, lagi kang haggard, hihina yung immune system mo, ang pakiramdam mo, lagi kang parang nanlalata. Tapos yung risk mo sa development ng chronic disease like heart disease, diabetes, cancer, yung mga nerve problem, mas mataas. Oo. Ngayon, ganun din daw yung katawan mo, hindi ka makakapaglabas ng enough toxins dahil main work at isa sa inaasahan ng katawan natin ang glutathione to detoxify. Ngayon, ano reason bakit naman tayo ay bumabagsak ang glutathione
0: sa katawan?
1: No. O yun na, yung pagkain mo kulang sa glutathione, that will reinforce our own production of glutathione. Saka alam mo ba na ang glutathione kinukuha din ng katawan yung production niya sa mga proteins na kinakain natin. Eh kung kulang ka sa source, di walang gagawin ng katawan mo. Then yung chronic stress, pagtanda, mga toxins, pag overwhelmed tayo ng toxins, kulang tayo sa tulog, di ba? Yan yung mga nagpapabagsak
0: ng level niya sa katawan natin.
1: Oo. Ngayon, ang good news, kailangan daw natin mag-focus sa mga pagkain na kilala bilang nagbibigay sa atin ng support sa ating glutathione production. Yung mga pagkain na mamayaman sa sulfur, sulfur rich, katulad ng bawang.
0: Yan.
1: Eh, yung garlic, meron tayo sa Santon Plus Gold, extract pa. Sibuyas, broccoli, cauliflower, cabbage. Commonly, yung mga mapuputi, gulay, prutas, mayaman sa sulfur daw yon na nag-i-enhance ng glutathione production ng katawan. High protein foods. Okay? Sa mga hindi vegetarian, syempre, common sources nila, fish. Egg. Sa mga vegetarian, pinaka-the best source talaga yung mga beans, yung mga nuts. Dahil yun ay may first-class kind of protein na madaling i-handle ng ating katawan. Isa pa, vitamin C.
0: Yan.
1: Ang vitamin C, alam mo, importanteng trabaho. Kaya pala pinagsasama ang vitamin C at glutathione. Kasi yung vitamin C ang taga-recycle ng glutathione. Without enough vitamin C, yung glutathione natin can be damaged immediately. But if you have vitamin C, it can help recycle your glutathione. Nire-recycle din pala ang glutathione ng katawan.
0: Kumbaga, nagamit mo na yung glutathione, pagsapat yung recycled. Vitamin C, marirecycle pa at pwedeng gamitin ulit.
1: That's the work of the vitamin C. Kaya maliwanag talaga yan na yung combination nila, no? Kumbaga, taga-revitalize, taga-revive, ganon din yung mga, healthy fats, katulad po ng avocado. Yan. Mayaman daw ito sa mga natural phytochemicals that can help boost the glutathione production in the body. Sa mga herbal naman, turmeric.
0: Yan.
1: Actually, turmeric is one of the best na herb na pwede mong gamitin for glutathione enhancement in the body. Kaya tayo, yung sa Santon Plus Gold pa lang, meron ka ng makukuha doon na extract. Ang ginawa pa ng Yes to Health, nilagay talaga doon sa coffee. Grabe naman ng Yes to Health. Tinodo na, no?
0: Inisa na lang.
1: Kasi yung glutathione, naniniwala tayo that one of the most needed, aside from vitamin C, ng katawan to help us na mas maganda yung ating kalusugan at talagang preventive yung approach natin. So, for conclusion, ang glutathione is one of the most important phytochemicals that we need to... Actually, hindi lang ito phytochemical because the body have it. So, phytochemicals or nutrients from plant, pag kinain natin yung mga pagkain na yan, it can help revitalize more yung ating glutathione production. We have our own factory of glutathione in the body. Kaya lang, as we age, bumababa. Kaya marami ring function ang glutathione na nako-compromise as we age. Kaya makikita mo pag tumatanda ka na, nagdudugtong-dugtong na yung sakit.
0: Tama daw ko.
1: So, kaya ang ginawa ng Yes to Health, so to help those na wala naman silang extra budget to buy a glutathione supplement. Ang mahal kaya ng glutathione supplement pag bibili ka niyan. So, nilagay na natin sa coffee. Yan yung unang-unang product natin na may glutathione in every take-off Santon Gold Coffee Mix. Meron ka ng glutathione, isa sa tinuturing nila na anti-aging, ano, and meron pang collagen. Mm-hmm. Tapos may lima pa na herbal extract herbs na pwede mong pakinabangan doon sa coffee natin. O kaya nga yung coffee, pag tinimpla mo, mag naglulutangan yung mga dahon eh.
0: Kikita mo yung mga ano yan, kulay green.
1: Kulay green.
0: Ano yun, extract yun ng moringa, mga katropa.
1: O yun po katropa ha, at ugaliin natin na alamin ang pangangailangan ng katawan gamit ang tamang nutrisyon dahil may sagot ang kalikasan kung ano yung pangangailangan ng sistema natin. Siyempre, tulong na rin po yung mga produkto ng Yes to Health na nandun yung mga kadalasan na mimiss natin ng mga nutrients sa ating regular diet. Dahilan na rin sa ating choices, dahilan na rin sa minsan walang choice. Kung buti kung may choices ka, mm-hmm, ay ang problema ay iba, walang choice kasi walang budget. Kung ano meron dyan, yun lang yung napagtsatsagaan. So isama po natin yan sa ating regular consumption.
0: Mga kababayan natin ha, gustong makakuha ng sapat na amount ng glutathione at ma-maintain o ma-retain ang normal level nito sa atin pong pangangatawan. Yung kasi yung mahalaga doc, ano, hindi lang yung sources niya, kundi kung paano mo ito ma-maintain yung normal level sa inyong pong pangangatawan, ha? So, maraming pwedeng pagkunan yan, maraming pwedeng mag-replenish yan sa mga pagkain natin at ganoon rin sa atin pong inumin, ano, na healthy coffee, ang atin pong Santone Gold Coffee Mix na mapagkukunan po, ano, ng glutathione and collagen, mga kaibigan.
2: The secret of health.
0: Sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, text nyo lang yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga gusto makavail ng ating Santone Gold Coffee Mix, available na po yan sa almost all drugstores and pharmacies near you, ha? Ganda rin sa atin pong mga authorized dealers nationwide, sa atin pong online platform, ano? Online shopping platform sa Shopee, pwede kayo maka-avail din yan. At sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayong maka-avail ang atin pong mga produkto, yung ating Santone Gold Coffee Mix and other products of Yes to Health, ha? Hanapin lamang atin pong mga wellness center. Meron po tayo Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mabisitahan at mapuntahan. Pwede na rin kayo magpakonsulta dyan sa atin pong mga wellness clinic, ha? Sabihin nyo rin pagkakonsulta at pagkapacheck up, mga kaibigan. Okay? Sa so, mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Bago po natin tugunan ninyo po mga katanungan, atin po muna ang pakinggan ang ilan sa natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santone Gold Live Testimony.
8: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Guhiner ng Barangay Sumbo sa Poronyo, Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan lang po kami nag-take ng Santone Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santone Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil proof po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santone Plus Gold. Maraming salamat po.
2: Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Sir, ano pong pala natin?
9: Wilson Purunis Asuke.
4: Sir, ano pong comment sa kape namin?
9: Nice. Okay, sir, okay. Matagal ko na rin ito, pero ngayon ko lang natikman.
4: So, first time mo ito matikman?
9: Yes, oo. Oh. Ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
4: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
9: Ah, ito. So,
4: meron siyang collagen na nagkapikin na hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy coffee deals nga sa sangkap ito na collagen nito.
9: Okay,
4: siya.
9: Okay.
4: Masarap?
9: Masarap. Hindi biro, masarap siya.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Vision X Plus. Vision X Plus Herbal Capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabulag. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
12: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
13: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
12: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
15: Santhon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na gusto niyong bibilhin?
9: Ah, ito po ang binibili ko na kape, kay mura na kape, tapos herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na to. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin yun na herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas na ng mga uric acid saka yung sugar. Parang nagganggan yung katawan ko dito sa herbal na ito.
4: Sir, ano pong pangalan natin?
9: Eric po.
4: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Santhon Plus Coffee Mix.
3: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: may sakit. Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Hello again sa ating mga taga-subaybay.
0: So, mga kababayan po natin ha, mga kaibigan natin dyan, mga katropa natin dyan, na gusto mong maka-avail ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Ultimate Trio, ating Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at Premium D3. Hanapin po ito sa mga local pharmacies, mga drugstores sa inyong pong lugar. Ganda rin sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Sa mga healthy coffee natin na gusto niyo pong matikman, ayan, available din po yan mga kaibigan ha, sa ating pong mga authorized dealers. Ha? Pagtanong-tanong nyo lang po ang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health. Sa panahon natin ngayon na patindi ng patindi ang init ng panahon, marami dok ang tinatamaan ng karamdaman na asthma. Hinahapo, mabilis sumikip ang dibdib.
1: Oo.
0: Yung iba minsan na nahihimatay at hindi kinakaya yung tindi ng init ng panahon.
1: Oo, at hindi lang init ano, pati yung, alam mo sa ano ngayon yung nangyayari ngayon sa Albay, ano,
0: mm-hmm,
1: yung pagputok ng mayon.
0: Mm-hmm.
1: Grabe din yung alikabok, ano?
0: Dami
1: rin tinatamaan ng mga asthma diyan. Mm-hmm. Lalo na kung meron ka ng respiratory problem,
0: mm-hmm,
1: kinakailangan mo talagang proteksyonan yung ano mo, yung paghinga mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi naranasan ko yan noon, during noong panahon na diyan kami nakatira sa Tabaco.
0: Mm-hmm.
1: Inabutan ako ng ano, ng pagputok ng pagbagsak ng asthma mismo, mm-hmm, sa paanan mismo ng mayon.
0: Mm-hmm.
1: Driving from Ligao to Tabaco City, akala ko katapusan ko na noon, mm-hmm, eh. Kasi makikita mo yung kalangitan,
0: itim na itim.
1: Pakaitim. Totoo yung experience. Kaya ano, marami din talaga nagkaroon ng problema sa ano, sa hapo eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos tag-init pa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kinakailangan talaga ano tayo. Gawa natin ng paraan na hindi tayo ma-expose sa mga possible na nakaka-apekto sa baga natin.
0: Mm-hmm. Tama ha? Kaya uminom po ng Ultimate Trio natin. Nakakatulong po ito para sa pagpapalakas ng ating pong lungs area. No? Meron siyang mga lung tonic effect, Doc, sa ating pong pangatawan.
1: Mm-hmm.
0: At sabayan ng sapat na hydration ng ating pong pangatawan. Ha? Sapat na dami ng tubig plus yung mga antioxidants na nandyan, mga anti-inflammatory na makukuha sa atin pong mga produkto. Makakatulong yan ng malaki ha, sa pag-iingat ng atin pong respiratory tract. At siguro din, Dok, ay gumamit na din ng mga protection, ano? Like mga face mask, if ever man. Tulad dyan, sa Bicol area, ano? Mag-face mask, ano? Para kahit paano hindi directly natin malalanghap yung mga... Yun nga, yung binubuga ng mayon po dyan, mga kaibigan, ano? Plus alikabok pa, di ba, Dok? Pagka...
1: Mm-hmm.
0: Umara na yan na kumbaga dumapo na sa ground, yung alikabok na mauproduce nun, grabe din, ano? So gamit na tayo ng mga protection para dyan, and then sapat talaga na hydration, kasi if ever man na ma-inhale natin yung mga particles na yun, if sapat yung moisture sa katawan po natin, hindi naman basta-basta makaka-apekto yun sa ating pong lungs area or sa ating respiratory area, ano? Kumbaga ma-flush out lang yun siya ng tubig, mga kaibigan. Ha? Ganyan kahalaga yung hydration plus yung mga supplementation na pwede po ninyong ma-take, mga katropa. Okay? So mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron ng tanong dito. Di po nawawala, Doc, ang sakit ng kanang balikat ko. Ano po kaya ang dapat kong gamitin o gamot para dito? Salamat po.
1: Shoulder pain, commonly... Dapat pa-check mo kung mataas ang uric acid mo, ano?
0: Mm-hmm.
1: O kaya baka mayroon kang frozen shoulder.
0: Mm-hmm. Yan,
1: yan mga common. Eh. Kasi yung common reason bakit may shoulder pain ka, pwedeng muscle strain. Especially kung masyado kang masipag.
0: Mm-hmm.
1: O kasi pag overuse yung muscle natin, especially yung iba, ang trabaho ninyo, laging yung ginagamit mo, involve yung balikat.
0: Mm-hmm.
1: Hindi napapahinga ng tama, hindi nare-relax. Pwede mag-pain. O pwede mga... injury. Mm-hmm. Hindi nyo alam, may rotator cuff injury na pala kayo, kaya okay, laging sumasakit. Ano? At common, based on study talaga, kadalasan daw na may shoulder pain ay frozen shoulder. Ang masasuggest ko sa inyo is mag-take tayo ng mga pagkain na mayaman sa collagen. Kasi yung collagen naman talaga ang general nutritional support sa ating mga kasukasuan. Aside from therapy, kasi the best din na magpapa-therapy ka. Kasi alam mo, may mga balikat na nagkakaroon na ng paninigas ng kalamnan na kailangan talagang i-therapy.
0: Tama.
1: Siguruhin mo lang na ang hahawak sa'yo, hindi ka may injury.
0: Yung expert dapat.
1: Yung expert, at saka pinaka the best, lisensyado.
0: Baka salip na wawala dok, madagdagan patuloy.
1: Ay, may mga gano'n, maraming mga viral na gano'n. Mm-hmm. Lalong na disgrasya. No? Mm-hmm. Kasi ina-assess nila yun kung ano talaga yung problema nyo.
0: Yung if may mga injury dyan, hindi yan basta-basta ginagalaw.
1: Pero sa ano, sa Yes to Health, pag may mga ganyang sitwasyon, aside from therapy, mm-hmm, sinusuportahan dapat yan ang una, yung B-vitamins, mga mm-hmm B-complex. Kasi ang B-vitamins, nerve and muscle yan.
0: Yan, o.
1: Yung collagen naman is build up ng muscle din para mm-hmm maging stable yung stability ng muscle. And also, sa kasukasuan, kung may mga issues mm-hmm ang kasukasuan natin. Vitamin C is very important kasi antioxidant ang vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Vitamin D3 important din sa mga mayroong muscle problem
0: mm-hmm
1: kasi ang vitamin D is nagpapacilitate sa absorption ng calcium. It's very important ang calcium sa movement ng muscle natin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, you can apply also yung hydrotherapy. Ang pinaka-the best sa mga masasakit na balikat, hot application talaga yung mga fomentation ng mga mainit na tuwalya or hot bag para makatulong dun sa better circulation ng area.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Oo. Ngayon, makakatulong din yung pagpapahid ng mga like yung ating Santon herbal oil. Meron siyang mga aromatic oil, herbal extract na mayroong natural ability na makapag-suppress ng sobrang pananakit, mm-hmm, cramps, tapos imamasahe mo ng dahan-dahan. So, malaking tulong din po yun. Pero general advice, pa-check kayo mm-hmm para malaman ano yung cost. Lalo na kung matagal mo nang tinitiis yung ano mo, shoulder pain mo. O, tapos, hindi natin alam, nagkakaroon na para tayo ng injury dun sa mismong critical na parte ng ating balikat. At least maagapan kung magpapa-check up kayo.
0: Mm-hmm. Yeah. Eto Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, paano po ba malalaman na nakakaranas ka ng anxiety? Ano po ba ang physical symptoms nito? Ako po kasi madaling mapagod, hingalin at masasakit ang kalamnan at masakit ang kaliwang balikat. At hindi rin po nawawala yung phlegm ko, yung parang puti lang o transparent. Nagpa-check up na din po ako, normal naman po. 1 year ko na rin po itong nararamdaman. Salamat po, from Batara sa Palawan.
1: Ayan, dami niyang problema. Oo. Pero ang unang tanong niya, paano niya malalaman na mayroon siyang anxiety?
0: Anxiety.
1: Mm. Ayan.
0: So ano yung mga physical symptoms niya?
1: Una, emotional mm-hmm symptom. So emotional, mental emotional symptom,
0: mm-hmm,
1: yung hindi mo maiwasan yung constant worry,
0: mm-hmm,
1: overthinking.
0: Yan.
1: Yan yung isang nakikita sa mga may anxiety, yung dami nilang pag-aalala sa buhay.
0: Oo.
1: Lahat na lang inalala nila, mm-hmm, iniisip nila yung
0: pati yung problema ng iba.
1: Pati problema ng
0: pagsasama na.
1: Pag nag-check sila ng Facebook,
0: mm-hmm,
1: nasisira yung mood nila. Ayan, yung feeling nila restless, mm-hmm, parang mm-hmm always on edge. Yung kung feeling niyo lagi kayong parang hopeless.
0: Mm-hmm.
1: Sign ho yan ng emotional side ng anxiety,
0: mm-hmm,
1: yung pagiging irritable. Pag kayo may trabaho, hindi na kayo makakonsentrate ng maayos sa trabaho nyo. At laging takot sa something bad will happen.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung parang daging negative yung thinking.
0: Mm-hmm.
1: Sa physical symptom ng anxiety, mabilis yung tibok ng puso.
0: Mm-hmm.
1: Parang may palpitation ka lagi. Lagi ka ninenervyos. Ano? Yung iba, nagkaka-experience naman ng shortness of breath. Yung parang mm-hmm kinakapos sila ng paghinga.
0: Yeah, madalas yan pagka yung tinatawag nilang panic attack daw.
1: Oo, nagtatighten yung chest nila na parang mm-hmm ina-attack sila sa puso. Pinagpapawisan
0: mm-hmm
1: ng sobra. Yung iba nangangatal pa, yung nagte-trembling, mm-hmm, shaking. Tapos yung iba nakakaranas ng parang nahihilo.
0: Mm-hmm.
1: So yung physical symptom naman ng anxiety. So kung meron ka sa mga nabanggit ko, kahit mga dalawa o tatlo lang, meaning you are having anxiety.
0: Mm-hmm.
1: So, kasi apektado na yung buhay mo pag may anxiety ka. Mm-hmm. Nahirapan ka matulog. Ang dami mong iniiwasan.
0: Mm-hmm.
1: Feeling mo, ang lalala na sakit mo. May mga ganyan. Papunta ng punta sa doktor, pa-check up ng pa-check up. Puro naman negative ang result.
0: Mm-hmm.
1: Pero feeling yan, dami yung sakit.
0: Oo.
1: Yung pala, kaya inire-refer sa psychiatrist. Mm-hmm. Mayroon akong kaibigan na ganyan. Ang dami niyang, nagagalit na siya sa doktor. Mm-hmm. Sabi niya sa doktor, bakit hindi nyo makita yung sakit ko? Mm-hmm. Ako nakakaramdam. Mm-hmm. Puro negative yung... Alam mong ginawa, ni-refer sa psychiatrist, nagalit lalo. Tingin nyo sa akin, baliw.
0: Lalo nagalit.
1: Kidding aside, actually, totoong nangyari yun sa kaibigan ko.
0: Oo.
1: Kaya ka nire-refer sa psychiatrist kasi may mga symptom kasi, may mga, yung physical body na mismo, yung mga test, hindi naman kasi nagre-reflect talaga na may sakit ka eh. Ganun ang nangyari pag may anxiety.
0: Oo.
1: Tapos, ang problema sa anxiety, pwedeng mapunta sa depression, which is mas mahirap.
0: Mm-hmm.
1: Pag clinical depression na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, di ba? So, ano ang magagawa ng taong nakakaranas na parang nagkakaroon sila ng anxiety? So, nutritionally, maraming supplement ang pwede. Yung mga B-complex, folic acid for the brain, marami yan eh, na pwede. So,
0: mga merong calmative effect.
1: Oo, yung mga nagbibigay sa ating nerve ng calmness and relaxation. Tapos, iiwasan nyo yung mga masyadong mataas yung stimulant.
0: Yan ang wag na wag nyong i-intake. Minsan kasi iba, Dok, pag hindi makatulog, iinuman ng mga kape pa, lalo.
1: Oo. Yung iba, nagtitake sila ng mga pampatulog. It helps sometimes, pero pag naabuso, iba, gaya-gaya lang, hindi naman reseta ng doktor, umiinom ng sleeping pills para makatulog lang, iwasan nyo yun. Always consult a doctor kasi they know kung ano yung pinagdadaanan ninyo. So, mabibigyan kayo ng tamang advice. Yung mga physical symptom naman, like yung may mga pain kayo, pwede yan sa mga therapy, sa mga massage, yes, mga relaxation. Acupuncture, nakakatulong yan. Kaya sa Yes to Health Clinic, kadalasan may nakikita tayong ganyan. Ang dami nila nararamdaman, pero kung titinan mo naman, marami siyang kwento eh. Mukhang ang dahilan eh, yung kanilang mga anxiety na nagre-reflect sa kanilang physical na discomfort. Kaya doon sa ating texter, kung kailangan nyo ng professional advice, you need to consult a doctor para makita. Kasi minsan, akala natin anxiety, pero hindi natin alam, sakit na pala. Diba? So, yun po yung masasabi ko dyan kasi mahirap ngang sabihin na ang tao ay may anxiety maliban merong consultation sa isang eksperto.
0: Tsaka mismo, Dok, yung tao na may anxiety, in denial talaga yan. Hindi mo yan basta-basta mapapaamin na, oh, may anxiety nga ako. Hindi mo mapapaamin yan. Compared dun sa iba na meron talagang may high blood talaga, may diabetes talaga.
1: May definite na diagnosis kasi yun pag may high blood diabetes.
0: Pag anxiety kasi, Dok, something mentally. Kinakailangan nga, yun nga, professional na gabay talaga dyan.
1: Oo. Yun. Pag mga emotional, pwedeng punta kayo sa psychologist. Pag psychiatrist na kasi clinical, parang yung may aspeto na may kinalaman na sa brain natin. O, kasi ang utak natin, maraming mga, very complex ang brain. Very complicated yung nangyayari na yung mga brain chemicals, pag nagkagulo-gulo na yan, sometimes hindi mo maintindihan. Kaya di ba yung mga iba, galit na galit tayo pag may nakikita tayo na parang hindi maayos mag-isip. Hindi natin minsan nare-realize baka may something na nangyayari sa brain. Kaya we need to be concerned pag mga ganun. Lalo na pag pumapatak na sa mga clinical na problema. Kala natin nag-aarte lang, yung pala something wrong na.
0: Yeah.
1: Maraming ganun ngayon sa mga yung panahon. After the pandemic, based on study, dumami yung mga taong they're saying they have anxiety.
0: Ang nakakapagpadagdag pa kasi niyan yung demand ng society.
1: Yes.
0: Yan ang isa sa tapos syempre, yan yung problema sa ating communities, At yung nangyari overall sa ating pong kapiligiran, nakakapagpadagdag yan ng stress sa natin, sa brain area natin.
1: Oh, lalo na pag nagpo-post ka sa social media, nababash ka.
0: Nako.
1: nadadagdag pa 'yon. Oh,
0: tapos puyat na puyat ka pa kakabasa ng mga comments diyan, lalo na. So, kumbaga yung mental stability nawawala, Dok. Yung mental clarity, At kung puro stress na yung load ng brain area natin, wala na. Hindi na talaga kumbaga yung electric currents ng brain area natin na super disturbed na siya. Hindi na nagiging maganda yung functions nito, mga kaibigan, ha. So kinakailangan something that will calm us. Kaya nga yung mga calmative na mga ng mga nutrients kinakailangan natin, no? Mga B-vitamins. Sa Yes to Health Clinic natin, Doc. Mm-hmm. Meron tayong mga supplementation na pandagdag dyan, like St. John's Wort and mm-hmm. other supplementation, ano?
1: Saka may mga modalities tayo sa Yes to Health na nakakatulong sa physical symptoms.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga discomforts mm-hmm. Due to this kind of problem. May mga program tayo na pwedeng gamitin. Kaya kung kayo ay nais ng wellness approach para sa ganyang problema,
0: holistic approach din.
1: Pwede kayong pumunta sa Yes to Health para sa consultation.
0: Yan. Okay. Ito, another inquiry, Doc. Doc, ano po kaya dapat kong i-take? Madalas po akong sipunin. Nagsantong Plus Gold na rin po ako at Santon Vitamin C. At Santon Coffee Mix. Robert Casasola po ng Santiago City, Isabela. Salamat po, Doc.
1: O, ibig sabihin, kailangan mong palakasin ang immune system mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag madalas kang tamaan ng ubo-sipon, wala. Actually, kaya nga ang ubo-sipon tinawag na common cough and cold.
0: Common cold. Also.
1: Common. Mm-hmm. Walang immunity.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, ang katawan natin is always pwede kang tamaan mm-hmm. ng mga ganyan. Kaya nga, since wala kang immunity dyan, ang katawan natin, kahit sino ka pa, pwede kang tamaan. Ang kailangan mong gawin na lang is patibayin yung depensa mo. Kasi kung tatamaan ka, ibig sabihin, madali kang gagaling.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pinakang pangunahing depensa dyan, makikita natin yung mga sustansya gaya ng vitamin C, mm-hmm. vitamin D, vitamin E, mga common na tinatawag na immune booster
0: mm-hmm.
1: na ating katawan. Tapos, kinakailangan din talaga na limitahan natin yung dahilan bakit humihina yung depensa.
0: Mm-hmm.
1: Yan kasi ang nagkakatalo, di ba? Iba, napuyat, mm-hmm. ilang araw. After, trangkaso na.
0: Tama.
1: Maraming ganun eh. Kasi nga, obviously na yung mga ganung activity ng pag-abuso sa katawan natin, sinasadya man o hindi, pwede talagang magbigay daan sa sakit kasi nga hihina yung depensa natin eh.
0: Mm-hmm.
1: Ganun lang naman po yun. And I think kailangan natin palakasin yung lungs natin. Yung mga lagi nagkakasipon, minsan meron din silang allergy
0: mm-hmm.
1: o na kinakailangan nila ma-address. So commonly, ang ginagamit natin, yung mga home remedies na yun, madalas kayo luya o yung mga lemonade, hot lemonade, take nyo in morning. Yung noong unang panahon, ang ginagawa nila sa lemon, pati yung balat, sinasama nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung lemon, may balat yan eh. Yung balat, may oil. Tinatawag na lemonin, yung phytochemical. So, it can help yung masut yung lungs natin. Then, yung mga sibuyas, bawang, yan ang number one na booster ng lungs natin. Kung papansinin natin, pag kumakain ka ng sibuyas, parang nawawala yung irritation kapag mm-hmm. Kumakain ka ng mga sibuyas, mga bawang na ganyan. Mga natural antihistamine, natural antibiotic, yung phytochemicals na meron siya. O kaya nga sa Santon Plus Gold, pag mga ganyan, i-advise talaga natin araw-araw mag-take ka ng one capsule 3 times a day, parang proactive na rin na pamamaraan
0: mm-hmm.
1: parang depensa na rin yon habang hindi ka tinatamaan, at least meron kang itinetake na mga phytochemicals na pwede makaprevent ng infection. Kasi minsan halimbawa isang magkakasama magkakasama lang naman sila, pero ang tinatamaan lang ng sipon at tubo isa o dalawang bahagi ng pamilya
0: mm-hmm.
1: Yung iba, ibig sabihin, kondisyon ang katawan nun.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Malakas.
1: Oo. Kaya, kaya depende yan kung ano yung ating kondisyon. Tatamaan ka talaga. Kasi lalo panahon ngayon, mainit.
0: Mm-hmm.
1: Di ba, pag malamig ang panahon, prone ka sa sipon, mm-hmm. ubo. Pero kahit mainit ang panahon, prone ka pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Because yung changes of temperature nga, lahat yan nakakatulong sa pagpapabagsak ng depensa ng katawan natin.
0: Oo.
1: O mapatag-init man o mapatag-lamig.
0: Mm-hmm. Yan. So mga kababayan natin, hindi mawala-wala ang sipon, ubo. Iba, Dok. Buong taon, may sipon. Buong taon,
1: iba na
0: may
1: yun.
0: Ubo.
1: Commonly sa mga ganun, may allergy.
0: Mm-hmm.
1: Pag yung hindi mawala-wala, na every now and then meron, pa-check kayo. Pa-check kayo kasi commonly allergy yun.
0: Mm-hmm.
1: Rhinitis, sinusitis, or anything related sa upper respiratory allergy. Yun yung malamigang ka lang, bigla na lang barado na ilong mo. Mm-hmm. Mga ganun.
0: Pa-check up nyo po, mga katropa. Okay? Ito, Doc, pahabol ng katanungan. Doc, may high blood po ako at migraine. Matagal na rin po ito. Ano po ang dapat kong inumin na gamot? From Renaline.
1: Sa supplement ng Yes to Health, magandang i-maintain po yung Santon Plus Gold, Vitamin C, saka yung Premium D3. Yung tatlo na yun ang pinakamagandang daily supplement, lalo mm-hmm. na kung meron tayong hypertension o may issue tayo sa circulation. Kasi yun talaga yung purpose nun eh. Mm-hmm. Nung combination ng tatlo na yun. Then, pwede kayong mag-take din ng mga home remedies, yung mga nilalaga natin, mga herbal. Ang pinaka-the best for hypertension, yung mga tawag nila doon, sambong, tanglad, pandan. Yan, ang sarap na combination ng tanglad, tapos sinamahan mo ng pandan. Mm-hmm. Calmative yun. Especially kung may issue na rin tayo sa puso. Nagpapakalma ng daloy ng dugo yun. Ano? Then, pwede nyong isabay din yung mga turmeric. Ngayon, kung medyo nahihirapan kayong humanap ng mga lalagain, based sa sinasabi natin, eh pwede po kayong mag-tea. Gamit yung ready-made na ng Yes to Health, yung Santon Gold Herbal Tea. Mm-hmm. Meron siyang turmeric, meron siyang cinnamon, na mga naka-design para sa metabolism natin. Kaya pwede yun. Pwede rin yung home remedies na kayo maglalaga. Pero minsan kasi mga kababayan natin, busy-busy.
0: Mm-hmm. Yun nga.
1: Eh, nahirapan sila na maghanap ng lalagain. So, naggumawa ang Yes to Health ng ready na.
0: Mm-hmm.
1: Mula sa mga extract ng mga halaman na binamanggit natin kanina. No? So, pinaka-importante sa hypertension kasi, well-hydrated ka.
0: Mm-hmm.
1: Ang kinakain mo, hindi nakapagpapataas ng viscosity ng dugo, lalo yung mga fats, dapat mm-hmm. bawasan. Tapos, kinakailangan talaga, yung kinakain mong prutas at gulay, protective sa yung blood vessel. Kasi yung ugat ng dinadaluyan ng dugo natin,
0: mm-hmm.
1: pag humina din yan, pwedeng manigas yan eh.
0: Mm-hmm.
1: So yung stiffness ng mga blood vessel, oh. nagkukause din ng hypertension yun. At ang isa sa pinakamalakas magpatigas ng ating mm-hmm. Daluyan ng dugo, yung mga blood vessel, mm-hmm. stress.
0: No.
1: Yun ang isa sa pinakamabilis. Ano?

0: Pag aralan daw natin yung maging ano tayo, maging positive thinker.
1: Mm-hmm. Yan. Oh. Optimistic.
0: Sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine, mm-hmm. but a broken spirit dryeth the bone. Biblical. Na pag ikaw malungkot na nga sitwasyon, nilungkutan mo pa.
1: Mm-hmm. Lalo na.
0: Sabi, tumutuyo ng buto.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Pero yung masayang puso daw ay lunas sa karamdaman.
1: Yeah.
0: Scientifically, it's proven na malaking advantage talaga sa kalusugan yung positive thinking and happiness, yung pagiging cheerful natin.
1: Mm-hmm. Okay, paano po mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras natin. Dok, baka may pahabol ka pang mensahe, Dok.
0: Siyempre, salamat po sa mga katropa natin, mga kababayan nating taga-subaybay. Sana po ay nakapag-iwan tayo ng mga kabuluhang sikretong pangkalusugan na magagamit natin sa ating pagpapalusog sa bawat bahagi ng ating katawan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga katropa, mga kaibigan, hanggang sa muli. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Gano'n rin sa lahat po ng tumatangkilik, ha? Ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa kanan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung likaw Doc Michelle Hinas, na yung sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoonawa ang siyang papagaling at magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live!
3: X.

0: Kaklar Eksana.
1: Exciting.
2: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang
3: sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
4: 97.9.
3: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
0: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na.
2: Clarex!
5: Exciting!
6: X-rated sa XFM. Ano,
7: ikaw na lang premium DJ para pud... para... ha? Kung ako inyong i-premium, kisa na lang may mutrabaho din. Usa man yung i-explain sa akong amo. Mapugo si Doc JJ agu-agu diriron ko ako yung i-premium. Dili pwede. Oh, sige ka, di man gintay, untay mahimo ani. Mohatag ko og pahalipay Visayas, Mindanao. Santom Plus Coffee Mix ha. Pwede naman ako na order on through online. I-deliver lang nako sa inyo mga tagsa-tagsang panimalan. Diba? Basta naamo sa Mindanao o napod sa Visayas. So karong mga naminaw karon abtikig share din ha kay muli-li ko. Depende na nasa akong mood o pila kabuka kung patagaag Santon Plus Coffee Mix. Oo, yung sang walay kas Gigi. Hala, pata na dato. Pag madato ko. Isa gud ka box.
5: Hello sa imo ha diya bungod sa Itoy.
7: Kabalo gid ko ani si Anthony Akla mani. Grabe po rin sa Anthony Akla. Uy, na may duha ka-account. Kabaw kong siya good ka. Parehas sa sila o ka nang kabaw ko kay nani sila mga greetings na same silag script. Diya daw sa may Dimiao Buhol. May hapon sa inyo, hadiya mga katropa. Again, may hapon sa Tibuok. Visayas, Mindanao, XFM stations. Nga naka-hook up karong panahuna. O, sa mga katropay nato diha sa bukid nun, init kayong panahon karon pero sure, dyan kong bugnaw-bugnaw gamay. Sa itong mga katropay diha sa station sa XFM bukid nun, hello sa inyo ha din ha. May hapon sa inyo mga katropa. Diapod karon sa may Agusan, sa may San Francisco, 91.3. Katropang Eric Amaro, wado ka kamatagan niya katropa. Murag na ko ang gadugay na ibot guru to ba? Ana. Alright, mga katropa, susugdi na din ha, okay. Gamay ra ko makita nga nag-share there for. Mo na giwa gamay ra kog matagaan sa ko ang Santon Plus Coffee Mix. Ah, unom pa man ka buok. Hello DJ, shout ko ni Long Hair Carlo og sa tanang sa warehouse sa Cebu Light Basak. Thank you DJ. Hello sa inyo ha din ha. Sa Cebu Light. Asa mo na banda ang Cebu Light? Oo ha. Basta mo na to before ko mabias kahanginan kay maminaw ta sa ato ang ubang pahinumdum din he. Malinin niyo ha, inyong i-share at tanaw na ko kinsa ni. Kung dili ni mao, aw, undangon na to nitong pahalipay diri. Ako na lang mag-inom sa Santon Plus Coffee. Ay! Alam na ko natin uno na mga katropa at ang inyo taon-taon na nga tong X-rated drama sa pagkakaroon, tagaan sa itong oras o panahon at ang pipila ka mga pahinomdom. Ug balik ta sa programa ang X-rated.
8: XFM.
9: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Grace. Sa una, kasugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asil. Gasukasukan ako. O gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali mas stress, di man dili na kuan akong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
3: Check.
11: Regular exercise?
3: Check.
11: Vision X Plus?
3: Check.
11: Check na check yun kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
13: mapalit na sa mga butika.
11: Turbo Food Supplement Ferment.
14: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
11: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal

0: Butica. XFM.
1: Ora sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 1:45 in the afternoon, mga katropang oras, at sa inyo sa produkto sa Yes to Health, ang Santone Plus Coffee Mix, mga katropa. Ang Santone Plus Coffee Mix, sa doon ay mangustin, malunggay, soya powder, diya pa lang daan sa malunggay katropa, dagyan ang binipisyo nyo makuha. Tungod, doon na kini 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas. Kung sa kamahal sa pa prutas karong katropa, doon na tayo na substitute, pinaagi niyan yung pag-consume na to og sakto nga mga produkto. Labi na sa isgutan ng coffee, mga katropa. Ang Pinoy coffee lover magita, dili tamboy gulay kape sa matag adlaw. Masugod gid nga to ang adlaw-adlaw sa pag-inom og kape mo. Nang make sure to choose the right partner on your daily routine. Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, og mapalit kini sa mga nagkadiiyang butika nationwide, mga katropa.

0: 9:49 in the evening, katropa, lingkuri na kay magsugod na ang X-Rated Drama.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos? Ayokong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
1: Mauni ang putol sa imong kinatawo nga sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat tagway ang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: aku. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-lain subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: hapon sa tanang tigpaminawan. Og sa mga wak na minaw, ano mo pa ang pumunaminaw, sad?
1: Ayaw!
0: Visayas, Mindanao, sa tibuok istasyon sa XFM. Og madunga ni ining pagsibya sa programang X-Rated. Ang suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagal. Karong adlawa. Kining usa ka babae nga taga Jensen. Sa gunson lagi ning letter sender gikag Jensen ay. Okay ra ba ang taga Jensen? Okay ning suwat tampo. Nga atong giuluhan. Og mama. Dear DGRC, palihog tagua ko sa pangalan. O tawag ko sa pangalan. Ngamina. 20 anyos na ko. O kining akong problema, DGRC, nga akong ipaambit karon kabahin kini sa kong inahan. O sa iyang pagtratara. Sa akong amahan o ina-ina. Pero aron din yung masabtan, no? Kaya di magini madag istorya. Mas masabtan magini og aduna ni usaka drama. Og ingon ni ini ko sa pagsugod ang akong sugilanon.

0: Ma,
1: labihin ang mga bedsheet o gabol. Kumala ka nung adlaw, ha? Kay aron mauga na unyang hapon. Kay init man, ha?
0: Ma, pwede ugman lang nako laban, ma. Naglain magod akong lawas ron.
1: Dele, labihin na karon. Nakasabot?
0: Oh, ma.

0: Pwede at tulong ko silang Tia Maria, una mo po iyo.
1: Nga no, naglikay ka din his mga trabahoon? Mungad to kasi mong Tia?
0: Ha? Di man pa. Gusto lang yun ko at tulong sa ni Tia mo po iyo pa.
1: Ay, nalang ka ng istorya ha. Naglikay ko kasi mga trabahoon din he. Di ko musugot nga mula ka o kami na. Dili!
0: Pa! Magita ko din sa Facebook o nang hire nga trabaho. Gusto na ko makatrabaho. Aron doon ako income.
2: Onsa man ron! Nasunog naman nung kanon! Hoy!
0: Hala, ang akong linungag nasunog.
3: Ma! Ang akong buhok, ma! Sakit kayo!
2: Lawag ka! Unsaon masunog ang kanon kay ang imong yate man, gandigong atumang ang imong cellphone! Ha?
3: Ma!
2: Hot na lang ang kanon na sunog! Hot!

0: Hoy, mangla kami si papa ni mo. Di ka maglaag, ha? Kinahanglan, inigabot na mo, nanay linungag. Nanay kay linuto nga sudan. Kay kunwa, aw, upawa niya di ka.
1: Ma?
2: Sa pitok-pitok mo nang imong mata, di amina. Nagadungog ka si gisulti ni Liza?
1: Opa.

0: Kapurag yun na looy ni mo. Kapag maltrato na imong inaina ba? Hasta ng imong amahan, no? Wasay ka looy ni mo.
1: Kunahibaw lang ko kunahain doon ang akong mama ng Lili. Bubiyan lagi ko nila ni Papa. O gantuan lang kong puyo ni Mama.
0: Ambot, asa na karon ang imong inahan? Wa namang gyud balita niya, oy. Human siya mo biya kay nagkabuwag sa imong amahan. 4 anyos ka palang atong higayuna. Ay, ambot lang. Buhi pa baka tong imong inahan?

ko. Mahibawaanan ako ang nahimutangan sa kong edahan. Maluoy ka. Gusto na kong makakita sa kong mama. Dayan ako, nene. Gikapay na ko uban sa kong ina-ina o ni papa. Maluoy ka. Buhi pa unta si mama. Huwag mahibaw anak ko ngayang naimutangan ka ron. Maluoy ka, Ginoo.

DJ RC. Kanunay kong giampo nga makita na gid na ako si mama. Dugay naming wa nakita sa akong inahan.

0: Ama, gisagpak ko ni mo.
1: Ilasa ni mo sa? Nag-uyab-uyab na ka? Kaysa binaghatag ni mo ang pagtugot na mag-uyab-uyab ka? Tumaan!
2: Usay ni tabo?
1: Oh, maaiki na abot ka na. Gikan sa trabaho, Big. Imong anak ay, nag-uyab-uyab na!
2: Usa! Tinood ba, Mina? Ha? Tinood ba?
0: Pa, sakit ako buhok, pa!
2: Tinood ba? Kinsa? Kinsa ang imuyab? Kinsa!

0: Magbawag lang ulit to.
1: Ha? Apal, nga naman. Usay, usay problema.
0: Pabawagan mong ka ni Papa. Mangbabawag lang usa ta. Oh, ihog lang na to call off ta. Mintras dili pa nila madawat nga maguyab-uyab ko.
1: Mina, legal age naman ka. Mina, legal age naman ka. Nga na mag-agad pa man kanila.
0: Babunog lang ko kung magtuman ko sa kung gusto.
1: Mina,

0: Ganun nakikita pa man ka. Ganun may anay makas amo. Di ba gisultian na tika nga di ka mapakita?
1: Kuyog na ko. Magtaban ta.
0: Unsa?
1: Oo. Oh. Mabuyat na din eh. Ako'y buhi ni mo. Sige na. Biya aning imperno ni mong kahimtang.
0: Terso.
1: Hawasun ta ka. Dinhisay mo na yung mutangan.
2: Mina!
0: Si Papa o si Mama?
2: Mina!

nabunog ni sab ko ni Papa ug Mama Lisa DJ Chinita. Tungod kay naaktuhan man gid nila. Nga nakigsulti ko ni Tirso. Gikapoy na gid ko sa akong kahimtang DJ RC. Gusto na kong muling kawas pero galibog ko kung unsaon. Asa ko magsugod. Unsaon ako nga makapadayon ko sa akong kinabuhi. Adun ako yung mga pangutana, DJ RC, o ginaot ko nga matubag kininimo. Labi na sa imo mga suking tipaminaw nga naakaroon na nga nagpaminaw piragi sa radyo. Sa tinuod lang, nahadlok sab ko nga maabot sa punto nga mahibalaan nila nga gipadako ning ako ang kahimtang sa radyo. Ugumbasi na pod nga dili lang kulata ang akong makuha, DJ RC. Una nga pangutana nako sa imuha, DJ Chinita. Angay pa ba nga mapabilin ko ni Papa o gantuso na lang? Ang pagtratar nila din hinako. Yung pagganit nila, amahan daw nako ang akong biyaan. Bali-balihon man daw ang kalibutan, Papa ko gihapon daw siya. Ako mga kaparentihan, mahadlok nga manghilabot sa ako ang sitwasyon. Kay pasig sila day rombohon sa akong amahan. Ikaduha, DJ RC. Angay pa ba nga dawato nako ang offer din hinitirso nako. Makigtaban, aron malayo ko nila Papa. Ikatulo, asa man gid nako pangitaon si Mama. Unsaon man ako pagkahibaw kung buhi pa ba gid siya. Palihugin taon. Lamdagi akong hunahuna, DJ Chinita. Andam kong mudawat sa bisan unsa. Inyong magtatampo, Mina.

0: 2:13 in the afternoon, and that was Restless Heart, When She Cries. When She Cries, ang hilak-hilak, ang good si Kuan, good si Mina, good. Sa mga niingon nga ka nung kasakit sad po atong iyang kaagi DGRC, okay? Well, yeah. In reality, tanan-tana ay klase-klaseng mga hagit sa kinabuhi. Sama na ni Mina. Dili man gina to may balaan kung unsa gay story sa matag-usa nato, unsa kinabuhi nato suluyo sa atong mga tamis nga mga ngisi. Ana. Sama ni Mina, wata kay bao di ay sa ubang tao pananaw okay ra si Mina. Ana din yung mga nag-advise day Mina. Shout out di ay sa Visayas Mindanao. Sabi na sa 98.5 XFM Kanlaon. 101.7 XFM Bukidnon. Nga maabot ang ato pagsibya diha sa may San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan, Valencia. And of course, shout out po sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. 99.5 XFM Zamboanga. 102.1 XFM Cotabato. 99.1 XFM Mati. Hindi ito yung dagad ang Mati ay. 89.5 XFM Pagadian. 97.9 Davao Katropa Digital. 107.1 Tagum XFM. Oh, samtang naglantaw pa ko diri o gi-check pa na ko diri kinsa ni mga nag-share din ni. Pero kung gi-share niyo nga naka-private inyong account, ay mo pag-expect ha, mapilian mo, kaya di gina ko na makita. Ayaw! Sabi mo nga, gichi ko mag-share, DJ. I-make sure nga naka-public. Anyways, kung gi-share, balik ko na kuha. I-make sure ninyo ha, kaya niabot nag-unsi ka buok ang nag-share. Pero tulo ra ako makitaan kay tanang nag-share naka friends lang. Unsa pa na ako na pagliili ron? Ako nakitaan din hi oh, sa o man ron. Calderon, di na siya angay magpabili. Mangita sa trabaho o magpalayo na og pangitaon na iyang mama. Oh, dali ra ka ato mga tambag automatic. Si Eduardo Tabasa, nagpatambag ko niya, muingong ka dirig lamion, jug ka, naunsa naman taon mo eh. Narciso Sardalia, DJ, kagwapa pa ni mo, ay buyak. Good afternoon, DJ Reyna, Chinita, watching from Capital Side. Hello sa inyo, sa Capital Side, dahil salamat sa pagpaminaw. Sa may matambag sa taga Capital Side. Sa may buhato ni Mina. Walo po na lang ba niya yung ginikanan? Trust lang. Aduna tay tawag sa Pickles Linya maing hapon. Kinsa man ni dayon?
1: Hello. Belated happy birthday DJ Reyna Chinita.
0: Aww, Gorka. Thank you. Kaming kumari ni Doc Gigi, oy. Kumari ni Doc Gigi nga taga Dalagit. Grabe ka gwapa. Ayun ni Miss M, oy. Kumusta man ang imuhang weekend, Miss M, so far?
1: Okay lang.
0: Namikigtingog ko, virgin. Kaigtingog akong kumaring yun.
1: Ay, virgin, pamanggit ko.
0: Ala, dili ipanabi ka magka-entere si Doc JJ.
1: Dili ipanabi. Dili matuos si Edniel ako siya ginan kung paan na itang.
0: Ha? Dili matuos si Edniel?
1: Dili siya matuos.
0: Oy, Edniel!
1: Ako ko nung edad imposible, ingon ko po saan na ita?
0: Ay, maunahan kang Doc DJ, Edniel, kung mag-inaanak ka. Samo kay ka, Edniel, ha? Anyway, nakadungog mong ito sa ato X-rated karon.
1: Yes, nakadungog ko.
0: Kung siya may maingon ni mo kay Mina, isip ikaw, isa man dyan ka kaanak, sab. Kung ikaw ang nga naa sa iyang sitwasyon, nga ginakulata man dahil siya sa iyang ina-ina o sa iyang amahan, okay, ambot ba ganing anong ginakulata sa siya? Unsa may buangay niyang buhaton?
1: Ang una niyang pamutana, akong tabag-ana, Damop o taga DSWD. Naman na siya ay, kuan din na, makatapang ni mo.
0: Barangay siya, patabang siya sa barangay.
1: Sa barangay sa. Naman ko na ay, kuan sa naman, human rights.
0: Oo.
1: Kanang damok yun.
0: Lahit man doon ginatalaan pag kagad sa human rights. Pero kung
1: mando ka, ikaban na lang ito.
0: Ah, usap
1: ka. Kaya dili ka makahimong manita sa imong inahan kung ikaw lang usap kay babae, biya ka.
0: Oo, tama po, tama. Correct. Mm.
1: Lisod ka ayaw para niya, madiskrasya pa noon.
0: Correct.
1: Mas may pa, o damok ka patabang sa inyong barangay kapitan.
0: Mm-hmm.
1: Nga damok po GSWD.
0: Mm, salamat ka ayaw.
1: Mauna yung magkatabang ni mo.
0: Correct.
1: Pero kung maadlok ka, kay apasan man yung pagkula tao, napakipagtabang na lang mo.
0: Uban na lang.
1: Kaya rin makawas ni mo diha. Kaya kung magpabilin ka diha, wag ikay ugma.
0: Luoy kay siya no, kulatado gid siya no.
1: Luoy kay siya.
0: Kasuway ba ka nakulatahan?
1: Ako anak, manid ko sa pinangkan sa kong mama, pinanak ka ng pagkadalaga makos kong mama, pero mm-mm. Pinanggam ako sa kong stepfather, giisip raman kong anak.
0: Wala makagipasakitan, isama sa iyo sa
1: question. Pero walang gig ko ihatag sa akong apuan, muna nagpabilin ko dire sa dalagit.
0: Mm, napakada sa dalagit, pero wag yapo ka na minyo,
1: ako,
0: no?
1: Ako mama, ito ang maminyo sa Badyan.
0: Ah, ay, nasa Badyan.
1: Sa kong mama, dahil nasa Badyan, kadungog man yun ron. Sorry nga, naukat ang kagi, pero tinood man na.
0: Okay raman.
1: Pinanggap ko sa akong stepfather.
0: O, oh, di ba naingong ko? Di ba na mapait kay everything in this world, adunay rason. Mabati man o manindot ang tanang butang, adunay purpose o nganong nahita po.
1: O, ba't ano? Nagpamita ko sa kong papa. Ang pagkaroon, mapadid ko kay... Mapadid ko kay bawang asa siya dapita.
0: Ya, pila
1: ako, nakadamog ka na ako. Nangita, begid ko rin mo.
0: Hmm, kung asa man karon papa. Imong anak ni Ray, si Miss M. In town.
1: Miss M con Melanie Rivaldi.
0: O sa
1: akin, nangita. Pero kanina pili daw nga Rivaldi sa ako, aning mama, kapadaga.
0: Wala ka ba sa apilo sa imong papa?
1: Wala kay, wala man sa mutog ka na kong mama.
0: Adi niya, di ka tug-anan.
1: Dili ko niya tug-anan.
0: Feeling na ako kay, dili siya gusto na, kay nasakitan po siya. Takabaw sa mga istorya niya.
1: Wala lang to, Mina.
0: Sigit.
1: Pangitag ba yung pagkatapan ni mo para makalamang pag-establish. Pero kung dili, pakitaban, aron makatuman ka sa pagpangita sa imong inan. Ayaw, itang pangita tayo nga ikaw rao sa kay babae ka, niya masig, maliskrasya na noon. Oro to ako, di Jerry, nakaroon na pag sila ay makasunod.
0: Ganaan sa kustambag ba? Hawa diha o makitaba na lang?
1: Awa, gigi ayo, sabi pabilin siya diha.
0: Sige day. Sige day, Mina ha. Paminaw, Miss M. Miss M pa imo. Miss M pa imo. Imo pa Miss M. Thank you, kaayo, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Grabe, gini mo ka nag-agusan. Hello, maing hapon.
3: Hapon.
0: Kinsa man ni? Hinaya sa imong radyo ay. Madungog na ko imong
3: hapon.
0: Oh, hinaya sa imong radyo gamay. Hinay na. Hinay na. Kinsa man ni? Hinaya sa pikas linya maing hapon. Nawa siya kagiinan ako ngayon. Ani balik tawag. Ay, hinayin niyong radyo. Ay! Pahinayin akong radyo ninyo kay madungog mong guna ko niya. Sakit kaya sa dungog kaya mag-feedback mo siya. So, maluwi mo sa kuwang atutuli din yung mga malapos pika.
4: Ay!
0: Oo, angay niya niya DJ Butang o Glanit. Alo, ay, grabe sa dung. Hello? Okay, hello?
3: Hello
0: po. Kinsa maning maing hapon. Kinsa mani? Anas Picas Linya.
3: Hindi na isla po from Cotabato.
0: Hello sa taga XFM Cotabato. Maing hapon sa inyo, Ma'am Zenaida. Sure ko nga nadungog ninyo ang atong X-rated karon. Sa sitwasyon ni Mina.
3: Opo, nadunggan po na ako.
0: Mm-mm. Actually no, Ma'am Zenaida, dili man ingong dili gid ni daghang naay naka-experience ani aduna ko'y mga kahigalaan sad nga aduna sila childhood nga memories so sama ni ini nga nakulatahan sila sa ilahang ginikanan nakulatahan sila sa ilahang nga ama-ama or ina-ina o ilahang ginikanan mismo sa so, mga inaan di ba nga sitwasyon unsa may angin buhaton isip usa ka anak
3: ako pud ana si Mina nga mangita kong trabaho, dili manangid kong tarong sa akong amahan nga manarbaho ko para makatabang ko sa ilaha ba. Unya, di na kumubarit. para makakuan, makaiwas ko sa kasakit.
0: So, mohawa siya dito?
3: Mohawa na sa ko. Pero dili ko mag-ingon nga mohawa ko. Kaya dili man ang sugot kong mulayas pa.
0: Yes,
3: pero manangit ang tarong.
0: What if kung kumalangit siya niya di sa sugtan?
3: Mulayas ko. Unya, magminyo na lang siya. Mukha na lang siya sa yung uyab. Kaya klaro pa nga na yung makatabang saya ha.
0: Wala gyapon tay padulungan di ani no? Wag tay padulungan di
3: ay. Okay, kung ako ang naimutang saya ang lugar di sinita mo, maupod na akong buhaton. Kaya alam nga na, sige na kong gulatahon. Nga madakpa na ka-istorya ang uyab. Sa papa, gulatahon man ka.
0: Mao. Kasabot rasad ko. So, muna yung angeng buhato niya?
3: Muna yung angeng buhato ni Mina kay muna yung makatabang saya ha, mangita siya ang trabaho kay bisag sa balay lang, makakita man na siya ang karong na amo.
0: Correct.
3: Sige. Magkabuutan lang siya.
0: So, it's either muhawa siya mangita ang trabaho or makitaban sa siya. Masing naman mong tambag ni Miss M, no? Nabakay na ilahan? Nabakay nakita nga tao nga
3: daga
0: susama.
3: Daga na po na ilahan na mangingon na iyong anak, digitinita nga. Mahupon na akong ginaingon sa ilahan, bisag ang akong amiga nga. Pagtarong. Pero kung mga yun mong papatagay, pero ayaw na lang paguli dito.
0: Di na lang siya mabalik.
3: Di na siya mabalik.
0: Alright, sige. Abi niyo no?
3: Digitinita, pwede kong mag-shout out sa akong mga kailan niya sa
0: sito. Sure! Sige, go. Take your time, Zenaida.
3: Binabati ko po ng magandang hapon sila Conrado Villaflor dyan sa Cebu City, si Ana Lu, din sila Mamti, kanon din si Rohaina, si Elmo. Greetings coming from Zenaida Isla XFM Cotabato po. Saan po kayo, salamat si DJ Sinita.
0: Sige, thank you po kaayo, Ms. Zenaida. Shoutout sa inyo, hadiya sa Cotabato.
3: Hello, maminaw sa inyo, hadiya.
0: Salamat. Sa XFM Cotabato, diha siya may 102.1. Tama ba ko? Oh, what the?
2: X-rated.
4: X-FM.
2: X-FM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: System Pain.
12: Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Kaibo ko mo lang, oy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
15: Kaklarek sana!
6: Exciting!

0: ang kaagi ni Mina, I don't think nga sa'yo lang na to siya i-address. Because after all, dili gyud siya sa'yo. Imagine nga ang unang tao nga ni dapat nimo o ni pasakit nimo, kundi ang una pag yung mga tao nga nagtuo ka nga mo ay unang mo protekta nimo. Nothing is more painful na you realize the first person who hurt you, the first person or people who will break your heart, who will disappoint you, isang taong imong gisaligan nga nagtuo kag mo ay mo protektar nimo. But after all, nasayop si Mina. It was his dad. It was iyang papa, iyang ina-ina. Ang unang nakapasakit niya. And that thing palang daan, magkaingong ka, the world is cruel. And evil people. I'm so sorry to use na evil, no? Maramog at kaysa. Kagkatumagibot na, dili man yun maayo. Sugo man dito sa di maayo. DJ si Andrew na lang daw mabuhay anak niya kay wala siya absent karong si Manaha. Uy! Ayaw! Correct niya, DJ Andrew. Ay, si DJ Andrew. Ano, dili mo rin na standard ron. Kusog, kahangto dili mo absent sa trabahoan mo na standard. Shout ko, DJ, sa mga lastimosa family sa Balansya, Alegria, Cebu. Hello sa inyo, ha? Ako, advice niya, DJ, first, makigistorya siya og taron sa iyang papa. At dili jud maminaw yung papa, aw muhawa siya. Ato siya sa iyang tiya o sultian niya yung tiya sa tanan. Ang problema ng Francisco, kahibaw ang iyang pamilya, kahibaw ang iyang uyuan, iyaan, kung sa sitwasyon. Ang problema lang, dili sila ganahan, nga madamay. Kay kinilagi ang amahan. Doon ay batasan nga. Doon ay batasan nga, dito po sila rumbuhon sab sila. So, that's the problem. Angay niya, anak DJ, butangi og butangay og lanit ang pagkaon sa ina-ina og amahan niya aron matuskig ayo og maapil sad mi ani mong gaba gyud ay ni mong kalaki. Dili sa taana ha. Mina ayaw ko anang advice ni kuan ha kay di na maayo. Great ko sa Barangay Lawaan. Dumanhog watching Barangay Lawaan. Thanks, DJ Reyna. Thank you, Angva. Good afternoon, DJ Reyna. Hello po. Good afternoon. Gikan kay Sarmiento. Hello. Maing hapon, DJ RC. Nagkahamis lagi ka og maayo. Lodi kay ka sa akong mga amigo diri, si Wawi og Jonex TV. Super daw kaayo ka. Nagkahamis man lamang. Di matamahamis nga. Santhone Vitamin C. Of course. Og of course, uban na nato gamay ko ay sabon. Di na siya angay magpabilin diha. Mangita siya og trabaho, magpalayo og pangitaon na yung mama. No? Well. Alas 2:32 na mga katropa. Oo, sa mga katropa nato din na open pagyapo na tong linya ha. Pwede ta manawag sa mga laing-laing dapit sa XFM Bukidnon, Canlaon, XFM General Santos City, diya sa XFM Tagum City, Davao Oriental, Davao Katropa Digital, XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, o XFM San Francisco sa may Agusan del Sur. Pwede kayo mo manawag sa tong linya, ha? No problem. Ako'y bahala sa inyo, ha? Okay, nahala mag-udron ni Mina og daghang suhestyon. After all, siya rin yung makadesisyon kung saon. But, lahi na mag-udron og daghang tao nga muhatog og idea kung sa may angin buhaton. Kaya wala na mo ikatambag, ako na yung matambag ron. Humanong ko ni programahan eh. Para mahuman na tadiri ron. Hello DJ, ang maayang buhaton anak niya. Kung ako niya, iyahang, dili lang, ayaw mo pagtambag og mga bayolinti, uy.
1: Ayaw!
0: Ba't ina ko basahoy niya? Basta bayolinti ang mga tambag, ha? Kamuno, nangagtambag ang tao, inyosang, na. Hello, may hapon. Ate Corner sa Picas Linya. Kinsay pangalan.
2: Hello,
0: may hapon.
2: DGRC.
0: Dakaw, ano yung lain eh? Katropang James all the way from Samal Island. Ah, diba? May hapon sa imo, di katropang James. Kumusta init? Dakarong panahon?
2: murag dili po talang

0: Kain po sa Davao nga init yung may portion po dito sa Davao nga medyo nagka-confort at nagumpot.
1: Ah, ako susama diri gyapon sa Cebu amo pud na ang sitwasyon. Ado na yung mga lugar nga mudagom kalit, nya ado na po'y lugar nga maulan og kalit, mura pug batasan sa babae di masabtan. Nadungog man gid nimo katropang James ang ato ang sugilanon karong adlaw.
0: Actually, nakadungog ko sa katong pag-recap na nimo about kay Mina, no? Mina
1: mag- okay, pag-recap. Okay, sige. Na, kung saan, mag-recap pa ba ta?
0: Okay na lang, kaya nakuha na naman ako, natuhog naman ako, kulong sa aking yang kasakit.
1: Kana.
0: Bisa bang po na ikinihiya po ni nga mahanan ni atong, ano? Peter Sunder, no?
1: Sabi ba ito na ito, anak niya man?
0: Kung ako lo, halimbawa nasilingan ako ng atong sender karon, isumbong na ako na sa kwan sa DSWD kay napakiniunta siya nga man kutikahan niya ang iyang anak. Paningkamutan gani niya nga hindi masakitan. Gani, sa gibuhat po, sa kong part po, kineto sa gamay pa ko, gipaningkamutan gani niya nga hindi gani patugpahalog langaw, di mas tugunan og damok.
1: Muskitan pa man gani.
0: Sa akong pagsabot na namin niyo niya ang papag-usap, no?
1: Yes po. Muna, iyang ina-ina nga kusog po mangulatan niya.
0: Kaling kasuha, good, abi mong gudin mo, DPRC. Nabungog na ko aning klasiya sa kaso ba? Sa mga ngunan na
1: yes.
0: Father or stepmother. May kusog kayong mudaog-daog?
1: Mm-hmm.
0: Para na ko, para solusyonan ang tanan na isimbong na sa ako, ana, sa DSWD na. I-kwan po na ito na sa Republic Act 9262, di ba? Nama na, nakabutang mana sa women and children, di ba?
1: Yes, naana siya sa ato ang balaod. Actually, when it comes sa protection na ito, natay Vauci.
0: Mona, kung kining mga rentage po, yan yung atong sender karon kung nagkadungog mo po mo sa aning kage sa inyohang pagumangkon, ayaw mo panahal sa kahadlok eh kung ang problema man gawin, kung hindi na ito hatagan ng solusyon, dili o dili ka na masulba no. Kung niya pa ba mo action kung si Bako mapatay na nila na ka ng atong sender ka ron? Okay. Doon na ba pa ko yung experience mong gara ni DRC nga huwag pakabana ang mga silingan nga bot sa doon. Karoon panahon na ang mga silingan kung doon na kayo makita nga dili maayos sa mga isig ka silingan. Mag-authorize ka nga mo report sa asan yung mga report sa autoridad pa o etc. Ang kadlok, kung kana atong ipahari pirmi sa atong kaugalingon, kung sa mouth lang, huwag kasulbaran ng mga krimen nga nagkuyanap sa karunin sa atong naso, di ba?
1: Yes. Maray tayo nag-tolerate.
0: Muna, dapat, dili nga na i-tolerate ang mga mali nga mga bagay. Kung sa atong nakita, nabinag ka ng klaro na gid kayo nga brutal na gid, dapat, hatag na itong sanksyon, hatag na itong aksyon. Para ang katong mga nabiktima, hindi mahog sa injustisya ba? Di ba? O, kada lang siguro, DJ, sige, murag na
1: wala,
0: ito
1: mong buot
0: pa nga nakapati ko. Bisang sa recap lang to, wala, kiko, actually, nakapamino sa drama, pero sa imong gisulti, murag isakitan ko ba? Kaya, siyempre, pagunta nga sama nila nga, mubati po itong kasakit kung
1: pakakitan. Yes. And then, naaman kay anak nun, di ba?
0: Wala man hinoon, pero maskin pa kung wala kay anak, pero pagka nga luna kay balatian,
1: ikaw po, ikaw po isip po sa pod nga tao, nga gikan ka, isip po sa pod ka anak. Makaingon sa kaka, nga sakit pa paminaw nga, naado na day sasama ni Mina nga, naka-experience ang sasama ni Ini. Sakit man pamalandungon.
0: Oh, kaya na siguro ni GRC o Mugete ko, happy birthday din sa kong pagumangkon nga siya. Jason Blake, saying ika 5 years old lang, happy birthday, good things coming from Tito.
1: Wala to, wala nila ipag-greetings?
0: Wala na.
1: Mga silingan niya. Wala na
0: lang paminaw karon. May hapon sa tanan.
1: And yes, may hapon. Salamat kay katropang James all the way from Samal. Katropa mo, exciting. O, diba?
0: Exciting.
1: Kana. Maabot kita og kanang Samal Island, kanang Samal, nindot kina ang lugar diya sa Davao. Isa ginasa ko ang mga, kung ikaw taga Mindanao kanya, side ka sa Cotabato, no, I mean North Cotabato or somewhere in Davao, isa kung diri sa tua ang na yung mga daan ng mga dagat sama sa padugan ng tukaugan ng Alcoy na idagat din ha. Halos padong dito man, yung mga dagat. Dito sa Amua, ang samal na ang pinakamuraga sikat pag-abot sa dagat-dagat. Oh, number one, go-to place na sa mga field trip. Alas 2:39 na sa kahapunoy. Balik ko na ako mga katropa ha. Sa mga naalinhan, nag-share sa ato ang Facebook Live. Nakita ko diri og 14 na katao nga nag-share. Apan, isa, duha, tulo, upat. Isa, duha, tulo, upat, lima. Aray, maliday. Isa, duha, tulo, upat, lima. Lima ba? Hindi ko kumumuha. Ay, upat rin. Wait, naman recomment naman niya. Upat ka book ako nakitaan. Dari sa page sa XFM. But pasabot ani ka, tropa. Ana, ang inyohang mga gipang-share diha. Abot tag-unsi ka book. Ang problema, ang inyong gishare na ka, kamuray makabalo. Oo, kanang tawag ani, naka-private ang inyong mga account or it's either naka-kuan, naka-friends of friends lang. Muna nga, samtang wala pa na akong i-check, wala pa na finalize akong mga tagaan din before ma-delete ang live. I suggest nga inyuhan ang ibutang sa public ang inyong gishare. Last dos kurahin tayo mga katropa, ha? Balik ko rin taod-taod para sa ako ang akong ikahatag po nga suhistyon. Dili man advices apan suhistyon lamang. Dito ka, nga to kang Mina. Here's Rhea Speedwagon. Can't fight this feeling anymore. O, can't fight this feeling. Ilang gyapon sa programang X-Rated.

Sakit man yung nanaon, nga ang unang tao nga makapanagit na to, nga to ang ginikanan, nga atong yun na nga, mooy mo protektar na to. Dili man sa kanunay nga madunggan na to ang susama nga istorya sama ni Mina. Talagsaon sa uban, apan adunay pipila, susama niya. Nga nakahiagom susama ni ini. In a serious note sa imuha day Mina, ulahin na nakuhisgutan ang bahin kay Tirso, no? Sa pagkakaroon sa agyod, wa ko'y laing mahatag si imuha. Kani o sa kasistron lamang, siguro agyod ang imuhang safety. Anaa ka sa peligro, niluluwas ka sitwasyon. Susama ni ina, adun na'y physical nga, adun na'y physical nga mga involvement. Na'y physical abuse, ginadapatan ka. Pwede kay kamangayo o tabang sa mga otoridad kay kundi makatabang ang imong parente tungod sa kahadlok, pwede ka mo duol sa otoridad. Anak ka sa husto nga edad, kaya na nimo mutingog against sa, ni ana. Kung ikaw andam o disidido ka nga ilaban ng imong katungod, I would suggest nga muagita ni ini aron maay mo suporta nimo. Sama mo doon ka sa mga barangay officials para sama niyong pagpa-blatter. Kundi madala, ano namang pamaagi ka tropang Mina ang susama ni ini mo? Agi ka sa pa-blatter? Kung mausap pag yun ang panghitabo, pwede na ka mo doon sa police station. Sa DSWD. Ano na po'y balaod sama sa Republic Act 7610. Tawag na to nga the Special Protection of Children Against Abuse and Exploitation and Discrimination Act. Sa kabalaod sa Pilipinas, enacted niya itong June 17, 1992. Ang ginacover ani, ang ginatawag na itong child abuse, child labor, child prostitution, and discrimination, which is involved na din sa imuha. And then, doon na kay mga bunog, samad. Kinahanglan ka magpa-check aron sa medical legal o kaninga ginatawag na tong med certification. Magpamatuod nga, yes, ginadapatan ka nila. Sa kaninga mo, documents para sa imo mga injuries. O aran po, matambalan ka, o mahibalan to kung sabay na itabok. Kasi sobrang pagpangulata din hawa, takabaho, doon na mga internal damages. Pwede kini mo i-report ang kaso dito sa Women and Children Protection Desk sa pulisa. Barangay Vauci Desk, anaapod taana. Sa ligal nga pamaagi, Daymina, mao ka na imong unang buhaton sa pagkakaroon. Matod pagyad sa Tirso, nga imuhang shooter, ang nanguyab ni mo karon nga. Tabangan ka daw niya nga mo palayo. Pwede ka na ni mo buhaton. Wala tikapugni o di po tikapugan. After all, unsa may among giingon din his among programa, ikaw ragi makadesisyon, Ana Daymina. Bisan pa sa kapila nga higayon nga mutambag mi dinyo, after all, naasay mo ang pagtimbang-timbang. Para ni mo, kini si Tirso, wa ta kahibaw, ha? Bisa pag diingon tanga nilidulpa si Tirso ni mo, we would never know your safety. Karon manggod sa imong experience, you have to prioritize your safety. Bisan asa ka mo ato hunahunaan, ay posibilidad nga mapasakitan ka, daog-daugon ka, adun na yung abuso nimo. Wala ko niingon nga daotan po si Tirso, but wa ta kahibaw. Kung feeling nimo ang protection ni Tirso makahatag nimo og safety, it's up to you. Kung namina man po si Tirso, karoon na ko Tirso nga imo siyang panggaon. Kasi niya ka nang, naman na siya kulata sa ginikanan, usban sa dimo. Ayaw ha, usok ay naisusama ni inyo. Kanimagod si Mina man, gudatabunan na siya sa kahadlok o unsay may tabo ka. Ngayang permi nakita nga ginakulata siya sa iyang ama-ama, sa iyang ina-ina o iyang amahan. So normal lang nga bation siya nga pagmulakaw siya, mahadlok siya. Kung natinood na higugman na si Tirso nimo, ubanan ka na niya sa pagpanalipod niya nimo against sa imuhang amahan o imong ina-ina.
Ang pagpangita sa imong inahan, sa pagkakaroon, dili sa nimo i-prioritize. Protection ni ang imong kaugalingon sa pagkakaroon. Lingkawasa sa kahimtang kung diin ka karoon, day nina. Ang pagpangita sa imong inahan, mahitabo ka na kung safe na ka. Fully safe na ka o dili ka na makahiagom sa susama ni ining pagpandapat. O nang sa karon, maulang ka na akong maingon sa imo, Daymina, o anay lain pa. Sa imo at tirso, kung nabinaw ka karon, ang pingi ang kasing-kasing ni Mina. Kaya nakahiagom na siya o grabe kasakit. O kung unsa may desisyon ni Mina, hinaot ko nga imo siyang unungan o di nimo siya pasagdan. Kinimong desisyon nga buhaton, Daymina, labi na kung musukol na gid ka para sa imong kaugalingon. Tagai og pag tagai og pagtagad ang pag-ampo kay aron magaidan pud ka. Anyway, mga katropa, nakita na ko dire 22 kabok ang ato ang mga sharer dinhi, naa dinhi sila. Hangyo ko kadali Doc JJ, di sa madelete Doc JJ ha. Mo kuan ko di mo duora ko unya kay ako sa tanaw dinhi. Mo message ko sa inyo ha din ha. Shout out ko do fiesta Gunting Barili, wala ko na hubog. Bawi jud susunod fiesta, hubog lang gihapon no. Sige, normal man na. Mo ba magani bisag way pista, hubog man gani kada pagkang pista unsa man dayo eh. Ayaw! Oh, char, Caldero, naka-share na DJ Chi, naka-public na. O, diba? Maayo. Nonias Chavez Nino, namati meron, diri. Hello, pa-shoutout din ha. Asa mo namati? Pudro ka man yung giingon na. Pa-shoutout ko kay sa Tabaylawoma, o kadasig nilang Charmaine, o nga palahubog si Atan sa Dumanhog na Minaw Karuan. Shoutout din kong Marvin, sige panguha o glumboy sa silingan. Pa-shoutout DJ from Tagum City, gikan kay Gerwin Deriel de Sabelie. Pa-shoutout ko sa akong trabaho, diri kabilin Sugbo Lechon. Natuyok na ba na? Huwag akong mama nga papa si Escolin na sa Degras Occidental, Escalante City, Barangay Cervantes proper. Ayan. SMC Motor. Hello sa inyo, Neville Hills, Ariola Compound, Gino Nunez, Rodel Poidos. Hello sa inyo, ha din ha. Sarmiento Rebaile Mitch, ang una niya, buhaton DJ, iyang pabarangay, iyang papa o mama, mahusay sila o magsabod sila sa barangay na mahawa na siya sa poder sa iyang papa o mahuton na lang siya sa iyang mga iyaan o iyoana. Kanagid mo, ang ganay dapat unahon niya, mahuton siya sa barangay. Kaya ang barangay kabaho sa unsaong paghapap sa ilang kahimtang. Daghang salamat mga katropa. Wala ko igong oras. Musunod na ang programang Asintado. Salamat kay tanawon ako tagtaod kinsa ni share. Oo. Ako na yung message sa inyo, ha? Ayan. Alas 2.52 sa akong mga partner speakers lawak sa atong station manager John Limon Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Din lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting! Go!

0: Santo Blas Gold.
1: Ako si Jubilene, ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kaepektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Santo Blas Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santo Blas Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santo Blas Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santo Blas Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
0: Southern Gold Coffee Mix.
12: This portion is brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
13: XFM. Claret sana.
14: Exciting!
15: Sister Paid.
16: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
15: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
18: Kaklarek sana.
19: Exciting!
20: Exciting!
21: Exciting summer man na katropa.
22: Ang saya
21: sa summer. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
22: Katropa.
18: Summer na, katropa.
19: Kaklarex, Ana.
21: Exciting.
19: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na Extra Drive.

0: Kaklariksana.
1: Exciting.
2: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crop Gold ba?
3: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
4: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humok.
9: Tinuod na ora, lamig yun ang mga pine sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
8: Paborito yun na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
10: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Extra Drive.
13: Kaklarek sana!
1: Exciting!
14: Exciting!

0: baklar eksana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santo Blasco.
6: Ako si Don, saka maestra.
7: Magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan. Si Duwa kasimana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
5: Santo Blasco.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
9: Xantho Plus Coffee Mix User.
11: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santo Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni tagapanabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
0: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika.
1: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
2: Southern Gold Coffee Mix.
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Kaklarik sana!
4: Exciting! XFM time, it's 4 o'clock.
12: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
14: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: XFM.
13: Kaklarik sana!
16: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
17: Abang na Extra Drive.
18: Kaklarek sana!
16: Exciting!

0: menarik, Sana.
1: Exciting!
2: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Send money abroad quickly and easily with Evlo Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evlo Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evlo Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evlo Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
6: Xanthon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
7: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
6: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili
5: sa mga butika.
0: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka ba'y balatian nga dugay ng gidaladala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre kriminal nga wanted.
7: Kaklarek sana?
8: Exciting!
9: Extra Drive!
7: Kaklarek sana?
8: Exciting!

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Synthem Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Synthem Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Synthem Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Synthem Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ng Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santhon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
10: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukiga.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
13: Kaklarek sana!
14: Exciting!
15: Kaklarek sana!
14: Exciting!

0: tak pláre k sana.
1: Exciting!
2: Oras sa XFM, alas 5 in punto na sa hapon.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita. Extra, extra, balita.
2: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ania na ang extra balita karong orasa. Ato extra balita mga katropa, hatod kanato sa Zanthone Gold Coffee Mix. Sa headlines sa tong extra balita.
4: Headlines.
2: Sal and VP Sara gingong gigamit ng ebidensya sa impeachment matod pa kana ni Luis Tro.
4: Headlines.
2: Samtang attorney Man Scarpio gihi makaka ang 6.7 billion pesos nga AMLC report gingong peke og misleading.
4: Headlines.
2: 6.64 million pesos nga danyo sa agrikultura sa Bicol gingong tungod sa ashfall sa Mayon natala.
4: Headlines.
2: Og hanta virus outbreak sa cruise ship, mabot sa kapin 150 ka mga pasahero ang na-stranded.
4: Headlines.
2: Alas 5 una na sa hapon mga katropa, sa detalya sa atong extra balita karoga orasa giingon ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro nga mismong dokumento gikan kang Vice President Sara Duterte ang gigamit ng ebidensya sa impeachment complaints batok kaniya. Lakip sa giilang central evidence mo ang iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Consuln. Matod ni Luistro adunay nakita nga dili pagtugma sa deklarasyon sa Salen, ilabi na sa bahin sa cash on hand o cash deposits kung itandi sa ubang financial records nga gisusi sa komite. Dugang paniini nga igo na ang nakalap nga ebidensya aron ipadayon ang proseso og dili na kinahanglan nga patason pa ang mga hearings. Nanawagan na sab kini nga seryosohon sa publiko ang mga aligasyon aron malikayan ang kultura sa impunity.
4: Extra, extra, balita.
2: Sa pikas bahin mga katropa, kusganon nga gihimakak ni Attorney Manasas Man Scarpio ang report sa Anti-Money Laundering Council kon AMLC nga naglangkob sa 6.7 billion pesos nga bank transactions nga gilambigit kaniya o gitawag kini nga fake o blatant lie. Sumala sa iyang abogado nga si Attorney Peter Paul Danawa, misleading ang maong kantidad tungod kay total transactions lamang kini o dili aktual nga net worth o personal nga yaman. Gingon sa kampo ni Carpio nga bloated ang figures tungod sa paghiusa sa lain-laing transaksyon. Nagpahimang na usab ang iyang legal team sa posibleng paglapas sa privacy o due process, ilabi na sa pagpagawa sa bank records nga mahimo makahatag og kabalaka sa publiko ingon man sa banking sector. Alas 5:03 sa hapon mga katropa, laing panganig sa tuwang extra balita na tala sa Department of Agriculture kan DA ang mabot sa 6.64 million pesos nga kantidad sa kaguba o kadaot sa sektor sa agrikultura sa Bicol Region tungod kana sa ashfall gikan sa pag-alborotos sa Bulkang Mayon. Base sa initial nga datos, naapektuhan ang 62 ka mga mag-uuma og 17 o 16 ka ektarya nga yutang pang-uma nga nagresulta sa pagkawala sa dulaan 84 metric tons nga produksyon. Padayon pa karon ang validation sa datos samtang nag-andam ang DA o assistance ingon man interventions alang sa mga apektadong mag-uuma ingon man mangingisda aron makatabang sa ilahang pagbangon. Katapusang inig sa atong extra balita mga katropa, muabot sa kapin 150 ka mga pasahero ang na-stranded sa usa ka luxury cruise ship sa baybayon sa West Africa human sa gingong hanta virus outbreak. Base sa taho, tulo na ka mga pasahero ang gingong namatay. Lakip ang Dutch couple ug usa ka German national samtang adunay pipila pa nga nagpakita og sintomas. Gingon sab nga usa ka British national ang gidala sa South Africa alang sa pagpanambal samtang ang uban ginabantayan o gi-evaluate sa medical teams. Nasayran nga ang barko nga MV Honduras nga pinadagan sa ocean-wide expeditions wala tuguti nga mudunggo sa Cape Verde isip paglikay sa posibleng paglapad sa sakit. o pagkaylap sa sakita. Sumala sa World Health Organization kan WHO, ubos ang risgo niini sa general public og dili pa kinahanglan ang travel restrictions. Apan nagpadayon ang investigasyon sa posibleng gigikanan sa outbreak samtang gipatuman ang hugot nga health protocol sulod sa barko. Atong oras mga katropa, alas 5:05 na sa hapon og mo kato ang naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang impormasyon, mamahimo ka mong bisita sa tuang social media pages sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital Facebook page o sa YouTube channel Katropa Digital. Ingon man sa tuang Centro Media Facebook page. Mga katropa, musunod na mga nindot nga sunata inyong madunggan sa Extra Drive. Sa gala na lamang, sinatibok ang puwersa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Juvet Espanyol, alang sa Extra Balita. Kamatuuran ang sandigan.
3: Extra, extra Balita.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
5: Exciting! Summer man nakatrupa!
1: Ang saya-saya!
5: Sa tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
6: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
5: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

0: Inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sister Pain. Si Michelle de ini taga Cebu sa Casales Radio. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gamin ug akong tiil sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ug Sister Pain, grabe ipitin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
3: Southern Gold Coffee Mix.
6: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
7: Pa-Clarex sana?
8: Exciting!
7: Clarex!
8: Exciting!

0: Так, Кларик сана.
1: Exciting.
2: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
3: Kaklarek sana.
1: Exciting.

0: bakla reksana.
1: Exciting!
2: Exciting! Summer man nakatrupa.
1: Ang saya
2: na sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
3: Marvin Iban sa XFM Davao.
4: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.

0: Θα πλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: 89.1
3: 89.1 Ugang pagbalik ni Jesus sa duol na ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon gawas kong mga tao magpakatao pag-usap dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos higala buod sa Diyos ng tao masayon o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao ang pangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo imugna kining tulumanon ang Diyo. Sa sagol man isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia. O kagdakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingo sa reformasyon. Ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa reformasyon.
4: Ang tingo. Ang tingo sa reformasyon.
3: O karon, aniya ang inyong

0: Sa makausapa, maayong gabi na usab kaninyong tanan mga kaigsunan. O sa tanan usab nato nga mga katropa sa nagkalain-lain nga stasyonan sa XFM. Maayong gabi kaninyo. Sa ato usab, pasalamatan ang CEO sa mga stasyonan, walay lain kundili si Doc Arimiletoy. O si ang Vice President si Ma'am Olibainoy. Ingon man ang General Manager Edwin Garing. Ang Station Manager Arnel Cortez. Og sa tanan usab ng mga technician sa nagkalain-lain nga istasyonan sa XFM sa Mindanao nga naka-hook up sa mao nga programa. Usa salamat sa inyo nga pagka-maabtikon. Og hilabi na gyud sa ato nga buutan dinhi nga technician sa Tagum City. Kang brother Kinit. Og ingon man usab sa tanan nga nagasubaybay sa atong live karon. Ang pinakauna si Ate Mera taga-Fulot Bautista. Salamat sa imo nga pagpaminaw. Hello kuya, watching from Bisayan. Salamat sa inyo nga pagpaminaw igzon. Og ingon man kang brother Lito Magtod. Dinha sa 23, maayong gabi kanimo. Salamat sa imo nga pagpaminaw. Og ingon man usab nagasubaybay sa atong live karon gikan kang CJ Anedroda. Siya ang consultant mga kaigalaan sa Yes to Health. Usa kung dana mo'y mga gipangbati, pwede mo muadto sa ilahang buhatan. O Dunas Life Clinic mga kaigsunan din hang dapita dool sa palingke. Saan da mo alagad ang ato ang doktor din ha, si CJ Anedroda. O gingon man usab kang Erwin Alibre, salamat sa imo nga pagpaminaw din ang dapita sa Kapatagan. O sa uban pa nga nagapaminaw sa nagkalain-lain nga lugar nga maabot ning atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Ako mang hinaot kung asa man ka mo karon na himutang. Hinaot nga na ata sa maayong panglawas. Og ingon man usab sa tanan nga nagapaminaw dinhang dapita sa gawas sa nasod. Ay labi na din ha sa Australia, maayong gabi kaninyo din ha Escalera family. Og ingon man ang atong listener dinhang dapita sa USA. Agikan kang Cartagena, maayong gabi. Og sa tanan sa tanang membro sa SDARM agikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao o sa tibuok kalibutan. O sa maayong gabi kaninyo igsoon. Sa karon mga kaigalaan, live ta karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Sa duna tay kauban dinhi si brother Marlon Buhol. Sa atangin ninyo mga kaigalaan, mauna ni ang mag-live nato dinhi sa matag Miyerkules og Huwebes sa gabi. Alas 7 hangtod alas 7. Usa iyang kauban ni anak mga kaigalaan, si brother Charleto Bungkak. So sila na ang mag-live mga kaigalaan ni anang Miyerkules sa gabi og Huwebes sa gabi. Og ang Lunes, Martes, maugihapon ang mag-live si brother Junard. Og ang Bernes, og Sabado Domingo, maugihapon si Ramil Escalera. Og mayong gabi usab sa ato ang nagapaminaw karon si Junard Iconar. Salamat sa imong pagpaminaw igsuon din hang dapita sa Kibalang. Sa karon ana ang atong kauban si brother Marlon Buhol. Sa atong ihatag kaniya ang mga pagpanimbaya ngadto sa mga kaigsunan o sa iyang mga kailausab.
1: Okay, so maayong gabi sa tanan mga kaigsunan, no, dinhi sa dakbayan sa Tagum. Aduna tay mga kaigsunan dinhi sila Doc Manasis Dumagit, so naa diha karon nahimutang sa Maximo. So maayo nga pagpaminaw niyo diha Doc. No, uban sa iya usab nga mga anak, no sab ni Sister Muna, no, na dinhi sa Brace, no, sa 9 East. Uban usab sa ihang mga alalay, no, nga kauban niya karon sa ilang panimalay. Og usab sa atong kaigsoonan usab ni Sister Kuni na himutang karon sa Garciaville, no, maayong gabi diha, Sister. So hinaut nga karon nagtan-aw usab, no, kamusta mo nga sa atong programa karon, no? Ingon usab sa atong igsoon akong ugangan Brother Sister Rubino, no, na diha sinimutang sa Sinanguti Village 1. Og inusab sa ala Brother Happy tagapulot, no, na diha sa Sinanguti 2. Inusab sa tong mga kaigsuna, no, sa uban usab nga dapit sama sa kay Brother Oliver Romando sa Pagsabangan. Og inusab day kay Brother and Sister Masangkay, no, na din sa Santol na himutang. Maayong gabi diha ninyo, Brother and Sister. Inusab sa mga kaigsuna, no, sa Abiod. So dili siguro na kung may sa isa, no, nga to ang mga kaigsunan diha, no. Maayong gabi sa tanan. Inusab sa Laak, sa Mabuhay, no. Maayong gabi sa mga Dumagit family o Gruyo family. Inusab sa Formentera family. So inusab akong i-greet ang natusab nga kaigsunan sa Rakan nga bahin, no, diya sa mga kaigsunan nato sa Napanlahan Church o group. May gabi sa inyo tanan mga kaigsunan. So kato lang, no, atong ka-great.
0: Okay, daghang salamat Brother Marlon Buhol. So, sarga sa baybay sa atong live karon, gikan kang Colin Iskarsa, maayong gabi. O gingon man kang Aldrin Romo, maayong gabi kani maigsoon. O kang Hadrian Suliano, salamat sa imong pagpaminaw. O gingon man kang Wille Robino de Binagracia, salamat sa inyong pagpaminaw din hangdapita sa CDO. O kang Vincent King Adumagit. O gingon man kang Junard Ikunar, watching from Marilog District, Davao City. God bless sa atong programa, Pastor. Salamat sa imong pagpaminaw. Sa karon atong tagaan og panahon ang atong usa ka igsuon si Brother Bubong Charlito Bungkak. Sa mao na ni ang kauban ni Brother Marlon, mga kaigalaan, sa pwede ninyo nga sundan ang matag live nila igsuon kada Miyerkules og Huwebes sa gabi.

0: Mayong gabi sa tanan, sa mga kaigsuunan din sa Tagum City, sa Dumagit family, ingaman usab sa Rubino family, sa Masangkay family, ingaman usab si Brother Oliver. Gitimbaya ko kamong tanan, mga kaigsuunan din sa Tagum. Ingon man usab sa mga kaigsuunan, mayong gabi sa tanan diha sa Mati. Sila ni Brother Nudalo, Ili Nudalo, o sila ni Brother Sunny Ilugun. Maayong gabi sa inyong tanan din ha, sa inyong pagsikay-sikay. Nasayod kong anaa mo sa pagpangandam sa panihapon nining kahaponon. O ingon man usab sila ni Sister Jima, uban sa iyang kabataan, iyang mama dinha sa Mati City. Ingon man usab sa mga kaigsuunan sa Maragusan, maayong gabi usab kaninyo dihang tanan nga naga tanaw o naga paminaw karon ining kagabion sa dinhi sa tingog sa reformasyon. Ingon man usab sa mga kaigsuunan dinha sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan dinha mga akong mga mahal nga mga pamilya kaigsuunan. Ingon man usab si Brother Danny nga Saranya, manghinaot ko nga naamo sa maayong panglawas. O uban ni Brother Ampog, Sister Inday, o manghinaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyo. Ingon man usab sa mga kaigsuunan din ha sa Mawab, mga Osaris family, Brother Bubong. Ingon man usab ni Brother Danny, Danny Boy, Osaris, uban sa iyahang mga mahal sa kinabuhi. Akong gitimbaya kamo niining kagabion dinhi sa programa sa tingog sa reformasyon. Og maulang kini og manghinaot kong ang Diyos magapanalangin og magauban sa tanan ingon man usab sa mga kasilinganan, mga kaigsuunan nga pursuso. Akong gitimbaya og manghinaot kong ang uba ang Ginoo magauban kanatong tanan sa tibuok nga kagabion.
1: Okay, daghang salamat Brother Bungkat. Doon natin nagasubaybay sa atong live karon gikan kang Daylinda Baay Osaris. Salamat sa inyong pagpaminaw din ang dapitas sa Mawab. O gingon man kang Nini Agintoro Arusi. Salamat sa inyong pagpaminaw din ang dapitas sa Arakan. Sa tanan usab nga nagapaminaw sa tibuok kalibutan ning atong programa sa tingog sa reformasyon nga maabot ning ato ang sibyahan. Usa maayong gabi kaninyo. Sa karon igsuon maminaw ta og maanindot nawit.

0: Так, Ларикса, она...
1: Exciting!
2: Mayo pang petrolyo, ni taas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
3: Doc Larex, sana?
1: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
5: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Sain.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
13: Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
12: Oo.
14: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Sister Pain.
17: Ako si Roldan, naka-baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
19: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
10: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: XFM.
18: XFM.
20: Kaklarik sana.
1: Exciting.
21: Exciting. Summer man nakatrupa.
22: Ang saya
21: sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM
23: 97.9.
21: Ang inyong katropa.
22: Katropa.
24: Summer na, katropa.
18: Kaklarex, Anna.
21: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
1: Abang na. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Tambayan sa katropa.
2: Time checks is 7:10 in the evening. Ayan. Maayong maayong adlaw. Gabi, edi ay. Balingag na naman. Ayan. Sana yung music natin dito. Ba't ayaw mag-on dito, kuya? Ano nangyari dito? Opo. Ba't nawala? Tulong. Bakit dito sa ano playlist ko? Ba't ayaw maano dito, kuya? O kailangan kong ano? Ayan, okay na. Yung ating ano sexy angel, sexy. His sexy lady wala. Yung music natin na sexy lady. Anong nangyari dito? Ayaw talaga. Wala tayo sa ato ang bid. Nawala siya, kuya. Ayan, dyan na talaga, kuya. Sa imuha na talaga. Yan. Yung ano natin, yung pakatawa natin. Ayaw talaga siya. Ikaw na lang dyan, kuya. Oh, ayaw niya talaga dito. Oh, meron tayong pipindutin. Ayan. Oo. Sa mga katropa natin, sa mga katropa, tambayan sa katropa ng XFM. Good evening, everyone. Andito na naman tayo sa inyong harapan. Oo. Sige po. Sige po. Sige po. Sana yung live natin. Live po tayo. Oo. Tama ba ni kuya yung ano ko, pinasukan ko? Yung sa monitor natin, kuya. Oo, hindi ko makita dito. Oo. So, sa lahat ng ayan, tama ba itong ano ko? Ayan, sa digital pala ako dapat. Ayan, saan na ba tayo? Oo, hanapin natin yung live natin. Hindi ko makita yung live natin. Sa lahat ng mag-monitor, oo, mamaya magre-request po kayo ng inyong mga songs. Oo, hindi ko makita dito yung ano natin. Oo, live na naman tayo. Live tayo, kuya, ulit sa may ano, sa ating YouTube and of course sa ating Facebook Live. Hindi ko makita dito, hindi ako maka-live dito sa ano. Oo. Tama ba dito? Tama ba ito? Sa digital? Opo guys, sa mga ano, dito po tayo sa digital. Oh, 97.9 ng Katropa Digital po guys. Katropa Digital. Opo. Katropa Digital. XFM 97.9 Davao. Katropa Digital. Mao ba ni siya, kuya, di ba? Ayan, live na tayo. Ito, nakikita ko na. Ayan po. So, ayan. Oh, late reaction dito sa aking monitor. Opo. Sige po. Ayan, pahay po kayo mga katropa para ma-acknowledge natin. Hi. Ayan, sa ating mga nakaka-monitor lang, time check is 7:14 in the evening. Ayan po, kumusta ang aking ano? Kumusta ang aking buhok dyan? Ayan po sa lahat po ng nagmo-monitor ngayon sa kanilang mga tahanan at saka sa kanilang mga cellphone. Opo, kumusta po? Kumusta naman yung aking ano? Kumusta naman yung aking parang ano ako ngayon ba? Oh, inaan ko yung ano. Inaan ko yung aking sa aking monitor dito, mas malakas pa yung boses ng aking cellphone kaysa sa ano. Oo, nagpi-feedback. Di ba siya nagpi-feedback dyan, Kuya Litz? Hindi naman. Okay lang. Okay, sige po. Ayan po, 7:15. So today is Tuesday. Tuesday na talaga, kahapon. Monday pala yung kahapon. Oo naman, lang pa backward. Oo, parang hindi na makita ang aking ano, lash extension. Shout out sa Wispy, dyan sa may fronting lang po sa Almendras Gym. Wispy. Ayan, kung gusto nyo magpa-eyelash extension, dyan po kayo sa Wispy. Oh, beside lang po yan siya dyan sa mga establishment kung saan po. Basta fronting lang po yan siya sa Almendras Gym. Opo. Oo. Malapit lang po yan siya, somewhere in DCPO, pero dito lang siya na side. Ayan po, sana magpapaglota. Available po yung glutathione doon. Papaputi. Ayan po, sa lahat po ng ano, malaki ang eye bags. O, sigwi ko lang po, beauty, ano, beauty health and beauty tips or mga pampaganda. Meron po tayong eye cream ng iFern. Opo, eye cream po. Sobrang ganda po ng eye cream nila. Kasi, imitim po yung eye bags ko. O, maitim talaga yung eye bags ko, guys. Kasi may lahi po kami Dracula. Asa kayo muna yun dito, Kuya Litz? Kano makatawa, Kuya ba? Sa mukha dyan na nangakatawa, Kuya. Oo, sa lahi, sa may mga lahing Dracula, opo, yung ganyan po yung mata, may ang tawag yan, puffiness. Black under eye. Ano ba yan? Black eye bags. Black eye. Ay, black eye, Kuya. Di ba, gisuntok to, Kuya? Black eye. You know, ay, hindi po siya black eye. Ano na ga, yung maitim yung dito sa ilalim ng mata mo ga, oh. Kailangan mo na nga lagyan mo ng eye cream. Kasi, like ito, lagyan ito, this is our eye cream sa eye fern. Opo. Lagay mo lang dito sa ilalim ng eyes nyo, guys. Ganyan po. Ayan. Pag once gani ga, nga kadalom-dalom na nangaimo nga mata na ya, oo, lagay mo lang yung eye cream, guys. 100% gida siya matanggal ang mata mo. Hindi. Proven na tested siya ga, kasi nga di vitamins nga na yung mga laman niya to. Wala po to halo, duga sa tilas, guys. Opo. Serious. Opo, serious po ako. Ano, lagay mo lang yan sa dalom ng mata nyo po. Amo na, sina nga paglagay na ya. Hindi mo siya nga pag kuramuson mo na guya mo kay nanggigigil ka. So, konti ano lang, with touch naman nga with ano. Pag sa beauty tips kasi talaga, kailangan mo siyang lighter, ano, yung pag ano ng mata nyo po. Ano lang siya, yung para ka lang nag-touch ng puwet ng manok. Ay, hindi, wala. Itong bata, yung nanggigigil ka. Mabulsay tayo dito. Ay, grabe. O, ano na? Amo na. Nga maglagay ka ng eye cream ng Aurora Eye Cream. Ito po siya kalaki, guys. Matagal po siyang maubo. Sa abot po ng isang taon pag tinitingnan nyo lang po. Pag ginagamit nyo po, aabot po siya ng 3 to 4 months. Opo. Oo, pag gusto nyo talaga aabot ng isang taon, huwag nyo nang gamitin. Parang awa nyo na. Eh, alam mo, money back guarantee talaga. Kasi I use eye cream because nga, yung lahi namin nga, maitim yung eye bag. So, malalaki. Lalo na pag kagagaling mo lang ng tawag niyan, like ikaw call center agent ka, so maitim yung dito nyo po. So shout out sa mga call center agent, avail nyo po, have your Aurora eye cream. Proven and tested po siya. Ang content po nito, guys, is organic and natural po, galing po talaga sa pinakamagaling na mga ano, yung raw materials nito from other countries. Opo. Ang materials nito talaga, hindi siya basta-basta. Opo. And then, of course, we have a serum also. We have serum, face serum. Alam nyo po ba, after nyo maghilamos, you can put your Aurora serum in your face. Kaya nga, I know that I can say that I am younger than my age. Oh, di ba sabi ni Kuya Alan Abais? Hi Kuya Alan. Hindi ko na po babanggitin yung edad ko, Kuya Alan. Sabi. Hulaan niyo lang po ilang taon na ako. Hello po. Ayan si Sir Arnold. Hi Sir Arnold. Ano, itatambayan natin si Gandang Juvet. Hi Gandang Juvet. Unahan na kita. Crush niyo po si Juvet, Sir Arnold. Ayan. So, kumusta po? Ayan po, Tuesday. Kumusta palagi? Ako nakakamusta dito ba? Ano nga, kumusta nga, kumusta nga? Sige, halong na. Ingat. Ayan. Shoutout ko lang yung aking anak ka, si Kitana Hill. Thank you po sa aking OTD outfit for today. Tama ba yun? OTD. Outfit. Ano ba yun? Outfit. Oo. For today. So, dapat OFD. Outfit for today. Anong OTD man? Outfit for today, dapat OFD. Hindi mo tinilang, hindi ba? FDA. Oo, food and drugs. FDA approved. Opo, ayan. So, ayan po ang ating mga product, guys. Ang iFern, it's very, ano po, FDA approved. And, ano siya, world class po yung product natin. Hindi lang po siya local, but worldly po. World class, worldly. Kalibutan nun. Anyway, anong nangyari dito sa ating, ano, sa ating, ayan, ayaw talaga kuya. Kuya, ano daw dito? Ba't ayaw tumaano yung mga ano natin, kuya? Yung ating, ano ba to, bid? Bid ba to, kuya? Ayan. So, shoutout natin sa ating 8 million views. 8 million views. Today is Tuesday, May 4. Tama ba? May 4, kuya? Ay, 5. May 5. Grabe. May 5. So, May 5. 21 days to go. Magto 26 na naman. Ayan. Magbabayad na ako. Ayan po. So, kailangan na nating humataw. Dapat magkaroon na tayong momentum sa ating mga ganap sa buhay. Anong momentum? Ayan. Hi. Hello. Ayan, kumusta po? Good evening po. It's me again watching and listening to you, Sir Arnold Altivo, to play po ng isang kanta. Ayan, 25 minutes too late. Opo, yung sabi nga ni Kuya. Lon Mars, good evening po. Kumusta po, Lon Mars? Ayan po. Mag-hi po kayo dito sa ating digital live para po nagakaragalagumo ni nga kun nga sa nga kuan ba nga akong eyeglass. Opo. Oo. So ipatutog natin yung first request ni ano kuya. Ano 25 minutes kasi dapat dance tayo ngayon pero ano natin. Isingit natin ang 25 minutes too late. Meron ba tayo niyan kuya? Let's hanapin habang hinahanap pa po. Ayan, special shoutout po kay Jing. Diyan po sa hi po. Ako lang po yung sexy na hindi po nakikita yung boobs. Pero I know that I am sexy in spirit and mind and I talk whatever. Opo, sexing sexy. Sige po. Ayan po, kay Ma'am Jing, diyan po sa may Maharlika Village. Ba yan sa'yo, Ma'am Jing? Maharlika Village ba kayo, Ma'am Jing? Ayan po, good evening po kay Sir. Mahapak ka po da kay Lon Mars. And then of course, Sir Arnold Ativo, halin sa? Ayan, saan ka halin, Sir Arnold? Sa Coronadal City. Ayan. Sige po, nakita na natin, andyan ba tayo? May 25 minutes too late. Ayan, check it away kay Sir Arnold. Sir Arnold, sigwi ko lang po ang ating haplas na walang katulad, sir. Pag nasubok mo ito,
3: ay sobrang sarap po ito sa pakiramdam. You can be a distributor dyan sa Coronadal City. Makadto kadi. Ayan. Thank you so much. Sige, chicken away. 25 minutes to go. Too late pala.
1: Tambayan sa Katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Time check is 7:29.
2: Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
3: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
4: Klarek sana!
5: Exciting!
6: Zathon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mauto nga, nakadungog ko sa radyo ng Zathon Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o duwa kastab, akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, glipong-lipong. Dagang salamat sa Zathon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Tingin ninyo na yung Zathon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sad muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zathon Plus Gold user sa Patmalay-balay
6: dito. Zathon Plus Gold, patak yes to health. Zathon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zathon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zathon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zathon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zathon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha.

0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
4: Purma da gani, pre. Pero may problema.
3: Ay, ano na aw?
4: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
3: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
4: Turbo?
3: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
2: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
5: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Santon Gold Coffee Mix. Dahil always kong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Sugot ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
13: Baklarek sana!
14: Exciting!
12: TSK, Tambayan Sakatropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, sige, ikemot. Ayan. Anong nangyari? Sige, ano, kakaano lang, parang galing ako sa ano ah, galing ako. Okay po, ayan po, I'm so busy, shoutout po sa ating Herbalife family, ayan, sa ating press team. Opo, iyan natin. Sa ating press team ng Herbalife, si press team Carlo. Carlos. si ano pala yun? Army Carlos po. Army Carlo. Yan po, Carlos. sa paon yung kuha, ba? Ayan po, shout out po kay Ate Isa. Thank you for watching. And of course, belated happy birthday ata sa aking cousin na si Mary Ann. Opo, Hill, na anak siya ng nanay niya. Ay, nanay siya ni Katsu, yung ano sa TikTok. Oo, sumisikat sa TikTok yung about yung ang tawag nito, how to take care sa mga bata na mayroong yung ang tawag nito, yung delayed po yung ano, delayed po yung reaction, or ang tawag noon, anong tawag gani noon, sisi, cousin dear, ang tawag gani sa batang hindi siya akma sa edad niya, at 17 years old na siya pero 1 year old pa rin siya kumilos. Ayan, yung mga ganon. Opo. Shoutout tayo dito sa ating mga bago lang gisheran. Ayan po. Army Go Carlos! Ayan po kay Ate Isa. How are you kay Angel? Bituya dyan sa ano, Buda. Guys, pag magpunta kayo sa Buda, punta kayo doon kay Padre Nino. Ayan po. Italian restaurante. Ayan po. Pwede kayo mag-order doon ng pizza gel. Order kami ng pizza dyan sa Buda po. Ayan. O ano tayo ng ano nito? Business Bureau. Anyway, shoutout pala dyan kay Sir sa 1132 sa BIR kanina po sa Window 8. Thank you so much, Sir, sa pag-accommodate sa aking client. Shoutout si Ma'am Julie Arrigo. Ma'am Julie Argel Arrigo, dyan ngayon sa Jensen General, Santos City. Ayan po. Shoutout po kay Herbalife. I love you po. I love you. I love Herbalife. Ayan po. Kay Preston Carlos. Yan guys, kung gusto nyo after nyo mag diet, opo. And then may cheating day po kayo. Pumunta po kayo sa buffet. Fred's Buffet. Dyan lang po sa ano, saan po na hotel? Press team? Red Hotel. Ano yun na hotel? Diyan sa May Rojas, Fred's Buffet po. Ano po yan? Ayun, saan po? Shout, Fred's Buffet, Matina Branch and Rojas, Alo Hotel. Ayan po sa May Matina Branch po, may Fred's Buffet po dyan. Only 299. Of course, buffet. Unlimited po yan. So, press, anong oras po mag-open? Shout out sa mga Davaoenos and other nga, bisan pag asa mo nakadungog ka din nga Sibya karon. Ayan, napunta po kayo sa Alo Hotel po. Dyan po sa may MTS. Affronting lang po yan siya sa isang malaking cars dyan. Huwag natin bagitin kasi hindi naman nagbabayad sa ako. Hindi pa yan kumaya sponsor. Oo. Bagitin ko kamo ma-sponsor kamo sa ako na. Opo, sponsor mo kamo nga magpalamon sa ako. Bigyan nyo ako damit kasi araw-araw po ako. Shoutout dyan kay kuya, yung dressmaking ano, academy po. Kay kuya. Opo, kuya. Nga pangalan rin, kuya. Ayan si Kuya Ronald Saig, kay Kuya Ronald Saig po, ang kanyang establishment po dyan sa Catalunan Grande po, along the highway lang yan, katabi ng meat shop. Wag na natin sabihin kung anong meat shop po. Ayan po, follow nyo po si Kuya Ronald Saig. Sa lahat ng gustong mag-aral, magaling dressmaking, ayan po, master cutter, magaling na Profesor? Profesor ba'y tawag, Ana, sa pagkat ng mga damit? Ayan, kuya, sponsor mo ako ng damit kasi po, binabanggit kita dito, maging sponsor kita. Ayan po, don't forget my program po, every Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. Live Talk with Angel Hill. Pag-uusapan po natin iba't ibang isyo pang kalusugan. Ayan po, soon, invite po natin ang press team natin dito sa Davao, si Hi Press. Opo, maging isang ano po siya, ating panauhin sa darating na ating, sa darating na Sunday, next Sunday po, na wala pong ano, may mga bookings po tayo. Ayan, on the spot. Ayan po. So sa lahat po ng ating tagapakinig at saka tagasubaybay, ngayong gabing ito, mag-request po kayo. Ayan, pakishare po ng ating live. Yes, Allah, good. Ayan po si dyan po sa San. Guys, kung kayo gusto mag-rent ng gowns from the infant gowns, yung mga ganap sa mga anak nyo po, andyan po ang Zanba Gown Rentals. Dyan lang po sa Malinaon, Kanto Malinaon, sa second floor. Ayan po, hanapin nyo po si ayan. Asa na gali yun? Dito si... ano na nawala ako? Ayan, Alay... Ibrahim? Ano gani nickname gani ni mo? Ano gani nickname mo gani? Malingagid ako.
2: Bullseye!
1: Bullseye na ako dito. Ayan, nickname. Sorry po, para ako daw, wala lang sa... Alo Hotel po, yung isang branch po ng French Buffet. Alam nyo po, pag nakakain kayo ng French Buffet, masasabi nyo, wow, it's such... Oh la la, masasabi nyo dito guys, oh, yung ganito talagang tugtog, oh. You're my life, you're my ano... Ah, yeah.

0: Yan. Mapaganyan kayo. Pagkatapos nyo mag-breads buffet, ayan, mag-diet kayo, incorporate nyo po ang Herbalife. You can drink our tea. We have thermogenic tea from Herbalife po. Ayan po yung thermogenic tea natin, mga beshi ko. 40 minutes sa katumbas na exercise yan. Ayan, isabay nyo po sa mga daily after nyo magkain. Ayan, uminom po kayo ng tea, thermogenic tea po. Alam nyo po ba that Herbalife, it's for life for me. Why? 90 countries all over the world po, if I'm not mistaken. Tama ba ako, press team? Oo. Andito ba naman ako sa air? Masampal ako ng Herbalife ito. Ayan po. Bawal ba ito? Ayan po. French Buffet, don't forget po. Visit po yung French Buffet sa Alo Hotel and meron po tayo sa MS Land. Ayan po. Hi, Sir Arnold. Oo, anong kain mo? Anong pagkain mo dira, sir? Sandbag and Pants Gown Rental. Ayan po. Guys, you can, meron po tayong, i-google nyo po ang Sandbag Gowns Rental. Iba't ibang gown ng pambata po. So, soon to open po yung pang-adult natin. So, affordable po ang Sandbag Gown Rentals. Diyan lang po sa Malinawon, mga sis. Ayan po. So, okay. Guys, naghahanap ba kayo ng magandang resort na pang-dibu? Opo, magdidibu, pang-kasal, mga anniversary. Guys, available po doon sa may Sinawilan, dyan sa Villa Cristina. Ayan po, sa Villa Cristina. Sobrang maganda po talaga doon, guys. Villa Cristina Resort. Ayan. Opo, affordable po doon. Punta po tayo, sabay. Oo, ang ating sa French Buffet, from 11 a.m. to 2 p.m. po, lunch. And dinner, 5 p.m. to 6 p.m. po. Ayan. Ayan. Isa pa siya, Feathers ng Davao Eagles. Pa-shoutout ate, Ayon Feathers ng Davao Eagles. Mga ate, hello po mga ate, kumusta po kayo? Iron Feathers ng Davao Eagles po. Hi kay Angel, dyan po kay Padre Nino dyan sa Buda, Marilog District, Davao City, Philippines. Shout out po kay Niljan Duterte, mabati. Shout out po sa kanyang yasoy. May yasoy ito. Love you, coach. Hello po. Kumusta po? Ayan po ng aking cousin, si Kimot Hill, si Manilien Lazada. Ayan po si Lon Mars Jing from Maharlika. Ayan ang aking cousin dyan sa Turiel. Mga taga Turiel, kumusta po kayo? Ayan. Sige po. Go, go, go. Go, go, go. Ayan po. Kumusta po kayo? Mag-request po kayo ng song. Sayawan na natin ito. Sige, Kuya Litz, magsasayawan na tayo. Sayawan tayo? Oo. Anong naka...
1: TSK, Tambayan Sakatropa.

0: nagmo-monitor ng ating live?
1: Opo. Oo. Sige po. Bago lang nag-monitor ng ating live po. Hi, hello po. Kumusta po? Na-shoutout naman po lahat, no? Oo. Sayawa na.

Ayan, kung gusto nyo sumaya, magsuot kayo ng ganito. Christmas. Ayan po, tips lang po. Oo, mag-tips tayo, healthy tips. Healthy tips sa mga utak natin na tuliro. Tuliro ba ang utak mo ngayong gabi na to? Nagiinit ka ba sa gabing ito? Nagiinit ka ba? Sa lahat ng mga tricycad. Naabay music ang tricycad? May cellphone yan eh. So follow nyo po ang ating digital. Ayan, Kuya Litz, ano yung digital natin? 97 XFM 97.9 digital. Tama ba yun, Kuya? Tama ba? Oo. Ayan po. Ayan. Ah, sige pa. Sige, ito tayo.

0: Ayan! XFM 97.9 Katropa Digital. XFM Katropa Digital. Ayan! So, biglang magsabi ka ng ganyan. So, ganon. Ganon.
1: Tambayan sa Katropa.
0: Ayan, katambayan. Tambayan sa Katropa, gaang inyong every Monday to Thursday po, Tambayan sa Katropa, 7 p.m. to 9 p.m. Ang inyong sexy angel po, ang maglingaw sa inyong kagabion. Ay, bayat! Lingawunta mo, time check is 8 in the evening. Maglingawan tayo. Lingawun ko kamo sa mga sunata o sa mga tingog nga murakag nakatorbo. O guys, ang torbo para sa mga kalalakihan nga gustong humahataw sa kanilang mga sa ilang mga asawa 30 minutes before ang kumbati, inom mo o torbo supplementation para sa mga kalalakihan. Ayan po, listen po. Solid kakong nakatorbo. Solid commercial break. Ayan po. Solid po, pag nakatorbo tayo, makatabang sa sex life ninyong mag-asawa. According sa atong gibasa, ya torbo. Ayan po. Sige.

0: kini ang sekreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C ug Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Clarex!
4: Exciting!
1: Sister Pain!
5: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Shea. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bintil. Ang sikreto ko, Sandon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
1: Southern Gold Coffee Mix.
7: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
3: Kaklarex, sana?
4: Exciting!
7: Tambayan sa katropa.
9: One, a two, a three,

0: Ayan po, papasukin mo siya. Ayan, buksan mo, papasukin mo siya. Ayan, shout out po sa ating ano, mga ka-sexy lady. Ayan, buksan mo, shout out po sa ating mga newcomers dito sa ating digital live. Ayan po, sa ating digital live, shout out po sa Dusit.
1: Tambayan sa katropa.
0: Ayan. Shout out po sa Dusit Purchasing Team. Kay Ate Isa. Ayan po sa Gown Rentals po dyan sa Sandbag. Enfats Gown Rental. Kay Ma'am Aleya. Ayan po. Ayan, sa ating BCMC dyan sa ating reservice. Opo, AFP Navy po. Ayan. Shout out po kay Ayong Frots. Frots. Ay. Asa taga to ang ano? Asa taga to ang laughing station? Ayan po, shout out po kay Ayong. Kay Ayong. Fruits and vegetables in Salumay. Ayan po, punta po kami dyan sa Salumay. Ayan po, pag once andyan kayo sa Salumay, dumaan po kayo kay Ayong Fruits and Vegetables. Along the highway lang po yan. Shout out po, mate. Kumusta po dyan ang Salumay? Dili ba siya tugnaw? Dira kaayo karong mga panahon na? Shout out po kay Sis Honey Travel and Tours H&M. H&M Travel and Tours by Sis Honey. Ayan. Kuya, shoutout sa aking anak kay Kitana Hill. Ayan po. Meron po siyang request kay Bruno Mars. Risk it all. Meron ba yan, kuya? Tingnan natin kay ate, kay Kuya Lit sa ating technical. Ang risk it all. Ayan, kay... Request yan ni Princess Kitana. Hi! Ayan po, shoutout po kay Marlene Merales Laurente. Taga saan po si Ma Marlene? Mayunito. Ayan po kay Ayong Torregosa. Diyan po sa Salumay, Marilog District, Davao City. Shoutout po kay Ate Iza. Yan po, Subducet Purchasing Team. Hi, hello. Kumusta? Pa-share po ng ating live. Para po, pa-share po ng ating live kay, ano, kay Mate Ayong Torregosa. Marilyn, pa-share po ng ating digital live po. Para marami po tayo. Ayan, mas marami, mas masarap. Ay. Tama ba yun, Kuya Let's? Okay. Yaw-yaw ka ng yaw-yaw. Ano na tao sa lumen? Kaya nagkakalugsot na nga. Ito nga asip. Ondiri ka kay katugnaw-tugnaw. Ayan. Sa lahat ng like, gisubawan ka guys. Have yours. Solo mint. Haplas na walang katulad. Pag once nakahaplas po kayo dito, masasabi nyo na. Anong masasabi nyo pag nakahaplas kayo?

0: Yan po, oo. Yan po talaga.
1: Tambayan sa katropa.
0: Ayan, so ang daming niyang girls. Opo. Okay po. Ayan, done sharing na po. Thank you po si Sunny. Thank you po for sharing. Ayan po. Thank you po sa lahat ng nag-share ng ating live. Salamat po. Guys, oh, palagi po tayo 7 p.m. to 9 p.m. po. Always po yung sexy angel nyo. Every Monday to Thursday. And of course, meron tayong live talk. Pag-uusapan natin ang beauty, health, and wellness every Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. Ayan po. So, yung Rest It All, Kuya, by Bruno Mars, meron ba tayo? Habang hinahanap ni Kuya Litz ang ating request ni Kitana Hill, opo, habang naglilinis siya sa kanyang kwarto. Opo, nagpapakain siya sa mga aso. Oo, shout out po kay Kitana. Oo, nagpapakain ng mga aso. Pakinggan niya yung Rest It All ni Bruno Mars. Very good! Congratulations, meron po. Pakinggan po natin yung request ng aking Onika Iha, ang Rest It All by Bruno Mars.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan. I'm back. Opo, marami tayong pa-shoutouts. Opo. Hi, Sir Arnold. Ano po yung request niyo, Sir Arnold? Opo, hindi ko nakikita, Sir Arnold, yung request niyo po. Wala yung request ko po. Ano yung request niyo? Ihahanapin ko po, Sir Arnold, ah. Parang naano ako dito. Hanapin ko yung request niyo, Sir. Asa na? Hindi ko kasi na nakita, Sir. Hindi na ako makakatawag nito. Sir, paki-type ulit sa request niyo po, Sir Arnold. Sir Arnold, pa-shoutout po Romel Bulian Martinez, pa-shoutout po. Ayan, shoutout po Sir Ronel. Ayan po, Magnay Family, shoutout po. Wala yung request ko po na pangalawa kong wala po. Ano yun? Saan? Sir Arnold, paki-type po Sir Arnold, shoutout po Sir Arnold Altivo. Ano po yung request niyo, sir? Hindi ko makita po. Hi kay Ma'am Donna, shoutout po kay Ma'am Donna from Naval Forces Reserve Eastern Mindanao. Shoutout po sa Naval Forces Reserve Eastern Mindanao. Ayan po sa mga dyan sa Navy po. Ayan. Thank you so much for watching. Also, 71st Naval Group Reserve. Shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po? Ingat po kayo lagi. Ang program po natin, guys, every 7 p.m. to 9 p.m. 7 p.m. to 9 p.m. Mondays to Thursdays, and our Sunday 6 p.m. to 7 p.m. in the evening, and tuloy-tuloy po tayo. Sir Arnold, hindi ko po makita talaga yung request nyo po, Sir Arnold. Ay, okay po. Count on you. Okay po, Kuya Kuya Litz. Count on you po ang request ni ano. Count on you. Sino kumanta niya, Sir Arnold? Count on you by me. Ano na, Sir Arnold, ng Count on You? Sino na nga sino na nga singer na? Opo. Okay, hindi. Gra ka na. Ano na nga. Ayan, sige po. Okay. Thank you, Ma'am Angeli. See you on convening. Yeah po, see you, Ma'am Donna. Thank you po sa ating mga buddy dyan. Opo, sa wala pa nagpa-medical, shout out. Oo, na-move po yung ating convening po on, ano yun, Ma'am Donna, kailan yun? On May 21, if I'm not mistaken po, on air po tayo. Ayan, kumusta po? Count on you. Meron po tayo, kuya. Count on you. Ayan. Meron po tayong count on you, Sir Arnold. Ayan po, chicken away po. Ayan. Thank you so much. Pakinggan po natin yung request ni Sir Arnold ng count on you. Ayan. Sobrang, sa atin po kanina, yung kanta ni Bruno Mars. Ang galing nun, ha? I really love the lyrics of Risk It All. Parang favorite ko na yan, anak. Opo. Gusto ko na yung favorite. May 23 po. 2026 po sa lahat po ng monitor ng ating doon sa reservist po ng training po natin. On May 23, 2026. Ano po yun? 700 po yan ang oras natin. 700 po yan, Ma'am Donna, no? 700. O, pang military kasi 700. Ayan. Okay po. Okay, sige po. Okay na po tayo, Kuya Litz.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Tambayan sa katropa.
2: Ayan, tambayan sa katropa. Ayan po, sa lahat pong nagsusubaybay ngayon, shoutout po kay BFF Lila Talandron, nagmamonitor po ngayon sa ating digital. And of course, Ninang Ellen Salazar. Yan, kumusta po Ninang Ellen? And of course, nagmamonitor po ang ating Sir Leo Masa Herbolario. Meron po kayong request, sir? Opo. Thank you so much po kay Sir Arnold dahil nanonood talaga siya to the highest level po. Ganun po ba talaga ako kapag nakasuporta sa inyong program? Yung sabi nga ni Sir Arnold. Oo, thank you. Thank you. Thank you. May ad na gabisi mo, or Sir Arnold, kung madamo, gid nga pasalamat sa imong support. Opo. Ayan po. Ayan, ayan pa, shoutout po. Shoutout po naman diha, RSTCM TS150 Touring Club Mindanao. Sabi ni Sir Leo Masa Herbolario. Shoutout po naman diha, RSTCM TS150 Touring Club Mindanao. Ayan po, thank you po for watching and for monitoring us. Favorite good na ko ng song nga giplay. Thank you, Ma'am Donna. Thank you po kay Ma'am Donna sa song na Ikaw ang... Ay, ang ganda-ganda nun. Sa Aking Puso, yun pala yun. One of my favorite po yan, Ma'am Don, sa akin, naririnig ko nang sa radio every Sunday. But yun pala yun. Shoutout po sa Alpha Omega World. Ayan, Alpha Omega World. Opo, ng... ayan, Alpha Omega World. Alpha Omega World. Opo, sabi ni Leo Masa Herbolario. Hi, Sir Arwin.

Nala Erwin, pwede bang mag-request? Tayuma para sa'yo. Meron bang ganon? Tayuma para sa'yo. Sige po. I-try natin kung meron yan, kuya. Tayuma para sa'yo. Kung wala, sige po. And then meron tayong another request. Gusto kita. Ayan, gusto ko yan. Gusto kita by... Sinong kumenta ng gusto kita? Ariel Rivera ba yan? Request ni BFF Lila Talandron. Another request din tayo. Kahit isang saglit by Martin Yabera kay Sir Arnold Altivo. Ayan po. Tayuma para sa'yo? Meron ba yan, Kuya? Let's. Wala po. Sorry po kay Sir Erwin. Wala po yan, sir. Yung gusto kita. Gusto kita. Okay, sige ba. Gusto kita. Requested by BFF Lila Talandron. Opo. Ayan po. Pakinggan po natin. And thank you so much for monitoring us. Pakishare po ng ating live. Thank you so much.

Ayan, gusto kita. Opo, nakakaano yung gusto kita. Parang alam mo yung gusto kita. Ayoko ba ako sa Ilonggo pa? Nga, gusto kita nga. Pero may ara ka man iba, ti. Matras na lang ako. Ayan po. Thank you so much for that request, BFF Lila Talandron. Thank you po na lagi na po siyang magsusubaybay sa atin. And of course, Kuya, our last request. Opo, kay... Mutaging tingna ang alas 9. Time check is 8:43 in the evening. Ayan po, request po ni Sir Arnold ang kanta ni Martin Rivera. Opo, ang sabi niya dito, kahit isang saglit. Ay! I like that song. Kinikiliti ang inyong sexy angel. Kahit isang saglit, meron man tayo niyan, Kuya. Pag wala, meron isang saglit. Mayroong isang saglit. Ayan po, Kuya Sir Arnold. Take it away. Just enjoy the music. Thank you so much.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
2: Ayan po, exciting po. Ayan. Exciting.
3: Tambayan sa katropa.
2: Okay po. Ayan, nasa labas po. May tao sa labas. Tao sa gate. Oo, Kuya Litso, kamamasok ba tayo? May tao sa labas. Ayan po. Sige po. Ayan po. May tao sa gate. Ayan, so, sa lahat po nagpapa-shout out, thank you so much po sa inyong lahat. Time check is 8:49 in the evening po. Sa lahat po na nagre-request ng songs, don't worry, Monday to Thursday po tayo. From 7 p.m. to 9 p.m, ihanda nyo na ang inyong mga request for tomorrow again and again and again. Salamat mga ka-sexy sa inyong pag-upod sa akong subong. Kay Sir Arnold, halong Sir Arnold daw, mugid nga salamat. Opo. Ginaunsa ko gud ako nga ara kagin nga palagi sa akong live. Salamat po sa Sultan. Doon po sa Coronadal City po, halin si Sir Arnold. Damo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod sa akon sa gabing sa gabing ito. Oo, may ad na gabi sa inyo tanan. Ayan po. Sa aking BFF Lila Talandron, ayan, shoutout po sa aking classmate Chansa sa Lumay, Ayong Fruits and Vegetables. Ayan po, kumusta po ang sa Lumay, Datu sa Lumay. Shoutout po sa Buda, Dukyatan Family. Ayan po, sa aking kapatid dyan sa Kapatagan Digus, Davao del Sur. Shoutout po sa aking kapatid si Edido Hill. Sa aking mother dear dyan sa Pasian, Davao de Oro. Edita Hill, I love you my dear, I miss you so much. And of course, ang aking kapatid si Rosemary Hill Oblianda. And shout out sa aking kapatid also si Anna Chell Hill. And sa aking mga pamangkin, si Angelo. And of course, si Precious Anne. And ako ang bayaw, opo, si Gregorio Oblianda. Ayan po sa taga-Ipol, kay Marites Oblianda, shout out. Ayan po, sino po isa shoutout natin? Sa Dusit Family Franchise Franchising Team, of course, kay Kuya. Ayan po, saan na yung monitor natin? Opo, balik tayo sa ating monitor. Opo, kay Kuya. Unsa to pag-pronounce ato Kuya? Yung sa iyong ano? Hindi ko. Yung sa Elite Tibet ba yun Kuya? Opo. Sa Elite Eagles Club kay Kuya Bison. Opo. Ay, nabusog ako Kuya. Nabusog ako sa hangin. Diin na, ayan po. Saan na yung ano? Ayan po. Sige po, kay Kuya Bison. Ah, kay Kuya Bison, ano gani yun nga Kuya? Nga imo nga shout out sa Tibet. How could you pronounce this one Kuya? Tibet Elite Eagles Club. Ayan po. Okay. Thank you so much. And of course, ang Alpha Omega World Peace. Oo, bye. Shout out yan ni Leo Masa Herbolario. Kay Kuya Bison, shout out po. And of course, kay Sis Honey sa kanyang Travel and Tours H&M. Ayan po, kay Press Team. So po sa Fred's Buffet. Diyan lang po sa Alo Hotel po. Ayan. Kumain po kayo ng masarap dyan. And then Herbalife Family. Of course, Iford Family. Lahat ng family. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan po. Maraming salamat. Time check is 8:53 in the evening na po. Magkita-kita po tayo. Andyan po si ang ating ano, si Peters. Opo. Shoutout po sa aking anak, sa kay Kitana Hill. Kumusta po? Thank you po. I like that music rest at all by kanta ni Bruno Mars. Maraming salamat sa ating lahat. Kita-kita po tayo tomorrow again from 7 p.m. to 9 p.m. your sexy DJ Angel. Ayan po. Huwag kayong magsawa, magsusubaybay sa atin. Of course, don't forget to have your solo mint, ang haplas na walang katulad. And of course, ang ating Fern Active by iFern. Ayan po. Ito po yung sobrang bulalas, bula, ano, gabula-bula nga, kung nga ba, diriga, kay because of Fern Active. Naka-Fern Active po ako. Ayan. So, maraming salamat sa ating lahat. So, baybayan nyo po ang ating programa ngayong Sunday po. It's all about beauty, health, and wellness. Opo, invite po natin ang isang motivator. Opo, magkaroon po tayo ng isa po siyang coach. Opo, oo. Iko-confirm natin yung schedule niya po. But anyway, marami tayong pag-uusapan by next Sunday po. This coming Sunday, ayan po, our third episode sa Live Talk with Angel Hill. O sa lahat ng gustong ipa-picture sa ating live talk, you can text and you can message me in my FB account, Angeli Hill, A-N-G-L-Y-G-I-L. Ayan po. Bukas po, meron po tayong guest. Opo. Si Sir Michael, opo, tatawagan po siya ng ating technical. Bukas po, mag-i-invite po siya about yun sa ating mga kapanalig. Oo po, maniwala kayo sa hindi, makakapanalig na mga Duterte po. Love na love natin yan. Ayan po, this is your sexy angel. Time check is 8:55 in the evening. 5 minutes na lang po, maghiwa-hiwalay na po tayo. Bukas, hiwalay natin ang dikolor sa puti. Kay pag amuna, ay nako, karambula, ginaya. Ayan, sa ating lahat, maraming salamat. Ayan, good evening, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Ayan po, oh, ang layo-layo niyan ba? Uncle Dars, si Uncle Dars, hello Uncle Dars. Good evening, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Sabi nga ni Sir Arnold Altibo, relax lang po. Yan o. Sige po. Shout out daw kay Kuya Francis Javines. Kuya Francis, ano po, mag-engage po kayo dito sa ating live sa digital po para ma-acknowledge po kayo. Thank you so much sa lahat po nagsishare ng ating digital live ng XFM. This is your DJ Angel signing off. Opo, see you tomorrow again. Remember, in every mess, there is a message. In every test, there is a testimony. There is a time to let go. And let love and let pain will let it fly away. Always remember, life is too short. We need to forgive and forget and lesson. And hindi siya i-forget. Have a lesson to learn from that mistake. Love, love, love. Always remember, keep on smiling. And of course, tutugtugan na natin ng ating dance music para sa ating sayonara and everything. Arigato gozaimasu, minasan!

0: Κακλάρε ξανά!
1: Exciting!
2: Katropa, malipaw man kog mubarugoy? Kulang gurunig akos ba?
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: Mga butika.
10: Clariskin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskunta.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yata ka na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko ako, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, and

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Exciting summer man nakatrupa. Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Ka-Clarex, Ana.
1: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting!

0: dapat diligyod nga magluya-luya. Mm-hmm. Okay, bawal gina magluya-luya ka bi kay delikado man gud inha. Oh, ang pinakadakong fear nato is kung magluya-luya ka, dakong posibilidad basing kawato ng imuhang gipang bantayan din ha karon. O nang sa mga bibi nato nga panggabi ang trabaho, I would strongly recommend mag-inom mo og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Makalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab, o pwede usab sa South Star Drug. Pwede sa The Generics Pharmacy. Pwede po sa Generica Nationwide. And pwede po ninyong ma-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Sige. Sugda na nato tong chismis karong gabi ko na para sa tong Sir Vivi question for tonight. Ay, nako. Ito ang Sir Vivi question for tonight, biha. Hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health, pampaligon sa ato ang immune system. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Abi nako guan. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, mapuslan jud ka? Char. Bitaw, kabalo naman ta karon no nga small things really matters. Maski nga unsa pa kadako or unsa pa kagamay ang mga butang, naa gid na siya rason nganong naana siya sa imong kinabuhi. Munang you have to learn to appreciate things na ginapanghatag sa inyo, which reminds me of someone na kuan na this person, iyakong giingnan sa una nga, di daw ko kabalo mag-appreciate og small things. Ano ba? Are you talking to me? No, lahigid ning ubang tao ang makajudge sa imo ba without knowing the whole story gani. Okay, they will definitely kanang iladjug kang ang tawag ana. I-judged head to toe. Ginan ko niya nga, di ako kabalo mag-appreciate. Merisin mo ka, di ka kabalo mag-appreciate og small things. Ooh. And that's coming from you, huh? Really? Kita bi, maskin pag-unsa kagamay or unsa kadako ang ginahatag sa tuwa ng mga butang, if it's from the bottom of their heart, it's either gihatag sa tuwa, gipahiram sa tuwa, or any forms nga kanag naa sa tuwa na nga gamit, you have to learn to appreciate and be thankful. Huwag inay something na gitudlo sa ako sa unang panahon, sa ako ang lola, when she was still alive, tudluan dyan ko niya nga dapat maging magpasalamaton dyan ko sa tanang butang nga gihatag sa kuha. Now, nakabalos ang mga butang. Kung usa daw ka kabutang nga mapuslan aning kalibutan na, unsa daw ka? Ako gusto ko mahimong gunting. Ano man? Tigputol ko sa inyong relasyon. Ay, sa inyo, mga tumagalong gabi una, ha? 0975-474-9153. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Diya sa Hong Kong, may gabi. Abi ko gulay live kay katong interview mga yugtabang driver Sarela. Oh, nakita na to tong isa ka live. Mag-i-post sa tong official Facebook page, ha? Nga, intawon kaluoy po sa driver. Kinadakpan intawon siya. Kaya wala siya uniform. Kaya wala siya kalaba. We all know na there is Malaybalay, one of the struggles nating mga taga Malaybalay is tubig. So mag-komentarista na lang ko. That is something na dapat gitugunan bitaw no, wala nag So mga nag-komentarista na magkaday. Hindi lang. Siguro, magpagawas lang ko sa gamay na ito mga hinanakit, no? Sa ingon anak mga gudkay. Kabalo magkita nga basic need. Oh, one of the basic needs, yun. Ang tubig. Without tubig, luoy kahit ilabi na sa panahon ngating init. Kinahanglan magkita nga ma-refresh ang itong mga panghuna-huna. Kinahanglan magkita nga ma-refresh ang ito ang kaugalingon. Kinahanglan makaligo, makalaba. Oh, unyag, kuanun ka, kasi aron ka. Oh, lakaluoy, yun. Wow. No? Diba? Basic need gina na siya. So, kinahanglan kung na yung mga sami-sami ana, especially gid sa tubig, kinahanglan, masolusyonan gina siya. Dili kay Kamuyuan na lang daw na siya og ganang prime air. Kaya dili naman daw water ang ginaagas kay hangin naman. Prime air. Ito nga, isip mga kuan pud bitaw o mga trabahante karon, it's either kung isa mo sa mga trabahante nga naminaw karon from that department, muhangyo mi sa inyo hanga unta masolusyonan ang mga problema sa mga katawhan sa mga taga Malaybalay or any neighboring areas nga kamo ang nagasupply kay luoy gud kaayo. Honestly, luoy gud kaayo mi. Dili ako sa Malaybalay naka-experience nga ni mata nga way panghilamos. No, di kuan ka lang kasi aron kay ko nga di ko kasi ar kay way tubig. Mo sa mall niya gipula gipilahan ng mall. Very worst. Katong driver sa Rela kaganina bing ani anhi sa sa amuang istasyon nga nangayo og tabang o natahag natagaan to namo siya og kanang gamayng amount and of course bugas. Daghang salamat kayo kuya ha sa pagsalig nimo sa XFM Network Philippines, especially sa XFM Bukidnon sa pagpadangat sa imuang problema. Libre po ang kindness B, libre po ang maging buutan kasi imuang kapwa sa imuang mga katropa. So kung unsay mabuhat nimo para sa ilaha, dapat mo tabang gid ta. Niya ka nang bitaw sa iyahang problema, hopefully nga ma-resolve to siya kay Luoy pud ba kayo. Dili gid to niya sala. No kay member man gitas GC anang uban din ha nga grabe gid ang ilang struggle pag abot sa tubig, mag-inilugay na gina sila og tubig in town din ha. No, timana gid ninyo ni Primes. Oh. Gi-mention na alagyut. Unya na kumamulitika. Chismis man yung politika, oy. Taka kita problema sa Pilipinas, kanig yun. Hello, kang Kuya Lam! Nga naminaw ka ron. Ang ato ang kaubanan din ha sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyo hang tanan. Gusto ko mahimong cellphone. Aron dili ko nimo biyaan kay ako ang imong ikaduhang kinabuhi. Ginod bitong mahimong cellphone, no? Kay pagmata sa buntag, kay ikaw ramanday ng kuri-kuriun. Kabantay man ta karon, no? Kay murag majority sa panginahanglanon karon, ilabi na sa mga kalalakihan, labi na mga minyo nga lalaki. Pagmata na sa buntag, digid na sila mag-pray, nga magpasalamat nga, ay, salamat, nakamata pa ko, Lord. Cellphone man dayon. Murag ilang asawa ba, kay ilang cellphone. Kani mga babae po, huwag na'y halos matrabaho, kay sige na lang pong cellphone. Bagay. Hindi na lang ito mag-react. Kaya mauna manggid na. Anyway, B, sa mga mag-asawa bito din ha, ano, since naistoryahan na manggid na ito ng cellphone, ikon si Kuya Lem Wanglong, gusto siya mahimong cellphone, dapat nga naagitay ka ng usage, moderation in usage yun. Since namang kita'y cellphone, oh, gamit lang ginato sa tamang panahon, nga dilipod sa pagmata sa buntag, nga imbis imuhang gakso ng imuhang bana, or gakso ni mo imuhang asawa, cellphone dahil ni mo imuhang gikorek-korek. Nakagubagin na siya ang relasyon. No? Bisod kayo ng ingon na bibi. Ang una gini mong buhaton sa buntag, dapat mag-pray ka, magpasalamat ka. Tapos gakso ni mo imuhang bana, or gakso ni mo imuhang asawa, and be thankful na buhi gihapon ng inyong relasyon, masking parehas mo labad. No? Kaya pag-abot sa satisfaction, kung wala na yung mga kusog, ilabi na pag-uli sa balay, wala na yung mga kusog ang inyuhang mga tuhod, na ay solusyon, ana. Ang atong Turbo Men Enhancer. Before, ang turbo, para lagid sa mga kalalakihan, but then karon, na-discover siya as pwede sa mga kababaihan, isip maghatag og extra libido or pampagana sa pakiglabing-labing. Para sa mas malipayon na relasyon, ilabi na sa mag-asawa, ayaw kalimutuhan sigyan sa pagpalit, pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Kadungog na ko sa Turbo sa XFM.
3: Ipalit dayon ko.
2: Bisan ta, ipakapin ang akong edad.
3: Matahinay naman.
2: Naulawan ko sa akong chicks.
3: Pag tumar na ko sa Turbo, grabe.
2: Nakasiris pa.
3: Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahilog sayo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maanang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva iba,
2: ga purok banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Coffee Mix.
2: Kay ako sa una na
1: pandugay na to,
2: ako ipian ha, nabukod ako na.
1: Siguro murag bulan na siguro sa kung likod.
2: Matadong mako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ko
2: inom ang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: iko ana.
2: Sa isa lang ganito.
1: Nga usa ka bulan,
2: ikaw may mga kumbukol.
1: Na ko isis ba
2: una, gamay kayo munggos lang.
1: Ato nagkadako na siya murag ulin.
2: Pero ni gamay pod, naayo jud ako mga bukol sa kung lawas.
1: Ubag na ko sa likod, tingwa na ko sa akong lagay na ko
2: kaning produkto sa Yes Toil
1: na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ipalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bansi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bansik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Does the moonlight shine on? Karami bitaw mahimong singer. Sige lang gid, makabalos lang gid ko sa inyo. Balik na sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ato gapong balikan na nga ito ang Sir BB question. Hatun usap ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kagasolina gano'y inyong kinahanglan or diesel kaya. Importante yun nga manigurado kita ilabi na nga mahal na karun ang pamalitunon. Dito ko kita sa sigurado ha, kana nga dili ka ilaron pag-abot sa mga ipang-introduce nimo sa imuhang makina. Kaya basig mas mahal pa ang imong maintenance ana. Tungod kay gasolina ka o kanang mga way klaro nga gasolina. Pagpagasolina na sa El Ilion Shell Mobility Station, makita kini siya sa tibuok kalibutan. O kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches. Diri sa Maramag, we also have diri sa Valencia, and diri sa Malaybalay, duha ni kabuok ha. At bang sa Polymedic, ang isa is at bang sa Malaybalay City Hall. Ayaw mo kalimot na every transaction ninyo dapat inyong ipakita ang inyong mga Shell Asia app. Kato naka-download daan sa inyong cellphone, kay para ang mga points, ana, magamit mo siya in the future, either magpagasolina ka, or magpa-change oil, or mag-grocery ka sa Shell Select. Anything that you need also, naa Shell Select, mga essentials while nag-travel ka, mag-snacks ka, pwede kayo sa Shell Select. Ooh! Ang atong Sir BB question gihapon karong gabi una, baby! Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Or nabagid pulos? Charot. Ana ko manager ganina nga, di na daw niya kayo nahanglan nga mamili o unsa siya nga gamit kay. Masking tao daw gihapon kuno siya, gigamit naman daw kuno siya. Aloy? Malalim yun, ha? Kung ako sa kabutang sindi, gusto ko mahimo kong susi aron maabrihan ako itong mga kasing-kasing nga dili ko pasudlon. Buksan mo. Papasukin ako. Good evening. Kung ako mahimong gamit ng mapuslan, gusto ko mahimong maleta kay aron masulbag, masudlan ko og billions. Then maka-travel ko around the world gamit ang kwartas katauhan. Na! Good luck sa imuha diha. Hello, watching live dito sa Mibugkaon, Lantapan. Maraming salamat po, Ma'am Josefina Tinambunan. May gabiin mo din ha, baby. Di anapod ko na minaw ni Mumatag Gabi from Armand ng Bohol. Thank you kayo, Andy. May gabiin. Thank you! Salamat kayo, Andy, ha, sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Hi also kay Ma'am Ann Abapo. Silig siguro ko ba kay tigsilig sa problema na aras sa daplin, mahinumduman ra o kinahanglan. Ooh! Hashtag OFW life. Na humuhugot sa silhig. No, Ma'am Ann. Gabi si Ma'am Ann. May gabi din ha. Junlin Runs, maayong gabi. Usap and salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live. Once again, hi kay Andy. Maayong gabi. And hello kay Texter 057. Thank you! Salamat kayo. Kung usa ko kagamit, ay nalang gigamit na gid ko. Kalain po ninyo, oy. Ah, day na. Anyway, storyang mga istoryang gamitan. Kalisod, ana, no? Kanang, you're trying to be yourself. You're trying to... Basta, kanang... Nganong gamit na manggid po ni? Taghan man, unsa may mga gamit karon nga kuan ha? Kanang, tanan man halos gamit. Mapuslan, masking toothpick. Manggaling mapuslan, manggayang toothpick. Gawas na lang kung lahi po ng inyong definition pag-abot sa toothpick. Basta kayo magamit tanan. No? Silhig tukog man gani. Kung duha tulo na lang na sila, magamit gihapon na nimo siya. Masking unsa nga butang sa kalibutan nga naa gihatag nga na sa imong atubangan, tanan gina sila magamit gina sila bi. Naargin sa tuwa rin ha kung unsaon na to pag-utilize ang mga gamita o unsaon na to o paghatag o mga bilian ang mga gamit na ginapanghatag pod sa tuwa. mo nang whatever it is, may it be dako nga butang or gamay nga gamit or dako nga gamit, you need to learn how to appreciate them. Kay wa ta kabalo kung isa ka adlaw basig mawala na sa imuha. Mo bitong ka nang tingala ka nang balay gud nga daghang kay gamit mo siya sa mano. Gamit daghang kay diri, uy. Panglabay na lang na. Wala ta kabalo sa mga usage ana kay tanang gamit sa kalibutan. Maskin pagka nang gamay kaayo, maski pagdagom, maski pagtumoy sa dagom, naagin na siya'y pulos. So naatay pulos. No? Kita pa kaha nga tao nga di man tagamit, tao man ta, so naagin tayo pulos. Naagin tayo mapuslan, ganda. Di pag ipahimuslan na manggali ka. No? Oy, biyo niya, to daha tangin ninyo nga to ang putahe confession. O saan na po kabibi na to ang nagpahungaw sa iyahang gibati sa to ang programa. Ay mo pang hawa din ha, ah. Murag, need na ko mag-break kadali. No? Bibi, butangin sa niyo ko sa kanta, Bibi. O sa lang kakanta kay para. O niya, taod-taod, musibog kita sa unahan sa tuang putahe confession. Ay mo pang hawa ka sa pagbalik sa tuang programa. Ato lang sugdan ang atuang rated SPG, ang putahe confession.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Yung Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ko, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa likod. Matanong mo kay si Rindon, na testingan daw. Itry na ko, inom na ng Santon Gold. Pero Santon Gold lang. Maistate ako sa kasimana mo, piko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Ikaw may mga kumbukol. Na ako'y sis pa una, gamay kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na kanu dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terjom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bansi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Symptom Plus Herbal Soap.
8: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Symptom Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
0: Symptom Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Symptom Plus Herbal Soap.
2: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adit to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala gyud?
2: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre payud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jutni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun diay! Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save!
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Alas G's sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa usa ka gabii nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare!
0: Kalibog!
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawak!
0: Pagkamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink!
6: I like pink too!
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede, pwede, pwede!
5: Uy, huwag mo lang didiinan!
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession, ang inyuhang lugar kung asa pwede mo nga maka-express sa inyuhang mga emosyon, magpagawa sa inyong mga hinanakit, or anything na pwede yung kanangkalipayon ninyo, yung gusto ninyong i-share sa amua para maghimong lesson na mo puhon-puhon. Welcome kaayo ka sa itong programang Putahe Confession. Usapod kini nga hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga kaigsuunan natong buntis or mga nakay, unya walay budget pero adunay PhilHealth, pwede mo nga manganak, pwede mo nga magpa-check up, maka-avail sa mga free services nga ginahatag sa tuang Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang kini sa May Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, Bukid nun. Kilid lang yun sa Arby's Bake Shop and Desk Marketing and of course at Bang sa Terminal. Pakanayan ka ng habal-habal. Maka-avail ka o free check-up or free prenatal check-up. Libre ang pagpanganak. Libre po ang imuhang tambal. Newborn screening, libre po gana siya. Libre po ang pedya sa imuhang baby. O ayha ka mo uli. And of course, libre po ang family planning. And PhilHealth assessment. For more details or kung dili mo maka-adto kay wa mo katuod, pwede mo nga moderetso din niya sa istasyon. Pwede kami ang maghatod sa inyo ha dito para mas maka-avail gyud mo sa mga benefits nga ginahatag labi na ang pa-cashback. Diba? Nanganak na ka, may pa-cashback ka pa. Ay hata magpadayon sa unahan. May gabi po kang Arnold Valioses. All the way from Zamboanga, Cebu, guys.
1: Thank you!
0: May gabi din ha sa imo habi. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Randy Santisas.
1: Thank you!
0: May gabi din ha sa imo ha. Ang atong putahe confession karong gabi una, bi o sa ka-istoryas mga kabit-kabit na point. O pa muna tagam? Hangtod di mo masakpan? Ay, nagkupaitaan ni Oy. But anyway, din ako maglangay pa kay nagpanikad na gidong atong letter sender for tonight. Once again, rated SPG po ang ato ang putahe confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Eh, kini niya wa. Haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yan kasama mo?
2: Untruga.
8: Ayaw ni ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting!

BA Cinderella sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Margie. Usa ko ka nurse. Nahitabo ang tanan-tanan Cinderella sa usa ka gabiing aduna kami pasyente. Kaling ang pasyente Cinderella, abi na kong ordinaryo ra. Pero na-shock ko, Cinderella, nga pagbasa na ko sa yung medical records. Sa time nga mag-rounds na unta mi, nakita na ko ang iyahang contact or emergency person, ang akong bana. Gitubag yun sa ginuong ako mga pangutana, Cinderella. Tungod kay pagbalik na ko sa nurse station, nakita na ko ang bana nga nagdali-dali ug sulod sa kwarto sa iyang kabit. Nataranta gid siya, Cinderella. Abigid na ko og kanang ang akong bana buutan kaayo. Di ayto na ay ginatago nga sekreto sa kuha. Nakalimot siya, Cinderella, nga nagtrabaho ko anang hospital kung asa gidala niya ang iyang buntis nga kabit. 8 months kining buntis o gidala niya sa hospital tungod kay gasakit daw kuno ang iyang tiyan. 8 years naming kasal sa kong bana, Cinderella. Nami usa ka anak ng babae nga 7 years old. Wala dyan ko'y alamag na nagabinuang di ay siya. Karoon na dyan ko nakabalo. Ang akong gibuhat, Cinderella, is never ko nagpakita saya sa hospital. Nagkuha lang ko og ebidensya. Mga medical records nga masking kabalo kong bawal, pero akong gikuha para na ako ipamukha sa iyaha. Sakit kay Cinderella nga nabalaan na akong adana de siya ikabit. Og nabalaan na akong akaning iyahang kabit, adunay mga anak sa lain-laing lalaki. Og wala kinitrabaho, og for sure sa iyaha kini siya nag-aasa. Cinderella, tungod sa ko ang kahiubos. Nag-leave ko sa kong trabaho, kay dili ko gusto nga makitaan ko niya di adto. Pag-uli niya sa balay, iya kong gisugat dayon sa iyang magpagkabakakon. Siguro na remember niya nga dito ko nagtrabaho. Niingon dayon siya, Cinderella, nga iya ko nung gidala sa hospital ang asawa sa iyang kompadre. Kaya na ako nung kini sa abroad, o gihangyo sa iyaha. Gihimo ko niyang tanga, Cinderella. Wala siya kabalo nga nag-investigate na daay ko, nga nakabalo na ko sa tanan. Gilapag na ko ang tanang ebidensya, Cinderella, sa iyang atubangan, pati hospital record, nga siya ang nakabutang na bana. Wa siya mitingog, wala na siya may istorya. Tanang klase nga sakit ng istorya, Cinderella, akong gipagawas sa iyaha. Ang kasakit sa kuang dughan, akong gipagawas sa iyaha. Pagawas sa babae sa hospital, ako silang giatubang sa barangay. Usa ka pulis ang akong bana, Cinderella. Wala na ako gidiretso sa ilang opisina kay kabalo kong delikado gyud. Og kabalo ko nga matanggal gid siya sa trabaho once mabal-an ning ingon ani ang gihang binuhatan. Dili na ko siya ipatanggal, Cinderella, kay syempre ang iyang mga benefits kabalo kong kami gihapon ang makinabang sa kong anak. Nagatubang mi sa barangay, nagpirmahan nay. Isa sa mga gipirmahan na ko, Cinderella, ang tanan niyang sweldo, maadto sa mua sa kong anak. Nagpa-draft ko og demand letter sa kong abogado ug akong gipanotaryuhan. Na aside sa sweldo, tanang makuha niya nga benefits sa amua, maadto. Wala ko'y pakialam kung unsay buhaton niya, kung asa siya mukwag ipakaon sa iyahang kabit, wala ko'y pakialam. Niapila ang babae. Unsaon na lang daw ko no siya. Pero giingnan ako, wala ko'y labot kay kamoy nagsulod ana. Ako ang inyong gibinuangan, kamoy pag-antos.
Sa tinuod ng Cinderella, gusto kay ko magwala. Pero ako lang yung ipugnan. Kaya usa ko ka professional nga tao, huwag dili ko mo stoop sa ilahang level. Sugod nga nagbulag mi, Cinderella. Wala joy palya ang amo ang gipirmahan. Tanan-tanan, maadto sa mua. And usahay, Cinderella, nagatawag na ang ako ang ex-husband. Sa kuwa o sa kong anak. Ginatagaan ako siya chance ang maistorya niyang iyang anak. Huwag nihangyo siya kung pwede ba daw unta mubalik siya sa amua. Kaysa karon daw, sige daw silag away sa iyahang kabit. Dili ko, Cinderella. Diri-ng-diri na kay ko, suko kaayo ko. Katunang anak ang babae, nihangyo siya nga makihati unta sa sweldo, pero wala gid ko misugot. Naasa ko ani side ang tanang mga in-laws nako. Ug dili pud sila makaduol didto. Mo nang ang iyang kabit karon, Cinderella. Nagapangita og paagi para makakaon sila. Kabalo ko nga nay side lang ako ang bana. Ug mao lang gid ang ilahang ginapagkasya sa karon. Pero again, wala ko'y labot. Kabalo ko nga sa mga naminaw karon, kabalo ko nga ang tawag niyo sa kuwa ko ripot. Ulit, nagtaas inyong mga kilay, tungod sa kuang gibuhat. Pero ingin ako ninyo o kanang naong kong kwarta, pero wala gid ko'y pakialam. Dapat na po na sa ilaha, kapalit sa ilang pagguba sa kuang pamilya. Para sa putahe confession, Margie.

0: Zantan Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zantan Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, doon akong binulan niya dugo. Dugo na po, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zantan Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantan Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantan Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantan Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantan Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantan Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantan Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zantan Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zantan Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantan Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantan Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko na problema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ng akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantan Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantan Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantan Plus Herbal Soap.
11: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
12: Uy, tay! Brad,

0: suka klarik sana.
1: Exciting!
2: 89.1
3: Abang na
1: Clarex!
4: Exciting!

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Higugmaa ko nga lami pa sa kinilaw, kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Exciting!

0: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Kirming kasakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobber tenis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sis the Pain.
17: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
16: Sis the Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front

0: kulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Andy Causon sa XFM Davao.
2: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Maguncia o Jovette Espanyol sa Sentro. Sentro. Madunggan kini, Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
3: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Exciting! Summer man nagkatrupa!
4: Ay, it's a summer!
6: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
4: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarex, Ana.
6: Exciting.
5: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
1: Abang na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Oras mga katropa Clarex kaayo alas 4:03 na sa kabuntagon.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Runda Balita.
4: Mayong buntag, Davao, Mindanao, Tibuok, Pilipinas. Kutob sa maabot ni nito pagsibyaning mga orasa hangtod sa itong makaigsuunan abroad nga naminaw ni ning mga higayon na mga katropa. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome na sa mga katropa ning laing hugna sa ito ang Ronda Balita ang sa kabuntagon. Ning adlaw kita mga katropa ng Miyerkules. Mayo 6 mga katropa ning tuig 2026 mga higala. Sa gyapon mga katropa, ako ang inyuhang tigbalita, ako ang inyong tigronda ning mga orasa. Katropang Marvin Ibano.
1: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita.
4: Alright mga katropa ha, nini mga higayon na sa tumakaigsuunan ng nagapalikaysikay na mga katropa. Ayong pagpalikaysikay kaninyong tanan mga igala sa tumakaigsuunan nga nag-ready na alang sa ilang trabaho. Nagluto na ning mga higayon na. Uy, Madam Lucy! Ayan na mga katropa ha. Sabi na sa tumakaigsuunan nga adunay mga karinder yadira. I'm sure sa iyo kayo mo nagmata mga higala. Good morning kaninyong tanan sa mga naminaw karon. Asado na yung mga tindahan, mga katropa nga nag-abli na. Yan, good morning kaninyong tanan mga igala. Maayong pag-atiban sa inyuhang mga customer. Ayan. Kung sa tanan na ito mga kaigsuunan, mga vendors, mga negosyante, mga construction workers, mga mag-uuma. Ato ang mga office workers, mga katropa. Good morning kaninyong tanan mga igala. Yan, rondahanay na kita mga katropa. And of course, mga igala, kinatong ronda balitaan sa kabuntagon. Ipaluhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Men Enhancer Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap mga katropa. And of course, atong mga kaigsuunan hang gibati nagpangpanuhot din ha. Na ato ang Zanton Herbal Oil mga higala. And of course, ato ang bagong kape. Bagong mga katropa, pandaghan na ang ni-avail ni ini mahigala. Kaya nakagusto kasakalami ni ini. And of course, binipisyo ni ini alang sa ito ang panglawas atong Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Alas 4 size na sa buntag mahigala. Ato ng rondahan na ato mga updates sa ito ang palibot mga katropa. Unahon na ito itong sitwasyon sa panahon.
1: Runda Balita.
3: Weather Update.
4: Diri sa atong syudad sa Davao mga higala. Uy, kagapong adlaw ba yung mga katropa ni Tongtong Kitao, 39 degrees Celsius ato ang kainit. Apan na karong adlaw mga higala, itong atangan ha, kain na itong mga nakalabayang adlaw, 40 degrees Celsius, kagapon 39 degrees Celsius. Karong adlaw, unsa na po kaya nga kainit ha? Or unsa na po kaya nga degrees Celsius ang itongtong sa itong kainit mga higala. Apan mga katropa, taliwala nini malinaw na itong panahon dari sa itong syudad sa Davao. Kaya sumala sa CDRRMO Davao mga katropa, ilalum gihapon kita sa weather system nga easterlies mga katropa og lauman gihapon ang mapanganuron nga kalangitan mga higala og lagmit ang pag-ulan na taknas sa kahaponon og kagabion mga higala. Apan nga kay Sanglitar update sa DOST Pag-asa. Nasayod ba ka mo mga katropa ha nga adunanay na monitor kini nga low pressure area. Subay sa 24-hour public weather forecast mga katropa nga giisyu sa DOST Pag-asa karon lamang alas 4 sa kabuntagon mga igala. As of 3 a.m. Matud pa mga higala, ang low pressure area kun LPA gibana bana ang naakini mga higala sa 670 km east of Hinatuan, Surigao del Sur, mga katropa. Naakini sa 8.5 degree north o 132.4 degree east. Samtang ang easterlies gihapon nga weather system ang makaapekto sa tibuok nasud mga higala. Tropical cyclone kini mga higala ha. Gawas matud pa sa Philippine Area of Responsibility. Karong adlaw mga higala. Ang tropical depression na location na monitor kini nasa 2395 km east sa northeastern Mindanao mga katropa. Nga aduna kini maximum sustained winds nga 55 km per hour duol kini sa center mga katropa or kini bitawong haguros mga higala og ngadto na kana sa 70 km per hour nga paglihok niini padulong sa westward mga katropa nga naosab sa 10 km per hour mga higala. Samtang sa mga area ha nga kini nga posible matud pa ang adunay impact ang kini nga LPA, posible matud pa ang mga pagbaha og landslide tungod sa moderate ngadto na kana sa bugat nga pag-ulan mga higala. Sa tumakaigsuonan nga namino karon, diri matud pa sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands ug Surigao del Norte mga katropa. Ang weather condition nga masinati usab niini kay cloudy skies o mapanganuron nga kalangitan ug katag-katag nga mga pag-ulan ug kilat pagpanalugdog mga katropa nga hinungdan ang resulta niini nga LPA mga higala. Samtang sa ubang mga areas mga katropa ha, sa Luzon o bisan pa man mga higala sa ubang parte sa Visayas ug Mindanao nga wala na sangpit no atong mga lugar nga atong naisgutan mga katropa, easterly weather system ang masinati mga higala ug lauman gihapon ang dawa kinibitawang mga pagpangulan katag nga pagulan mga higala. So mo kana tong weather update ni ining mga oras panghitabo sa tuang nasod ug bisan pa man sa tuang lokal area mga katropa.
0: Runda balita.
3: Local news. Local weather news. Update.
2: Weather update.
4: Alas 4 Jess na sa buntag mga higala ato nang abakan mga katropa ato nang rondahan ang panghitabo sa tuag palibot sa tuang area dinhi sa Davao region. Yan mga katropa ha, oras ato alas 4 Jess sa kabuntagon mga higala. Sabi kas bahin mga katropa diri sa tuang syudad sa Davao. Oy, kumusta man mga katropa? Kaya nagpabiling gihapon na katong usbaw baya sa tuang presyo sa diesel o gasolina. Nasa 2 pesos ang giusbaw mga katropa. Samtang ang kerosene nagbaba og 3 pesos mga higala. Kaya taliwala pa man ini gibutyag sa DOE nga bastante ang atoang gasolina. Uy mga katropa. Kana lang mga higala no. Kaya medyo yung anong kung bastante ng anong nagtaas man. Sa bigas bahin mga katropa ha. Mao ni giingon mga higala nga sa Davao del Sur usab mga katropa. Ang kining panghitabo nga aduna intawi isa ka ginang usa ka byuda mga katropa. Ang nakahimo intawon mga higala sa panulis sa usa ka STL booth mga katropa. Ang nahitabo mga higala kaya iyang gitulis mga katropa kusgan pod. Nahitabo kini nga maong insidente. Inila man kada nga si Manaha mga katropa di pa lang dugay ini bilabay ang adlaw mga higala. Takna kana sa kahaponon din hi particular sa maya area sa Davao del Sur mga katropa. Dari particular kana nahitabo sa maya Digo City Davao del Sur. Ang kining byuda mga higala ni gamit kining toy gun mga katropa. No, so gisulayan niya pagpanghadlok ang teller sa baong STL booth mga higala. Nga usa matud pa ka binabayi. Bandihang nasuta ni ini maong teller nga toy gun dulaan na daing baril-baril mga katropa gamit ni ini maong suspek. Dito nakahimo kinis pagpugong ni ini intaw maong byuda na dakpan mga katropa. Oga tukmang kaso nga tubangon robbery mga higala. Ban ang pangutan ng mga katropa unsay rason nga nahimo ni ini mga higala. Di man pod pwede siguro kung kwartahan mahimo-himo ni ini mga higala. Nakapugo sila yung tao gamit og toy gun. Nang yawat in town mga katropa nga basin hindi ay mailad ang iyahang tulisyon mga katropa. Pana mo ni saka wad-on sa kinabuhi mga higala. bisan pa man ini makatropa, walay giingon nga kompleto pa man ang party sa lawas, nganong di man makapangita o tarong nga trabaho mga katropa. Muna nadakpan in town ang maong byuda mga igala, nga paslak na karoon sa prisuhan alang sa tukmang kaso.
0: Runda Balita.
3: Local News. Local News.
4: Sa pikas bahin mga katropa, hugot ng operasyon na kinigitawag may galang culture of security. Davao del Sur, gihapon kini mga katropa. Usa ka si alias Bin Laden mga higala ang nadakpan sa ato ang kapulisan na kay nagbit-bit-bit-bit kini og granada og revolver mga higala na naghatag intawag kabalakag kahadlok ngadto sa mga residente. Akin is mga katropa ulitaw pag yung taon kining ah, lang yun ay kaisog ni mga ulitaw. Ano man ang magbitbit mang yun? Or naabag yun naabay mga nadawat ng mga hulgas kina buhi? Mga katropa kanapon may gala. O kininadakpan may gala taga Barangay 3 di Mayo pag yun. Pero yakin ni atong kapitan mga katropa mga gi-pusil patay nga si former kapitan o si late kapitan mga katropa Oscar Dudong Bukol Jr. Panadakpan kini mga igala dinimis mo kana sa area mga katropa sa may barangay Dawis mga katropa samtang nag-drive kini sa iyang tricycle driver mga kini 24 anyos kasi alias Bin Laden o dito mga higala gi-aresto kini og aktong na-recover gikan kiniya ang kining gidaladala nga mga armas og eksplosibo mga katropa. Subay ni may gala, kaso na pod, patong-patong nga kaso nga tubangon, labutan ining illegal nga pagbitbit og armas og eksplosibo mga katropa.
0: Runda Balita.
3: Local News. Local News.
4: Og kana mga igalaha ang mga pipila mga panghitabo sa ato ang area diri sa ato ang Davao region mga katropa. Samtang sa pikas bahin na mga higala.
0: Runda Balita.
3: Local News. Local News.
4: Ang ato ang mismong Davao City Government mga katropa. Padayon ang ilaha mismong pagpakailap o pahimangno ngadto sa publiko. Labi na niining mga higala ang pakigbatok niining mga scammers ning panahon sa krisis. Kini mismong mga higala kay pinasikad sa anti-scam unit mga katropa. Kung asa gipalapda niini ang ilahang info drive mga higala. Batok mga scams mga katropa. Kung asa aduna kini gipaygayo nga barangay caravan sa pagsiguro ang mga barangay mga igala na sayod kini paunsa masayran nga ang kini mismong mga nagkatag karon na daw hawd kaayo mo market mga katropa. Mga modus operandi na day sa mga scammers.
0: Runda Balita.
4: Uni mga igala ang gibutyaga mismo ni anti-scam unit head JCJ Francia mga katropa. Kung aso nakita matod pa niini ang walk-in complaints mga igala, naghahatag usab kini og importante nga mga public information sa modus operandi sa mga scammers mga higala. Kung asa ang mga scams particular matod pa common kaayo ang online buying and selling, labi na niini bogus organizers, rollouts mga katropa, o kuban pang mga fake travel and tours. Maumatod pa kini ang pinakakumon nga mga scams nga ilang natala mga katropa pinagi sa mga sumbong nga ilang mga nakater mga higala. Ano mga katropa pahimang nung ato sa publiko na kung daw na obserbahan ninyo nga it's so good to be true. So good to be true mga katropa. O daw, uy, unsa man ni ha? Murag makaganar man ko kayo ni ini. Mga higala, ayaw pagkumpiyansa ni anak basin scam na ka na mga katropa. Mahimong ka mumudangob sa anti-scam unit sa atong syudad sa Davao o baka sa ato ang mismong mga otoridad mga katropa sa pagpangayo og abiso. Aron mga katropa malikayan nga usa kamo sa mga biktima sa mga scammers nga nagkatag ning panahuna.
0: Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita, runda balita.
4: Oras mga katropa, alas 4:17 na sa buntag.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.

0: Bunda Balita. Bunda Balita.
1: Good morning dahil mga katropaso at mga kaigsoonan na nagtanaw sa to ang Facebook Live ni mga orasa. Ma'am Nita Valderosa from Canada, good afternoon dia sa imong area ma. Yan si Mama Anatalia Simbulan. Ayan, daghang salamat po sa update. Ayan, nagsalamat ma'am sa pag-subaybay. Dili sa to ang programa and mamahimo ka na ninyong i-share mga higala. At o mismo pagpanaguban-uban ning mga orasa at least masayod. At o makaigsoonan sa mga panghitabo sa to ang nasod. Kasikas mga katropa sa tong lokal, regional, nga to na kana sa tong national issues mga higala. Ayan, sa pikas bahin mga katropa din tamaglangay. Ato nang ambakan mga katropa ang panghitabo sa to ang kasikbit nga mga rehiyon.
0: Bunda Balita.
2: Regional News. Regional News.
1: Ayan mga katropa ha, kaya dream mismo adunay viral mga igala. Kini mismo nga panghitabo mga igala, kining panghitabo sa South Area. Diri sa to ang isla sa Mindanao mga katropa. Diri sa may Surigao del Sur mga katropa, usa ka babae ang nadakpan mga igala gumikan ni ining online sexual exploitation. Kung asa unom ka mga minor de edad ang na-rescue sa mga otoridad.
0: Bunda Balita.
1: Partikular mga katropa ni tabo kini dinhi sa may Bislig City, Surigao del Sur. Kini mas mo mga katropa pinasikad kini. Sa gihimo nga mga ang operasyon sa NBI mo tawag nilang entrapment operation mga katropa. Usa ka kini mismo nga child abuser mga katropa or exploiter mga igala ang ilahang nadakpan na gumikan sa kalapasan sa Republic Act number 11930 mga higala. O kini gitawag nga online sexual abuse or exploitation of children nga nagprotekta ni ining usaik mga higala. Kung asang operation mga katropa nanukad kini sa intelligence shared mga katropa pinagi sa Australian Federal Police. O kung asa usa ka Pilipina mga higala ang nagagamit matud pa niining social media platform mga Facebook mga katropa. Dito mga igala, nasairan na diskubrihan mga katropa sa gilusan ng surveillance warrant and rescue mga katropa din sa may Bislig City ang kini mismong area sa maong babae. Sa kapinay mga katropa, ug dito malampuson nga na-rescue usab ang unom ka mga individual, mga minor mga katropa ang ginagamit sa social media exploitation mga katropa. Kini mismong nahisgutan ng binuhatan sa maong nga babae mga igala. Hinaw na kinimang babae nga nadakpan mga katropa, wa kinihinganli siya. No? Kaya panay ng pagpanubay sa itong mga otoridad sa pagsubay kung aduna ba kini sindikato nga nagpaluyo ni iniyang binuhatan o uban pa nga mga investigasyon mga katropa.
0: Bunda Balita.
2: Regional News. Regional News.
1: Yan sa pikas bahin mga katropa. Hoy, nagsugod na ba ang register or filing mga katropa ha? Alang ni ating ato makaigsuuna nato mga igala diri sa Zamboanga mga katropa. Kung asa ang COMELEC mga igala so nakipartner kini sa SM City Zamboanga alang sa registration sa atong mga botante mga igala. Padayon ang ilaha mismong pag-cater niini mismong mga voters mga katropa. Voters registration gikan kana Marso 5 ngadto sa Marso 9 mga higala. Padayon gihapon kini mga katropa ha sa mga kaigsuonan nato nga nagkinahanglan o kanabitawng na expire yung mga rehistro mga katropa hala i-process in town kana ninyo may gala. At least di masayang inyong mga butasyon mga katropa o mga boto karong panahon sa eleksyon nga gikahinaman na ang 2028 mga katropa national election and bisan pa man na kining parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mga higala.
0: Bunda Balita.
2: Regional News. Regional News.
1: Alas 4:22 na sa kabuntagon mga katropa. Samtang sa pikas bahin o sa kababay mga igala ang nakasurvive diyang naigo kini og kilat mga katropa.
0: Bunda Balita.
1: Adri kini sa may area sa Tulunan, umahan matupak din sa may Tulunan mga katropa. O sa kababay ang milagroso mga katropa nga nakasurvive human naigo sa kilat mga igala samtang nagumakini. Mga katropa diri sa may barangay Damawato, kaliwala matupak kining pagdaot sa panahon sa maong area. Kini mismo nga babae mga igala dali kini nga gidala no nga to sa mga responders mga katropa or dali kini nga gisponded sa mga responders sa mismong area mga igala kung asa kining mao nga babae gidala kini sa pinakadaol nga ospital kung asa nag gihatagan kini ug mga medical attention mga katropa kung asa base sa latest matud pa nga update mga igala ang maong babae na kini sa stable condition ug kung asa pa dayon kini nga giobserbahan aron sa pag subay pag monitor sa iyahang health condition, mga igala, taliwala sa iya mismong naangkon nga internal mga or kini nga injury, mga igala, human kini na igo og kilat, mga katropa. Uga kini mismo nga mga babae katingad an kay mga igala, kay akong nasayran kabang mga reports, mga katropa, once maigo og kilat, bisan pa man dili direct maigo og kilat, mga katropa, kung punuan lamang sa kahoy ang maigo sa kilat, apan maigo ka or mabati nimo ang kurente, patay, mga higala, oy patay yun. Kada na mga report atong na siren ni ana, mga katropa, apan kining babae direktang na igog kilat, pero wala man, mga katropa, uy medyo na ni power. Kada mga katropa, ha, mga milagroso, mga miraculous events, mga katropa, apan man giingon nga once nagdaot ang panahon, mga katropa, amo ni tambag sa kadaghanan, mga higala, palayo matod pa sa kining adunay mga dagkong punuan sa kahoy, kay mao nay da kini bitawong direkta, mga katropa, or duol sa mga kilat-kilat. And of course, di kayan matod pang pagsuot-suot o silver nga mga san nga mga pakining accessories, mga katropa, o padaladalag silpon, kaya posilbi sa matod pa ka ng muditik o kilat. According ka na sa tambag sa uban, mga igal. Miraculous nga panghitabo, mga katropa, sa area diri sa may Tulunan na North Cotabato.
0: Runda Balita.
2: Regional News.
1: Alas 4:24, mga katropa, ito maglangay at usang abakan ang panghitabo sa ato ang nasud, mga igalan, National News.
0: Runda Balita.
2: National News.
3: National News.
1: O kini, mga katropa, hakay sanglit, pito matod pa ka senador, mga higala, ang nipirma sa report labot ni ining flood control anomaly sumala ni Senate President pro tempore apan Filo Lacson, mga katropa. Oga kini mismo nga mga senador, mga igala, ang nipirma mao si Senator Rafi Tulfo. Lakit na din ang mga katropa si Senator Erwin Tulfo, Senator Risa Hontiveros, Paulo Bam Aquino IV, Francis Kiko Pangilinan, mga katropa. Oga si Senate President Tito Soto III, mga higala, og mismo si Lacson nipirma ni ini, mga katropa. So pinaagi sa mensaheng ni Lacson nga halos tulong na matod pa kabulan nga nagpabilin na daw wala pa nahatagag pagtagad ang report ni ini mismong flood control anomalies. Pagihatagan ni gibugaton, mga igala, nga daghan matod pa ang konteksto ni ini mismong report ang kinibitaw kinahanglan pa nga sutaon og i-validate na pod, mga katropa. Og hinungdan nga kinahanglan kini mahatagan og pagtagad, mga katropa, ay hapaman na labi na kining impeachment at kining giatangan sa kadaghanan sa mga magbabalaod nga impeachment trial matod pa ni Vice President Sara Duterte.
0: Runda Balita.
2: National News.
3: National News.
1: Sa pikas bahin, mga katropa, si VP Sara naglaom kini mga igala nga mahimo nga malinawon, no, ang nagsingabot nga 2028 national election, na mga katropa. So taliwala kini mga igala sa political nga mga issues ni mga panahuna. Pabilin ang pagdakong paglaom ni Vice President Sara Duterte nga mahimong kining hapsay malinawon ang ipahigayon nga eleksyon karong 2028, mga igala. Kung asa atol sa pakiginabi ngadto niini samtang anak ni sa Dahig, Netherlands, mga katropa, gibutyag ni VP Sara nga iyahang mismong gikonsidera ingon nga presumptive candidate ang iyahang kaugalingon, mga katropa. May siya nagdeklara usaba niining iyang plano nga pagdagan isip pagka-presidente sa nagaduol nga eleksyon, mga katropa. Samtang kung ato ang nasayran, mga igala, nagpabilin gihapon si VP Sara sa gipagula, mga katropa, nga Pulse Asia Survey nanguna kini, mga igala, sa adunay nagbaton kini, nakaangkon kini og daghang suporta gikan mismo sa respondents nga gipailalom sa survey, mga higala, nasa kapin 50%. Ganapo da klase-klase manggod kini, mga igala, nga mga akining classify ang maong survey, mga katropa. Pan overall, si VP Sara gyapoy nanguna, mga igala, taliwala nila ni Lenny Robredo, Rafi Tulfo, mga katropa. Kana lang atong atangan, mga igala, kay kumuska medyo napay pila ka tuig ang mulabay. Ay happy mismo, mga katropa, ang 2028 national election.
0: Runda Balita.
2: National News.
1: Yan mga katropawan, nagikitay igong oras atong pagpanugban uban mga igala oras na to, alas 4:27 na sa buntag mga katropawan. Ang salamat sa mga nagpadangat silang mensahe mga igala, and among time check ha. Atong kini ka na to mga katropawan sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga igala. Sa itong makaigsuunan ng mga mag-uuma mga katropa, kumbot ninyo inyong mga tanong, mahimo nga himsog, busok, o bungat, bungat naman na, himsog, busok, o bukat ang bunga. Yun! Mga katropa, mag-crop gold 3-in-1 foliar fertilizer ka mo mga igala. Mapalit kini sa inyo ang nagkadaiya nga mga suking agri-supply mga katropa. And of course, sa itong makaigsuunan nga buot o ga-relax, muharuhay mga katropa, ikan sa kabisis ilang trabaho kasaba sa syudad. Ay mga igala, available ka ayong mga katropa ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Kanahimutang diri sa may barangay sa Lumay, Marilog District, Davao City mga katropa. And of course, at ang may gala kay madunggan na sa Mininyo Puhon-Puhon. Sa Lili Madugay may gala sa 89.1 mga katropa. Mag-uban-uban na kita Puhon mga katropa sa XFM Davao 89.1 mga katropa. Dagang salamat yung pagpakiguban mga igala diri sa to ang programang Ronda Balitaan sa Kabuntan.
0: Ronda Balita.
1: Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa likyos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa-katropang Marvin Ibano. Mga katropa, gumagaingon na kamatuuran na ang sandigan. At ang mga katropa kay musunod ng programa Setting Pilipinas, kauban si katropang Break sa Flores.
0: Ronda Balita.
1: Oras katropa, alas 4:29 sa buntag.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Atak ka, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
12: Saton, pati na siya, hala, himot ko!
13: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
12: B! Ah, man ako hinom!
13: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
14: Sister Pain!
15: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dirinata sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. kailangan pa ka muminom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: if symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Kabalo ba ka mo na ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High in front.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Oy, Choy! Pliti-pliti po, Choy!
2: Kaklarek, sana!
3: Exciting!
4: Exciting! Summer man nakatrupa!
2: Ang saya-saya!
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, hindi ang XFM
5: 97.9.
4: Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Kaklarex, Ana.
4: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na

0: magkaklarek sana.
1: Exciting!
2: Yun ang nangyayari. Yun ang nangyayari. Pag may nahulog na something, ay, bahala ka na dyan. Basta.
3: Basta dumaan ako.
2: Basta yung lalagyan ng basura, wala ng basura.
3: Oo, yun na yun. Tsaka dito lang sa atin na manginginikan na bumili ng magandang basurahan.
2: Kat na nakawin eh.
3: O punin eh. Diba?
2: Hindi. Mapupunta sa junk shop.
3: Tama. Oo. Hindi kasi tingin mo, iniisip kong bumili o gumawa, magpagawa ng basurahan na bakal na nasa labas ng bahay namin na matatanggal mo yung ano, di ba, merong matatanggal mo yung isang part doon para maitapon tapos ibabalik. Nagdadalawang isip ako kasi isang gabi lang yun sigurado, bakal na lang yun, frame na lang yun.
2: O di kaya
3: yung buo, wala,
2: hindi ka pa nakapagtatapon, puno na.
3: Puno na. Kasi yung ibang mga kapitbahay mo, na hindi naman na nabasurahan, itatapo nila doon.
2: Uy, opportunity, ha? Malayo yung bit. Lalo kung medyo malayo yung sa ibang subdivision, diba? Bibit-bitin mo muna, palagay dun sa cart, eh.
3: Oo. Tapos dito sa atin, nakalagay, bawal magtapon dito, nandun lahat ng basura. Diba?
2: Lahat yun, lahat na bawal. Bawal magsigarilyo. Nandyan lahat na tinipon-tipon. Bawal tumambay dito. Doon nakatambay lahat. No parking. Nakahilera silang lahat.
3: Diba? Meron ba nakalagay doon sa camera?
2: Meron.
3: Bawal magnakaw dito.
2: Ay, hindi bawal doon.
3: Ano, hindi ba? Ay, sorry. Mali. Di ba?
2: Mag-ingat sa pagnanakaw. Hindi mag-ingat sa magnanakaw. Mag-ingat sa pagnanakaw.
3: Balik ka, ng galing-galing. Para di halata, para di mahuli.
2: Natawa ko kayo na naman si Marzaga. Humili na naman. Welcome to the Crocodile Farm.
3: I'm back. Ano sabi niya, I'm back or we're back? Welcome to the Crocodile Farm. Tawa ko ng tawa eh. Pakagaling. Tapos merong privilege. I wasn't able to read nor listen yung privilege speech nitong si Congressman Diviste. Pero apparently, pinatatanggal
2: na ako. Susunod ka na.
3: Pinapa-strike out of the record yung privilege speech ni Congressman Diviste. I have to, kasi kagabi ko na napatulog na ako nang nabasa ko eh.
2: Hindi yun lahat. Yung part lang.
3: Yung part lang?
2: May part lang doon.
3: Hindi, parang buong yung sinasabi ni ano eh.
2: Nino?
3: Ni Sirit, yung walang
2: lihon. Yun? Sinabi niya lang yung part.
3: Ay, yung part lang.
2: May part lang daw na i-strike it. I-strike
3: it kasi, out.
2: Apektado siya eh.
3: Yung batang lalaki walang leeg.
2: Puro ilog. Ay, ilog. Nagsalita.
3: Body shaming ngayon. Wala na akong leeg.
2: Body ba yun?
3: Part of the body.
2: It's not shaming when you're telling the truth.
3: Oo nga, no? Oo nga, pag sinabi sa'yo, oh, body shamer ka. It's not, yun ang maganda sagot. It's not shaming when you're telling the truth.
2: Ano mas gusto niya? Sabihin ko sa kanyang ano siya.
3: Gwapo mo.
2: Di ba?
3: I'm lying.
2: Yun.
3: Ay, nako. Ay, ito nga, magsisimula na. Nai-transmit na ng Justice Committee ng House of Representatives ang Articles of Impeachment sa Camera Plenary.
2: Okay.
3: Sa Plenary ng Camera. So, it will be discussed, but then, will they have the number? Yun yung bilangan eh.
2: Yun
3: yung bilangan. So, magkakaamuyan na ba yung mga yan? Diba? Magkakalipat, meron din ako napasa. Medyo nagkakalipat na ng partido eh. Nagsisimula na sila. Malapit na nga kasing eleksyon. Kalahati na ho ng, 2026. Pagpasok ng 2027, nagte-take form na. Ang mga kailangan mag-take form.
2: Kasi
3: at yung mga alyansa ay nagkakabuuan na yung mga yan.
2: Silang nakakaramdam yan.
3: Mm-mm.
2: Silang mga in the political arena ang nakakaramdam.

0: ramdam, husko. Yung iba, pag nalalaman nila, yung mga kongresista, nalalaman nila, walang effect sa constituents namin eh. Malakas pa rin eh. So, saan ka?
1: E di tanggalin para ano, para daw walang walang chance of even joining the election. But then sabi ko nga X FM

0: 89.1.
1: Абонне.
2: XFM.
3: XFM.
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
2: Tigala Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag kanatong tanan, mga katropa! Good morning na usab sa to mga kaingsunan dili karon sa Dakbayan sa Davao. Kumusta mong tanan mga kaingsunan sa Adlawa? Adlaw na sab karon nga Miyerkules sa pakusgan akong audio mga igsoon ha. Adlaw karon nga Miyerkules pizza sa isna sa bulan sa Mayo 2026. Good morning sa tanan nato nga mga kaingsunan dili karon sa tong Dakbayan sa Davao. Sa tulo ka madistrito nga galangkom sa siyudad, no? O ga, yun man usap, sa lima ka maprobinsya nga galangkom sa Davao Region. Kumusta ka ninyong tanan mga kaigsunan ni Naot Ming? Anak ka mo karun sa kapiskay kabaskog sa itong mapalawas. Inubanan sa Madasigon. Makanunayin nga magpangaliya sa itong labaw nga magagagahong.
1: Good morning!
2: Good morning ka ninyong tanan mga katropa! O sa itong mga igsoon nga mga OFWs o ka mga Filipino migrants. Welcome sa tuwang panaguban sa Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Inyong alagad katrubang Briggs Flores sa magiguban kaninyo mga kengsunan hamtong kita sonahan sa pagkatod kaninyo sa mga balita, mga impormasyon nga tuhatagan o pagtagad mga katrupa din nilamang sa inyohang nandan sa matagbuntag mga katrupa ang Exciting Pilipinas! Ini katrupang Briggs Flores mga kengsunan ang inyohang makauban karong buntaga. Dini karon sa tuang mga balita lang tao na to mga kaigsunan no kay ang ato mga balita karon mga igsoon na diri sa tuang nasod sa Pilipinas parang puro sa impeachment ah
0: oh.
2: Natural
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Kay na-excite na karon mga higala ang katong buot nga bulampaso. Buot nga mo buot mga higala nga muabog sa presidente, vice presidente mga higala sa Pilipinas, Vice President Sara Duterte.
1: Good morning!
2: Ang taon na ito ni karong taon-taon mga kaingsunan din sa ito ang panaguban. Kumikang kay Diana o, nining ang mga panahon na while nagatubang kita mahigala sa kinibang ginatawag na impeachment trial, alangat to kang Vice President Sara Duterte kung makatabok man o galing kinikaroon sa plenary. Mga kaingsunan, makakuha kinikaroon mga higala, one-third vote sa mga miyembro mahigala sa kamara mga kaingsunan. Sigurado ta nga makatabok kini, makalabang kini, no? Padulungan to sa Senado. Kunya dito sa Senado mga kaingsunan, di ana po do. Uy, nanambok mga katrupa si Senator Raffy Tulfo mga kaingsunan, in fairness. Diba? Pagtingnan yung mukha niya mga kaigsunan parang hindi na katulad noon na parang aso. Ngayon pag titingnan mo parang baboy.
3: Briggs Flores, Exciting Pilipinas.
2: Okay, tanaw ni mo mga kaigsunan, parang nanambok mga kaigsunan, parang kay malo mo dito sa may Quezon City sa Manila mga kaigsunan. Sa Quezon City ha. Dool sa kanhing stasyon mga igsoon sa nasarado nga stasyon. Na koy restaurant nga nakaunan dito mahigala. Ang uso dito kini ginatawag na kapal mo. Nangutan ako, ano ba talaga itong kapal mo? mukha ito sir ng baboy.
4: Pinawa.
2: Kapal mo sang tawag mga katrupa. Ingunana dito mga kaisunan. Ingunana gid oh. Tanaw nimo karon ang ulagway mahigala ni Mr. Tulfo mga kaisunan ni Raffy Tulfo mga iso. Naisog lang mahigala sa kinibang mga unsi tawag ani kinibang mga ginatawag nga mga domestic helper, mga OFWs nga gibinuangan sila mga partners diri sa Pilipinas. Pero kwarta ganis mga Pilipino kay binuangan mahigala sa mga politiko wa gitingog kay bisag ik na lang mga katrupa wa giuta kadungog.
5: Express Pasada.
2: Ingon pa niya mga kaigsunan si Senator Raffy Tulfo, hindi ako tatakbong pangulo sa 2028. Oh, mana iyang ginaingon mga kaigsunan ha? Mana iyang konfirmasyon ni Senator Raffy Tulfo nga wala siya plano nga mudagan mo kandidato isip pangulo sa 2028. Ambot lang kung depende ra no kung mga tao mailad mga kingsunan saya pang utol mahigala kung ang mga tao mga kingsunan na sa tao term niya sa kuana pakas aw sa tao kanang taong probinsya ko no mga kingsunan no ni Montol po ngayon man ang ikso ni ang utol man eh oh. Oh. Mana mga kingsunan na siguro mudaog ni
1: good morning
2: mudaog ni sa nagampang bahin mga kingsunan na mga katrupa din ikanon sa to ang mga headlines sa to mga top stories di ay mga ikso no ang NUP Liberal Party usaba mo sulong mga kaigsunan sa kiniginatawag na conscience vote alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Oh, sa to pa ang Liberal Party karon mga kaigsunan dito ni sila mustand karon mahigala posibilidad no. Murag mulaban ni kay Vice President Sara Duterte. Kining NUP National Unity Party grupo ni mga kaigsunan ni Ronaldo Puno kinsa NUP chairman og karon kasamtangan nga deputy speaker sa House of the Representatives. Oh. Ang LP mo ni ang ginatawag na Liberal Party nga di inausab diha karon ang kaning speaker og deputy speaker Lorenzo Tañeda III. Ila karon mga higala kining ginatawag na barugan ang ginatawag na conscience vote. Adin barugan nila mga higala ang partido. Ah, oh, nagas nasabutan magunila kuno mga katrupa nga kini ang house contingent sa meeting natong Marso 3, no? Og ang pahayag ni Tañeda nga musunod sa desisyon sa Caloocan Representative Edgar Igay Irisi nga dili mo tambong sa butuhan mga katrupa. Oy. Sa ato pa murag na miligro mga kaigsoon nga mabasura kini impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ah. Oh, paano na yan? Paano na lang yung iba? Ha? Mga kaigsunan na pagboto sa no sa impeachment ni VP Sara Duterte mas sa kaduda-duda kuno mga kaigsunan. Ingon pa sa pipila ka mga magbabalaod sa Pilipinas. Ingon pa sa Akbayan Party List mga higala si di ba naman to'y piatos mga kaigsunan. Ang netizen mitawag po sa counterpart na ni mga kaigsunan og Piwi.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Oh, magmuhisgot mong kagpiwi mga kingsunan, murag doon na lang kayo na sa ngiwi.
0: Exciting Pilipinas!
2: Oh, di ba? Oh, kay gingon mga kingsunan karon ni Kuan, gingon karon sa Akbayan na partilista Percy Sindanya mga kingsunan nga. Oy, kato mga congressman nga mubuto sa no? Ay, kaduda-duda yan. Ha? Onya, ang kamo, nga mibuto niya karon sa kinibang yes, kung pananglit mubuto mo, yes. Di na lang po magduda ang mga tao. Libre na lang di ay.
1: Good morning!
2: Kahal-hal na lang ni mga tauhanan. Di kamura may maayo siguro.
4: Makmak mo mga talingan!
2: Oh, kana mga kingsunan nga ato mabalita pero dinhi sa takaron base ato mga kuan base ato mga balita mga kingsunan nga atong hatagan og pagtagad mga katrupa. Ato ang Express Pasada.
3: Express Pasada.
2: Ato lang taon karon ato mga balitang lokal mga kingsunan. Dinhi karon sa atong Express Pasada mga katrupa sa ato mga balitang lokal.
3: Express Pasada.
2: 20 pesos nga kilo sa bugas sa gibaligya sa Department of Agriculture 11 grams
3: headlines.
2: Pinaade mo gibaligya day nga tag 20 pesos ang kilo sa bugas nganong karon pa man in taon na
3: Express Pasada.
2: Ingon karon sa balita mahigala nga nagsugod na pagbamaligya sa baratong bugas nga nagkadidad lamang kini og 20 pesos sa matag kilo dito napita sa may Department of Agriculture DA 11 grounds sa may Bagusero, Tugbok District ng Siyudad sa Davao. Sugod na itong Mayo 5 ning kasamtangan nga tuig. Kinikabahin ko ng mga katropa sa obserbasyon sa buwan ng magsasaka at mangingisda ang Baligya, magsugod alas 8 buntan, hantod alas 3 sa hapon, matod pa sa DA 11.
3: Express Pasada. Express Pasada.
2: Ang DA, mga katrupa, murag nasipyat na guway mo ah.
3: Express Pasada.
2: Sabi ninyo, kanang gibaligya karon ayuda man ha? Oh, dapat ayuda man gununta na alangan to sa mga tao. Nga nung ibaligya pa man nag 20 pesos ang kilo?
3: Express Pasada.
2: Ang nasaptan sa mga tao, mga kaigsunan, nga tag 20 pesos ang kilo sa bugas, mga kaigsunan, sa pasalig ni President Bongbong Marcos before, no, nga abundahon ang ani sa ato mga mag-uuma. Oh, di ba? Hatagan og abunda, mga kaigsunan, nga ani ang ato mga mag-uuma para nga mabarato ang presyos bugas. Inaon sa bahinoon, mahigila. Unsa pagbarato ani karon nga porti mamahalas fertilizer? Mahal man kayo, mahigila mga pestisidyo. Di ba? Ang resulta, mga kaigsunan, mahal yung kay kilos bugas. Tanawa karon sa mga merkado, mga kaigsunan. Doon na pa ba kayo nakita na karon nga tag 40 kapin ang kilo? Wala na, oy!
5: Ayaw mo o buo ini na kung way buot kanang iyang istorya pulos ragyod na utput
2: na antok lang nabay tinood na mga kaigsunan sa dugang pang bahin din karon sa pagatud sa to mga balita. Vice President Sara Duterte dili biyaan ang ICC sa pagduog sa kaso sa iyang amahan nga si former President Rodrigo Duterte. Ang trial ini gipangandaman na. Gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga ilan ang pangandaman ang nagkaduol nga pagdungog sa kaso sa iyang amahan ni kani President Rodrigo Roa Duterte samtang magpatawag ang trial chamber 3 o status conference sa kaso sa kanhing presidente karong Mayo 27. Dayong mando karon sa partido nga magsumiti na sa ilang komentaryo hangtod karong Mayo 8 kabahin sa parayon nga detention ni Duterte.
1: Good morning!
3: Express Pasada.
2: Nakaroon mga kaigsunan mo din, usa sa mga hinungdan o rason nga nung si Vice President Sara Duterte, mga katrupa, milupad karon dito na pita, padulong sa may kuan, padulong dito na pita sa kinibang Netherlands sa The Hague. Ina dito mga higala na buta, nahimutang ang ginigitawag mga higala nga ICC, International Criminal Court.
3: Express Pasada.
2: Sa rugang pang bahin sa pagkatod karon sa itong mga balita, balitang regional. Sa itong mga balitang regional, pag-asa naglaom nga mahitabo ang pag-ulan. Low pressure area LPA, gimonitor karon din sa Mindanao.
3: Express Pasada.
1: Headlines. Headlines.
2: Mahinta ni mga kaigsunan, huwag doon na lagi yung tawag ulan. Ay, kay grabe, kagahapong adlaw, parang 39 degrees Celsius, mahigila ang kainit, mahigila ang kainit nga, natagamtam sa katauhan dris Davao. No? Ang uban nga mga lugar, naas 42, grabe na ginang inita mga kaigsunan, oy. Di mga sa 36, ha? Lagnato na manggani ka, anak, mga kaigsunan. What is? Kung doon na kay makatagamtam ka, naakaroon nagpasilong sa kainit anang 42 degrees Celsius. Nakaroon ang pag-asa, mahigila nga, ay mo kabalaka, nag-ana, may pag-asa ang pag-asa. Eh. Sabi ng pag-asa, ayaw mo kabalaka kay dunay low pressure area. Naglaom ta karon og ulan. Kaya among ginamonitor nga dunay low pressure area diris Mindanao. Muna karon mga higala nga padayon na pag-monitor sa pag-asa sa usa ka LPA gawa sa Philippine Area of Responsibility Park. Ibutya ka doon ay taas nga tsansa nga mamahimo kining tropical depression sulod sa musunod nga mga oras. Samtang laing LPA, nagagikan kini sa may silakang bahin sa northeastern na Mindanao, tingila uman nga magdalaw sa kini pagpang-ulan sa Mindanao, Visayas, nining adlaw karon nga Huwebes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Oh!
3: Express Pasada.
1: Express Pasada.
2: Miyerkules na gutak karon sa ato pa mga kaigsunan, lauman na to nga ugma, magadagumdago mga tuang kawanangan, landong-lando, makatilaw na puta, mahigilag bugnaw-bugnaw nga kanabang kalangitan.
6: Rex Flores, exciting Pilipinas.
2: Diba? Yung sila karon mahigilag nga lahiya na kayo karon, no? Nga kanian to, medyo murag kaya pa mga kaing-init, karon murag di naman makaya. O sa ilang yung mga kingsunan, labi na ka itong mga tao nga sige lang, kuan, baka na bang kulong sa ilang Pinoyan at paggawas mo sustingala ka nga, grabe naman kay kainit mo na magsubra pa magpugon.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Murang kagipugon mga kingsunan, oy. Sa sobrang kainit mga kingsunan ko. Muna nga, pipila ka mga areas diri sa Mindanao, mahigala doon ay ginatawag nga minimal o kinibang light huaw.
6: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
2: Doon na ginatawag mahigala nga dry spill mga kingsunan ko nga nahitabo kaya nang liki na ang mga kaumahan nila, ang yuta nila mahigala.
6: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
2: Kumbaga, maingon mga kingsunan nga, uy, kita namang utok ani.
3: Express Pasada.
2: Ha? Oy, follow, like, and share mga kaisunan para sa to mga viewers karon sa tong Facebook live streaming broadcast. Good morning kaninyong tanan mga katropa, no? Sa to mga tigpaminaw karon diya sa nagkadayang nga mga bahin sa Davao. O si Sir Ilmir Curioso Cabillo, kumusta ang ako ang kumusta ang ato ang lungsod diha sir? Okay ba? Ang laak sa pinakadunahan kuno karon mga higala nga mga munisipyo sa Davao region. Parang nasa number 9 na. Oh. Adunahan nga lungsod mga higala sa Davao region. Good morning po kay Ma'am Ninski Ventura. Watching siya karong buntaga mga kaigsunan. Good morning ni mo ma'am. Follow, like, and share lang mga katropa para sa to mga tigpaminaw karon sa nagiliang bahin. Mga higala din karon sa isla sa Mindanao, sa to ang nasun sa Pilipinas, o sa to mga nasa langyaw nga makanasura ng ato ang mga OFWs o gato mga Filipino migrants. Alas 5:05 na sa buntag Philippine Standard Time para enta din karon sa paghatod sa to mga balita mga kaigsunan. Office of the Vice President mi or Office of the President mi tunol og ayuda alang adto sa mga mag-uma sa Jensen.
3: Express Pasada.
2: Ingon man ngadto sa probinsya Sarangani mga kaigsunan ngano unsa ni sobra kuno sa 500 ka pamilya sa May General Santos City o mga coastal barangays sa Malapatan, Sarangani, ang nagadawat kini og hinabang nga mga utanon o food assistance gikan sa Office of the President atol sa pagbisita nini sa ni Pangulong Marcos sa rehiyon.
3: Express Pasada.
2: Kini may actually kini ayuda dali ra mo kayo ni God kay sila nagunit sa kwarta eh. Hawak ang bit nila ba? Di ba? Ang amo ang ipaabot ani Mr. President Manggod is kung tinuod yung ka nga nagmahal o nagpangga sa to ang ginatawag na backbone of the country. Kini nga to mga farmers kay ang iyang amahan, ang imong amahan Mr. President before, grabe ang pagtagad sa to mga farmers. Doon na sila kining ginatawag na masagana 99. Tapos ang kato mga na nag-iya kayutaan nga more or less 5 hectares or 10 hectares. Pagahinan gina o at least 1 hectare, no? Ang uma. Patamnang ginaniyag mais or dili humay. Oh. Kaya, kaniya to, sa di pa uso mahigilang irrigation, upland pa maning humay, mga kaiso naman na ginatawag o mga dinurado mo ng ang humay sa karaan, mga higala humot. E mo maning ba, dalik ay mutubo, mahigala sa kining ginatawag na upland rice. Karon mga kingsunan, buhiyo na malag ayuda mga tao. Naon sa baka Mr. President nga hatagan ni mo bugas. 5 ka kilo unya family of 10. Tingala magka di na kulinitan mga higala duha ka adlaw ra na ba? Ay nagkaabot ng duha ka adlaw. Ha? Ato pangandoy dining dapita mga kingsunan. Para nga mabuhi gyud ug dunay eksakto mga kingsunan ko nga ayuda kinibang abunda tas mapagkaon. Ato nga lalayan ato mga mag-uma. Sa unsa nga pamagi? Dili hatagan og yuta. Na naman na sila yuta. Ang ilaha din ni karon is tagdo number 1, saktong irrigasyon, ikaduha, barato ang pesticidyo, ikatulo, barato ang fertilizer. Ikaapat, medyo patas ang bilihan sa ilahang kita. Mauna mga kaigsuna. Di kay pakita na nato nag nagfile nga bugas mga kaigsunan ngano di na mahurot dayon.
6: Rex Flow
3: Express Pasada.
2: Sa dugang pang bahin mga kaigsunan dinhi karon sa to mga balita, balitang nasyonal. Impeachment update, alang ato kang Vice President Sara Duterte, unsa na? HOR or House of the Representative nagpaniguro nga kayang makakuha sila og 200 ka mga representante alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
3: Express Pasada.
2: Gingon nila mga kaigsunan nga malaumon kuno ang liderato karon sa Ubos Balay-Balauran or House of the Representatives nga kaya nila nga mukuha og kapin 200 ka mabuto alang sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Inong gipanghimakak sa pipila ka mga magbabalaod nga pag-atras sa pipila ka mga kongresista silang suporta sa impeachment alang sa Vice Presidente.
3: Express Pasada.
2: Ah, piki na nga itong hisgutan karong buntaga mga kaigsunan. Kinibang second district representative from Kuan? From Davao Oriental. Kining si Chino Almario. Representative Chino Almario mga kaigsunan nga bana usab kini ni sa kaning party list representative Nograles mga kaigsunan.
6: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
2: Kaon sa iyang rason mga kaigsunan no ngano nga mi-withdraw ko no ni atong gina-check na ko ni kagabi mga kaigsunan kung tinuod ba ni o di ba ni fake news. Tinuod gi daw.
6: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
2: Ilang taon na to ni unya mga kaigsunan no kung sa hinungdan o rason niya ngano nga mi-back out siya maigala. Di karon sa kinibang ginatawag mga kaigsunan nga pagpaluyo niya karon pagpirma o sa unta niya di karon sa impeachment patok ngadto sa ikaduhang pangulo sa Pilipinas.
3: Express Pasada.
2: Sa kadabusang bahin, cyber attack sa government website na pugngan mga katropa.
3: Express Pasada.
2: Gipaibalo karon sa DICT nga ilang babagan ang usa ka state sponsored cyber attack nga nagatinguha sa pagkuha sa data gikan sa National ID System.
3: Express Pasada.
2: Mga kaigsunan, inabati karon ang ato ang mga balita ang inabati din karon sa panag-uban mga kaigsunan sa taas ato ang mga katropa karon nakapangapi na ba kamo diha karon sa inyo ang tasatak sa kamapanimalay? O wala pa hala bangon na mo diha oy nya pag init mog tubig mga kaigsunan ibubo na ninyo sa tasa tapos bubuin na usab ninyo karon og kape kay kami dinhi karon sa XFM mga kaigsunan sa Yes Toilet Incorporated do na mi ginatawag dinhi karon na kape na tambal pa. O kining ato ang kape na tambal pa mga kaigsunan mao ni karon ang ato ang pabansang kape ng Pilipinas.
7: Diba?
2: Pabansang kape ng Pilipinas ang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsunan. Ang paboriting kape mga kaigsunan ni Senator Bato de la Rosa. Mao ni iyang paborito yung kaing kape mga kaigsunan gumikan kay kining naisgutan nga kape mga kaigsunan makatabang kini di karon sa tuang lawas. Daghanan kay kining mga benepisyo maigila dili lamang gikan sa uban pa nga mga dala ni ani mga kaigsunan gumikan kay usa sa mga sangkap nining naisgutan nga kape ang mangustin. Oh. Kini ginatawag mahigila nga Queen of Fruits. Oh, ona siya mga kaigsunan. Powerful kay kini mga kaigsunan nga kape mga kaigsunan gumikan kay antioxidant kini. Oh, di ba? Gumikan kay ang mangustin mga higala. Doon na kini say bit-bit og dala mga kaigsunan kung a concentration of santons. Mana itong ginaingon mga kaigsunan. Gawas sa usab niya na anti-inflammatory properties abunda kayo ni mga kaigsunan. Gumikan kay ang santons may naani say fiber mga kaigsunan nga makuha gikan sa mangustin. Mana mga higala nga i-reduce ang imong inflammation. Mana mga higala nga no nga posibleng nga makaayo kini diha sa tuang nga mga sakit balatian sama na lamang sa cancer, sakit sa tuang atay, sakit sa imong kasing-kasing og high blood, di ba? Busaon sa pamay imong paabuton mga katropa mag Santon Plus Coffee Mix na. Papalit ra ni diha karon sa Mercury Drugs, sa may South Star Drug Stores, sa TGP og generika nationwide. Pwede usap nga bisitahon lamang mga katropa dinhi karon ang XFM Davao sa may Shrine Hills sa Matina. Oga pwede usap mga kaigsunan nga tuan ninyo karon ang Yes to Health Incorporated. Total na nemutang ramana sa Davao mga kaigsunan ug naa ra diha da plain sa kalsada sa may GSIS Heights sa Matina ning atoang syudad sa Davao. Oga kilid lamang kana diha da pita sa may kinibang Tagum Cooperative. Nahimutang ka na particularly sa door number 3, Cell Paul Building, GSIS Site sa Matina, siyudad sa Davao. Wala siya mga kaigsunan. mubalikta din karon sa itong panaguban human lamang sa mga paibalugikan sa Technical Department. 5:13 ang atong oras, Philippine Standard Time. Human sa mga paibalo, standby.
7: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ayo panguban, nakamalita apan kita nakadilatara.
9: Daklarex sana.
10: Exciting.
11: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dungan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, diinom ako og Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit si Bull Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
11: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Sansong Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
7: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo musakit na tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
5: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis mga butika.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting!
5: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: dali lang mga kaigsunan da. Kaubo ko da. Kaubo ko mga kaigsunan kay kahatagon kay kong kape para sa itong mga tigpaminaw ron ba? Nagsigi ko gunahuna, dili mahigala. Nagsigi ko ga kuan dili kinibang. Ay, tipaha kay medyo murag ni Saba man niya. Dara. Nasigog duko-duko, makaigso na nakakita ko kanang ginatawag na Santon Plus Coffee Mix na unsan eh, kining kinibang karton. Dili, Santon Gold Coffee Mix pala. Abi na kong kape gini siya, kay sudla man din yung mga pangalan para sa raffle de mga kaigsunan. No, sa kining sponsor sa XFM Davao mga kaigsunan. Gusto ta ko magparapol pero murag ako sang una-unaon mga kaigsunan, no? Excited. Follow, like and share. What if kung makadaog na to karon mga higala taga kuan be? Taga Davao del Norte sao na kuno eh, pakuha na kuno dito kay katropang Arnel Cortez. What if kung taga Davao de Oro may higala makadaog makaigsunan pakuha na to dito sa Tagum? Pero happy tayo ko nakadesisyon mga kaigsunan. Muraga, katago na yun ko. Para na ning atuwa mga tigpaminaw, labi na katungkugihan kay mo follow, like, and share mga kaigsunan. Good morning! Mutos kay ganin nga kung unahuna karon mga kaigsunan. Muraga, manghatag na yun ko dagway. Muraga, manghatag dagway ko anig mga at least mga lima ka boxes. Diba? Sir Elmer, Curioso Cabillo, good morning ni mo, sir. Dinapita sa Maylaak, sa Davao de Oro, mga kaigsunan, no? Ingon pa niya, okay kayo, sir, padayon ang pag-uswag sa Laak.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Muna na kanindot, mga kaigsunan, kung i-lead sa Usaka, kinibang seryoso, Usaka, kinibang tao, ang lugar, mga kaigsunan, nga doon ay tasog panlantaw mga kaigsunan. Tasog pangarap. Diba? Kaya kung way pangarap ang tao mga kaigsunan ay wala eh. Wala, may tabuan na nila mga kaigsunan. Good morning day ka Ma'am Cecil Glory Scent. Glory Scent mga kaigsunan. Good morning ni mo Ma'am Glory. Cecil Glory Scent. Good morning ni mo ma. Si Ma'am Dorilyn Acacio Causon. Si Ninsky Ventura. Gikon sa kanini ni katropang Andy Causon eh, kining si Ma'am Dorilyn na mama or utol igsuon no si Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning. All right, good morning ninyong tanan mga kaigsunan ha. Kaya gusto ko nga magkuan karon mag-raffle siguro taani mahigalag kape mga kaigsunan. Ako ang una-unaon bagong saon ako ng pagpadala. Ipa-ilbisi ka na kuha na ako. Ne, unsa ba? Kasi mas mahal pa ang bayad sa ilbisi kaysa produkto. Largo ng kape na ito mga kaigsunan. Kini nga itong Santon Plus Coffee Mix nga barato raman ni mga kaigsunan. Okay kayo. Mautana mo diya sa inyong lugar. Huwag tagpila ang box diya sa inyo ha, Debbie. Kaya siguro mag-rapple ta mga kaigsunan kung ganahan ko karon, ha? Kaso, wala may mo-operate diya sa kanang katong katropalita na to. Inalaman to kapyutan. May gilag mga napulo, kabuk. By the way, kadali lang ha. Una ta mga kaigsunan mo, proceed ha karon sa itong uban ng mga iskutanan. Kinibang, unsa ni? Kinibang tuang komedya-komedya para sa tumatig paminaw. Dirita karon mahigala sa kinibang impeachment complaint sa Vice President. Di ba? Abi ninyo mga kaigsunan, kinibang impeachment complaint karon sa Vice Presidente, mura ni siya ga Bagyong Pablo mga kaigsunan. Ibalo mo mga kaigsunan, kung unsay mahitabo sa kahimtang sa katao pag igon tag bagyo, no? Makaingon ta mga kaigsunan ko nga kuan baka na bang sayang ato ang mga pananom, no? Sayang ato ang hago. Mo ni mga kaigsunan ko kay sa tinod lang nato panahon sa eleksyon manggod nagsayang taghago sa to pagbutoy sa to mga kandidato mga kaigsunan tapos palagputon lang sa waynada. Gumikan kay di ay issues politika. Di ba? Now, dire karon mga kaigsunan no sa istorya. Dinay mga nagka kuano, dinay mga nagka bahin-bahin sa istorya mga kaigsoonan nga may kailang bigitan diha karon sa pipila ka mga parties, may kailang dili mo boto o conscience vote kuno may kailang ilang ipatuman mga kaigsoonan kung saan yung vote ipasabot ani. Depende ni kung vote nila konsensya, posibilidad nga mubuto sila pabor sa impeachment or mubuto sila mahigala sa dili pabor sa impeachment.
2: Ano raman na?
0: No? Mo raman na isa'y usa sa mga kuan karon. Usa karon sa mga kinibang hinatawag makaigsunan kong kabahin diya karon sa mga hiskutanan. Pero dili karon sa tuang rehiyon, no? Kasagaran manggod mga kaigsoonan, dunay mga nagakampanya nga it is now the time. Kagahapong adlaw mga kaigsoonan, muna itong ginahisgutan eh. Di ba? Atong ginahisgutan is maybe this is now the high time that the Vice President nga mutubag diha karon sa impeachment complaint batog nga to kaniya. Oh, panahon na ni nga muatubang siya nga to sa publiko o kinibang ginatawag mga kaigsoonan ko nga panalipdan ang iyang kaugalingon. Oh, idepensa niya ang iyang kaugalingon pinagi karon sa sumbong sa kining ginatawag na impeachment complaint against kaniya. Okay. Ang pangutana lagi, what if kung ang mga senador, mga katropa, dili pabor sa vice presidente, gumikan kay dunay interest? You know why? Ha? Tungod kay kining impeachment makaigsunan, dili ni siya korte nga mo'y mo trial mga kaigsunan sa mga sumbong batok nga to sa usa ka impeachable official. Mga politicians kini nga nagbitbit sa ulo mga kaigsunan o galukdo kini ginatawag nga interests. Di ba? Good morning. Wala nila yung gibitbit mga higala. Wala ni sila laing ginalukdo mga higala. Dili ni wala ni sila galukdo silang utok mga higala nga galukdo silang utok para sa kabuang nila. Good morning. Ang utok nga ilang ginalukdo mga katropa, interest kini para sa ilang kogalingon, sa ilang karir sa politika mga kaigsoonan. Okay. Nga naman pod kaha nga doon naman sila interest may kalambigitan diha. Gumikan mga higala nga during sa election, mugasto ang matag politiko mahigala og billions, millions to billions of pesos para lang ang mudaog mga kaigsoonan. Dinhi, kung dunay bidding mahigala, kaya doon naman kuno ni kinabang price is right man kuno ni. Sumala pa sa bang makongresista nga asa man ka, ato ka sa dili nga dili mubuto nga wa kay 150 million o dili ka sa mubuto nga doon na kay paldo. Di ba? Good morning! Dili ka sa paldo o ato ka karon sa palda. So ingon sila nga dire na lang ko sa paldo kaya nadyo ko'y mabitbit nga kwarta. May napa ko'y mabulsa, di ba? Oh. Napa ko'y mabulsa. Kaya tungo dito sa dili mo buto mga kikso na wak mo ko'y mabulsa. So wala ko'y kwarta. Di ba?
3: Ay.
0: Wala sa tinoon mga kikso na. Oh. Pero nga kung gigabiliban ani karon. Kaya kining usa ka kongresista mahigala gapaminaw de inisya sa iyang mga constituents. Kining ato ang ginaingon. Ako gina-check mahigala ang mga websites kagahapong adlaw kung matuod ba ni o dili ba ni bunga lang sa fake news why tungod kay nagduda ko nga kuan lang ni kanabang ginapakuyanap lang ni fake news ni gumikan kay just imagine mga kaigsoonan. Bana pa naman ni Congresswoman ni Congresswoman Nograles si Representative Chino Miguel Almario sa ikaduhang distrito sa Davao Oriental. Sa report mga katropa, kini si Congressman Chino Miguel Almario sa 2nd District of Davao Oriental. Good morning kaninyo mga taga Davao Oriental. Nag-withdraw kini siya mahigala sa iyang support allegedly diha karon sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Oh, malay na to, basig manakod ni mahigala sa mga kasilinganan na to nga mga distrito sa Davao Region. Ang Davao Oriental, doon ay duha ka mga distrito, first and third, first and second. O una diha karon ang second district representative, diha karon mahigila mao kining si Chino Miguel Almario. Mga kaigsunan ko, no? Ang anak dagway ni sa gobernador, no? Di ba kayo karang kuan go kabisado diha karon sa may Davao Oriental mga igsunan. Now, unsa may rason mga kaigsunan? Ngano nga may withdraw ko no? Kining si Representative Chino Almario sa iyang suporta sa impeachment complaint sa Vice Presidente sa Pilipinas. Dili ba ka tungod kay taga Davao Region po siya? Unya ang Vice Presidente taga Davao Region, mapaulawan mga kaigsunan ang mga taga Davao Region nga wala man ni sila gi hapak, wala man ni sila gi tamparos, wala man ni sila gi laparo sa Vice Presidente diri sa Pilipinas para nga musuko sila ngadto sa Vice President. No, ang Vice President makiksunan na mura bang nagtinguhan lang ni nga makaservisyo ngadto sa mga tao. Now, ng tao na to ni. Now, diri di ay mga kaigsunan ko, ngano nga siya mi-withdraw mga kaigsunan, gumikan kay dunay kining ginatawag nga movement ang iyang mga sumusunod o kinibang mga constituents niya dito napita sa may Davao Oriental sa segundo distrito nga nag-apila nga to sa kongresista nga dili dapat mubuto gumikan kay pabor sila sa Vice Presidente. Dili mubuto pabor sa impeachment complaint alang nga to kang Vice President. Kay mahalog palangga nila ang Vice President. Ug tungod niya na naminaw ang kongresista kuno si Representative Chino Almario. Ha? Sa pila sa mga katawhan nga mipili kaniya di adapita sa may Davao Oriental.
1: Exciting Express Pasada.
0: Oh. Kay tungod mga kaigsunan lisod eh kay kung supako nimo ni mga tao mga kaigsunan total dili man kinabuhi ni Almario ang ilang ginapangayo. Kana bang moingon ang mga tao nga your life is I own your life. Kana bang akuha na nang imong kinabuhi. Isuda na ko nagkaban kanang imong kinabuhi. Wala. So it means to say dili kamatayon ang gipangayo sa mga tao di adapita sa may Davao Oriental alang ato sa ilang representante sa ikaduhang distrito sa Davao Oriental kung dili, kining ginatawag mga kaigsunan ko nga, dili lang pagbuto. Please, don't raise your hand in favor to Vice President Sara Duterte's impeachment. Mauro na! Ang ginapangayo sa mga tao.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Now, because of that, mga katropa,
2: Rex Flores,
0: si Luis
2: Troan, Exciting Pilipinas.
0: Para naman ako si Congresswoman na Luis Troan, because of that, without a speaker, there's no ayuda. We have IX because of the speaker. Bitaw mga kaigsunan, seriously. Nag-search ko no mahigil ang apila karon no. Sa ato pa para bang midaghan ang ginatawag na apila sa mga tao sa mga constituents dito napita sa may Davao Oriental nga dili pabutuho, dili siya mubuto in favor sa impeachment complaint sa Vice Presidente. So, yang gisunod, gipaminaw, o gisunod ang hangyo sa katawhan. Ang panguta na ambot lang sa uban nga mga kongresista, musunod ba ni sa panawagan sa uban nga mga tao? Kaya dito mo, dili, mutugot tayo sa dili mga kaigsunan, almost all, not all ha, kumingon ta mga kaigsunan, dili man siguro tanan, mayon na lang na ito nga almost all sa mga kinibang distrito sa Davao Region ang uyon sa impeachment alang sa vice presidente, mga kaigsoonan. Mayon nato nga posible nga kasagaran kanila, mga kaigsoonan, pabor diha karon sa dili pagpa-impeach sa ikaduhang pangulo sa tuang nasod sa Pilipinas. Di ba? Okay. Na mayong buntag Manay Davao Oriental, si Ma'am Juliana Liano, taga Davao Oriental ni. Ma'am, kini bang Manay sakop ba ni sa 2nd District of Davao Oriental, Ma'am? Namina man jud ka diha karon. Si Ma'am Juliana Liano. I'm sorry ha, kay di, wala na ako na search pa karon kung ang Manay Davao Oriental is part of kuan ba? Kini bang part of the 2nd District sa may Davao Oriental, mga kaigsoonan. All right. Kaya ako kanon ay makit-an diri, mga kaigsoonan, ay truck magdagandagan diri nga kuan Almario. Basta doon na sila slogan, mga kaigsoonan. Nindot pa itong slogan Almario diha, dapita, mga kaigsoonan, sa Davao Oriental. Pero oh? Diri ha, unsa may kahulugan ani, mga kaigsoonan? Nagbit-bit ni kahulugan. Doon na ni siya maingon nato mahiga lang indikasyon, no? Now, but bang ipasabot ani mahiga lang nga nagkaluya ang impeachment complaint against sa Vice President Sara Duterte? Grabe naman, mga higa lang mutuskig pakadiha nga impeachment complaint kang Vice President Sara Duterte. Nga no, gidak-an mo sa 125 million kumpara sa trillions of pesos? Nga legitly, gikaw-kaw pod, mga kaigsoonan, sa mga politiko?
1: Excited!
0: Oh, nga no, mas dako ba ang 125 million nga gi-allocate para sa kinibang ginatawag na confidential fund alang ato sa vice presidente kumpara sa minilyon ka pesos nga gisuod sa malita? Ha?
1: Express
2: Rex Flores.
0: Asa ba?
2: Exciting Pilipinas.
0: Be, kung kamo karon na pangutanon, asa may mas dako? Ang 125 million o katong sa 805 billion? Oh, actually 4 billion ang kwan eh. Kini bang confidential fund, mga kaigsoonan, sa presidente? Why na question? No? Kini si Ridol mahiga lang gitawag nila cookie. Wala kini mga higa lang ang question, mga higa lang, sa 4 billion. Asa man, Mr. President, ang imong 4 billion?
2: Rex Flores.
0: Gipalit ba ni mo nag Coke Zero? Coke Zero? Unsa ba? Oh, kana bang 4 billion o... Kasi Vice President, ang gaan man nila karoon o piatos, mga kaigsoon. Ang uban po, nangingon po nga, kay President, Coke Zero yan. Mga kaigsoon, hindi ni karoon sa tuang lantaw, no? May naaba ni kahulugan. Di lantaw na to kung may naaba ni kahulugan. Ang una, paminaw sa katawhan. Klaro nga gingon nga daghan sa iyang constituents dito na pita sa may Davao Oriental ang kontra sa impeachment. Mao nga napugos siya o nagpili nga musunod na lamang sa gusto sa mga tao.
1: Good morning!
0: Good morning kaninyo diha, mga taga Davao Oriental, mga kaigsoonan. Oh. So, mao kuno ni ang usa sa mga hinungdan o rason ngano, mga kaigsoonan, nga si Congressman Almario mi-ambak mahigala sa kinibang bangka, sakayan, gakit, mga kaigsoonan ko, diha karon sa impeachment, sa pagbuto sa impeachment complaint batok sa Vice President sa Pilipinas.
1: Good morning!
0: Diba? Now, usa sa mga kahulugan, political survival, mga kaigsoonan.

0: inyong congressman kung si Bojidi, si Speaker Martin Romualdez, maubay mupili sa iya samtang mupauli siya diri karon sa iyang distrito. Sila ba ang butante sa distrito nila? Nga ilang ginarepresentahan diya karon sa awanan sa Kongreso. Anara, kung nakasimple mga kaigsunan. Now, ikatulo, kining ginatawag nga public sentiment versus legal process. Ang impeachment dapat legal o constitutional process. Pero sa realidad, dili gayod malikayan nga maapiktuhan kini sa politika o public opinion. Nganong dili man, mga kaigsunan ko nga, di maapiktuhan sa politika, nga kanang mga tao diha mahigala, di man na mga pari, dili man na mahigala mga pastor, pastor din si Bini, dili man na sila mahigala mga ministro, kundili mga politiko.
1: Exciting!
0: Diba?
1: Exciting Pilipinas! Exciting now, Pilipinas!
0: Para sa anti-impeachment, usab karon mahigala, sa side sa mga anti-impeachment, muingon nga, klaro na ang katawhan nga dili ganahan mga kaigsunan. Oh. Unya, ang pro-impeachment sa side sa pod nila mga kaigsunan, muingon nga, dili dapat public opinion ang basihan kundi ebidensya o accountability mga kaigsunan. Karon kay nag-ingon man ang uban nga mga congressman mga kaigala nga dili naman ni accountability. Politika naman ni mga kaigsunan ang motibo di karon sa impeachment batok ngadto sa ikaduhang pangulo. Diba?
1: Exciting Pilipinas.
0: Mabalik ta mga kaigsunan dinhi sa to panag-uban mga katropa. Samtang tong oras sa gihatod kanato karon mga kaigsunan ko sa crop gold foliar fertilizer mga kaigsunan ang kaabag alang sa to mga maguma para sa ilahang abundang ani o kita mga kaigsunan sa panguma. Mabalik tawman lamang sa mga pahibalo gikan sa Technical Department 5:40 ang atong oras Philippine Standard Time.
2: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
4: Ta Clarex sana.
5: Exciting.
6: Zanton Plus Gold user. Atong paminawon.
7: Kato kay ko ang pasalamat sa Zanton Plus Gold kay tumangod sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
6: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na apagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa akoang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga nagatake og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.

0: ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas pa.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Sugad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Crap Gold ba?
8: Ay, ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
10: Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
13: Nak, merienda time na.
14: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
13: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
14: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
15: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
16: Kaklarek sana.
7: Exciting.
17: 89.1.
18: Abang na.
19: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wagyo o minto.
16: Kaklarek sana.
7: Exciting!
20: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga. Dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
5: Balik na mga katrupa, dinikaroon sa itong panaguban, alas 5.48 na sa buntag, mga kaigsunan ha. Paspas lagi kayong oras lagi mga kaigsunan ko. Di gini siya pwede mahikta ni Mugpisi mga katrupa. Ini nga to ang urasan mga igsun. Ma'am Juliana Liano, good morning ni mo ma'am no. Sa may manay da Davao Oriental siya mga kaigsunan. Si Jihan Sukite Lim, good morning Sir Bricks. Lanog-lanog mo diri sa may Lubugan Turil. Minami while nagkape pandisal sa ako ba na Elvin Lim. More power XFM 89.1. All right. Mga kaigsunan ko at abang-abangan ninyo mga kaigsunan ng atong XFM 89.1 di karon sa inyo ang dial sa radyo. Good morning mga katrupa, tigpaminaw, God is good all the time. Mga katrupa, si Ma'am Jing Pigarido. Good morning mo Ma'am Jing Pigarido. Good morning. Mga kaigsunan, diretso sa ta, diretso sa to ang balita be. Balita mga kaigsunan dito na pita sa may South Cotabato. Mga kaigsunan na ilabi na sa General Santos City, I mean ni katrupang Philip Oligario. Gugma ko no nagpabiling rason sa pagpanunggab sa mag-live-in partner sa may South Cotabato. Katruba mo sa balita, katrupang Philip Oligario. Katrupang Philip, good morning, please kami.
6: Nagpabiling gugma ang rason nga ginatutukan sa Surala Municipal Police Station sa pagpanunggab patay sa mag-live-in partner sulod sa ilang panimalay ni Anto Milabay nga adlaw sa Purok Malipayon, Barangay Muloy, Surala South Cotabato, alas 11 sa gabi. Giila mga biktima nga silang alias Nene, 55 anyos o kaipo ni ini nga si alias Boboy, 72 anyos nga liburer, samtang a suspect mao si alias Tonton, 48 anyos ka mag-uuma o residente sa Barangay Talahik, Surala nga kanhing kaipon ni Alias Nene. Base sa report sa kapulisan, misunod ang suspect sa balay sa mga biktima samtang gapahulay dayon kalit nga gidunggab makadagang higayon hinungdan sa ilang kamatayon. Nakaangkon o daghang sama dinunggaban sa Manila imparte sa lawas ang duha ka biktima nga buoton ta magpakasal nimbulan sa Mayo. Sikop ang suspect pinaagi sa mga miyembro sa BIPAT sa Barangay Dahay alas 12:20 sa sayong kabuntagon sa Purok Maligaya kung diin na recover sa suspect ang usa ka bolo nga gituuhang mo ay gigamit sa krimen. Sumala sa suspect nga sa dihang nadungog nga magpakasal na ang iyang kanhing kaipon o ang bagong hinigugma, dili niya kinimadawat tinungdan nga gibuhat ang krimen. Sa pagkakaroon na ngayon na lang upasaylo ang nasampit ka suspect sa mga kabanay sa biktima samtang nagpabilin kini sa presuhan aron na tubangon ang gipasangat nga kaso. Mga katropa, too much love can kill you. Busa mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na lang aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News. Live report.
5: Ita po lana, no? Nang istoryaha mga kaisunan. Di na lang too much love will kill you. Di na lang siguro ta sa kanta ni Max Sorban Dagway mga kaisunan. Daw gidat ugan ako sa langit. Ano na lang siguro mga kaigsunan. Good morning day kay Sir Arnold Altivo. Good morning po sa'yo sir mula po dito sa City of Coronadal, South Cotabato.
9: Bangat.
5: Good morning din mo da Sir Arnold Altivo sa may Coronadal, South Cotabato mga kaigsunan. On that note, to naman tayo oras mga katropa. Dispinsa mi senyor mga kaigsunan. Doon na pa yung tatay mga balita. Doon na pa tayo mga iskutanan. Pero ang oras mga higala, ingon pa ni katropang Alan, dili na ato.
17: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
5: Naidaghan pero dili na ato mga kaigsunan. Iyahan naman, kay musunod naman karon ang atong express balita mga kaigsunan ni katropang Alan Abayos o ni katropang Andy Causon. Kini si katrupang Bricks Flores sa sangalas kinatibuhan puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Kami kaninyong tanan magbilin og usa ka maayong buntag dalaygo ng Diyos Davao. God bless Philippines ug moingon. Kamatuoran ang sandigan.
20: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
18: Kung nalain ka sa kauban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
16: Kaklarek sana!
7: Exciting!
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Suntone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Suntone Plus Gold Coffee Mix.
2: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!

0: kilala.
1: Ah, sa dagang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
0: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta!

0: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting summer managantropa.
1: Ang saya ng summer!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
4: 97.9.
3: Ang inyong katropa.
1: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarek sana!
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na. Oras ka turo pala, size, uno na sa buntag.
2: XFM Davao, Kamatuunan ang Sandigan.
3: Express Balita Headlines.
4: Pag-incentivize sa electric vehicles. Padayong gisgutan sa Davao City Council. 2.8 million pesos nga proyekto sa 403rd Brigade. Giturn over sa Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative. Russia nagdeklara og unilateral ceasefire sa Ukraine. Nangiyaw nga head coach ibutang sa Gilas Pilipinas Women's. Alden Richards og Nadine Lostre nag-uban sa Siargao alang sa bagong proyekto. Pinakalapad nga tiramiso sa kalibutan gihimo sa usa ka gatos ka chef sa London. Unsa ang kalainan sa pagkalimtanon o Alzheimer's disease?
3: Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: Express Balita.
1: Luzon, Bisaya, Suga, Mindanao, Higalami ang buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules, pinsasayos na nimbulan sa Mayo 2, 2026. Kami yung mga tigbalita ngarong orasa.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropang Alan Abais. Sa mga pagbuhagay sa balita, balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang ato nga balitang lokal, hatugan na to sa Santon Plus Coffee Mix. Parayon ang paningkamot sa sanggunian panglungsod sa Davao City aron nga mapinal o mapasa ang electric vehicle aron o EV ordinance nga karon giisgutan na sa Committee on Environment and Committee Report usab nini alang sa ikatulong nga pagbasa. Mato ni Committee Chair Tek Ocampo tumong nila nga mahatag ang usa ka data driven o klaro nga pulisiya nga maglatig kini sa regulasyon o ga promosyon sa paggamit sa EV sa syudad. Lagip sa giisgutan sa konseyo ang paghatag og 100% nga tax incentives o posible pa nga inclusion sa holiday tax scheme bisan pa sa kabalaka sa posibleng income loss nga moabot kini og 13 million pesos nga karon ginatun-an pa kauban ang City Treasurer's Office. Giyawag usab ang mga EVs o EV dealers o ga investors pinagi sa mga benepisyo sa mga sa tax exemptions. Lakip ang hangtod 3 ka tuig nga real property tax holiday ug hangtod 5 ka tuig nga business tax incentives ubos kini sa Davao City Incentive Code. Gipunting usab sa ordinansa ang pagpalapad sa EV infrastructure sama sa charging stations. Dindaghang kumpanya na ang nagapakita o interest tungod sa paboribleng incentives o ease of doing business. Sumala pa nga mas makabarato ang paggamit sa full EVs nga mahimo kini moabot lamang sa peso ngadto sa 2 pesos kada kilometro. Samtang makatabang usab kini sa pagpakunhod sa polusyon tungod kay wala kini emisyon. Ginauman nga makabenepisyo ang publiko, pribado nga sektor ug transport group sa maong ordinansa, labi na sa pag-shift ngadto sa mas limpyo ug mas ekonomikado o ekonomikanhon nga transportasyon. Gani gilantaw sab ang maong ordinansa nga nalakip kini sa green initiatives nga nagtumong kini sa usa ka mas environmentally sustainable nga Davao City.
6: Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, kita sa Davao City posibleng mapektuhan sa pag-incentivize sa electric vehicle. May Express Balita si katropang Juvet Espanyol.
3: XFM Report.
7: Apektuhan ang kita sa Davao City tungod sa gipropose nga electric vehicle incentives. Sumala sa diskusyon sa sanggunian panglungsod nga gipahigayon kagahapon adlaw, Mayo 5 ng kasamtangang tuig. Lakip sa gisgutan ang paghatag og tax exemption sa EV-related investments nga gibanabana ang mahimong resulta og income loss nga moabot sa 13 million pesos. Hinoon gipasabot ni Davao City Councilor Justado Mahipus Jr. nga sa pagkakaron, limitado pa ang electric vehicle market sa syudad kung asa anaa sa kapin 53 million pesos ang tax juice gikan sa car dealers nga dunay gross income nga maabot og 8 billion pesos din mangausa kabahin lang nini ang gikan sa electric vehicles. Rason nga kung i-incentivize ang EV sales, posible matud pa nga ma-retain gihapon ang kasamtangang kita o walay dakong mawala apan dili lang sab mudako dayon ang revenue. Dugang pa nga pwede sab ma-adjust kung pila ka porsyento sa incentives ang ihatag depende sa kadakon sa negosyo sa matag dealer. Apan gikinahanglan gihapon matud pa ang klarong pagtuon uban sa City Treasurer's Office aron matimbang ang epekto niini sa kita sa syudad, ilabi na kay adunay mga aspeto sa EV industry nga gingong taxable. Bisan pa niini, gila sa konseho nga ang maunlakang usa ka long-term investment alang sa Davao City. Gila uman nga makadani kini og investors makapadaghan og negosyo ug makahatag og mas limpyo nga transportasyon nga sa kadugayan makapahimo gihapon og mas ligon nga ekonomiya sa syudad. Mga katropa, aron kanunay himsog ang panglawas batasan na sa pag-inom ang Zamfone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Dahil panghukad sa itong balitang lokal, ipatawag sa Ancillary Services Unit kung aso sa Davao City ang mga nanag-iya o pop-up coffee shops o man sa kadaghang reklamo gikan sa mga legit nga coffee shop owner sa Dagbayana. Mato ba ni Aso Head Paul Bermejo sa pagiginabi sa XFM Davao, daga na sila nadawat nga reklamo bahin sa pagdagsa sa mga temporaryo o pop-up coffee stalls. Gipasabot ni Bermejo nga din na kini matanaw isip a small-time vendors lamang kung dili mga entrepreneurs na usab nga nagagamit og idle property sa lain-laing bahin sa Dakmayan aron nga magnegosyo. Tungod nini, nagkinahanglan na og klarong regulasyon aron nga mahanay ang ilang operasyon. Lakip sa plano sa ASO ang pagpatawag sa mga tagiya aron nga isgutan ang posibilidad nga ma-legalize ang ilang negosyo og makabaton og temporary permits gikan sa Business Bureau. Tumong sab nga mahatagan og gustong giya og masiguro nga musunod sa balaod sa syudad og maprotektahan ang interes sa mga establishmento nga legal nga nag-operate.
8: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 6:08 ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthon Plus Golden. Gipamahayag sa Department of Labor and Employment Condole 11 nga nagsugod na sila sa pagpatuman sa Tupad Tuloy Pasada program sa Davao Region. Sumala ni Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program Regional Focal Person Melanie Bonita nga gitumbok nila ang mga drivers sanglit kini ang unang naapektuhan sa krisis ug makapadayon sa pagmaneho. Sa maong programa, bayran ang mga drivers ug minimum wage sulod sa 30 kaadlaw sa unom ka oras nga pagbiyahe sa ilang ruta. Nagikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB ang listahan sa driver beneficiaries kung asa target ang 1,000 ka-drivers sa Rehiyon 11. Dugang pa ni Bonita nga madawat gihapon ang tupad sa mga drivers bisan kung benepisyaryo na sila sa cash relief assistance sa Department of Social Welfare and Development ug sa fuel subsidy sa Department of Transportation.
8: Express Balita. Express Balita.
1: Adunay tay 9 minutos na paglagutok sa kalasay sa buntag. Dugang ang hugad sa tunga balita nga lokal, pakiyas ang sulay nga pagpanuli sa usa ka byuda sa Digo City, Davao del Sur. Human kini nasakpan nga dulaan nga pusil kun toygan lamang diay ang gigamit ni sa krimen. Sumala sa Digo City Police Station na pasado alas 3:30 sa hapon ning milabay nga adlaw lamang dihang girespondihan sa kapulisan ang robbery hold up incident sa Lapu-Lapu Extension Zone 3, Digo City, Davao del Sur. Kansa nga suspek na abdan nga gihuptan na sa gisulayan ini og biktima nga binabayi nga STL Teller. Gila ang biktima nga usa ka Ray Mark, 34 anyos nga taga Zone 1 na Digo City, og saysay nini nga samtang nagbantay siya sa STL booth, nagpakaron ingnon nga matod pa suspek o ang suspek nga upatad gini dihang kalit gini nga nagdeklara og hold up gamit ang handgun. Sa kakurat o gahadlok sa biktima, gihatag niya iyang cellphone. Apan dihang namatikdan nga toy gun, ang nagigamit rin ay sa suspek. Dito na kinimisukol hangtod nga na hold ang suspek. Gila ang dinagpan nga si alias Parida, 40 anyos, biuda, walay trabaho nga taga Barangay Zone 3, Digo City. Tungod sa nahimo, paslak na kinis sa prisoan, nga nagatubang karon og kasong robbery.
8: Express Balita! Express Balita!
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, alias Ben Laden sa Digo City, arestado sa ilegal nga pagdaladala og armas ingon man granada. May Express Balita si katropang Marvin Ebano.
8: XFM Report.
9: Balhog karon sa prisuhan ang usa ka 24 anyos nga ulitaw sa Digo City, Davao del Sur, human kini giaresto sa kapulisan tungod sa ilegal nga pagdala-dala og armas og eksplosibo. Giila ang dinakpan nga si alias Ben Laden, usa ka tricycle driver nga residente sa Barangay 3 de Mayo sa maong syudad. Sigon sa Digo City Police Station, nakadawat matud pa sila og sumbong pasado alas 2:30 sa kadlaw ning milbayng adlaw, labot sa gikadudahan o gikabalak ang nilihukan sa maong suspek sa Purok Talakitok, Barangay Dawis sa maong syudad. Maampingon nga gilusad sa kapulisan ng operasyon kansang sospek giaresto samtang nagmaneho kini og tricycle ug didto aktong na-recover gikan sa iyang posisyon ang usa ka .38 nga revolver nga dunay sulod 5 ka mga buhing bala, lakip ang usa ka hand grenade. Uban sa lain pang paraphernalia, gikustudiyan na kini sa kapulisan, lakip ang gimanehong tricycle sa dinakpan na isip ebidensya sa kasong ipasang at batok ni ini nga kalapasan sa Republic Act 10591 for illegal possession of firearm ug violation sa Republic Act 9516 o explosives law. Sumala usab sa hepe sa Digo City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, ang malampusong operasyon nagpasiugda sa padayong dedikasyon sa kapulisan sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko ug pagsulbad sa pagdagsang sa mga loose firearms ug mga eksplosibo sa syudad. Giawhag sab ni ini ang publiko nga magpabiling mabinan tayon og aktibong suportahan ang paningkamot sa kapulisan sa pagpatuman sa balaod, pinaagi kana sa pagsumbong sa mga kadudahang kalihukan sa ilang mga lugar aron gilayon kining maaksyonan. Mga katropa, alang sa tinaw nga pananaw, Magvision X Plus Soft Gel Capsule. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
8: Express Balita! Express Balita!
1: Ato na kita 12 minutos ng paglagotok sa ikalasay sa buntag sa itong mga haon sa itong mga balita. Balitang regional.
8: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Ang itong balitang regional, hatog na ito sa Santon Vitamin C. 2.8 million pesos nga proyekto sa 403rd Brigade. Giturned over kini sa PAFPIC. Ang ito ang Express Balita Manukan ni Jonathan Lee Soriano.
8: XFM Report.
10: Formal nga giturn over ang bag-ong na-renovate nga balay ta Kalinaw Covered Court ug bag-ong natukod nga kaamulan launch atol sa inaugurasyon and turnover ceremony of the newly enhanced Brigade Covered Court sa 403rd Brigade Malaybalay City, Bukidnon adlaw nga Martes, Mayo 5. Natukod aga Covered Court niadtong Marso 26, 2019, pinaagi sa Provincial Government of Bukidnon ilawom sa pagdumala ni Governor Jose Maria Arsumere apan sa pagpaningkamot ni Brigadier General Siegfried C. Tublado, Philippine Army 403rd Commander na tagaan o kahigayunan na madevelop ang nasugdan sa pagkitimbayayong sa PAFPIC. Mukabat sa 2,843,637.50 pesos ang gidonar sa PAFPIC. Kini pinaagi sa suporta ni Brigadier General Father Francisco M. Paredes, retired chairman sa PAFPIC, o Brigadier General Fernando Isabat, retired presidenta sa PAFPIC. Gisugdan ang renovation niadtong Oktobre 8, 2020 og natapos Mayo 5, 2026. Ang maong gipanindot nga pasilidad, dakong tabang sa pagpalambo og pagpataas sa kalidad sa tropa sa kasundaluhan, kiniusaba mahimong venue sa kadaugan sa kasundaluhan og katawhan. Mga katropa, hilig ka magkapya pagilidan kasi mong doktor nga mga pi, ayaw ka balaka nga mga pi og Santon Plus Cough Mix, dili kini kontra si muhang ulcer, diabetes og palpitation. Kini nga kape adunay mangosteen, soyabin og malunggay. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
6: Sa katapusang hanig sa balitang regional, duha ka most wanted person sikop sa managlahing operasyon. Express Balita si katropang Philip Olegario.
8: XFM Report.
11: Balhog ang duha ka city level most wanted person sa managlaing operasyon ng gilusad sa Macar Police Station ni Nakalabayng Adlaw. Unang nasikop si Vicente Taliedo Villacorta Jr., 32 anyos residente sa Silway, Santa Cruz, Barangay Dayangas West, Jansan, nga doon ay kasong frustrated murder nga gipasaka sa Regional Trial Court Branch 55 sa 12 Judicial Region sa Jansan, nga gipasaka kaniadtong Marso 9. Doon na kinigirekomendang piyansa nga 200,000 pesos. Samtang 40 minutos ang nakalabay, malampuso na dakpan sa kapulisan ang laing sospek kasi Roger Manialon Tusan, 38 anyos kataga Olarte, Barangay Labangal, human malambigit sa vote buying, hinungdan gipasakaan og kasong Section 261 sa Batas Pambansa 881 kon Omnibus Election Code nga gi-issue sa RTC Branch 37 sa 12 Judicial Region nga gipasaka kaniadtong Hulyo 22 to 2015. Aduna kini piyansa nga 72,000 pesos. Sa pagkakaron, tingkagol sulod sa selda ang mga nasampit aron natubangon ang mga kaso. Mga katropa, healthy nga kape ba ang gipangita matag buntag? Magsanton Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
12: Express Balita. Express Balita.
1: 16 minutos na ang paglagutok sa ikalasay sa buntag sa atong balitang national.
12: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Ang atong balitang national hatog na to sa Santon Vitamin C. Og ingoman ang premium D3. Atong siron ang balitang national manukad sa tuang sister station, ang XFM Mega Manila.
12: Express Balita.
13: Sa detalye ng mga balita, inaprubahan na ng Albay Provincial Board ang deklarasyon ng State of Calamity sa walong lokal na pamahalaan matapos ang serye ng Pyroclastic Density Current o PDC at matinding ashfall mula sa Bulkang Mayon. Kabilang sa mga sinailalim sa deklarasyon ang mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligao, pati na ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginobatan, Albay. Dahil sa tindi ng ashfall na nagdulot pa ng near zero visibility sa ilang lugar, naging prioridad ng resolusyong iniakda ni Board Member Milagros Bal ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa mga apektadong residente. Samantala, hinigpitan na ng PNP ang seguridad sa paligid ng bulkan habang pinag-aaralan ng mga otoridad ang posibleng pagpapalawak ng danger zone mula 6 patungong 7 kilometro.
12: Express Balita.
13: Maraming pinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture o DA na gawin ang lahat ng legal na paraan upang mapababa ang presyo ng bigas sa bansa, lalo't sapat naman ang supply nito. Sa naganap na uplift committee meeting sa Malacañang ngayong Mayo 5, binigyan din ng Pangulo na walang dahilan para tumaas ang presyo ng bigas at dapat bantayan ang anumang pangso sa merkado. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na nais ng Pangulo na maparusahan ang mga mapapatunayang nagsasabwatan para itaas ang presyo ng mga bimihin. Kinag-aaralan na rin ng administrasyon ang posibleng pagpapatupad ng price cap o limitasyon sa presyo upang masigurong abot kaya ang bigas para sa mga ordinaryong Pilipino.
12: Express Balita.
13: Pinamamadali naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagbili ng nasa 32,000 inahing baboy upang mapalawak ang hog repopulation program at makabangon ang bansa mula sa pinsalang dulot ng African Swine Fever o ASF. Naglaan ang pamahalaan ng 1.6 billion pesos na pondo sa ilalim ng National Livestock Program para masigurong maibabalik sa 13 million na piraso ang populasyon ng mga baboy sa Pilipinas. Target ng DA na madagdagan ng 6 na milyong baboy ang lokal na supply pagsapit ng taong 2028 upang mapatatag ang hinat at mapababa ang presyo ng sa merkado. Naniniwala ang kalihim na ang pagpapalakas na produksyon ang pangunahing susi upang mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa pag-aangkat ng karne mula sa ibang bansa.
12: Express Balita.
13: Sa iba pang balita, nagsimula na ang maagang koordinasyon sa pagitan ng Senado at Kamara de Representantes para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong darating na Hulyo upang masiguro ang maayos na daloy ng okasyon. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, mahalaga ang maagang pagpupulong ng magkabilang kapulungan upang agad na matugunan ang mga usapin sa seguridad at maiwasan ang anumang aberya o pagkaantala sa mga preparasyon. Sa naging ambush Mendoza na napagkasunduan ng mga opisyal na gawing mas simple ang tema at selebrasyon ng SONA ngayong taon kumpara sa mga nagdaang seremonya ng administrasyon. Bagamat magiging simple ang pagtitipon, tinitiyak naman ang pamunuan ng Kongreso na magiging sapat at mahigpit pa rin ang latag ng seguridad para sa lahat ng dadalo sa huling yugto ng pag-uulat ng Pangulo sa bayan.
12: Express Balita. Express Balita.
13: Hiniling naman ni Senador Raffy Tulfo at Erwin Tulfo na alisin na ang kanilang mga pangalan sa mga susunod na survey para sa 2028 presidential at vice presidential elections upang makatutok sa kanilang trabaho sa Senado. Ayon kay Senator Erwin, nabigla ang kanyang kapatid na si Raffy nang lumabas ang survey ng Pulse Asia kung saan tabla sila ni Vice President Sara Duterte na may 46% sa isang hypothetical matchup. Nagpahayag ng pangamba si Senator Raffy na ang ganitong mga resulta ay nagdadala ng hindi kinakailangang atensyon at posibleng negatibong reaksyon mula sa mga taga-suporta sa pangkilalang politiko. Binigyan diin ni Senator Erwin na bagaman maraming pangalan ang lumalabas para sa susunod na halalan, mas pinipili nilang mag-focus sa serbisyo publiko kaysa makisali sa maagang usaping pampolitika.
12: Express Balita. Express Balita.
13: Nanindigan naman si Senator Raffy Tulfo na wala siyang balak tumakbo sa mas mataas na tungkulin sa darating na 2028 elections sa kabila ng kanyang pangunguna sa mga huling survey. Ang payag na ito ay tugon sa lumalabas na Pulse Asia survey kung saan tabla sila ni Vice President Sara Duterte bilang top pick ng mga Pilipino para sa pagkapangulo. Ayon sa senador, masaya na siya sa kanyang kasalukuyang tungkulin at mas pipiliin niyang tumakbo muli bilang senador o re-electionist sa susunod na halalan. Nilinaw din ni Senator Raffy na kahit alukin pa siyang maging vice-presidente, hindi niya ito tatanggapin. Ngunit ba siya sa pag-endorso ng kandidato na kapareho niya ng mga advokasya?
12: Express Balita! Express Balita!
1: Balik din sa ito sa Dakbayan sa Davao. Doon na kita, 22 minutos na paglabay si Galasay sa buntag sa itong balita. Balitang international.
3: Balita sa international. Balita sa international.
1: Ang ato nga balita nga international hatog nato sa Vision X Plus. Nagdeklara ang Russia og unilateral ceasefire batok sa Ukraine nga epektibo gikan Mayo 8 hangtod Mayo 9 dungan kini sa celebration sa Victory Day. Gimo ang mao nga pahibalo sa Russian Defense Ministry. Isip kabayan kini sa humanitarian considerations. Sumala sa pahayag ang desisyon na giaprobahan ni Vladimir Putin, isip Supreme Commander-in-Chief sa Russian Armed Forces, na nagatumong kini nga mahatagan og kahigayunan ang selebrasyon sa ika-81 anibersaryo sa kadaugan batok sa Nazi Germany atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Bisan pa sa ceasefire, gipasiugda sa Russia nga magpabilin sa defensive position ang ilang mga puwersa og andam mutubag kung na doon ay paglapas gikan sa Ukraine. Nasayran nga nagapadayon gihapon ang tensyon tali sa duha ka mga nasod bisan pa sa mga deklarasyon sa temporaryo nga ceasefire.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa pikas bahin gianunsyo sa South Korea nga ilang imbestigahan ang hinungdan sa pagbusikan og pagkasunog sa usa ka cargo ship sa Strait of Hormuz. Gitawag ang barko nga HMM Namo nga gi-operate sa kompanyang HMM nga nahitabo ang insidente samtang kini naka-anchor. Sumala sa Ministry of Foreign Affairs sa South Korea, walay nasamdan sa 24 ka crew ug napakgang gilayon ang sunog nga nagsugod sa engine room. Plano karon nga itow ang barko padulong sa duol nga pantalan aron nga masusi ang kadaot ug masugdan ang repair. Samtang gipadayag sab ni US President Donald Trump nga posibleng giatake sa Iran ang barko apan wala pa kini gikumpirma. Hinuon subay sa ubang grupo sa maritime risk nga dunay posibilidad nga ang insidente resulta sa sea mine o lain pang external factor. Tungod sa panghitabo giawhag sa South Korean government ang ilang mga barko sa maong lugar nga mopalhina sa mas luwas nga ruta. Samtang padayon ang investigasyon, nagpabilin nga sensitibo ang sitwasyon sa Strait of Hormuz nga usa sa pinakaimportante nga agianan sa supply sa lana sa kalibutan.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa ito nga balita, balita nga paugnata sa kusog.
3: Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Gilantaw sa samahang basketball na ang Pilipinas ang usa ka langyaw mentor ang sunod nga head coach sa Gilas sa Pilipinas sa women's 5-on-5 team. sumala ni SBP Executive Director Erica D. Nang tapos nila, karong abula na ang pagpili sa mga aplikante gikan sa Europe, US, East Asia o Southeast Asia. Buot sa BSP o SBP, nga dalhon sa sunod nga level ang Gilas Women, ilabi na sa mga kalampusan usab dinhi sa Southeast Asia. Kaya naman nga ilalom sa pagdumala ni Coach Patrick Aquino, ginumina sa Filipina Cagers ang Women's 5-on-5 event sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand sa hinapos sa tuig 2025. Samtang ilaumang pangunahan sa bagong Gilas head coach ang women's squad sa bag-host nini sa 2027 FIBA Women's Asia Cup o pangunahan ang pagkabot sa spot alang sa 2028 Los Angeles Olympics Games.
14: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 6:26 sa Balitang Showbiz.
14: Showbiz News. Showbiz Balita.
6: Ang Balitang Showbiz halod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye na si Platan karon sa isla sa Siargao, sila actor Alden Richards o actress nga si Nadine Lustre alang sa pagsugod sa shooting sa ilang bagong proyekto nga Love Siargao nga ipasalida sa VIU Philippines. Gilauman ang naiskutang proyekto nga makadani og daghang viewers tungod sa bagong panagpare sa duha ka sikat nga artista. Paspas nga mikahilap sa social media ang maong taho o gitawag sa netizens nga New Love Team Alert o nagpasabot sa dakong interes sa publiko sa ilang tandem. Daghan ang nagpaabot o nagpaabot kung unsang klaseng chemistry ang ilang ipakita on screen. Ilabi na nga pareho silang adunay ligon nga fanbase. Samtang napili sab ang Siargao isip shooting location nga nagdugang usab og excitement sa proyekto tungod sa katahom sa isla o nga paborito sa mga turista ingon man sa mga film makers. Sa pagkakaroon, padayon ang produksyon sa maong serye samtang naghulat ang mga fans sa dugang detalye kabahin sa storyline o opisyal nga petsa sa pagpasalida sa Love Siargao.
14: Express Balita. Express Balita.
1: Sa ito nga balitang lahi regyon kung LRG. Atod ganito siyempre sa Santon Plus Gold. Pinakalapad nga tiramisu sa kalibutan. Gihimo kini sa usa ka gatos nga chefs dito sa London. Mukabat sa 100 ka Italian nga chefs ang nagtirabangay sa London aron makahimo og pinakalapad nga tiramisu sa kalibutan nga miabot kini og 1445 ka pie o 440 metros. Usa ka ladong nga Italian dessert ang tiramisu nga gigama o ginama kini sa lady fingers nga gibabad sa espresso o gipatong-an kini o creamy nga mascarpone mixture nga dunay asukal o itlog dayon ginabudburan pod og cocoa powder sa ibabaw nini. Gikumpirma sa Guinness World Records nga nalabuan nini ang miaging record nga 897 kapie nga natala sa Milan, Italy niyatong 2019. Gigamit sa paghimo sa higanting dessert ang kapin 2.2 ka tonelada nga mascarpone cheese, 50,000 ka ladyfingers o labaw sa 3,000 ka mga itlog. Ubos sa pagbanguna ni Mercury Chi nga usan-usab ka record holder kaniadto.
14: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 6:28 sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Unsa ang kalainan sa pagkalimtanon og Alzheimer's disease? Gitinaw karon sa mga eksperto nga ang pagkakalimtanon kasagarang resulta kini sa stress, kakulang sa tulog, kakapoy og pagka-distract o kasagaran temporaryo lamang ug mobalik ra sa normal. Gipasabot nga ang pagkamakalimtanon sagad magsugod sa edad nga 40 anyos pataas ug masulbad kini pinaagi sa husto nga pahulay, tulog og healthy lifestyle. Sa laing bahin ang Alzheimer's disease usa ka seryosong kondisyon sa utok nga hinahinay nga magdaot sa memorya, panghuna huna og adlaw-adlaw nga function sa tao. Kung ang magpadayon ang pagka makalimtanon og mudako ang epekto sa normal nga panginabuhi, kinahanglan nagyud mga katropa nga magpakonsulta sa doktor alang sa tukmang check-up ug pag-atiman.
14: Express Balita. Express Balita.
1: Og higala mo kutong naglangkob sa tuang express balita karong adlaw adlaw nga Miyerkules pizza size na kayo ding bulan sa Mayo tuig 2026. Good morning mga katropa.
6: Maayong buntag mga katropa para pa sa mas mulanti pa ang ato ang memorya og atong panghuna-huna. Mm-hmm. Higop mo sa ato ang Xanthan Plus Coffee Mix mo na ako nakalimtan og higop karon katropang Alan. Ano medyo nagkabulol-bulol tayo ni. O baka ha kung gusto po mo, no?
1: Ang ato mga utang.
6: Kung gusto mo mga katropa, pwede po din yung sulayan ng atong Xanthan Gold Coffee Mix. Pareha ng duha na ito ka mga kape, no? Nga makatabang para mas mulanti pang atong memorya o mas muhait pa ang atong pangpangutok, pagpanghuna-huna mga katropa. Mm. Maing buntag! Gamit kina siya sa mga estudyante kay para dili makalimot sa mga lessons ingon man sa mga trabahante, no, kay para at least pag-abot sa trabaho kuanta abtik ang ato ang panghuna-huna paspasta nga makahimo sa itong mga buluhaton. Maing buntag kang Ma'am Jean Pagarido ingon man kang katropang Arnold Altivo, Mary Grace Cruzada, katropang Uncle Dars Onets sa Hinatuan Surigao del Sur, kay Ma'am Annalyn Yabo Randy Santisas, kang Sir Elmer Corioso Cabillo, and of course kang katropang Jehan Sokite Lim.
1: Yeah, good morning mga katropa.
6: Pahabol nga greetings daw kang Jose Dizon Zabala. Higop na daw siya og kape katropang Alan.
1: Yeah. Gold Coffee Mix ang atuang higupon karong adlaw og ang Xanthan Plus Coffee Mix mga katropa. At ang ipod ang dugang pang detalye may kalabutan niya ng mga tropa sa tuang The Secret of Health na kauban si Doc Remini Tuuy. O gastan beta sa programa nga Bullseye mga katropa sa mga barita at informasyon na itong pag-asawahan tungod kay importante man ang mga barita. Kaya wat naman sayod o madamlag, ikaw ka na po may mong unod sa mga barita. Sa ngalan sa tuang, kritibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
6: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais, kami magaingon.
6: Kamaturan ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
15: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
16: Kaklarek, sana?
17: Exciting!

0: Exciting!
1: X-F-M
2: X-F-M
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
7: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
10: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig

0: kaayuhan, agtuwi ang Yes to Health Clinic sa Davao. Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og batas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Maguncia og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
2: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalitlag kabugnaw imong pagtagad.
3: Paklarex sana.
4: Exciting.
5: Exciting summer man nakatrupa.
3: Ang saya summer.
5: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
3: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarex, Ana.
5: Exciting.
4: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na. Kaklarik sana, alas 6.43 na.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katiringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higala, Mayang Buntag, welcome back! I'm back! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome na welcome na welcome tanan na mga kaparikuyan o mga kaparikayan. Kumusta man mo mga kaigsuna ni nga tuwang dagbayan? Napata sa tuwa karon.

0: kami nga nagaray-haray sa matagusan nato ka mga duyan. Walay trabaho ang ato ang pariko. Umikan kay bakasyon na lang kuno permanente mga sano. Unsaon manggod nga bilong manggota sa mga class no, class no. Class no, nabay class no. Oh, katong wa jud way ka class, class no. Or class zero. Letter Z. Ito mga katroba, kumusta mo din ha? Alam na ba ispo, managlawig ta sa tuapod nga panag-uban sa kahanginan sa programang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyempre, dito mag ingon o magkaaginod nga tusunahan mga katroba kung wala gining ato ang mga partners na ito dito sa itong programang Bullseye. Labi na ang Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Incorporated doon na gini mga produktong gigama mga katropa sa produktong herbal nga para gini sa tuapod nga mga panglawas. Aron kita mamahimo nga maligon. Kape nga perte atong kabuton kay dinhita nabuhi karong panahuna mga higala o igsuon. Ang kaping swabing swabe, Santon Plus Coffee Mix. Morning kape mga katropa nga doon ay soya bean nga kung wapagkakapamahaw aw nakainom ka niya ni mga katropa, mabusog ka. O niya, walay problema nga biskuit-biskuit lang yung sausaw mga katropa o kanang pandisal nga malunggay di mga katropa nga nagasuri-suri nga tuang palibot. Di pa na ako na may higop at yung inita. Pag yun, aso-aso po. Oh. Pinadato na sa ang higop mga katropa. Pinazip lang gamay. No? Eh kung mas ganahan ko itong pinapobre. Baka nag-higop o kanang tinola mga katropa ang barilis. O di ba ka na ganing ulo sa barilis ganing ang mata mga tropa nga puwerteng laputa. Puwerteng kalami. Ha? Napay ka na ganing talakitok nga dagko mga tropa puwerteng lami ang sabaw na. Labi na ga-press ko kayo. Puwerteng lami ang higupon mga higala mga pariko. Yan pa rin sa mga tropa huwag ka ng Santon Plus Coffee Mix. Di ka bawi mga katropa. Nga naman, kumplito yung mga adlaw kapag nagka-Santon Plus Coffee Mix ka. Kumplito atong programa samtang nagka-Santon Plus Coffee Mix ka. Kamu nag-share, nag-follow mga katropa. Napadyod mo'y share po rin nga kape mga katropa. Mato pa ni Brix Flores. Ha? Init pa yun eh. Init pa. Di pa yun na madala. No? Mato pa ni Brix Flores mga katropa. Yakon hunan naon pa nga. Makahatag siya mga katropa. Yakan yung kape ha. Huwag mo nang isipin yan. Ako nga dito eh, hindi ako nag-iisip eh. Matag simana ay apat na kape ang ating maipagbigay doon sa mga nangangailangan. Yung imba, hindi pa naka-claim. Sorry kayo mga katropa, kaya karong simana ha, matodyo na ako na inyo mga kape. Asa ka man ang kuha ni mga katropa, kamu pa ni daog, kamu pa ihatdan ako. Ay na mo, stipot lang mo diha. Kaya labin na ni Martin Navaris Mangiran, sir, stipot lang ka muna dyan, sir, ha? And daanan kita dyan sa may bangkal, pagpunta ko nila ni Ma'am Nora. Ngayong araw na ito, ha? Magkita tayo. Basta ngayong araw na ito. Wala akong sinasabing oras, basta ngayong araw na ito. Crisis mangudlan mo nang kuripot kay ka o ka ng gasolina karon ha. Di ba? Walay sa mo address sa XFM, walay crisis, wami kailana. Wala mi crisis nga naman. Ang amo ang mga kasing-kasing unahon na mga tropa mo yung ginapakondisyon nga di ta magpaapikto sa crisis. Ito, kamusta mo din ha? Apektado ba ta sa crisis mga tropa? Pero ang pangutana nako, kung ang crisis gani mo igo diha sa tuang panimalay, sa tuang lokalidad, sa tuapod nga sosyudad, sa tuang nasod mga tropa. Unsa kay imuhang first nga mahimo nga reaction? Kahadlok, kahulga, kabalaka. Kani mga KKK sa tong kinabuhi mga katropa. Kini nga kurikong kalami kaluton. KKK mga katropa, kahadlok, kakulba o kabalaka. Nganong kahadlok man, gumikan kay basigwa na kay kaonon, nahadlok ka sa metabo ni masunahan. Kakulba, tungod kay nana ang problema, nakita na nimo, nakulbaan ka na, nga mauna yun eh. Kabalaka, that is your ano, future, nga naman, since we don't know about our tomorrow eh. The reason why mga katropa nga ningon ta nga put God first before everything so that God will give us spirit of wisdom. Muto ba ka mga katropa nga ang atoang kasing-kasing puyanan kini sa balaang Espiritu Santo? Oh. Masigwa mo kabasa na mga katropa after you believe and accepted Jesus as a Lord and personal Savior mga katropa. Ang Biblia nagsaad. Ako, Bibliosis mangyuta. Kana ganing what you lain diri sa tuwa sa kalibutan, mga tropa, naghatag nato og tinuod nga aura sa tuang future, dili na mga fortune teller. Dili na mga si tawag na nilang mga katropang tarot card teller. Fortune teller lang gyapon. Nanatay future teller na to, ang ato ang balaang kasulatan after the completion of the Bible, mga katropa, nanatin na. Ningon ang Ginoo nga, don't worry about our tomorrow because God knows our tomorrow. Just call upon His name. Ningon siya, call unto me and I will give you rest. Diba? Klaro ana, ningon siya nga, I will provide all your needs. Kadaghan sa mga ay din na mga katropa nga gingon ni Kristo samtang siya nakikauban pa lang ito sa mga disipulos. Og mao po niyang gisaad, mga katropa. Pag kayab niya nga ito sa langit, mga katropa, ningon siya nga, ayaw mong kabalaka. Kay kung unsa ang iyong makita, nakita nga sa pagkayab, mausab yung makita sa ako ang pagbalik. Diba? And samtang wala ako, ang priyang presensya, ang the third person of the Godhead, which is the Holy Spirit, will give us comfort. And ang Holy Spirit, mga tropa, mo enjoined na kanato kung ikaw adunanay connection din ha sa Diyos. Muna mga utana kagaron, nganong mag-worry man ka nga, namisad ang Ginoo that I will never leave you nor forsake you. Cast down na kita but not destroyed. So, dangop sa Ginoo. Nga naman, kay siya man yun ang tinubdan sa tanan. Nakalimot pa rin ang mga tropa nga He is our Creator and He is our God. So, kung crisis na gani ang muabot sa tua, ang Biblia bitaw, wala man na nag-ignore anang about anang fear, about anang mga katropang kahadlok o kakulba because it shows how to face it with God, our Savior. Naadya, itudlo na daan mga katropa, no? So, start by turning to God in prayer. Pag-ampo, pag-sampit, mora yung gusto si Ginoo, sampita ko ninyo. Si David bitaw mga katropa ang igibangkaw ni Saul. Diman ka si David mga katropa, igibangkaw siyang Saul. Siya paita po daan niya, eh. Ako pa'y gatugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugtugt my way. Na di my way sa una rin. Kanang harp mga katropa, kanang sana kanang harp string, sana tawag ana no. Kanang sa tuwa diri gitara ila dito harp mga gud dito mga katropa eh. Harmonia no. Ang tugtog mga ni David mga katropa pero kumedya lang niyan yang dang. The end is near. Nasuko si King Saul kay kantaha ba nakag and now the end is near. Hoy wala sa Biblia na binuang na mga pero ang thought ito is gibangkaw siya ni David. Ah, gibangkaw siya ni Saul. Sibat si David. Pero God protected David. Nga naman. Pagtalikod man siya gibangkaw mga katropa. Pero si David mga katropa, nakaduko. Ha? Nakaduko. Nga wala niya tuyo ah. Basta mga katropa, ni Hadjong lagi ang kanang bangkaw ito siyang ulo. Because God's way of protecting his children, dili yun na mapire mga katropa. And then nagsulitude siya dito sa langob. Dito niya nakaistorya ang Ginoo. In times of crisis, mga katropa, get solitude with God in prayer. O, yun na. Ako, kagabi, nag-ampo diyo ko eh. Ikaw, Ginoo, i-provide niyo ang mga needs. Dool na akong birthday, Ginoo, pero kabalo ko na ako'y 5,000. Hatag ko lang niya, daw. Para ato ipaluto nga to kang Lucy. Ay, si Lucy, nagpadungog-dungog na si Lucy. Good morning, niyo, Los.
2: Good morning!
0: Nung una, Los, yung utang ko dyan sa kainan natin dyan, 800 pesos, hindi ka talaga naniningil.
2: Good morning!
0: Ngayon, yung utang ko, 200 pesos lang sa pagkain, ay sinisingil mo na ako, ah.
2: Good morning!
0: Bakit, crisis na ba talaga? Ay, good morning, good morning!
2: Good morning!
0: Welcome sa itong programa nga Bullseye, mga katropa!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Agot na mga katusunan, mga tropa, ito sa nga nalikitan na ito ang mga balita informasyon na pag-like and share, pag-follow, mga katropa, sa ito ang mga katropa, sa ito ang Bullseye o sa ito ang Facebook page na ito, mga katropa, ang XFM 97.9 na Davao Katropa Digital. Kamu na mina pagkaroon sa tuang old nga dial sa tuang FM band. Pero praktisan nyo paminaw ang 89.1 mga katropa. Sugod, kanong adlawa? Uman sa sintro. Ayaw pag ingon ka ng human sa bulsay, kaya para ba'y sintro man ato. Magbukintura sa mo, kung sa kamaayo po sa mga music diya mga tropa, sa 89.1 ang Solid FM, nga soon to be mga tropa, diya po ta magadungdungog. The same lang diya po na, ato araya po na mga tropa, katropa pa rin yan, no? Ang 89.1 Davao. Diya ta magadungdungog kay... ang kanang signal mga tropa, kung ato nang pag-volumean, abot na sa Mars. Abot na sa Mercury. Abot na sa Saturn. Kaya burit naman ang inyo hariya mga katropa. Takes na po tong si Mr. Kisatong gahapon mga katropa. Ano siya nga? Hindi mo ko ganahan dahil si inyo hariya. Hindi ko ganahan kay XFM. Ano siya? Takes na po tong mga katropa. Kaya burit naman mo din ha. Laliman kanyang station, maabot o Mars. Maabot o Saturn. Maabot o Mercury. Ako, nagsulti kong tinuod rin. Kami din mga katropa, wala ni burit. Ang among istasyon din mga tropa naglanog-lanog midiha karon sa Mars, Saturn o sa Mercury. Mo na pinakaduol na mo nga silingan diri sa GSIS noon sa demo. Inigbaba ni mo diri sa Shrine Hills mga tropa, muli ko karayon nga to sa Saturn. Mo ba os-os pa ka mga tropa, diya sa left side, nadiha ang Mercury. Onya, ang Mars, mga katropa, ibabaw nga bungtod, kanang paborito nga likuan din na ni Marlo, kay lagi di siya ganahan, mudritso sa Saturn, kay lagi ang Saturn ko no, sa C-turn ko no. Dito siya, mga katropa, sa Mars. Kay Mars man siya, Marlo man siya. Dito siya, palayo dito sa Mars, di siya mong shortcut sa simbahan. Dola sa mga adrena, burit yan ah. Ay, kamugyod no? Paminaw ba? Para tarong tatulya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito mga tropa, pero kamidya lang mga tropa ha. Tanan na to ang mga worries, tanan na to. Ito na kung lilingaw-lingaw mga tropa, maminaw mo din mga programa. Diba? Malingaw po mga tropa, mga issue pressure nga, di mo maglabad ang ulo pag humagpaminaw. Hindi na mo binlag problema, kaya kitang tanan, nag-problema na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Silver and gold, wala man mi ana mga tropa, pero... doon na tayo, gingon na ito mga katropa o ikabilin nga na kaninyo kining ato apod nga pagtulunan po diri mga katropa bisagwa mo ng utana na only God knows our tomorrow and matod pa, Ginoo, ikaw ang tinubdan sa tanan, you are the greatest provider, you are our God, you are the same yesterday, today and forever, you are the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob, or Jacob and Isaac, the God of David. So, you are the same yesterday, today, sa tuwa karon. So, the same God na itong ginasampit mga tropa, the miraculous God, the healer God, and the provider of everything.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagulat lang ta sa provision sa Ginoo. Ayaw lang mo pangawat. Pinitamot mo. Basta kaya iyakini para sa katarungan o kanaganing kaayuhan o kaakuhan, ang Ginoo yun naghahatag na ito o provision. Pero kanang mangawat ka, magkuha kag toygan niya, tapos mga katropa, manghold up ka? Wala yun eh, panalangin. Mangawat ka rin mga katropa, kaya gigutom ka, kaya wakay pagkaon, dito ka sa prisuhan, libre na lang dito. Mga itong byuda mga katropa, nang hold up na, kaya byuda na lang siguro. Wanay mo pagkaon nga ito niya. Ang kini po mga katropa, pong STL po i-hold up mga katropa, kurat-turat na po itong bantay dito, pagkahibalo niya nga toygan na niya. Luhoy kayo siya.
1: Bullseye!
0: Good morning mga katropa ha. Sa mga nag-like, nag-share, nag-follow, good morning. Ato ni basahong tawad-tawad mga katropa ang inyo ha mga mensahe. Kato mga nag-share na din sa ito sa XFM 97.9 Davao katropa digital nga ito ang page mga katropa o sa Sentro Media. Mabati itong madungog mga katropa sa ito ang isa ka page na ito sa Sentro Media. Eh syempre, kamudi ha, nanamoy entry sa ito ang raffle na po at karong Friday mga katropa. Para sa kape, nato diri nga suabing-suabe. Pag-ingon man, ang ato ang staycation mga katropa sa mabugnaw nga lugar. Dito ni Manukad sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Kaya kung kamo gikapoy na kanisa kainit, kasaba sa ito nga syudad, ato na ta sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito, mabati nimo ang bugnaw o preskong hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kayo nga talanawon nga makaparelax sa imuhang nona o lawas. Mas malingaw pagyud ka sa hamtang nagatilaw ka sila nga delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa bakada, pamilya o bisan solo travel lang. Planuhan na ang imong sunod nga duty day tour, mga katropa. New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw sa syudad. Ang New Year's Peak Mountain Resort, naimutang din sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District, nga tuwang dagbayan sa Davao. Dugang detalye, mga katropa, impormasyon. Pag-like and pag-share po sila ang Facebook page, mga katropa, sa New Year's Peak Mountain Resort.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dito sa tuwang mga headlines, Kalamorosa.
2: Headlines!
0: Impunto alas 7 na, mga katropa, pag-incentive sa o incentivize sa EVs. Para rin pag gisgutan, mga katropa. Kita sa Davao City, posible ko na mapiktuhan sa pag-incentivize sa e-vehicles. Alangan, kaya nag-antag-antag na ganing tax incentive, mga katropa, o tax-free for 1 or 2 to 3 years ata. Mga na nag-iya o pop-up coffee shops, ipatawag gini, mga katropa, o ngano ka. 1,000 drivers malakip kini sa tupad, tuloy pasada program.
2: Headlines.
0: Yudang kami sulay sa pagpanuli sa kung yung kagaling na, mga tropa, gamit ang toy gun, arestado.
2: Headlines.
0: Alias Bin Laden. Nako people, mga my friends, napadyo na po ning Bin Laden, ha?
2: Headlines.
0: Dapat tungkol ka nagbit-bit kini yung armas o granada.
2: Headlines.
0: Nato ang abritang regional o national, mga katropa. Ang NUP ug ang LP, kini mga known kini mga tropa nga mga partido diha sa administrasyon, nagpagawa sila pahayag nga conscience vote kuno ang ilahang ipasulabi, dili ang ilahang affiliation, mga tropa, bisan pag admin sila.
2: Headlines.
0: May kalabutan kini gihapon sa impeachment ni VP Sara. Sa tuang balitang regional, 2.8 million pesos nga proyekto ang giturned over kini sa PAF CPIC. Duha ka most wanted person po dadakpan kini, mga katropa. Ito ang balitang international.
2: Headlines.
0: Russia nagdeklara kini og unilateral ceasefire.
2: Headlines.
0: Mao po sa ceasefire dira, ha? Pero aron pud ni nga ilahang ihandurawan ang ilang kadaugan kung matupad sa gubat na batok sa Germany 81 years ago. World War II, mga katropa. Grabe yung World War, no? Kaya ang Russia batok sa kining Germany, ay kining mga Nazi, no? Unya ang sauna mga katropa, kuya kining mga Hitler nga kuano, kanang dominante sila ngatong panahon na eh. Unya mga katropa diri sa Pilipinas, gisulong taw kana mga Espanyol. Onya mga katropa, daghantag mga kwadri, anhi po diri mga insik. Ang anak po mga insik. Ako kami anak Pilipinas. Kami wala dala almas, kami dala negosyo. Kami dala lansang. Ngano kamo suko namo? Before the foundation pa sa world, naana insik. Kasi kami tahi biste ni Adan Iba. Sabi itong inchika, mga tropa, sila doon nagtahi sa business ni Adan o iba, katong naghubo na. Naghubo na, katong nakasayod sila, mga tropa, nga sila, hubo, yato ba, nga sige no, sila nakasala. Ha? Ang inchika doon, nagtahi sila sa nina. Grabe ni mga inchika, mga tropa, nga ang nagtahi sa sanina sa kay Adam and Eve, gamot ni gikan sa tuang Diyos, kay general indication, mga tropa, nga ako ang inyohang gikinahanglan, kung kamo makasasala mong dagko, ako ang inyohang manluluwas. No? Naghimot na katong kagulingo, mga tropa, pantabon sa lawas, pero ang ginoo yun, naghimot siya, o kanaganing panit sa karniro, yung mga tropa, ang gitabon nga to sa kay Adam and Eve, nga naman good nga, hupo-hupo, umudya, panuhupo niya mo. Una diyan, mga tropa, ha, kay kining ato ang silingan diri sa Russia, dayo ah, silingan pa yun, no?
2: Headlines.
0: Nagdeklara og unilateral ceasefire. Hindi pa mag-ceasefire na lang mo sa Ukraine, ay. Ang karbuso mga mo diyan, mga tropa, wala may kahuman na rin yung gira diya. Tawa, wala na yung kaboxing si Kwan, si
2: Headlines.
0: Wala na naka-boxing si Klitschko. Ha? Si Klitschko nga nagbit-bit inog armas imbis kay mamuksing, mga katropa. Okay, kung man to siya Ukrainian. Ang South Korea po, imbestigahan po ng sunog sa cargo ship. Alam mo rin ay ha? Namagani mo rin, mga katropa, way sunog-sunog naglisod magani mo. Og mao to, mga katropa, to mga naglangkob sa to ang balita, mga katropa, sa to mga headlines karong rasa adlaw karon nga Miyerkules Pizza size sa nibulan sa Mayo tuiga 2026 atong programang Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Dirita mga tropa sa tuwa po ng mga balita atong pag-asawahan tungod kay importante po ng mga balita sa tuwa nga palibot mga tropa. Ato sa sigurong unahon kini nga balita gikan sa tuwa ang mga sister station sa mga nagkulitog ta dyan direk kisabi nakatambay na karoon. Atong atangan mga tropa ang balita usab ni katropang Marvin Ibano. Ang health condition kuno sa 31 ka mga Philippine Eagles padayon pa kining ginamonitor. Kalo ibon tawa mga katropa ay ha. Kabalukan ni mga agila mga tropa isa ra nakaitlog sa isa ka dekada grabe po isa ka dekada po no every 10 years isa ka itlog pwede no dili na mangitlog og daghan mga tropa so isa-isa ra na sila magapangitlog no karon kung wala lang tay sama ni mga foundation Philippine Eagle Foundation mga tropa ako na himo kong chairman ni ato anang kuan kanang Eagle Foundation. At kumidya mga katropa sa kining Kalinan area, kita na to dito mga katropa, buhi po to si Pag-asa katong gi-adapt mga katropa ni Juan, si Kabayan I mean, katong gi-adapt ni Noli de Castro, siya pang vice presidente kanya to mga katropa. Ako mga katabuhi mga katropa, pusilon naman sa mga IP. Ha? Pusilon na sa mga IP, uneducated yung kaya ba so sa mga Eagle ngayon ng mga katropa. Makita mo na naglupad-lupad, niya karon ilahang pusilon na ng ilahang bullet gun bitawa gana litas nga bala gani uy ang tawag mga tropa mga tulilik ning ato ang mga agila so ato nang atangan mga tropa ang detalye may kalabutan sa nisgutan nga report mga tropa ato sa unahon kini nga balita gikan sa tuang sister station e bagay ako ang computer mo nanungog na po ni dre nagbutbuot o ganang dagandaga lagi abisig ko na ako hilabti mga tropa ning ha matay matay dagandaga lang ang game mo pilpilon ta ka para mo undang ka psst oh da dito mga katropa reshuffling sa station commander sa Coronadal PNP giangkon nga kamanduan kini ni Governor Tamayo ay nanapun ni mga katropa ni yung naning klase ng mga isgutanan mga katropa ha baka labaka mga katropa nagapilapil na ni mga politiko mga katropa sa isgutanan ng pamulis oo reshuffling sa station commander sa Coronadal PNP o PNP Coronadal giangkon nga kamanduan ni Governor Tamayo kuno Cherish Ligid sa detalye mga katropa
2: XFM Report.
3: Giangkon ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nga gikan sa iyang kamanduan ang pag-idis og Chief of Police sa Coronadal City Police Station tungod sa serye sa pagpamusil. Sumala sa nasampit ng opisyal, higayon na aron i-reshuffle ang pagdumala sa hanay sa kapulisan sa Coronadal City aron sulbaron ang sunod-sunod nga pagpamusil ug aron masayran kung unsang area ang kinahanglang tutukan. Dugang pa ni Governor Tamayo nga labing mahinumdanon nga magtinabangay ang lokal nga panggamhanan ug ang PNP sa mga krimen nga dugay maresolba. Bisan pa dismiyado si Mayor Erlinda Bing Pabi Arakil, gisaysay sa gobernador nga responsibilidad usab niini nga tutukan ang kaluwasan sa mga ginasakupan. Luyo nga gikonsiderang isolated cases ang mga nasampit nga pagpamusil, kinahanglan kini sulbaron dayon aron di namudako ang mga krimen. Pinaagi sa gahom ni Governor Tamayo, hulipan ni Police Lieutenant Colonel Harold V. Cornell isip bagong OIC Chief of Police sa Coronadal City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. Mga katropa, alang sa himsog ug kusgan nga panglawas, stay hydrated kauban ang Santon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghid XFM News.
2: XFM Report.
0: Daghang salamat kini mo katropang Cherish Leghid. Nagatambay na diha katropang Bal si kinsa di ato ang dagano pagdagad karon din no. Ato sa tibawasan kini mga tropa, LGU employee sikop kini sa Bybust mga katropa kapin 40,000 pesos nga droga na sakmit kini sa tuang otoridad. Ato sa nga ninaon mga katropa ang balita manukad ni Junji Librias.
2: XFM Report.
4: Anaa na karon sa prisuhan ang usa ka empleyado sa gobyerno human kini madakpan sa gipahigayon nga anti-drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency sa PDEA Regional Office 13 dito sa Barangay 8, Buena Vista, Agusan del Norte ning nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo 2026. Gila sa mga otoridad ang suspect nga si alias Kuykuy, 64 anyos kinsa, residente ra usab sa Maog Gadapit. Si Kuykuy giingong nalambigit sa pagpamaligya o ginadili nga druga bisan pa man sa iyang posisyon isip usa ka government employee. Sumala sa report sa PDEA PRO 13, nakuha gikan sa iyang posisyon sa suspect ang gituohang syabo nga mo kantidad sa kapin na 40,800 kapisos. Apil usaba sa narecover ang buy-bust money nga gigamit sa mga operatiba atol sa transaksyon. Gipasabot sa PDEA nga dili sila mo lugak sa ilang kampanya batok sa illegal nga druga, ilabi na kadtong nga mga nagtrabaho sa gobyerno nga angay untang magsilbing ehemplo sa komunidad. Sa pagkakaron, giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok na sususpitsado. Nagpabilin kining nakatanggong sa pasilidad sa PDEA samtang naghulat sa dugang proseso sa korte. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
2: XFM Report.
0: Ato na kita 11 minutos na ang paglagutok sa ikalasyete sa buntag. Health condition sa 31 ka mga Philippine Eagles. Ang pabiling kinigin na monitor mga katropa sa toang Philippine Eagle din sa may Kalinan area. Ato nga seron ang detalye manukada ni katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
5: Padayon ang hugot ng monitoring sa Philippine Eagle Foundation na alang niining health condition sa 31 ka mga giatimana niining mga agila. Sumala ni PEF Director for Operations Dr. Jason Ibanez sa gihimong physical check-up alang niining mga agila dili pa lamang dugay anaa hinuon ang tanan sa perfect health condition ug walay nasuta nga apektado kini sa bird flu ug Newcastle diseases. Gipasabot nga importante ang kanunayng monitoring ug pagpahigayon og tukmang mga lakang aron malikay niining nga magasakit ang mga agila sangbit kung maapektuhan na kini sama sa bird flu, posible gayud kini nilang ikamatay. Dugang ni Ibanez nga adun na sila natala nga outbreak niining nga maong sakit sa Mindanao sama kana sa nahitabo dinhi sa may area sa Cotabato. Kabayan sa ilang lakang karon na mao ang pagbalhin sa nahibiling mga agila ngadto sa isolated mountains sa Tiilan sa Mount Apo ug sa Toril area aron dili kini matakdan ug bisan unsang sakit. Sa karon adunay 13 or nasa 13 hectare ang bagong reservation na facility ang gibatonan karon sa Philippine Eagle Foundation isip dugang kini sa 500 hectare reservation area nga natural forest environment nga gihatag gikan sa Davao City LGU nga nahimutang kini sa Tiilan sa Mount Apo. Ipasalig sa maong foundation, padayon nilang monitoron ang kahimtang sa maihap na lamang nga mga agila na pagsiguro nga mapreserba kini ilabi na ning panahon sa El Nino kung asa gilauman nga maapektuhan ang feeding activities niini nga mga gikonsidera nga critically endangered species. Katropa mo sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report.
0: Daga salamat kini mo katropa nga Marvin Ibano sa nahagpat nga report mga katropa. Good morning to all kay Annabel Braco. Good morning nimo diha. And Mary Grace Cruzada, good morning.
6: Good morning.
0: And sa mga taga Bago Galiera, good morning atong tanan dina. And Joseph Lomarda, good morning.
6: Good morning.
0: Na Clarix ana.
6: Good morning. Katropa.
0: Clarix yun kay mga katropa nga kini ato ang programa Bullseye.
1: Bullseye.
0: Good morning po mga katropa. Bill Chams, good morning nimo diha. And sa tanan ng mga nagmonitor nato karon kinsa pa ning uban Raul Kaluoy. Mayong buntag mga katropa, shoutout ko sa taga Panakan 13 sa Zone 1 nga naminaw karon galanog-lanog. Ano siya? Galanog-lanog. Raul Kaluoy. And Randy Santisa also is listening. And Leah Manalaysay, good morning XFM. Keep watching and updating.
1: Bullseye!
0: Dilita mga katropa sa tuwang mga news trends sa kanamang oras. Uy, hala! Si Vice Presidenta Sara o si Rafi Tolfo mga katropa halos nagtupong na kuno sa survey pagka presidente sa mga nagagawas karon sa Pulse Asia Survey, mga katropa, ginatandi-tandi ang kining duruha, duha lang kapangalan ang ilang gina pangutana ngadto sa mga constituents, mga katropa, sa mga respondents, I mean sa mga respondents, nagingon nga dominante si VP Sara sa Visayas ug Mindanao. Onya, mga katropa, dito po sa kining Luzon, labi na sa kining gawas sa Metro Manila, kining mga provincial area sa Luzon, mga katropa, dominante po si Rafi Tulfo. Eba, ang gara naman ng ating Rafi Tulfo na yan, ha? So, efektibo talaga niyang kanyang mga pagbablog. At saka, humble pride pa yung mga sagot niya. Tinatanong si Rafi Tulfo, anong sagot ni Rafi Tulfo? Magtatrabaho lang po muna tayo, wag muna tayo sa mga ganyan-ganyan. Oo. Pero, pag-uwi niya, nag-jumping jack sa saka lipay. Ha? Dito sila hang tugkaran, mga katropa. Ha? At saka naisip niya agad yung Chika Babes na mayroon pa naman akong 300,000 dito, eh, down payment pa lang yan.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Pero diri sa ito sa Mindanao, mga tropa, ito na isulayan sa tuang punto per punto, issue per issue, mga tropa, sa tuang topic ko niya, daw-daw, mga tropa. Pero okay yan!
7: Bullseye! Bullseye!
0: Maganda yan! Kasi naman ito'y profit, at isa ito nga profit ng mga tropa nga nangay pasailo kaya wakatag na. Eh siya ganun talaga, minsan nagabago ko no ang aura, ang ganito ganyan, pababla, bababla. Oh, karon mga katropa, di na po si Sara kung matur pa mahimong presidente. Babae lang daw gyapon pero dili si Sara. Yung kundi yun si Sara kay mong spelling sa Sara lahi. Ang Sara kay S-A-R-A-H. Yung kundi yun si Sara kay waman yoy Sara. Sara. Sara. Ang spelling sa Sara kay S-A-R-A region na. Tama ka dyan. May tama ka ikaw, palso nga propeta. Basta pag kinain ako ang esposa Mia, ako na dyan itug, Andre, misis ha. Yung siya nga, tul, nag-uol man ka. Yung dilit daw mga presidente si Sara. Yung naman, wala pa may eleksyon. Yung ko, kabalo ko, asa ka ng tanaw ba? Nagtanaw ka itong katong propeta no nga katong negro. Ha? Isa pangalan na ito? Oh, nagtag na siya. Ang iyang panagnarabanan niya kay late. Maabot sa ang sakuna sa kapa magtag na. Maabot ang linog sa kapa magtag naglinog. Muturi ka na niya. Nga, bilong mo na sa mga bulaan ng mga propeta. Maramantag wala nagtuon sa balang kasulatan mga tropa nga the last prophet di sa New Testament mga katropa natapos na until John the Baptist region na siya. No? The last prophet sa Biblia. Wala na yung musunod pa na. Kung na pa yung musunod ng mga propeta mga katropa, mga bulaan na ang mga propeta. Ayaw pamutag na anak niya itong among silingan si Nanay Tildi, namatay na. Niguray gamiton mga katropa, matagnaan kasi nangawat o sing-sing. Ay, parang matuwa pa ko ato. Kasi sana magtag na nga ang himong presidente kung namatod pa, babae lang yapon, pwede si Sara. Hindi si Sara, kaya wala may president, vice president ka, Sara. Sara. S-A-R-A-H. Ay, nako. Dito mga katropa, ito na balikan sa tuwang issue for issue ng mga katropa. Tanginan ninyo ha, ganatay mga nindot ng mga pagtandi din ha. Top 15 ng mga richest municipalities sa Davao Region ang Gila. May pani mga katropa kay gipanghingan lang diri mga katropa, gipangila ang kining top 15 ng mga dato ng mga munisipalidad sa Davao Region. Kabalo ka mga katropa, asang number 1? Number 1 ani din he ang Santa Cruz. Woo! Mayor Tata Sala. Congratulations sa imo mayor ha. Takilis ako. LOLO ni mo. Nag-viral mo na. Ni mo. Meron, number 1 ka. Davao del Sur na kay 1.980 billion nga asset. Pwede na ba mahimong city? Hindi lang kasi basihan yung income sa city eh. Inatas ani mong lugar, Mayor dia. Malit kag dugang yuta dinha sa Santa Cruz para mahimo ka nga syudad. Kaya advice po ang imuhang mga constituency na nga mag-iahay panganak para mo daghan o mutubo na inyo ang population din na ang voting populace mga katropa. Ay kaduhan rin ang Carmen Davao del Norte, dunay 1.973 billion pesos. Grabing Carmen, no? Gugugugugugod sila og porsyento lang sa Santa Cruz. Uy, ang Malita, Davao Occidental, siya nga naman talaga, mayaman pala kayo dyan. Yayamanin pala ang ating mga taga Malita, Davao Occidental. Nakatuon yun at nakasintro yung mga pag-iimbestiga dyan ng mga flood control project na hindi naman nakikita. Sabi naman ng mga taga Davao Occidental, paano namin makikita, kakatayo pa lang. Sa Malita po mga katropa, wow, Malita, number 4 ang Malita. Then number 5 mga katropa ang Santo Tomas. Ay, talaga naman ang ating mayor dyan sa Santo Tomas ay masaya sa ngayon. Mayor! Ay, labi nga ito mga taga Santo Tomas, mga katropa, kay tag-isa rin termino sila mga mayor din ha, kay laginis na ganahan pag makalingkod na. Ang Compostela po mga katropa, Davao de Oro. Ay, talaga naman ang Compostela ha, Davao de Oro. Number 7 ang Lupon. Number 8 ang Pantukan. Number 9 ang Laak. Number 10 ang Kapalong. Number 11 ang Magsaysay. Number 12 ang Mako. Number 13 ang New Bataan. Number 14 ang Jose Abad Santos. Ang Jazz, no? Matubos akong amigo. Just once. Kanang kanta ganyan nga. Just once. Just once. What about you, T? Jose Abad Santos. And then ang katapusan mga tropa, Asuncion, Davao del Norte. Uy, nakapatong pa ang Asuncion, ha? Kumusta niyang Kapalong dyan? Hindi ko pa nakita yung Kapalong, nakasinter pa naman kayo sa Davao Light dyan. Talagang yayamanin na kayo dyan kasi inuna kayo ng Davao Light dyan. Na papailawan, hindi na kayo Kapalong, kundi kasiga na kayo.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Dito mga katropa sa Pigas Bayan, mga katropa sa itong katapusang news trends sa kanong mga rawas. Matuod nga research uga field study sa conflict zone sa Bukidnon. Dako kinigalainan sa field study sa leftist nga grupo mga katropa.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ka, aning balita mga katropa? Naman yun yung mga field study, immersion nga to sa mga indigenous tribes na to mga katropa. Pero lahi manggod ni nga feasibility study or indigenous tribe kanaganing paglambigit ba, no? Ang CMU field study nga giheld kini sa kanhi conflict zone dito ni sa Bukidnon. Makita na to dito mga katropa nga adun ni mga estudyante, no? Wala tayo katong picture na to din na. No? Ani? No? Naapato diha, no? Kay kung ato ipakita ni mga tropa, naadri ang mga estudyante sa manukan sa CMU. CMU mean to say Central Mindanao University. Nga nagakandak sila og duha ka adlaw nga gitawag nila Evolutionary Biology Field Study dito ni sa Mount Malimumu. Ha? Ingon lang, Malimumu, nay mumu diha. Wala. Malimumu mga katropa, maunang lugar nga kining gitawag nato og conflict zone area. Diha magagi-agi si Kauris kaniadto kung kapuyan siya diha sa Agusan. Unya mga katropa, nganong walay gubat, nganong walay encounter, nganong walay gera. Unang-una mga katropa, nagipag-coordinate ang mga estudyante sa local government unit. And then ang atong mga local authorities pagka highly conflict areas ang atong PNP ilanang ipasalig ngadto sa tuang armed forces. Nagpasalamat to mga tropa pag naang presence sa tuang armed forces din na mga tropa, meaning to say naa ang ilang presensya kay kinahanglan pa kanay mga armed group din ha. Karon mga tropa, nganong wala ba encounter? Ha? Tungod kay pag naa din ang 89th Infantry Battalion, ilang nag-insure mga katropa ang safety pila ni ka mga students, 130 ka mga estudyante.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Apil na diri mga katropa ang ilang mga faculties.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Naghimo sila mga aktividades nga nagipag-coordinate mga katropa sa LGU, ng mga officials, o kini mga indigenous people's leaders, mga katropa ni mga dato, sa mga tribo, nga maupod mga katropa nag-perform o kini mga ritual para sa naisgutan na pag-welcome, maunga nagmalampuson ang isgutan ng ilahang pag-bisita sa nasampit nga lugar.
7: Bullseye! Bullseye!
0: So kung ato ikumpara mga katropa at mga leftist group, mga katropa nga dito sa Negros Occidental, unang-una, para kuno sa ilang immersion, para kuno sa ilang mga tropang pag-study, mga tropa, pag-research kuno matod pa, wala nagipag-coordinate sa LGU, wala nagipag-coordinate mga tropa sa mga opisyal, wala nagipag-coordinate sa mga dato, mga tribo, mga tropa kaywa nila kinigitahod, wala nagipag-coordinate sa tuwa mga sakop sa armed forces. Asa man nagipag-coordinate? Nagipag-coordinate sa kining mamumuno o commander sa NPA nga si Pabilyar.
7: Bullseye!
0: Katong apil sa namatay.
7: Bullseye!
0: Pagka-encounter sa mga sundalo sa Negros mga tropa, suko kay Serapi Tolfo.
7: Bullseye!
0: Ingon si Rafi Tolfo, sumusobra kayo mga sundalo, ki Barbarakoy nga klase nga malagad sa gobyerno mga katropa.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Layo ra kay kang Inday, si Inday yahang nga gidayeg mga katropa ang effort nga to sa kining mga sundalo nga nagkipagbakbakan dito sa grupo sa mga NPA.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Si Rafi Tolfo, sumusobra yung mga bala ninyo. Ha? Sumusobra na kayo. Kulang na lang musulti mga katropa nga tama ang grupo sa Makabayan Black.
8: Ay, Tolfo ha, ikaw ha, nagiging trapo ka na rin ha.
0: Ako pa rin yung mga katropa, i-pull out ako ng mga bodyguard ng army din ha, kang Tolfo.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat ilisa na ganang bodyguard nga sakop ni katong mga nakasurvive sa Negros Occidental mga katropa, ang mga sakop ni Commander Pabilyar.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Ito dapat mag-bodyguard ni mo, Rafi. Pero tanawa mga katropa, you can differentiate ani mga student and teachers nga nagipaglambigit mga tropa, mo na tinuod nga immersion and research. Itong ilaan mga katropa, lahi man to. Ha? Pagpadayag ko naman ito ba nag-research sila, pag-establish kay ginagpa-video-video nga nagipaglambigit sa mga tao, pero entrance to nila nga musulod nga to sa baluarte sa mga red.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Karon nga naka-encounter ng amatay mga tropa, pwede panawag ang justisya, ki Barbarakoy ninyo.
7: Bullseye!
0: Mabalik na mga tropa sa tuwang iskutanan. Ako ngayon kagayon na mga tropa, balikan na ito ning kining Tolfo versus Sara karong 2028. Kang kinsa ka mo pabor.
7: Bullseye!
0: Eh, bayas sa mga tropa, just tell me why. At ang oras, alas 7:27 na.
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
10: Baklarex sana.
11: Exciting!
12: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans! Long live! Long

0: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging o ban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sarah Diaini, taga Cagayan de Oro.
12: Usa ka call center agent.
11: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
12: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa ako. Ulo.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
13: Kadugayan ninyo gipon, mura dala mo ang nagigsoon.
14: Kaklarex sana.
15: Exciting.
16: 89.1.
17: Abang na.
18: Abangan mga katropa, 89.1 ha. Kaklarig sana.
19: Alan Abais.
18: Bullseye. Good morning to all kay Bakaro. Ma'am Romilita Bacaro, diha sa may Bago Playa. Ay kabalaga mga katropa din si Manaha. Mahatod na yun ang kape ni mo sa di pa ko mag-birthday. Mayong abuntag katropa. Sir Alan, naminaw ko sa radio o nagtanaw po sa live. Nagsigig ko katawa dire. Asa na akong kape dire. Lami na kayo iinom. Watching from Bliss, Bago Playa. Salamat and God bless. I-regards ko diha kang Verna. Jehan Wafa, good morning Sir Alan. And Jehan Sukitiliim, laugh out loud, kayo miss sa pag-ingon, hapit na magtupong sa survey si Rafi Tulfo o VP Sara, makatilaw na gyud na siyag bation sa Mapildi. Kumpiyansa ka ni Rafi Tulfo, daghang ka na siyag na ganing followers sa kining YouTube. Here and abroad. Doon sa naman nga to ang kwandere, murag lahi naman niya ako ang pananaw dere. Ha? Remind me later na lang ni. Ha? Need more time? Yes, remind me later. Kadi pa, hindi ka lang mag-appear ni nga update. Okay ra. No? Nawala na. Johan Sukitilim, good morning sir Alan, Abais, lanog-lanog, permi, dire sa Lubugan, Turil, More Power, XFM 97.9, and soon, XFM 89.1.
17: Bullseye!
18: Liam Nalaysay, morning XFM, keep watching also, and updating. Mary Grace Cruzada, always watching from Bagugalira, KXFM, Bullseye, Sir Alan.
17: Salamat
18: kayo. Palagpagan po natin yung mga effort natin dyan na tayo po ay

0: Na, nya mong tana, mga tropa, anong, anong ginagmay raman ang ship sa dato? Mahal man ilang kape? mahal na. Libinag ka ng wadto ka sa Diamond Books. Mahal ka na. At sulod ka sa Diamond Books, mga katropa. Muntala ko si mo atong kanaganing tiga at iman sa ilahang mga kape, mga katropa. Pagtanaw siya, muna, lahi lang patanaw siya, kwarta ni. Kwarta ka ni sulod. O niya, pag-order ni mo kape, mga katropa, unsa man mo, barako, kanang cappuccino, o kini nga cafe latte. Ako, kay paborito na ako, cafe latte, ragyan na. O kani ba ka ng brewed coffee. Ganahan ako ka ng mga pait gani kay mga katropa kay anti-diabetes mo niya. O niya, anong name mo, sir? Iyon ko nga, Alan. Ibutang mo na imuhang, di ba? Kung order ka ng mahal nga kape, anakamahala na, imuharag yapong pangalan, ilang isulat. Maraming dako kayo mga katropa na ilang isulat ito. Okay, Alan. So, pagtawag ng mga katropa, Alan! Alan! Alan man. Alan man ko. Ana siya. Cafe latte here. Oh, i-claim na. Kasi pangalan ako. Wa may tawag. Alan. Ngayon ko nga, miss, gitawag na akong pangalan. Yung pangalan mo, sir. Alan. Ay, imo ni siro. May lain din. Ganina pa man yung bugnaw na. Ayun ko, pandamay. Pagtanaw na ako matropa, Allen Gudiay. Mahal-mahal niya, Allen. Imbis kay, mamalit ko ana mga tropa na kay ako na i-dispirito na kasulod ko aning Diamond Books. Niya ang ganang iyahang kap nga taas-taas man ito mga tropa. At imo dyan ang bitbiton sa balay kaya ipaibog sa sawa dahil nakainom ko Diamond Books. Niya na pangalan, iba na akong pangalan, Allen man. mahal na siya. Pero, mo na ikapis dato. Paghigop ni mo mga tropa, kaya ni sulay na kitag pagadato, kunuha dito, ni sulod-sulod ta. Di man ni mo dapat hutdun dayon, kaya mahal man na kayo. Ha? Muna, ilang hinigupan mga tropa, yung unani, rago na. No? Pero pag nakasanton plus coffee mix ka mga katropa, mabugnaw na, amulante! Labinag, butangag, ice mga tropa, ang imong hinigupan, yung unani mga tropa, oh. Mura kang malumos sa kalami ba? No? Money kapi diri sa Yes to Health Incorporated. Lumsan ka sa kalami. Og nagkakapi ka na, natambalan pa ka sa tuang kape nga Santon Plus sa Coffee Mix Tugan yung congener. Kura yun yung jaguan, tama.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diyan naman kaya giaguantar yun ako niya. Tugan yung liyo mo. Dako-dako ako niya akong isopagos po siya. Pinuangan lang dyan mo ni Katropang Alan Abayas Dile. Tinunood niya ako ang mga katropang. Tinunood yun na nakasulod ko ng Diamond Books. O niya, di ka, ang nalibre lang ka, wifi. Ano ka, tamistambay ka dito. Nga, akong gikwinta-kwinta ang mga katropang pilaka-oras atong uban nito. Kung kaya ni mga estudyante, nagtambay din mga estudyante. Oh. Di rin na nag-wifi, di rin na nag-research. O niya, magsigilag bais-bais mga tropa tong katong ilang waiter. Sir, may order pa po ba kayo? Naman, duha ka oras naman ka rin yan. Tapos, ang imong order kay kanang good for 50 pesos lang. Naki-wifi ka lang dito, ha? May problema, mga tropa. Dito, mga tropa, ito ang mga kape din, like ang Santon Plus sa coffee mix, mga tropa. Mga tahanan mo, may kalabutan na niya itong kape. Makatabang kini sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga mo inungdan sa pagawagtang po sa itong memorya, mga tropa. Pakusgon ang cognitive function sa itong autok nga maoy hinungdan sa pagkawala sa itong memorya. Maregulate ang pagpitik sa kasing-kasing o gamapakalma kini sa itong nervous system. Tungod kay ang Santon Plus sa coffee mix, wala kini caffeine, ang Santon Plus coffee mix, kape na tambal pa. Mamalibig ko ni Puan ni Katropang Marlo. Kaya ba si Nara ba tayo bisita karon? Ang ito mga bisita, mga katropang magwapa yun kayo ni. Mga model ni. Basi katapok na nag, ipaningot na sa gawas ba? Kay, diingon na ba to si Sir Pao o Madam Pao nga alas 7 para sa mga hidre. Yung nga ako mga katropa, alas 7:44 na. Basi ka nang nauga na sa gawas niya mga katropa, wag kasulod. Kaya nga to, adring doorbell rin mga katropa, ambot na yung among doorbell rin. Ha? Mutingog naman ni alas 12 sa gabi. Among doorbell rin mga katropa, mahal-mahal naman yung among palit ani, pero mutingog alas 12 sa gabi. Dito may kadungog, doorbell na.

0: Ay, nako, people, mga my friend. Winningski Ventura is watching from Digo City. Ay, tangin yung mga tropa natin, mga model. Kaya nga ako dito eh, nag-ayos-ayos na ako dito eh. Mga model at mga fashion model. Nung ako, nalala ko noon, ako yung kinukuha nila ng fashion model. Eh, nagiging fashion na lang, wala nang model. kaya ganito tayo ngayon. Abangers natin yan, ha? Kisarap po ka ni mga model ngayon, padala din sa ito ang mga tropa. Kung anong dinislaganahan na ito, no? Kaya, nila, sir, bakit hindi ka nagmo-model? Ako model man ko. Modelibire, huwag ka na nga mani.
1: Bullseye!
0: Model. Muna, klarong model. Modelibire ka ng uling. Modelibire po ko sa unag ka na ganito ba? Ay, nako. Dirita mga tropa, be. Init na kayo ninyong dalunggan. May kalabuta na ning Tulfo versus Sara karong 2028, no? Mangutana ko niyo mga tropa, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kang kinsa mo, mo pabor.
1: Bullseye!
0: Ito ba? Mo, siyempre, kang Sara, bias ka mo ba? tell me why. No? Kapag papabor po kayo, na. Oo, niya na lang siya mga 8 o'clock. Natanggong si Gawas, no? Tanawin kasi hindi siya nagawa. Naalala ko talaga, may bisita pala tayo ngayon. So, sinasabi nila, alas 7 pa po. Tingnan mo yung mga mukha nila kung nalanay na ba yung mga makeup nila. Nalanay na yung mga makeup nila, oh. Mamaya na yan. Manarapos naman pag retouch mo siya, retouch. Retouch muli, ha? Mga katropa, si Tulfo, parting konsya ka ng humble pride. Wala pa tana. Ay, nikalit lang, wala pa tana mga plano nga ganyan. Ha? Diba? Niyang ulang kalit si Tulfo, mga katropa, mga... wala naman itong balak talaga. Babalaki. Si Lini Robredo nga, sabi niya, magmayor lang po ako. Kumita na yan ganyan. Taktika na yan ni Digong noon, huwag niyo nang gamitin kasi gas-gas na yan. Diba? So, Tulfo versus Sara, karong 2028, mga tropa. Kang kinsa ka mo pamor. Masuko si Risa Ontiveros, sana. Na pwede na ba ni Risa Ontiveros, mga tropa, ang ganyan-ganyan nga pangadto sa mga Fisher Fox. Gusto niya mag-jet ski siya dito sa Kalayaan Island sa kay significance kung makapatong ganito, mudaog ka. Ipakita ganyan lang, ako ang nagtuman sa saan ni Digong. Ano karon? Nahadlok ang insikli mo. Pag humanin mo din na, nainhitabo sa Pilipinas. mga katulad ng mga rhetorical ng mga thoughts and rhetorical questions and rhetorical ng mga bahayag, ilaha is literal. Digo mo, magkapasar-pasar. Ako'y maestro niya mga tropa sa kuhan, kaniganing anagogical ng mga thoughts mga katropa. No? Mga naginahanglan ka ng analogy o ka ng anagogical o ka na ganing literal o ka ng dili literal. Ano ka pasar? Ano mga rhetoric ng mga istorya ni Digong kanya tumutropa, ilaha kay literal na. Pag ingon ni Digong, pupunta ako dyan, mag-jitski ako. Sila ang nagtuman sa jitski, si Digong wala nagtuman. Ang ibig sabihin ni Digong dyan, panalo tayo kapag walang gera, walang malalagas ng mga... mangingisda natin diyan, bahalag mga lalagas na mga isda diha. Ayaw lang na mga mangingisda, di ba? Nag-coexist mga tropa, mananagat sa pikas, mananagat sa tuwa din, ilahan dagong panagatan, nangayo pa itong ato ang mga gagmay mga mananagat, nangayo, kagwapo ato nga mga picture kaniya to. Karon lahi man. Kanya, karon makipag connive na po nila nga to sa China, nga money mo na, kalagi daw, kay ipadayon to kuno ilang mga bilateral talks, peace talks, kaya bilateral talks. Ay, nako. Pero kini si Tulfo, mga katropa, asa ni siya nilabaw, no? Asa ni siya nilabaw, mga katropa, ha? Nilabaw kung matod pa siya sa kining provincial areas dito sa Luzon. Basahon na lang ako makadyot mga katropa, ha? Timbaya dahil tuod, ha? Before going to this mga tropa. Good morning mga sakop sa BDRRMC Kabantian responders. Sa ako mga kaoba, Naminaw, Karong Buntag, Giovanni Diaz, Arvin Suaso, Arnold Sinoy, Nonoy Alboro, Ray Diel, o Dondon Aquino.
2: Good morning!
0: Mga taga Kabantian responders na to, palagpakan po natin ito, mga katropa na to. Naminaw din na mga katropa, ha? BDRRMC Kabantian responders, labi na kang Giovanni Diaz, Arvin Suaso, Arnold Sinoy, Nonoy Alboro, Ray Diel, ug Dondon Aquino, mga katropa. Good morning natong tanan mga people.
2: Good morning,
0: my friends. O dirita mga katropa, may kalabutan nining ato ang gi-istoryahan karon, no? Asa labaw, asa nagtabla kini si Tolfo og si Sara mga katropa. Dirita sa asa naman tong para sa Asia Solve, dira ha. Makajot. Okay. Sa nationwide survey kini gitawag og kanang Pulse Asia Research Incorporated, it shows that Vice President Sara Duterte and Senator Raffy Tulfo statistically tied, ha? Tied in early voter preference for the 2028 presidential race. It's securing kunumatod pa 46% support among sa mga respondents. Yan. So, however, kini nga result kunumatod pa comes with a crucial limitation lang. Ang buti pasabot ana, nalay duha ka pangalan ang ilang gipapilian sa respondents between kay Raffy and Sara. Walilabot si Lisa, Lisa si Risa, walilabot si Lenny. Yan ha. So, it did not include other widely discussed potential contenders. So yes, kung sinabi ko na sa inyo kanina, Bam Aquino kasali po and DILG Secretary John Vic Remulla, ba't pinapalitaw niyo pa itong pangalan ni John Vic Remulla? Ha? Ay, sigurado naman tayo na hindi to iboboto ng taong bayan kasi ayaw namin ng Superman. Ha? Hiling mo ng kuyog po si Superman. Kulang na lang ani ni John Vic Remulla mga tropa kanang magbahag nga baliktad ang brief. Asa ka man kong hantod karon pa na masulbad mga tropa nga ang brief ko na ni Superman nganong iya man nagigawas. Nakabalo na muna si Tubag ara. Ako ni pangutano niya mga model niya. Ngano ang Superman nga sa Marvel company, no? Sa nang mga kuno to mga tropa kani mga heroes na to. Kuno ato pa sa mga anime. Ngano ang baliktad man na si Superman mga tropa ang brief niya naman sa gawas. Kisa may tao ay naghimo na niya. Ha? Ako bitaw naglibo ko na mga tropa gitubag na sa bata. Iyang gi-analyze. Sa paglupa niya nahibalaan mga tropa nganong si Superman ang iyang brief na sa gawas ngano man kay iya mampugnan ngano man para dili mahubo. O ngano maglupad siya ang iyang kamot isa lang. Oh, ala ra. Ngano maglupad si Superman iyang kamot isa lang, ang iyang kamot nasa ubos. Wala na sa ubos mga tropa, nagpugong na siyang brief, iyang brief na sa gawas. Basig mahosos na. Ay na yapil na si John Vic Remulla, Superman ng DILG. Yapil pag yun na diri mga pangalan mga tropa. O tama na ning Lenny Robredo, Risa Ontiveros, o di ba ka si Sara, o di ba ka si Tolfo. Yapil pag yun si Bam Aquino. O kira si Bam Aquino, yapil yun na ang pangalan. John Vic Remulla, yapil yun Superman rin na, di na kaibaw malupad. Nako people mga my friends na magunaw na rabanag magunaw na rabanag bulabog sila mga sikreto diya sa Malacañang. Unya magsigig binakakay mga tropa mga Remulyas. Karon dirita mga tropa sa mga percentage ha. Okay. Sa Visayas mga tropa, ano na not Visayas na Mindanao pa. Mindanao is where Duterte overwhelmingly leads with 90%.
2: Bullseye.
0: Onya si Raffy Tulfo 9% lang. Adyong, Congressman Adyong. 'Di ba, ikaw 'yung nagsabi na hindi lahat ng mga Mindanao wag sanang sasabihin ng mga Davao Duterte supporters na wag nilang i-brag ang Mindanao na mga Duterte na.
2: Bullseye.
0: Sana natin sabihin na Mindanao is Duterte country. Hindi po.
2: Bullseye!
0: Ano ito, Adyong? Ha? 90% malagi siya sa survey sa Tibuok, Mindanao. 10% man lang appeal na karito, Adyong. 10% malagi na inyo, Harya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Visayas. Still for Duterte who maintains a strong edge at 64%. Versus Tolfo, 32%.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Anawa na? Pero sa Balanced Luzon, biyaan si Inday ni Tolfo. Muna ni halos magtabla sila in general, mga katropa. Katay, si Tolfo mo ay nag-dominate dito sa Balanced Luzon. 72%. Samtang si Inday, 19% lang. Unya, diripod tama katropa sa NCR, tabla sila sa NCR, National Capital Region, 42%.
2: Bullseye!
0: Diba? So, ang numbers reflect entrenched mga tropa sa regional basis with the Duterte dominant in the Visayas and Mindanao and Tolfo leading in Luzon outside Metro Manila. Kanyang balance Luzon, no? Outside Metro Manila. Ang socio-economic breakdowns, ani, ingon ani mga tropa, dominante kuno si Tolfo at 32% sa class Duterte leads with 63%. Highlight contrasting voter coalitions wherein Duterte leads with 63% and Tolfo 32%. So nag-lead si Duterte sa class E and class D. Unsa man yung class E o class D mga katropa? Ano ni sila niya tatawag mga katropa? Kay si Tolfo pod, maupod ko no ang nag-lead, mga katropa, sa class A, B, and C. Ay. Sa class A, B, C, 49% si Duterte, Tolfo leads with 49%, Duterte is only 29% sa class A, B, C. Para for layman's understanding, mga katropa, unsa man yung unsa man yung mga classes A, B, C, D, and E. Una ta mag-break mga katropa kay napaos na ang ato ang mga kuan. Ang mga model diyan. Kung ato aning i-assert mga katropa, no? Unsa ning class A, B, C and class D mga katropa for layman's understanding, no? Ang class A money ang gi-consider as mga elite. Mga elite din yung mga tropa ng class A, ha? Example na, kanyang mga pinakamayaman sa atin sa bansang ito ay mga classified agents sila, no? Dagkong mga negosyante, example na, kanang tagiyag mga kumpanya, and kanang mga high-level ng mga executives mo ng mga class A. Ang class B, mga katropa, unsa man ni? Ganang upper middle class. Naman tayo lower middle class, napo tayo upper nga middle class. O sa mga upper middle class, mga tropa, katong mga professional. Like doktor, kisa pa niyo ba, abogado ba ka? Nade ka sa upper middle class, no? Tap, managers ba ka? So, taas kay kagkita, pero dili yun kasing yaman ka compared to class A nga tag-iya sila kumpanya. Ang class C, mga tropa, mo na yung mga middle class. Sa Tagalog pa na mga tropa sa middle class is gitnang uri ba, no? Nasa tunga-tunga lang, no? Katamtaman lang. Like for example, empleyado ka nga na ay nindot nga sweldo. Sama ni Baldry mga tropa nga ang sweldo 80 mil. So, naka sa middle class, no? Bal, no? Guro kana mga teachers na to. Kini mga small business owners o kani nalay sapat nga makita. Pero pag class D ka mga katropa, which is Inday dominante diha, no? Ang class D manggod, mo na yung mga lower middle class, no? Kay D ug E man si Inday. Lower middle class kang Inday na, mo na yung mga working class. Kadaghan diha mga katropa kani mga construction worker o di ba ka driver ka, factory worker ka o di ba ka kanang sakto lang yun mga katropa ang mga income nga makakauntag ka nang usa og tunga sa kadlaw. Yeah, pero makakaon ka usa og tunga sa kadlaw mo ni mga class D. Pero pag class E ka ni samot na mga katropa, mo ni ang pinakaubos nga bahin sa tuang socio-economic nato nga antas mga katropa sa atoang gitawag nato kanang poverty level nato, no? Kay naani kita pero dili irregular. Now you see, now you don't ni mga katropa lang kita pud ba, no? So very low income ni sila, no? Lisod maka-provide sa mga basic needs, ha? Basic needs lang mga katropa, din ni maka-provide, no? Pagkaon, tirahan, o di ba ka kining edukasyon, mga katropa. Kay mga now you see, now you don't, lagi lang income. So kung ato i-summarize mga tropa ang class ABC nga dominante diya si Rafi Tulfo, mga tropa, iyahan ni mga mamayayaman, iyahan ni mga suporte ni mga naa sa middle class.